0: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services. Ayo kabalaka, ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, semento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Suntone Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Suntone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sister
3: Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay

0: Okay, balik tayo mga katropa. Dura kita ay 9 minutos na palabay. Sige, alas 8 sa buntag. Ganahan po kagare-haray. Kasi ka na ganing madayunan ganing dyan. Madayunan, huwag ka na ganing piyong ba? Muna nga, ang ako ang giinom ka ng mga katropa, ang ganing pangpabugtaw na to mga katropa. Dari sa to, apod, nga panagalawi sa kangina, ano na tayong mga pangpabugtaw karon? Kaya kulang ka o ka na ganing energy sa imuhang lawas mga katropa, muna ang panahon mga katropa nga mag-inom ka o Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Wow, ha?
1: Good morning!
0: Klaro, ha? Ato ang Santon Gold Coffee Mix, Drebe. Oh. Init-init pa man, murag magwanta magamay, okay, I guess all right, no? Kanya ang cartoon ani mga katropa sa atong Santon Gold, ingon ani. Oh, makita niyo na, oh. Ingon ani ang atong cartoon, ha? Kay basin og ka nang magkakita mo mga katropa og laing cartoon di, ha?
2: Yahoo!
0: Oh, unya nakatatak Santon lang gyapon mga katropa. Wala na sila ay kanaganing Certificate of Product Registration kanang CPR. Wala na ay BFAD o FDA approved o kaning LTO. Oh, so, ay mo pataka tagang inom kay basin o kanang imbis kay maalibiyohan yung lawas, mapangurog ni noon mo. Kaya kini naghan kini giagian mga katropa ng mga pagsulay. Labi na sa kay pagkaon good ni. Oh, pagkaon man ni food supplement gani. Unya kanang imong food supplement ya mga katropa, pangutan-on nimo asa na gikagod, gikagod ra sa likod silang balay. Wa gani klaro nga sanitasyon. Mao na usay makadaot sa produktong herbal. Actually, ako herbal user man jud ko mga katropa, lover man jud ko. Di lang ko lover boy. Herbal di ko herbalist pero herbal consumer kay ko. Onya strict to kay ko kasagikan. Pagpangutan na ko kanang imong capsule asa nagipalit Shopee. Kani specialized kini to ang capsule mga katropa sa Santon Plus Gold mga katropa. Kanang capsule gani nga dali ra mahilis ug mabungkag tong iyaha mga ingredients nga mo puni ang maabsorb sa tong body. Paspas kayo. Yan tong Santon Plus Gold. Ah, nga doon ay mangustin. Nga mahimo ning powerful antioxidant. Kaya ang antioxidant compound mga katropa mo ni ang maga ipagawas niya mga free radical sa tuang lawas o kini mga toxin sa tuang lawas mga katropa. Mo ni ang trabaho sa tuang Santon Plus Gold. Labi na tong mga diabetic ng mga tao mga katropa kini ang imnan niya. Ay ayaw din mo paputolan niya mga tiil taon mga katropa. Ay napay mga alibyo na. Sabi po niya itong mga doktor, ha, gawa na dito tayo, ayaw, ani, putla na kagtiil. Nyalain na ba rin doktor, kanang imong siya katiil, nagmahay man, ato nang iparis. Murag lang, kaminahon mo na. Napareha ka sa akong amigo, mga tropa, nga namatay na rabat to, pero istorya, mga tropa, pwede yung kabugoy po. Nagaling na sa ospital, akong gibisita niya sa LIMS Hospital. Oh, ingon siya nga, nakay, kuandiha ka ng beer. Inom ko nga pare ayon na lang ka nang inom anang mga bawal uy kaya sa langit walay beer anwaraman ito nga sigurado pag hagang malangit ka basing maingon ding panulay na to nga uy nagsigag litok na malangit ka nga impirno man ka yun nga naman kay kung ang kanaganing taong himatyo na dool na sa Ginoo dili na magsigig istorya o ka nang yaga-yaga na lang kanunay ang Ginoo, magseryoso.

0: puta. Una na ako no nganong mo yung gagmato kag langit. Eh sabi to komedya ra man kasabot, kasabot man ang Ginoo sa tuwa kay Dios gugma man. Ingo Dios gugma lagi, duga ra man ang Ginoo na higugma. Oo, pero ang problema na to kita ra may wan higugmas Ginoo. Kung saan na to pagka baton o kanang complete relationship niya nga ikaw wa man kay paghigugma niya. Mura ko na ganang personal na to nga asawa o personal na yung asawa. Ganang personal nga relationship with your wife, mga katropa, baka to nang ligaw pa ka, siyempre niingon yung kasi yung mga asawa, gihigugma ko ikaw. O niya, kung maingon yung mga sa, yung ang babae nga magiligawan, kaya di pa mamumin niyo. Maingon, wa ko na ga, wa ko na higugma ni mo, bisig gamay, wa ko higugma ni mo. Nagka-oyab demo. Nagka-relasyon demo. Eh, may nakag... Angkon-angkon ka nga. Ah, humana man consulting na higugma niya. Karon, nitubag. Wala, ma'am. Wala, ma'am, pod. Gitubag na ka. Oh, napo isa mga katropa niyong... Oh, gisugot na ko. Niya sa may tubag. Kanang... Dili. Basta niya eh. At least, nitubag ka. Sinagot ka na. O na yung problema na ito mga katropa, magsigit ang ingon nga, ang Ginoo rin nakasabot, ang Diyos gugma man, pero ang problema mga katropa, kita rito, at ang higugmas Ginoo. Nag-order man ng biko engineer. Oh. Eh, deliberan po, biko namin mo, sorry sa ospital, o kanang, biko mo diha, suman, biko gi-order! putol, ang isa katil, oy. duha na katil, giputol! Kaya kung nakabalo pa siya aning Santon Plus Gold, mga katropa, wala, di tumaputlag tiil. Mapanormalize pag yun na ang kining sugar level sa iyahang lawas. Mo ni kaayo sa tuang produkto, mga katropa, labi na kining Santon Plus Gold na ito. Kaminom ka ron, wala man ko'y capsule, mga katropa, dari sa kuang atubangan, pero ang Santon Gold Coffee Mix, mo ni ako ang ipakita siya ng karton. Kanay nagpaanggit-anggit ani mga katropa, pero ang kining ilaha diya, nga dili dito siya Santon, mga katropa, kung dili Santan. Delikado yung Santan, Marina.
1: Pinawa!
0: Dili siya Santon, Santan diya. Kaya mo ang Santon, mga katropa. Okay, pagka nanam, diyo na. Nanam, diyo. Basta maluya kayo mga katropa, kinahanglan yung gani. Hoy, speaking of luya-luya ha, ay mo kaluya-luya mga katropa diha. Kung gusto mong makapahulay mga katropa, dito mo sa mabugnaon nga lugar. Ilabay na kining ato ang pahulayan ng mga katropa sa may Marilog area. Pag kanindot ang ato ang lugar sa Marilog area, labi na, huwag ka nang ikaw mga katropa, muadto ka, mabisita ka dito sa may New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Yan. Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District. Dito mabati nimo ang bugnaw og presko nga hangin sa kabukiran uban sa mga nindot kayo nga talanaon nga makaparelax kini sa imong hunaw na og lawas mga katropa. Mas malingaw pagyud ka samtang nagatilaw kasi ilang nga delicious nga buffet meal na duna kini view sa kabukiran. Perfect para sa bakada, pamilya o bisan solo travel ka. Planuhan na ang imong sunod nga day tour New Year's Peak Mountain Resort imong pahulayan ibabaw ni atong dakbayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort na imutang kini sa barangay Dato sa Lumay, Marilog District na Tundagway sa Davao. Bisita hapon ang ilahang Facebook page sa New Year's Peak Mountain Resort. Alang sa dugang po nga impormasyon ang XFM katropa, mga katropa. Magpahigayon ta sa pag-aninapod o pag-nanam sa kabugnaw sa lugar ning umaabot ng mga adlaw. Kaya kung magsulting ka nun sa basa kay umaabot ng mga adlaw, mga katropa, dito may magtapok anang New Year's Peak. Ay manglangoy mi sa Sea of Clouds.
1: Pinawa!
0: Kantong gusto na mo ambak, mga katropa, among paambakoy. Diya sa Sea of Clouds. Ha? Kung ingon si Marlo nga mulangoy ko, halalangoy!
1: Pinawa!
0: Pero dito sa kalangoy, basura. Ang Sinro, mga katropa, doon ay update sa new site sa landfill. Pero wala kayo sila gisulti nga alternatibo nga paghakot aning mga basura. Wala sila'y alternatibo. So, sultian ta mo mga katropa, ang problema na ito aning karoon nun ta. Suppose sila, ito ma-interview aning ito ang Sinro officer eh. Pero, idil-adha mo na yung karoon na engineer o mo na yung office dito. So, ang ato ang patroller niya si katropa nga Marvin Ibano, pareha po tayo nakalimot po tayo. Ang ato mga kaigso ng Muslim, nagatapok-tapok sila karon. I hope nga diya sa may Rojas o sa may Boulevard area, wala po mo'y dihay mga basura nga gitapok niya kay manimahot ang anghoy. Bullseye! Bullseye! Pero in fairness na, nagpadala sa ako picture diri mga katropa. No? Kaya, manang magiging ito ang inatutukan karong mga katropa, hindi na ito ang basura ni itong nagpansa na ba? Naay nagpadala sa ako picture din hi, nga naaday naghakot pod. To be fair, mga katropa, naapod tayo mga truck pang nabilin diri sa tuwa sa Sinro, nga gisiguro lang pod ang downtown area. Labi na diha sa palibot sa City Hall o sa simbahan diha sa San Pedro. Pero sa mga interior, mga katropa, like in Boulevard, dari sa may kalsada sa may Boulevard area o diya sa may Ruas, na adas lang na matikdam po mga katropa naglabay po basura. Bullseye! Bullseye! Gisiguro gahakot sa ato ang mga taga Sinro ang kini mga basura po nga biniyaan anang sa ato ang Ruas Night Market. And ato pong palakpakan mga katropa ang taga Ruas Night Market din ha, gumikan kay plastado man po ang ilahang paglabay sa basura, wala man nagkatag-katag. Muna nga kung neat o kanang clean, no? Cleanliness sa katong isgutan mga tropa, muna nindot diha kay makaingunta nga ang Davao City, pagka tinuod ka ang taga Davao, disiplinado ka. Bullseye! Bullseye! At nung balikan si katropang Marvin Ibano sa pag-anino sa palibot mga katropa.
1: Ah, okay.
2: Live report! Live report!
1: Kayo mo pa mag-anino.
0: Well, katropa, Marv.
1: Okay. Yes, sa katropang Alan, so far good thing, no? Kaya pagpaningkamot sa ito ang sendro, nagpadayo na yung mga orasa. At sa nga, hindi yun, sir, kung anong sa, sir, regarding sa asa nga mga areas ang focus sa gani karon sa sendro, may buntag dahil sir, sa XFM Davao. And then, by the way, pangalan na to, sir?
3: Ayong Pairat, sir.
1: Si Ayong?
3: Pairat, monitoring, sundo, sir.
1: Monitoring. Ayan, sir, kumusta ang inyong operation kay murag karong adlawa ang subli ninyong
0: kinipagpangulik
1: sa itabo nga landslide dito sa landfill area?
3: Doktor sir, karon sir, naka-clear na itong mga area sir, mga sa highway sir, natuwa na gila itong tanan. So, continue ang itong operation sir. To Matina Crossing, to John Paul, maklear yun sir, karon sir. Oros yun eh.
1: So, sigurado ninyo ron sir, ang main road yun?
3: Main road sir, kana lang, kana itong ina-prior ron sir.
1: Okay, so sa karon sir, asa ang focus sa inyong collection area, collection operation karon?
3: Sir, main road yun sir, sa mga highway sir.
1: Mga highway.
3: Oh, ato mga ina-prior sir, pero pasabot lang po doon sa mga tao, i-control sa nato karon ay tungkol sa katang tabo dito sa taas, ka landslide.
1: Okay. So, unsa particular na pag-control, sir, sa basura sa ang inyong hangya po?
3: Kuala sa, sir. Kuntunit sa mga proof leader, sir. Ano, number one ang ginagawa, sir. Kaya para ma-aware po ng mga tao.
1: Okay. So, kining mga naa sa suok-suok, sir, posible nga masunod na yun na kung mahumanan ni din sa main road.
3: Kana, sir, o. Kana, sir, kanang atong operation karon sir, masudlan yun na, sir. Ugma. Hinahinay naman ako Christian karon sa highway.
1: Pero may kumusta ang area dito sa Babaw, sir? Ang mga truck, makaginod na ba?
3: Kana sir, wala pa may katubagan na sir. Narababos pa ba po sir? Kamonitor lang ko sa rin.
1: So far, kumusta ang update as of this karong oras, alas 8 kapin, sir? Kumusta na daw ang so far dito na nahawan na nila ang mga collection points?
3: Dere sir, so karon clean up yun na sir.
1: Clean up. Oh. Okay, salamat na sir ha.
0: Pila
1: okay,
0: ka-truck niya karon ang nag-libot yes. Din na isa lang?
1: Yes,
0: sa ilang area lang.
1: Galing ni sir, nagalibot ka ron.
3: Duha na ito arong reserva.
1: Duha ka trans.
3: Oo. Kaya nagtugod sila sa Matina Crossing o John Paul. Tugat na sila, sir.
1: Okay. Kapana. So, tulo ka garbage garbage truck ang nagalibot ka katropa ng Alan.
0: Which is very good. Pero ang ilang ginaprayo ang highway, di ba?
1: Akanto Matina Crossing and then dito sa Matina Playa area and then ang isa dito
3: sa John Paul po. Malibot po sila dito, sir.
1: John Paul, libot. Okay. Ayun. Good thing, mga katropa. And again, clarification karong adlaw sa mga
0: visible.
1: Karong panibalik ang operation sa collection.
3: Permente man, continue itong sponsor.
1: Ikan sa landslide.
0: Pero usually sa mga Marbs, kanang yes. Usually ilang yes. Ginahimo diya kanong normal kung walay problema, pila jud ka truck ang assigned din ha silang area.
1: So mao matud pa katong truck sa katropang Alan ang nagalibot routine. Mao na gini siya ang original kini matud pa nga routine nila so, every
0: pasabot
1: collection.
0: Pasabot na nga walay outro silang routine diha.
1: Katropang Alan.
0: Pasabot na nga wala na outro ilang routine, naghahakot na niya po ilang truck yes. Na truck same na designated nila sa ilang area?
1: Yes, daily. Ang ilang operation actually, katropa nga Alan, and medyo napiktuhan lang, gumikan sa Laytabo nga landslide.
0: Okay, ang volume ang
1: landslide, hindi labay nga simana.
0: Mo okay. Times 3 ang basura, ganatigom eh.
1: Yes, tinood yun na. Ang mga katropa, ganyan itong nainabi kaganina, no, ang pipila sa mga residente. Sabi natin yung mga negosyante nga, kabalaka yun, concerning kay sila kapat, kaya maapektuhan yun ang ilahang nga negosyo mga katropa. And by the way, ato lang pong ilakbit katropa ang Alan, no, kay subay sa report sa Davao City Police Office, labot sa Gipaygayon nga search and retrieval operation, katong duha ka mga senior citizen nga natabunan mga katropa. So far, kumpirmado nga ning kagahapon sa hapon, pasado alas 4 mga katropa, is na-recover na ang patayng lawas nining usa sa mga biktima nga si Luisa Estandarte. Mm-hmm. Katropa Alan. Okay. So kana ang update mga katropa gikan sa Davao City Police Office, nuno sa walay puas nila nga pagpaningkamot aron ma-recover, muga makuha ang lawas sa nining nahisgutan nga mga biktima mga katropa. So kana katropa Alan, ang ato ang sitwasyon nining mga oras sa nuno sa algi paghatag tubag, no, sa kining concern sa mga residente mga Davaoenyo. Kung unsay sitwasyon sa mga basura, kung makolekta ba kini, so far nagpadayon na ang operation karon sa sentro aron sa paghipos ini mga basura og malikayan ang pagtapon og niini og at least no dili nga kini makahatag og negatibong impact alang sa mga residente, labi na sa mga netizen, no, sa mga kaigsoon na nato nga nagtan-aw og na nagahimo sa Davao City nga model nga syudad sa tibuok na sud mga katropa. Mo ko natong update ano kag dinhi sa mga barangay Matinap, Laya. Katropa ko sa balita, Marvin Ibalo, XFN News.
2: Live report. Live report.
0: Pilit man akong araw ani. Salamat kanimo katropa nga Marvin Ibano mga katropa. Diya sa Matina Playa, tulog ka mga truck ang nagalibot, no? Wala yung nausap. Siguro, wala pa na kasaka dito sa bukid. Eh, kung makasaka na sa bukid mga tropa, dili na kakolekta ugma, no? Balikan na ito na ugma, ha? Wa na na yung collection. Ugaasa nila, ilabay ng basura, ha? Magbili sila makahabua dito, eh. Money information na ko ang nadawat dito mga tropa. Kaya nag-traffic dito. Asa na mo, habua ka rin. Wala may alternatibo pa nga kahabuaan mo na nga. Gustong ta nato mga hinabi ni nga tuang taga Sindro pero wala man di opisina karon dugma na lang, no, pero at least malaman nakakuha ta og kanang situational nga mga reports sa diya sa tuang palibot mga tropa nga naalang gihapoy naga kining kuha sa basura pero limited na lang na murabag sa produkto man ka tropa nga gisell until supply last lang na sila. Kutob lang sa naa. Okay, asa na ilabay dito man gyapon sa landfill, ang landfill mga katropa sirado. Oh, no. Nako, people, mga my friends, muna nga dili na nila mahurot tanan. Oh. Muna ang hangyo ay na lang magdugang og labay di na. Kung nahakot na manggalin na karon mga katropa ay na magutrog labay di na. Wait until such time nga mabak to normal ta. Gamay lang pagantos mga katropa nato diri sa Dakman sa Davao. Dira ta sige bagulbol, basa pa nako dito mga tropa tong apo sa tong uban mga tropa nga wa pug hibaw wa pug siro ka dungog diri sa tuwa sa XFM. Ha? Mana ilasa pud niyo, amina mi sa inyo ha. Oh, dapat amina mo nga naman. Kay kun amina pa mo mga tropa di mo magbagulbol diya sa inyohang kining social media. Unya ako nabasa dito mga tropa, migor ba nako ni boss ba nako to. Ingon dito siya mga tropa nga retired ni no ni. What happened to Sinro? Gwapo kayo, gwapo kayo entrada ba? Inilaging usahay lagi ka ng na andan gani nga propagandist sa Davao City. Ano din siya? What happened to Davao City? To Sinro? Ha? Inyo ba karon nga gisabotahi ang Davao? Inyo ba ang pagkadaoton ng Davao nga hugaw ta? What is your pao nga na i-landslide? Ako ang PM. Iko sir, nag-landslide unya tapos doon na pa'y mga missing dito. Gipangita palagi kay missing man. Doon na po'y namatay niya. Wa pa'y normal ng operation. Siya, amaw ba? I-takedown niya ang iyahang post kay iya magikasabaan ito ang Sinro. O niya, ang Sinro, mga katropa, iya na pong intriga. Ang katong head sa Sinro, nga basing ko noog nagrumaldes na. Grabe, sumpay, oy. Sumpay din mo. Sumpay ay dana. Basin ko noog ka na nga nagisabotahin ang Davao City para mahimo nga mahugawan ta. Wala ha, wait. Inunala nga mga pangitabo, mga katropa. So, ang atuwa diri kay kinahanglan, mga katropa, nga magsinabtanay sa takaron, kay ningon ang taga-Sinro nga tong City Government of Davao, mulungtan ni karon si manahalang lagi ni.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Diba, Michael Jordan, Alexamana, og Tristan Way at Gulay, good morning po sa inyo. And sa mga nag-monitor karon, like, share, and follow, ha? Katong nag-share, mga tropa, your share is your entry para sa staycation ng New Year's Peak Mountain Resort. Mabalik na, mga tropa, dugang pa nga itong isigutan kining kasikas sa Senado. Mga kasikas sa Senado! At ang oras, alas 8:29.
2: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
4: Katropa, mali pong man kog mubarog uy. Kulang guro ni Gakus ba?
5: Baklarek sana!
6: Exciting!
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
8: Kahibaw ka ba?
9: Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay.
8: Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kini nga kaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
7: Join Oras Natin's Efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
11: Long have we waited.
12: Tanduay First Five.
11: Zach Tabudlo.
12: Flo G.
11: December Avenue.
12: Parokya ni Edgar.
11: And Kamikaze.
12: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
11: Tanduay First Five.
12: Brought to you by Tanduay,
11: the world's number one rum.
12: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
11: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
12: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
11: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
13: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
14: M2C Graphics, Davao.
2: XFM 89.1 Davao City.
15: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
16: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
17: power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
18: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
20: XFM.
21: Kaklarik sana.
22: Exciting!
23: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
24: Clarex!
22: Exciting!
25: Bullseye!
0: Okay, doon na kita yung 35 minutos na palabay si Kalas 8 sa buntag, mga katropa. Nawa na ako ang Duka Engineer kay nakainom na ko aning ato ang kape ng Santon Gold Coffee Mix. Kay paspas kini maka-rejuvenate sa ato ang body, mga katropa. Nalimang ka ang sangkap nini, mga katropa. Mawakining o mix with mangustin kini. Or pack with the mangosteen, doon na po ni siya chia seeds, doon na po ni siya turmeric, doon na po ni moringa, doon na po ni glutathione o kining collagen, mga katropa. O sa kining ka powerhouse blend para ma-fuel up ang ato ang adlaw, mga katropa. Daghang mga benepisyo, pero kining top 3 nga benefits ani, mga katropa, mo ni ang maka-fight against fatigue and also maka-boost sa ato ang natural energy. And also enhances sa focus and the mental clarity. Kana ganing wala kay focus, magunahon na ka, gaturil agdong, imuhang unahona, imong desisyon, may klaro. O niyan, doon na rabat to'y giingon sa balang kasulatan, mga tropa nga, a double-minded man is not stable in all his ways. Na double-minded ka. Kanang ang maduaduaon nga tao, dili gyud siya stable sa iyahang mga desisyon. Mag-inom ka o kanang Santon Gold Coffee Mix, mga tropa, maka-enhance ni sa focus o kanang duna kay mental clarity. Mauna nga, focus yung ka! Pag na kay nagustuhan sa iya, focus yun na! Pag na kay kanang-aning gusto nga kabuton nga negosyo, focus yun na! Kaya pag sige, o kanang-aning pichi-pichi. O niya, it supports daily wellness for busy lifestyles. Kung nag-gav, focus kasi mo silingan, mga tropa, na maligya o ka nang maruya. Focus si Pud! O niya, imong silingan na maligya o binignit, mga katropa. Focus si Pud na! O niya, imong silingan na maligya, mga tropa, binangkal. Adi, paghimo po binangkal. Focus po ka diha. Hello, people, mga my friends. Higupan tamo, or maibog mo itong kape. Happy New Year! ibog mo, ha? Available lang ito ang Santon Plus Coffee Mix dari sa ito ang Sibianan, mga katropa. Magagapon, doon na ito, walk-in din ni mga katropa. Nay! Limot ko ni Tori Franca man. Salamat si Mohang kanaganing munay nga imong gibilin dari, ha? Tingala gumikin si Tagiato ba, pero na ako ang gi gamitan sa ko ang CCTV. Imuha rito gikan to, imong gibilin sa lamisa. O niya, natingala may kisa, may inkanto man siguro gabilin, ane? O niya, akong gireview, ako ang CCTV, kanama ko ikaw galing ang CCTV, akong nahuna ragot. Imagine ako ba, pagsulod ni nanay, nakita na ako, kaya ako may nag-abri sa pultahan, nagdala na yung silupin, maura din yung silupin na ni, o sisulod aning silupin na ni, abin ako kunsa ni, uy, paan man din ni. Salamat ha. Wama kay tingog na yung apan dito. Wapo na mo na tandog. Sa dihang ipanggutom na mga madlang people, nahibalaan na kung si sulod sa silupin. Napansin na. Palit siya kagahapon o duha ka box lagi. Nag-order siya daan o kanang Santon Gold Coffee Mix. Kaya lagi sige din ako paibog lagi daw inom-inom aning Santon Gold Coffee Mix. O yan, yeah, pangita niya. Kaya ako mangipatilaw, engineer. Kanina, i-text na lang ko kanang before ka musaka diri utro na ha, i-text ko na kay sayang kay mo pamasahe. Okay, di ba lang yun na gimatter yung pamasahe mga tropa. Gikan patong kalinan. Oh. Yeah, gusto siya mo inom o ning Santon Gold Coffee Mix. Kaya na naman siya Santon Plus. Ako siya Premium D3. Papuloy siya katilaw sa tuwang Santon Gold Coffee Mix niya kay ang ubang mga butika ni mga tropa hurut-hurut man po. Kami magay diri sa to sa Cebuanan hurut man pud gani. Grabe makainom ni Lady Rex Flores awagi pang limugmug man. Oh, premium D3 ni ako bro. Ay ko bro. Wala na premium D3 siya nga wala na akong gipakyaw bro. Lamian ko. Mo pud na iyahang ganahan nga kape kay medyo isugun to mga tropa. Right, no, dirita mga katrowa, be, kay kagahapon. Uy, nakauwi ka na ba, Michael Jordan Laksamana? Ito yung inaanak ko po, no, galing pa yan sa Pampanga. Oh, nakita kami sa Baguio at maganda yung ano mo, ha? At tagapakinig po natin ito, sabi niya, Ninong, napakinggan po ng mga kapitbahay ng asawa ko doon sa ano, sa Ulah, taga-Ulah man eh. Nabanggit po daw yung pangalan ko. Oh, nagpag-greet ka kasi. Hindi, nung ano, nung nakauwi na ako dito, alam ko nagpag-greet na, napakinggan ko po yun. Pero nung umuwi na ako, eh nabanggit po yung pangalan ko. Hindi greetings daw. Chiko ka ng recall. Niya akong gireview mga tropa. Uy, nanalo ka pala ng kape. Ha? Ano siya, may dala ka dito ni Nong. Ako, actually, nagbaon kong tulo ka box nga Santon Gold Coffee Mix. Wadyo ko ng hatag. Na ako'y isa na akong ipatilaw. So ito yung makukuha mo pag balik mo ng Davao. Iniwan mo yung asawa mo dito, uwi ka na. Good morning, Sir Alan. Kami Santon Gold Me sa una pa, mas labaw na ron. Exciting! Salamat. Exciting. Palagpakan na ito ng mga taga-nagatilaw na sa tuwang Santon Products, mga tropa. 89.1 ta sa dial sa tuwang FM band. Muna ito ang bag-o mga katropa nga balay frequency na ito mga katropa sa tuwang XFM Davao katropa. Hoy ka gahapon mga katropa. Eh, tatagalugin ko bago tayo magtapos mga katropa. No? Eh, ito ha. May nakausap po ako. Hindi ko lang sasabihin kung sino. Oo. Ma'am. I really appreciate your call kasi gusto ko talagang makausap ni sino yung mga nasa company nyo po dyan na na-assign po dito sa Davao City. Kasi to be fair with you, hindi ka pala makakaintindi ng Bisaya, so nagpapa-interpret ka pa sa abogado mo. At saka ang inaalala ko lang baka yung mga interpretation na hindi naman todo eh baka ma-mislead na naman tayo sa ating pong pagkikipag sa palaran dito sa ating palatuntunang dahil walang kabuhay-buhay. Baka mayroon kang mga hindi naiintindihan ano po. Pero galit ka eh, no? Galit ka. Ako naman, pag galit yung tao, eh, kalmado lang naman po tayo. Pag medyo kalmado ka na, ako na naman yung galit. Oh. Ano na ko eh? So, medyo may irguhan. At later on, nagkakausap kami mga katropa ng masinsinan. At saka, sabi ko naman, wala naman akong ibang hangad sa inyo eh. When I am mentioning your company because sabi mo kasi ganito ganyan at ako naman po ay nag-aantay. Oh, so ngayon, yan naman yung gusto ko magkapag-on-air kayo. So yung abogado mo daw yung magsalita dito sa amin. Oh, welcome. Welcome sa akin dito yung abogado nyo. Mayroon kayong spokesperson diyan. Yan naman para makuha ko talaga yung real score nyo kung bakit may mga problema kayong ganito sa ating mga nag-hustling na mga tawag nitong mga contractors, itawag niya mga tracking agencies natin sa Davao City. Kasi ganito ganyan, wala tayong mga nakukuha ng mga impormasyon po galing sa inyo. Sabi niyo po, napaka-unfair kasi hindi ako makakaintindi ng Bisaya, itagalugin ko. At nagkakaayos naman kami lang, no? Pero hindi pa sila nagkakaayos nung kanilang nagreklamo po sa kanila. Ang dami pala talaga nila. Kasi nagigising game sila eh. Ako nga, hindi kong kilala yung mga nagtawag dito at saka nag-text sa atin eh. Sabi ko, may idea ka po ba? Kung sino sila? May idea na po ako kasi nabanggit mo yung mga pulis, ganito, ganyan. Eh, wala kaming ibang insidente. Eh, ganito. Kung may idea ka, anong ginagawa po ninyo? Eh, hindi kasi ako. Hindi naman ako accounting. Sabi niya. O, sino yung mga nasa accounting nyo? Nasa Manila. Eh, ganito na lang, ma'am. Tulungan na lang po tayo. Tulungan na lang po tayo. At sasabihin ko, I will relay your information doon sa mga nagreklamo sa inyo pong company kasi legit naman pala kayo ng company. Tinitingnan ko pa nga lang ngayon kung locally registered ba kayo sa aming local business bureau. So, sinasabi niyo po na registered naman po kayo. Hindi ko pa naman nabasa kung totoo. So, I believe on you, ha? So, sabi ko, pinapaniwalaan ko po kayo kasi nagsasalita kayo dito na maayos naman. Sabi niya, sir, nire-record mo ba ito? Hindi. Ako, nire-record mo. Nire-record mo, ako, okay lang naman. Wala naman akong tinatago dito. Pero, ma'am, hindi naka-record to, ha? Off-air tayo. So, pag ako magsalita ng off-air talaga yan. So, ang advice, pakikiusap lang naman eh. Ha? Kung may mga problema yung mga tracking companies, talagang ilagay nyo sa tama. Huwag yung titinkyuhin na lang yung mga babayarin nyo dyan. No? Ang tagal nyo pala dito sa ating industriya eh. Dalawang dekada na pala kayo, so napakalawak na ng experience nyo. So, sa ganong klase mga negosyo, kasi may mga nakawan. Sabi nila, may mga nakawan dito, dapat magreklamo kayo sa mga pagnanakaw. Pero dapat kung may mga bayaran kayo or mga accounts, dapat naman talaga bayaran nyo yun kasi obligasyon nyo yun.
1: Bullseye!
0: Kung ayaw nyo na sa isang wala naman talaga kayong kontrata, sabi nyo po. Yan, ito ha, ito talaga yung problema kasi. Minsan kasi verbal lang yung agreement natin. Sabihin natin, kasama. Ano tayo, mayroon ka bang track dyan? Ganito, ganyan. Hakotin mo yung aming mga abono. Sige, okay lang tayo. Sige, ganito ang ating gagawin. Ang problema kasi sa inyo, wala kayong mga kontrata, diba? Kasi by befriended lang. Yan yung diskarte dyan. Pagka ayaw nyo na magbayad, sasabihin nyo po ngayon, ay titingnan namin, meron ba kayong kontrata o wala. Doon na kayo sa kontrata, wag naman. Kasi mga tao po tayo, nagsasalita po tayo ng totoo dito, at kayo din po ay nagkipag-transact kayo ng business doon sa isang company, kahit na wala kayong kontrata, in good faith naman kayo, di ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Iba yung kontrata, iba yung agreement lang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung mga statement of accounts dyan at saka may mga record naman po kayo, para bagang agreement na yun. Ay, papaabot ko lang sa mga nagreklamo, no, na magpapadala po daw kayo ng statement of account.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano po ba yung gusto nyong ipapaabot ko po doon sa mga nagreklamo? Kung naniningil yan, magpapadala sila ng statement of account at saka titingnan namin kung fitted ba or tama ba o hindi. At saka magpadala sila ng letter.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bakit naman po pinapahirapan nyo po yung mga ka-agreement nyo na kasi wala kayong kontrata eh. Pero I may say, kakontrata nyo ba lang in person, in principle?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero by the principle, kakontrata nyo niya yan kasi nagtatransact naman talaga kayo ng business eh. Di ba? Oo. So nahatid naman, hindi naman, may mga nawawala, normal yan. Pero huwag naman ting sabihin na reasonable yan, no? Nawawala at babayaran nila yan. At saka ipakulong yung dapat makulong.
1: Bullseye!
0: Kung may mga pagnanakaw, dapat mahuli at saka ipapakulong yung mga nagnanakaw ng mga produkto po ninyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero kapag na-deliver na ng maayos yung mga produkto ninyo, babayaran nyo yun.
1: Bullseye!
0: So, ngayon, hindi na kayo nagpag-transact sa kanila. Ibig sabihin, ayaw nyo na sila. Eh, kung ayaw nyo na sila, may mga babayarin pa kayo, edi bayaran nyo na ng buo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung hindi kayo makapagbayad ng buo kasi nag-accumulate na at malaki na yung babayaran po ninyo, Eh, magkipag-ayos kayo, magkipag-usap lang naman yung tao eh. Kapag ang tao kasi, pag hindi mo kinakausap ng maayos, parang feeling disregarded siya, ang gagawin niya, igagawa niya ng paraan at saka magiging emotional yan. Sabi ko, ma'am, yung mga natatanggap niyo po, kung natithreaten kayo, huwag niyong alalahanin yun. Dala ko po, yung mga tao dito sa Davao City, walang mangyari po sa iyo dito.
1: Takot
0: na po ako sa Davao City. Hindi naman, ma'am, maganda naman, maayos natin Davao City. May mga mangilan-ngilan, ay may mga ganito ganyan. Normal lang yan kasi ikaw yung nandito eh. Nakawala talaga ako sa kanya kasi nung kalaunan ay sinasabi niya na ako lang mag-isa dito kasi ganito ganyan at saka bla bla bla. Wala akong mga relatives dito. Natatakot talaga siya. Natatakot talaga si ma'am. At saka hindi ka naman talaga yung right person, yung accounting naman talaga. Yung advice po na atin po natatanggap, ipaparating ko po yan doon sa mga nagreklamo. Sa mga nagreklamo na nakinig kayo ngayon, hindi ko naman kayo kilala eh.
1: Bullseye!
0: Ang iba dyan, sinasabi ko po, ay nasa NLRC na yung kaso po ninyo, sa labor na po yon. Pero itong mga kakontrata o ka-agreement o ano bang tawag natin dito, eh may mga babayarin, ay ang utang ay dapat bayaran. Ang mga babayarin ay dapat bayaran. Doon na lang daw sila magpasa ng SOA doon sa Manila. Through channel nila dito sa... Ganun naman pala eh, mag-usap kayo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Huwag niyo ako yung pagalitan niyo. Ako pa nga yung nagsasalita dito at saka gusto ko makatulong sa inyo, di ba? Sabi ko, kung fraud kayo, ay fraud kayo. May paglalagyan talaga kayo. Pag hindi kayo fraud, init, magtulungan tayo.
1: Bullseye!
0: Yung mga nagreklamo sa akin dito, nagreklamo sila kasi hindi niyo na daw kinakausap. Ikikausapin niyo.
1: Bullseye!
0: Itapos na tayo. Bayaran niyo, ditapos na tayo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para tayo oras, mga katropa. Laging natong dila ni si Tagalog ang mga tropa. Kaya lagi, to be fair with those people, hindi pala nakakaintindi ng Tagalog galing Manila at dito naka-assign, eh magpakaayos kayo kasi hindi natin alam, may mga galit na sa inyo. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi yan, no? Huwag kang ma-threaten po. Alam ko at wala mangyari po sa inyo dito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May mga sindikato naman dyan sa loob, mulabugin po natin yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Warte oras mga katropa, no? Pasinuting alam mo sana kung giyaw-yaw din mga katropa. Katuning ako ang ginaingon nga doon ay mga nagreklamo ng mga kining tracking company sa Osaka company po din mga katropa. Siya, unfair ka kasi pinapangalanan ko na daw. Hindi ko pa pinapangalanan eh. Ikaw, napapangalanan ko yung iba. Palayo lang naman yun eh. Hindi mo kasi makonek kasi Tagalog po kayo, Bisaya po kami. Pero sa amin, normal pa lang yan. Hindi pa kami galit yan ha. Hindi pa kami galit.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano na lang kaya pag nagalit kami at wala naman tayong rason na magalit?
1: Bullseye!
0: Huwag lumulang akong sigasigawan. Sigawan talaga tayo. Pero okay na kami. We're just sorry. No? So what had happened. But sabi ko naman, ayusin nyo yan. Wala naman tayo oras mga katropa. Doon ay oras sa padin nato. Doon ay panahon na padin na mag-igo mga katropa sa tuwang panag-uban sa kanginan sa programa nga Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alam na lamang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako niyong katropa ng Alan Abais, mga katropa. Masunod ang programa ng sentro. Wala to ang extra balita ning orasa. Extra balita. Wala. Nakapilid ata si Kwan. Anyway, mga katropa, ako mag-aingon. God bless and happy Eid al-Fitr o Eid al-Adha. Mga katropa, sa tumakay gusto ng Muslim. Ako mag-aingon, kamatawaran ng sandigan. At ang oras,
1: ang subri.
0: Ang subri naman. Alas 8:52.
1: Bullseye!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa
1: Bullseye!
3: Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
1: Bullseye!
3: Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon,
4: XFM.
5: Ay, pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
20: Kaklarek sana.
21: Exciting!
24: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
25: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
24: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: bakla Rexana.
1: Exciting!
2: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong kapit.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagkaproblema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di si Aaron James Mangkikis. 90 City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyang problema, Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Ay, kinisili ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa kuha ang Premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik pirmi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng Premium D3.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Nung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dung.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sista Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sista Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Nahirajin kayo ang Sista Pain.
2: Sista Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Xanthan Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Xanthan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Xanthan Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ang nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: X. Andy Gauson sa XFM Davao.
4: Kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinion, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan. Ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga mutuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
5: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: XFM
7: XFM
9: Oras XFM, alas 9:03 sa buntag.
3: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
9: Gikan sa XFM Davao News Center, aninga ng extra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Xanthone Gold Coffee Mix. Attorney client privilege, dili pwedeng gamiton pagpanalipod sa pagtago sa kriminal, matod ni DOJ Chief Vida. Ipasibdahan ni Justice Secretary Frederick Vida nga dili mahimong gamiton ang attorney client privilege isip depensa aron matabunan o matabangan ang usa ka wanted nga indibidwal sa paglikay sa balaod. Kinihuman mipili si Attorney Jimmy Bundok nga dili ibutyag ang giingong nahimutangan ni Senador Ronald Bato de la Rosa pinaagi sa pag-invoke sa maong legal privilege bisan pa nga una na niyang giangkon sa publiko nga kabalo kini kung asa nagtago ang senador. Matod ni Vida bisan abogado si Bundok nagpabilin gihapon siyang officer of the court og sakop sa mga obligasyon ubos sa balaod isip ordinaryong lungsuranon sa Pilipinas. Gipahinumduman usab sa DOJ chief nga dunay limitasyon ang attorney client privilege og dili kini mahimong gamiton aron pugngan ang investigasyon o ang pagpatuman sa hustisya batok sa usa ka giilang wanted person. Sa pagkakaroon, formal nang gihangyo sa gobyerno si Bundok nga mutabang og musumite og impormasyon ngadto sa mga otoridad aron malikayan ang posible usab niyang kalapasan sa pagtago pagtabon sa usa ka akusado. Tapusanig sa itong extra balita mga katropa, Senator Jinggo Estrada unang kasuhan og plunder sa ombudsman tungod sa gingong flood control scam. Gikumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga si Senador Jingo Estrada ang mahimong unang senador nga kasuhan og plunder sa Sandigan Bayan kalabot sa kontrobersyal nga flood control scam. Matod ni Remulla, andam nang ipasaka sa mga musunod nga adlaw ang kaso batok ang Estrada isip kabahin sa mas lapad nga imbestigasyon sa gingong anomalya sa flood control projects. Dugang pa sa Ombudsman, sunod usab nga kasuhan. Sulod sa duha ka semana sila Senador Joel Villanueva samtang adunay tulo pa ka mga senador nga padayon pang giimbestigahan sa ilang opisina. Bisan wala gikumpirma ni Remulla kung posibleng maaresto o mapriso ang mga opisyal. Gipadayag niini nga seryoso ang ilang pag-andam sa ebidensya aron masiguro nga dunay ligon nga basihan ang mga kaso nga ilang ipasaka. Gingon usab sa Ombudsman nga maampingon ang ilang opisina sa matag detalye sa imbestigasyon tungod kay dako ang implikasyon niini sa publiko o sa kampanya patok korupsyon sa gobyerno. Alas 9:06 na sa buntag mga katropa ug mga katanaglangkob sa Extra Balita ning orasa. Alang sa dugang balitang impormasyon, bisitaha lamang ang Facebook pages sa XFM Davao. XFM Davao Katropa Digital o ang Centro Media Facebook page. Ingon man atong YouTube channel, Katropa Digital. Musunod na mga katropa, ang programang Sentro, inyong makauban, of course, inyong ubos nga alagad sa kahanginan, katropang Juvet o katropang Jasper Magoncha. Katropa mo sa balita, Juvet Espanyol. Kamatuuran ang Sandigan. Extra, extra balita. Alas 9 sa isa buntag.
8: Kaklarik sana!
7: Exciting!
10: Exciting summer man nagkatropa.
7: Ang saya-saya. Summer.
10: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1.
11: 89.1.
10: Ang inyong katropa.
7: Katropa.
12: Summer na. Katropa.
7: Kaklarik sana.
10: Exciting.
7: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Una sa tanan dalayo ng Diyos sa way katapusan katropa. Adlaw Miyerkules kita karon mga kaigsunan. It's 77 sa bulan sa Mayo 2026 mga kaigsunan. Kumusta nga to ang adlaw nga Miyerkules? Kung ato nga sa semana, midweek katropa, holiday pagyud mga kaigsunan, no? So, mga katropa, to mga kaigsunan ng mga Muslim. Kita karong gutlo aning orasa sa kinig holiday mga higala. Welcome sa tuwag atulamanon ang programa Gasandro. Gihapon sa XFM 89.1
1: Centro.
0: Si katropa ga Jasper magun sa magtimon sa programa Gasandro mga higala. Usaba syempre kita maglangay mga kaingsunan

0: May aga, katropang Jovet. How good is your morning? Your midweek morning?
1: Ayan, good morning, good morning, good morning mga katropa. Happy Wednesday morning ka natong tanan. Kumusta man ang mga katropa nato aganina pa nakasubaybay katropang Jazz. O sa mga katropa nato nung busy kaayo karon. Kaya midweek na katropang Jazz. Alam putian ako kaayo. Wala ko kasagang sa kuang naong dari katropang
0: Jazz. Mura po kong kuhay panudlay yan. Yung tingala kong nudlay, punta ko katropang Jazz.
1: Oo, mura ko ka ng bago lang gihabwa.
0: Mura ka nang gikan bitaw sa kanang katropang Jovet ka nang kanang bitaw nga, okay, last okay. Viewing.
1: Murag mo dyan ang ako ang kuhang katropang Jazz, ang color na ako. Pero bitaw mga katropas, hindi na lang ang color dara. At least, importante yung nangihimis.
0: Nabaguhan ni ko katropang Balsa, nagawin ni katropang Jovet ko. Ay! Ni Hayag man. Alam ko bang sunny day ko
1: di ka? Tingala dyan po ko. Ano, sa kaputi abod gaya na ako. Karun. Pero feeling na ako nagana, nagagana.

0: Trapa siya. Parang na-doubt imong smile. Ah,
1: kanang nabitaw ka bang, sige, tanawa na kay kanana, isil na.
0: Wala na ba yung tanaw?
1: Kay silyuhan na biyan, hindi
0: na
1: kanahitan. Kay tambunan
0: bitaw. Na. Ay, bitaw mga katropa.
1: Isa pa yung wala na ka tanaw, tanaw ng taon mo, ano ba?
0: Ay, bitaw mga katropa, no, happy Wednesday morning ka natong tanan. Dapat ikaw na lang ang katropa ng jazz.
1: Ingo pa ni Manong, in really, gusto ko happy.
0: Happy ka. Ito, no, dapat ingo na lang mga katropa. Happy ta, no. Sugda na to ang adlaw nga malipayon.
1: Isun kayo kung dito happy katropa ng jubit, mag-walk out po dami kaya pinapit.
0: Oo, no, ma-appeal po tani sa ilahang walk out drama. Pero anyway, mga katropa, kung unsa man ang mga kasikas, diris nakbayan sa Davao, sa Tibok Nasud, mga katropa, dili kita magpa-stress, no. Maminaw lang ta sa programang sentro niya, higupan na ito ng Zantown Gold Coffee Mix para at least matanggal na ito ang mga ginaproblema katropang Jazz. At least bitaw ito somehow. Oh, no? While gahigup tagkape, maka-reflect po ito mga katropa.
1: Ayan, katropa, like, share, comment, mga isunan. Kaya happy na po nagabunot si katropang Alan sa iyang beach. Iyang box para sa New Year's Peak Mountain Resort. Lain na po nga grupo, lain na po nga mga individual, lain na po nga mga katropa ang matagan o gachansa, yes, masortihan mga kaigsunan
0: na makabisita.
1: Bisita diri sa New Year's Peak Mountain Resort sa may Marilog District, Davao City. Ayan mga katropa. So, pinaka-basic katropa ang jubit, onsay himoon mga kaigsunan?
0: Oo, dali ra kayo mga katropa ang buhato nato para maka-join ta sa tuang paraffle. I-like ang ato ang Facebook Live, no, sa mga programa sa XFM. Pag-share mga katropa, and of course sa pinaka-importante katropang Jazz para dali makita ang pangalan, pag-comment sa tuwang Facebook Live mga katropa, no, maki-engage ta para ma-appeal ang inyong comment isip entry sa tuwang paraffle, maka-experience ta sa kanindot sa New Year's Peak Mountain Resort.
1: Of course, ang sab, wala mo sa New Year's Peak Mountain Resort katropa, inom ta sa kiniga tuwang lamian ng kapiyag Zantown Gold Coffee Mix katropang Jubit.
0: Mainita na nga tong kutokot at kutokoto.
1: Kutokoto.
0: Oh, atong kutokoto mga katropa, mainitan. Unya, healthy pagid siya, nanambal pagid ka mga katropa, kay ma-fight ang fatigue, ma-boost ato ang natural energy kung galuya ta, makahatag og focus and mental clarity. And of course, mga katropa, makapanghimisog, panawa ra gud ninyo, proven and tested.
1: Ayan. Sa tuwa mga katropa nga naa karon sa online, ha, og usab katropa na sa tuang frequency sa 89.1 na Davao City katropa. Pwede mo join sa tuwang programa 0969-3-0537 para sa tuwang huyo, usab sa tuwang pulso ng Pilipino. Sabi na, unya, kaya tapong subahan katropa, unsa pang nga mga barangay in town, nagproblema sa basura karon.
0: Oo.
1: Kagali, posibleng halos batanan mga katropa, og doon na ba yung mga pamaagi, no? Basin ma-check nila ni katropang Marvin Ibano, kining ato ang mga barangay official, sa so, pamaagi nila diha. Do, enough na ba ning mga kining rekurida nga pagmatamog sa iyo, ayaw mo pag labay basura, ha?
0: Kay di ba katropang Jazz, ningon ang DNR nga ilahang gi-suspend, no, ang kiniato ang operation sa landfill. However, ningon ang local government of Davao nga magpadayon, pero daghan gihapog mga kita nato, maobserbahan nato sa mga kadalanan nga nagtipon og ang basura.
1: Oh, sabay lakang da sa mga barangay katropa, sabay pwede himuon nila mga kaigsunan. Ning aning nga mga isutanan, ning aning nga mga concern karoga panahon nato, nagsutan onya. Ito ang mga sparring partners sa gawas. Katropang Marvin Ibano, katropang Jun Marata, na nagasimhot karon sa basura within the Davao City, mga kaigsunan. Alas 9:18, katuang niya motivational quote, katropang Jubit. Basaha, katropang Jubit.
0: You
1: basa.
0: Don't have to see the whole staircase. Just take the first step. Matod pa ka na ni Martin Luther King Jr. katropang Jazz. Dili ni mo kailangan tanaw na whole picture, kumbaga ang tibuok nga dalan, no? Oh. Kay di ba na magoy time katropang Jazz nga pagmutanaw ta, ma-discourage na ta.
1: Dalan naman ning hagdanan
0: ba itong gisgutan. Hamin na hagdanan. Tanaw mo na tong hagdanan katropang Jazz. Taas kaayo tong sugakuron kanang taas anay ma-discourage na ta.
1: Wala pinakog sample la ka diri banda kanang mga taga 20th floor na.
0: Oo, no? Kumbaga dili na to kailangan tanawon, unsa ka taas pa to ang kailangan nga, sa kaon,
1: kaon,
0: no?
1: Sa hagdanan.
0: O, ang mga ang-ang. Di na ito kailangan tanawin. Unsa ba kadaghag steps ang atong kailangan buhaton mga katropa. Importante, makahimo ka og first step.
1: Oh.
0: One step at a time.
1: O, kapag inahinay nga isa kalakang and makuha ni mo, makaputan ni mo kutob asa ang tumuy ang katropa nga Jubit.
0: Kumbaga, consistent lang yun mga katropa sa pag-take sa step, hantod makaabot na dito sa atong gusto padulngan.
1: Ayan, sa pinakatumoy na
0: yun. Pinakatumoy mga katropa.
1: Importante nga, masugdan katropa nga Jubit.
0: Oo, mogi na kasi ang
1: kaya
0: trabaho.
1: Kaya ang uban baya, napay uban nga musugod, tapos way lahutay.
0: Oo, dili na mapadayon katropang Diyos, kaya dali ra discourage ang uban, no? Kanang pag-abot sa tunga-tunga, ay, kapuya, oy, layo pa man kaayo ni, gikapuy naman ko, di na lang kumupadayon.
1: Oh, paggalingi sa unahan, napoy nagsunod nga mas kusog pa sa iya. Maluya ka
0: maluya na pud ka tropang jazz, no? Muna nga importante mga katropa, maghimo ta sa first step, dili na to kinahanglan nga tan-awon ang tibuok nga hagdanan.
1: Ayan. Alas 9:19 mga kaigsuna. Sentro. Katuaga Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
1: Katuaga Sentro Balita, karoga panahon na mga katropa. Niubos sa negative 15 o gitawag poor ang net satisfaction rating ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na ito ang Marso ni Gatuiga. Sumala pa katropa sa pinakabagong survey sa Social Weather Station o SWS. So by sa survey, kini na ang pinakaubos nga rating sa Pangulo. So kanin nga milingkod siya sa pwesto na ito ang 2002. Gikan sa neutral negative 3 ni atong November 2025, niubos kini nga ito o 12 puntos. Nasaran usab nga 33% lamang sa mga adult Filipino ang kontento sa performance sa presidente, samtang 49% usab ang dili kontento og 18% ang wala pa makadesisyon. Miubos usab ang rating ni Marcos sa tanag major region sa nasod, labi na sa Mindanao din niabot kini sa negative 40 gikan sa negative 29 sa Metro Manila. Niubos usab kini ngadto sa negative 31 samtang sa Visayas niabot kini ngadto sa negative 15. Pinakaubos agay pagkunhod ang natala sa mga bataon respondents nga nag-edad 25 ngadto sa 34 anyos o sa mga college graduates nga diin miabot kini og negative 40 og negative 37 ang ilang net satisfaction ratings.
0: Sa Pikas Bahin mga katropa, nag-walk out ang minority bloc sa Senado human nilang giakusahan ang mayorya nga gipaspasan ang pagbago sa Senate rules og pagpugos dayon sa butuhan pinaagi sa divide the house. Sa joint statement sa minority senators, ilang gikondina ang giingong pagdali sa maong lakang bisan pa nga dunay mga senador nga gusto pauntang mupadayag og mga pangutan og opinion sa plenaryo. Matod pa nila dako nga issue ang giusab nga lagda tungod kay adunay epekto kini sa paagi sa pagtambong sa mga senador sa sesyon o sa paggamit sa remote participation sa Senado. Gipangutan usab sa minority bloc kung gipadali ba ang rule change aron nga makabutar si Senador Ronald Bato de la Rosa o tungod sa mga report nga dunay mga senador sa majority bloc nga posibleng maaresto. Duga pa nila nga wala pa gani maorganisa ang Committee on Rules o wala usab pay opisyal nga majority leader sa diyang gisugdan ang diskusyon sa maong amendments. Hinungdan nilang gikwestiyon ang legalidad o gustong proseso ni ini.
1: Nagplano ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCID nga magpasaka og obstruction of justice complaint nga doon sa Department of Justice batok kag Senador Robin Padilla o guban pang mga individual nga giakusahan nga mitabang madulpa sa pag-ikyas ni Senador Ronald Bato de la Rosa ni atong May 14. Base sa investigasyon sa CIDG, dili lamang ordinaryong pagsakay o hitch ride ang itabo kundi usa ka highly coordinated o giandam ng daan nga escape maneuver aron malikayan ang mga otoridad. Nasara ni usab nga dunay laing nga sakyanan nga giingong nga nagsilbing security escort o backup vehicle atol sa pagabiyahe ni De La Rosa gikan sa Senado. Matud sa CIDG nga bisan kinsang mutabang sa usa ka personalidad aron malikayan ang pagdakop o baka prosecution, mahimong makadaot sa justice system o public order sa nasod. Isamdangan, ipaabot na lamang ang formal nga pagpasaka sa reklamo ngadto sa DOJ samtang nagapadayon pa ang investigasyon o ubang nga posibleng nalambigit sa maong insidente.
0: Sa Pikas Bahin mga katropa, gibutsag ni Ombudsman Crispin Jesus Crispin Hermulia, gausa sa mga kasong giandam batok ang kani House Speaker Martin Romualdez mao ang conspiracy to defraud the Treasury. Matod ni Hermulia, kini ang unang higayon sa kasaysayan sa Pilipinas nga dunay ngunani nga matang sa kaso nga may kalabutan sa paggamit sa national budget. Gingon usab sa Ombudsman nga maampingon nilang gisusi ang tanang basihan og ebidensya sa kaso tungod sa kabugaton og posibleng epekto niini sa legal nga sistema sa nasod. Dugang panini nga maong kaso naglangkob sa gingong pagmaniobra sa pondo sa gobyerno pinaagi sa budget process, hinungdan nga masusi pag-ayo ang posibleng accountability sa mga nalambigit. Wala pa hinoon gipadayag sa Ombudsman ang kompletong detalye sa kaso kung kanus-a kini opisyal nga ipasaka ngadto sa korte.
1: Alas 9:24, nag-awhag ang Department of Energy kada DOE o Energy Regulatory Commission o ERC sa dugang pamuhunan sa battery storage facilities o man sa Sagun Surigao Power Outages na nagkadaiyang bahin sa nasod. Sa Energy Forum, nga gipaygayon sa Economic Journalists Association of the Philippines, gisulti sa ERC nga ang red o yellow alerts na aging simana tungkol kini sa taas nga demand o kakulang sa supply sa kuryente. Matod ni ERC Chairperson Francis Juan, nagang kabalayan o negosyo ang napiktuhan sa pagkawala sa kuryente, labi na kainit sa panahon nga maoy hinungdan sa mas taas nga konsumo sa elektrisidad. Ibut siya usab sa ERC nga daghang solar power ang dili magamit sa gabi tungkol sa kakulang sa battery storage system nga makatigom sa sobrang supply sa adlaw aron magamit unta panahon sa peak hours. Samtang nagpasalig ang DOE nga adunay daghang power plants nga masulod sa operasyon karong tuiga, nakip na ang renewable energy o base load facilities aron malikayan ang kakulang sa supply sa maabot nga mga katuigan.
0: Katapusan nga nig sa tong sentro balita, mga katropa, naka-monitor ang Armed Forces of the Philippines kan AFP og 36 ka mga Chinese Coast Guard og naval vessels sa West Philippine Sea. Matud ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea nga si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, gikan May 19-25 nakita ang mga barko sa China sa nagkalain-laing maritime features sa nasangpit nga kadagatan. Sa Mao di Masinloc, nakita ng 19 ka mga Chinese vessels, lakip na ang 10 ka warships sa People's Liberation Army Navy og 9 ka mga China Coast Guard ships. Samusab ka Chinese vessels ang na-monitor sa Ayungin Shoal, samtang 5 ka mga barko ang nakita sa Escoda Shoal og 3 sa palibot sa Pag-asa Island. Matod sa AFP, legal gihapon ang presensya sa mga barko sa China sa mga lugar og padayon nga magbantay ang militar pinaagi sa maritime patrols og aerial surveillance aron maprotektahan ang soberanya sa Pilipinas sa West Philippine Sea.
2: XFM Katropa.
1: Alas 9:25 na, katropa, sa tuag panag-uban-uban
2: Sentro.
1: Atong kumustahon, katropa, gajupit ito ang mga katropa, mga kaigsunan, mga kasentro nga naakaroon sa tuaga programa, maayong aga, good morning!
2: Good morning!
0: Yes, good morning sa mga katropa na itong nagpaminaw karon sa dial sa ilang mga radyo katropang dyan sa 89.1 XFM Davao. Good morning sa inyuhang tanan, mga katropa, sa mga naminaw karon silang tagsa-tagsa ka mga panimalay while naghigop sa tuang Zanthone Gold Coffee Mix. Ayan, good morning kay katropang Ma'am Jing Pegarido. Good morning po, nagtanaw sa tuang Facebook Live karon. Ingon man kay katropang Elmer Curioso Cabillo. Good morning, Ma'am Juvet og Sir Jazz. Good morning, mga katropa, Sir Jasper, Miss Gandang Juvet og sa tanang katropang Suking Ting Paminaw. God is good all the time. Ayan. All the time, God is good, Ma'am Jing. Katropang Martin Avares Manggiran. Good morning, katropang Jasper and Juvet. Listening your program Sentro from Bangkal, Davao City. Ayan, good morning ha sa tanang taga Bangkal, Ning Dakbayan sa Davao. Uy, kay Sir June Bacala. Good morning, Ma'am Juvet. Shout out kudre Yolanda Farm. Ayan, sa tanang mga karon naminaw.
1: Nagpasta karon diri, nagpaminaw sa may Yolanda Farm. Asa ni banda, Sir June?
0: Good morning
1: June
0: sa may Bato Turil. Bagihapon ni siya, Sir June. Mo neto ang plaster karon no sa tuag Lambu Sinag Agrico of Pigarillo.
1: Good morning.
0: Sila ang plaster karon. Good morning sa inyo tanan. Katropang Rolando Buscagan. Good morning, katropang mga katropa, shout out ka Masura Compound, Katalunan Grande, Jemboy, Abloy, Nilo, Junjun og kay katropang Folans. Ayan.
1: Ayan kay Crystal Echo Dribada sa may Turila, PNP. Good morning kanimo, sir.
0: Ayan, good morning, sir.
1: Oh, sa to mga katropa karon.
0: Nagpaminaw karon, nagpaabot pa maghihapon si sir sa iyahang kape katropa diyan.
1: Kape katropa Gajon, pagkakalagpas katropa Gajon ang kape ni Crystal Echo pag ini mo dala katropa
0: Gajon. Wala pa diyo do. Sige lang, supuhon-puhon katropa, basta hindi maka ano ta, makabisita ta katropang Jazz.
1: Ayan mga kaigsoonan, like, share, comment katropa ha sa tuwag kini nga programa. Ako sa unya bang hatag taga Gcash katropa ga jupit kisa to ang huyo kinsa ni siya mga isan. Hoyo, hoyo kinsa gud ka katropa ha.
3: Ayun ko baka ang iniisip nila ngayon parang kami na naman ang masama. Hindi po nila. You just imagine this. Hindi ba kami mga mature na tao na pag-usapan namin ito? Inoto po kami para pagdibatiin ang lahat ng bagay. Bakit ka mag-uwakaw? Bakit ka mag-uwakaw? Yung mandato bang binigay sa iyo ng bayan, hindi importante. Natatakot ka bang makipag-ibate?
0: Oh, kinsa kaya itong katropang Jazz? Who you?
1: Walk out na yun mga katropa?
0: Sinatch it, eh!
1: Oo, ayan mga kaigsura, no?
0: Mahalata ba? Amot lang ha. Ako kay always manggood ta gapaminaw ka tropang Jaso.
1: Madunggan imo ang iyang kabi sa gabi imo. Bisag
0: gani bisag matulog ka magihapon ang imo ang madunggan.
1: Ma-late ka na.
0: Late na ka. Jobet ang posting nimo. May ganaan na ba no?
1: Jobet kos kito gamay ang imong voice clip. di man to si SM man dilito ako.
0: Wala daw nagdano man ko na alin pungawan man ko. Kinsa man dito. Mag-ingan ana mga katropa no.
1: Tangi mo hang DTR wa pa na pirmahi. Last January pa to si Grimine si SM.
0: Pag-ingan ana nga mga kukuk. Masaro ba naman? Every day na tumadunggan katropang Jazz. Di na to ma...
1: Ma-recall na to eh. Lagi ako katropang Jupit. Sabi na nga hitabo pito sa Senado karon. Madam Guhan, naguna ko sila. Murag mo ingon ko kung Madam Chair? Apil na ko sa Senate ani katropa.
0: Murag makaano gyud ka maka-react pug ka katropan diyan. Sa mga gusto mo tubag ha, unya tawag mo kay Natay pa GCash. Tawag mo sa tuang hotline.
1: Si Sir Paul lang hatag butog number si Sir Paul.
0: Oh, Sir Paul, lagi mo ang GCash number Sir Paul kay para ato ang ma-process kay ato ang pogi nga si katropang Joffrey. Naning kamot pud katropang Sir Paul.
1: Si ato ang kining baby boy. Oh,
0: ato among baby boy og kada pinakahamis dere sa XFM.
1: Siya ka nang imuhang panghapyuda, Ma'am Sexy Angel, di na ko na need.
0: Gani, gibalibaran ka tropang Joss. Di basta-basta. Mga inilana ang mga beauty o tanawa, bago pa na mata o. Pero sa...
1: Wa pa na na-stress. Ang katropa bitaw, mga kaban rin kayo sa namang. Patron, ikaw na katropang Jupit, happy lang ta dere sa ito. Ang ining panag-uban mga katropa. Kung magpa-stress ka makaisunan.
0: Wala, maglaba din mong ulo. Kabalo ba ka nga pag-stress ka katropang Joss, daghan manggawas nga sakit.
1: Ang yun o. Sakit sa bulsa. Namiruno na lang katropang Jupit. Ano pa?
0: Daghan magsakit ni maglaba di mong ulo. Actually ang stress can sometimes kanang maka-lead to anxiety and depression.
1: Oh, no? Lakoy yung mapansin nga paglaba nako naghilak na. Ano sa maka na stress ka day? Ano sa may problema gyud nimo kay tulingkuran po na. Napaka-tapang pero dapat pero balita bag pa stress.
0: Yes.
1: Usab kita luya ta daha kay grabe na ka stress katropa inom ta sa premium D3 coffee mix mga kaigsoonan.
0: Ang premium D3 coffee mix mga katropa infused na siya no sa mga ingredients nga naa sa tuang premium D3 soft gel capsule makahatag ni sa og instant nga energy mga katropa mo na kung galuya ka diha tungod sa stress.
1: Oh.
0: Ayon na pagluya-luya higupi na nag premium D3 coffee mix. Lami pa gyud siya glasa katropang Joss. Kumbaga strong siya na may pagka-coffee na chocolatey.
1: Oo.
0: Oh. Diba? Oh. Ang paano ni mo i-describe ba ang lasa? Ganun
1: pronounce ka sa chocolatey.
0: Yeah, chocolatey.
1: Di mo nagtagalatey ah.
0: Ito mga katropa, basta i-try niyo itong premium D3 coffee mix. Mapalit ni siya hadri sa itong XFM studio, sa itong Yes to Health Clinic nationwide o sa itong mga suking butika sa inyohang lugar mga katropa.
1: Gusto ko kini katropa ka lang itong ginaplug, katropang Jobit nga mga parmasya kung asa mapalit kini baga Yes to Health products mga isunan. Diya na nga dool sa inyong mga
0: para sure good katropang Joss nga pag-abot nila na nga pharmacy, mapalit nila nga itong produkto sa Yes to Health.
1: Alas 9.31 ng katropa, kuya, gusto pa sa gawas katropa Jobit, nagahatag karoga stickers sa XFM 89.1 ng atuang team.
0: Okay.
1: With D&N Bake Shop, mga katropa, mga produkto sa D&N Bake Shop. Basin malabian mo mga katropa sa atuang team karon na nagalibot suroy sa Davao City, kaya nagdikita o kiniga stickers mga kinsunan sa XFM 89.1.
0: Kagahapon, ubay-ubay atong mga taxi drivers, no, nga nakaimamat, nakainabi mga katropa, dari sa may... may dool sa Land Bank, no? Tama ba?
1: Central Bank.
0: Ay, Central Bank.
1: Sa ito ang mga amiga.
0: Ang amiga na ito, diha. Tama ba? Oh. Sa pag-unsagay ng lugar na katropa.
1: Chongko Avenue.
0: Chongko Avenue. Oo, so dagantag mga
1: morning.
0: Katropa.
1: Good morning!
0: Namino ito sila karon katropang Joss. Kaya ano itong gignan nga? Naatay pa GCash diri sa XFM.
1: Okay, pag hatag niyo sa mga stickers, wala man sa stickers nagtanaw.
0: Oo, gani.
1: Sa imuha mga katropang Jupit.
0: Actually, naon tatoy magpa-picture. Wow, magpa-picture.
1: Oh, grabe lagi.
0: Kaso maulaw, siya type magpicture katropang Joss. Kaya nagano ko ba?
1: Ano siya ba? Ano man ka nga? Ang ako abiyang makeup kay to apaka SM sa sanggan.
0: Gani wala
1: ana. Asa to nag-card sa SM.
0: Kayo. Tapos sige ko glingi-lingi wala jud. Sunod na lang ka nang ano na presentable punta.
1: Ala ka nga ako lang i-messenger.
0: Mag-send na kog selfie. Okay ra mo.
1: Bitaw ka tropa. So pagbalik onya tong subay ng mga barangay, mga kaisunan, kumusta ba karon kay ato ni Gagi? Sugdan ni sa programa ka Bulls ay daghan man ning barangay ka tropa. Ato ni subayan asa pa ning mga barangay in town ang nagproblema karon sa basura.
0: O kung sa ilang mga pamaagi, katropang Joss.
1: Diskarte nila na in town, di na makitaan diha mga katropa kay kung magtapunog na sa dalan. basin maisyuhan na punta sa national mga kaigsunan. Kabalo, katropa nga ang mga kining nga mga bashers sa kanilang mga
0: kita
1: trolls.
0: Kita rin diri.
1: Ang Davao City mo ni ang gitanaw nila katropa nga kamayang biki lamang padakuon ang isyo mga isyo. O niya, kamuda, karoon sa barangay. Ayaw, ito mga kupad-kupad yan. Sabay mo on pamaagi ani, no? Tama, enough na ba ng rekorida na nga mag-announce na nga inyong basura?
0: Tima na inyong mga basura. Ayaw mo paglabay yung mga basura kay wala pa yung operation.
1: Umahimo, umuumasan na ninyo mga katropa kay kamura mga gihapon. Wa nagsigrigit ana
0: diha in town. Daghan nagreklamo katropang jazz ang inang gingon kay manimaho daw sila kay basindog mga nulod na or malayan man ang term na uluron ba kanina na nagutungod lagi sa basura. Pero unsa man na kay magsugod mangina sa tuwa mga katropa, proper segregation gyud.
1: Yan. So isutan na niya katropa malamas bila ka mga pahinom dom oras mga higala. Alas 9:34 na sa buntag.
2: Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Oras, hatod kaninyo sa Windsor.
5: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
6: Send money abroad quickly and easily with every year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at every year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Energy Smart Cooking. Opt for energy efficient appliances. Cook with lid on pots and pans and ensure to match the pan size to the burner. Save energy while preparing delicious meals. Remember, every small action adds up to make a big difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala ka sa kuang tapad. Sama ka ron.
11: Kaklarek sana!
12: Exciting!
13: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
14: Long have we waited.
15: Panduway First Five.
14: Zach Tabudlo.
15: Flo G.
14: December Avenue.
15: Parokya ni Edgar.
14: And Kamikaze.
15: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
14: Panduway First Five.
15: Brought to you by Panduway,
14: the world's number one rum.
15: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
14: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
15: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
14: Purdue HFDA CFR permit number 02436 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
16: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
17: M2C Graphics, Davao.
18: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
19: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pagyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
9: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
18: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
10: New Year Speak, your perfect escape above the city.
11: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
10: Ang akong gugman nimo murag dagat. Makita ang sinugdanan, pero dili ang katapusan.
20: Kaklarek sana!
12: Exciting!
2: XFM.

0: Trabaho.
1: O sa itapon na katropang Jubeto Gusto?
2: Di naman matapon katropang Jazz.
1: Ang basura nyo.
2: Basura nyo, itago nyo na muna. Basura nyo, itago nyo.
1: Itago-tago nyo, basura nyo. Kay nanimaho na pati kayo. Itawa ka, tropa. Balik na sa Pagkatagas Centro. May suna ang alas 9.43 na sa morning. Katropa nga, Jobet. Wala itong problema karon sa Davao City, mga katropa. Hagit lang ni katropang Jobet. Challenge din ato sa tuag lokal nga panggabanan. Kini nga problema karon sa grabing basura, katropa. Na umani nga mga barangay na ningkamot o kaya nila nga mahimo, katropang Jobet, para lang kinintan di manimaho ang ilang matag barangay, yes, mga kaig sunan.
2: Pero giyalo man ni ng katropang Jazz, gipaniguro man karon sa lokal na panggamhanan nga dili lagi ta manimaho, mga katropa, kay naa sila'y alternative. Ilang abrihan ang bagong kining landfill, no, para ma-accommodate ang mga basura. Kay pila ka adlaw na biya nga nagtapunog ang basura, mga katropa. Imagine 780 tons every day ang gakakuha. Unya kumaabta nagpila ka adlaw nga dili makuha unsay mahitabo, no, sa tuang mga basura diri sa Dakbayan.
1: Unsay diskarte karon, no, ato na ginapasubay karon sa tuang mga roving reporters, katropa. Unsay diskarte sa matag barangay sa basura sa Davao City o diha mismo sa ilang nahimutangan, mga kaigsunan, no? Kung unsa ba, kung sample, masakpan ka trupang Jubit, magdala dito sa kinig collection point nga di pa palabayan o di pa patakukan o gining basura sa mahimuon sa barangay.
2: Kaya ang narabay katong bagong mga pagpahinumdum, no, nga posible, posible, mga katropa, ha, nga mag-citation ticket kung maaktuhan nga maglabay basura. Kana, katupatong wala pa ang alternative. No. No? Katupatong nagsunod pa ta sa suspension. Nagsunod maghihapon na tudgaron. Kumbaga, wala pa tayo laing gihimo ba nga gebrihan ng sanitary landfill or nagahimog mga initiatives para nga kunhuran atong basura nga nagtapunog na sa itong matag barangay.
1: Now, ang problema ani katropa mismo, diha gid pod maguknat, maisunan, kumbaga disiplina, I mean, o diha mismo sa tuwag panimalay. So, na-mention na sa previous sa itong mga program, katropa nga Jovet, kung kining waste segregation, as gani po na ito, gadiinar kagahapon sa attorney, di ba? Siya mismo nakapansin na ani, kung diha pa lang sa balay, kumbaga, doon na na'y maayong aplastada sa pag-segregate katropa sa kining unsang klase nga basura. Dili, nga na'y kadali nga mapuno nga ito ang landfill dili sa may Carmen Baguio District, mga kaigsuna.
2: Nga isa pa po katropang Jazz, wala na daw mga garbage pickers, no? Kung mauna ang mahitabo. Kasi sa itong mga tagsa-tag sa kapanimalay palang daan, ma-filter na ang ato ang mga basura. So, kung dili po kita ang magbaligya or magdisposa ng mga katropa, para tabang na pod sa ato ang mga garbage pickers, atong ihatag sa ilaha.
1: Kasi lang ginahimo sa uban, mga katropa, kung example na yung plastic, no, da sa inyong balay, sa balay katropang Jovita, ay na apelyido sa ano kanang basura ninyo, ibutang sa kilid sa inyong kining gate bitaw, din ka to bitaw mga mamakalay katropang Jovita nga nagalakaw-lakaw or kini naga ang pinala mo
2: para mga naga ano naga bote bakal.
1: Ilan lang kuhao, no? Sila katry ko na katropang Jovita ibutang sa gawas, ana siya baligyan ni sir, imuhan na. Kani ana bitaw nga ibutang ni muda ba?
2: Isegregate nimo nya pag naimo muadha sa inyong balay.
1: Ilan kuhaon?
2: Kuhaon nimo kay ngano makatabang to sila, mga katropa, and at the same time makatabang pud sa tuang landfill.
1: Din ato mato dito sa kiniga collection point nga mo na dito pud nga mga yagyag.
2: Yagyag nila pag isagol-sagol.
1: Kung pa na dito, bungkagon man na dito sa uban po nga, di lang ko mag-mention, kinsa na sila, mga katropa. But usual, nga ito nang makita, da mismo sila, nga ningkamot po, katropa nga Jupit, nga napa sila mahagdaw sa basura. Kaya nga, pera sa basura, katropang Jupit, di haman po na ito na makita, no? Diri sa ato, katropang Jupit, di na ko kayo mapansin na bitaw, nga pari ato sa kauluhan nga, mukalkal gidog basura para kanang mga gitawag nila bitaw nga ng tira-tira.
2: Yes,
1: na i-term na sa Tagalog, ana, nga ila pa nang i-recycle, lutoon, kung gikan sa mga fast food chain.
2: Ilahang ginaano?
1: Na i-term, ana, nga actually gidok yun na sa uban nga mga network katropang Jubit nga munang ilan ng tanggalon ng mga sa cellophane gikan sa mga fast food chain kay na yung mga tira-tira nga ila o sa pagpag.
2: Kumbaga, lutoon gihapon katropang Jazz. Kaya kumbaga, pilian kung asa pa'y pwede malo luto.
1: But there is ato, wala ka kayo kapansin anak katropang Jovet, no? Dari hinon ka ng mga mubungkag sa mga basura, mga kaigsunan, diya mismo sa akan ng mataga collection na point. Ako kita check ng uban nga mga kapitan karon katropang Jovet. Basi si katropang Marvin, mapaduola si uban nga mga barangay na mao karon sa ground, do, kung dako man yung Davao City, patintaghan naman ni sa mga possible nga mga collection point nga ito nga makita pangutan a kinsan ang mga naada po dool labi na kini nga dool ka mismo sa collection point katropang jabet o sa po nakapuhisyo somehow kung di na makuha
2: katong nagyan na ito katropang jas so nakita na ko sa may Arcastillo agdaw grabe kadaghan na ito ano sa pag ito last day pa lang ito katropang jas what
1: that
2: more
1: was
2: na kaya
1: Monday,
2: oh parang Monday yun so unsa na lang karon mga katropa no imagine kung wala paghihapon nakuha ang mga basura dito sa may Arcastillo agdaw and isa ba no karon nga nagtipunog ang mga basura diri sa ito ang mga collection point basig dunay posibilidad no nga ito ang mga garbage pickers dito sila mangkalkal katropang jas and mas mabungkag na hinoon no kumbaga makakos yun siyag mas dako nga problema mga katropa so unsa ba yung mga pamaagi karon mga lakang sa ito ang matag barangay unsa ba ilang diskarte no aron nga dili mudaghan unsa ba yung mga paningkamot karon katropang jas sa pagpahibalo sa ilang constituents unsa yung mga posible nilang buhato no para at least dili kaayo ingon anak kadaghan ang muabot sa tuwa mga collection points nga basura.
1: Ayan mga katropa, kumbaga unsa pa mga bintaha katropa Gadjovet, kung example naka waste segregation ta, no? Ito ang mga kaigsuunan. Kumbaga na mga bintaha kung kita mismo sa balay palangdaan, kita mismo maresidente, kita mismo isip da bawenyo naka segregate daan ato aga basura. Actually pabalik-balik na lang ni katropang Jovet, no? Before mga kaigsuunan, gihimo ni sa Davao City and I don't know kung ang uban ana ba ka strict gihapon sa pag-implementa, pag-tamod, pag-sunod ni ini mga katropa na kita mismo natin mga ma-witness gihapon nga diling anak ka-agresibo ang ubang nga barangay katropa nga Jovet.
2: Actually, katropang just daghan og mga kanabito mga pros, no? Mga mga good result, no? Kung mag-segregate gikan pa lang elementary ta mga katropa, ginatudlo na na sa tua. I-segregate ang inyohang basura, lahia ang malata, dili malata, recyclable og mga toxic. No, ato nang ginatudlo na sa tua daan eh. Kato mga unsay pwede magamit, dili na magamit, unsay pwede nga ma-recycle pa. Mga ingon na good mga katropa. O katong pure nga ilabay na gyud sa basura. Kato mga toxic and mga nabubulok. Kumbaga muna to sila ang mga ilabay na gyud. So, unsa ba ang mga pros ani kung maglabay tag basura or magsegregate tag basura mga katropa sabay maayong resulta ani niya of course dali ang pagrecycle katropang jazz no makita nato diri asa ang papel asa ang plastic asa taas nga chance nga magamit pa ni ma-recycle pa ni or pwede pa nato matabang sa to mga garbage picker kini mga gabote bakal mga katropa and gani as mentioned sa DNR gahapon isa sa posibleng mahimong good result niya katropang jazz is bawas basura sa landfill no kay ang mga basura manggod padulong sa landfill kato na gito silang mga mabulok na gid mga katropa og dili na gid pwedeng magamit kumbaga dili na ma-recycle dili na mapuslan mo na tutanan ang mapadulong sa basura. Ikatulo katropang jazz of course healthy ang ato ang panglawas ana katropang jazz kasi ma-separate na nato ang mga kinigdunay chemical na mga pwedeng makaguba sa tuwang panglawas, mga guba nga mga electronics, mga hazardous to waste mga katropa. So, pwede pud nato matabangan, maprotektahan ato mga basurero kay di ba nga ato mga basurero pag ilahan ang i-segregate katropang jazz kay wala nato i-segregate, dunay posibilidad nga mga samad, no? Kay wala nato na segregate daan sa tuwang mga panimalay mga katropa. And of course, no, nakasunod ta sa balaod mga katropa. Mo ginakatropang jazz, nakasunod ta. Kaya ginapakusgan biya karon diri sa Davao City mga katropa ang MRF. Gani dili lang diri sa Davao City, no, sa tibok Pilipinas nakana ginaauhag ang matag individual nga magsunod or magsegregate ta mga katropa. Gani nata ginasunod na policy, no segregation, no collection. I don't know diri sa Davao City kung naga-effect pag gihapon katropang jazz. No, but some parts of there is at Samoa sa Cagayan de Oro dati no segregation no collection dun na siya so classic pud ang color sa garbage truck so kana siya nga garbage truck ang color niya mo na ang sa mabulok
1: ako to gi-mention ni ma'am diri sa kini Singapore nga lahi ang kini adlaw
2: yes,
1: sa
2: sa maglabay ka og mabulok di mabulok recyclable ana sa mga katropa ba so pag dili nimo masegregate dili nila kuhaon so mapugos jud ka nga magsegregate sa imong basura.
1: Ayan mga katropa, dirita sa kano atong i-check si katropa Gajun Barata, katropa Gabal kung kumusta iyang area. yung to siya yung galibot. So royo niya kiniga banda sa kiniga South Area. Gapon ito na subay diri banda po da doon lamang sa kiniga Lubugan, Turil, Katropaga, Jovet. But kinikuban po niya mga areas niya mismo, mga katropa. Imagine mo, pila to ka tons, 786 tons sa waste, mga katropa, per day ha, sa Davao City, mga isunan, ang ma-receive ka na sa to ang landfill. Imagine mo, mga katropa. Kumingyong tao, ganang tans, katropang jubit, kanang sa tulay.
2: Ganang kabugaton. Kanang
1: mo agi sa kinan ba nga? Pila lang alawa bol nga mo agi.
2: Nga tans.
1: Oo, oh, nga kini. 786 tons of waste every day, mga katropa. Anak kadaghan ang basura sa Davao City, mga kaisumapad pa diya sa kinig landfill. Unang kung bisan unsa kalapan ng landfill puhon, katropa, mapuno gini mga kaisunan. No? Kumbaga mapuno gyud. I-compare na to sa uban nga mga location, uban nga mga city, tingali, posible ang uban na problema ani, papareha usab katropa. At tulagin na kung saan ang problema sa Davao City, problema ni katropang jubit, no? Kung baga katong doon na mga recommendation to ang DNR. It could be problem po ni sa uban nga mga LGU. And pwede po nitabo sila ha, nga kini mahimong padig-ingnan po nila katropang jubit na yung mga rekomendasyon. Pero I don't know kung nawala lang sa kini huna-huna or wakay natagal.
2: Yes.
1: And until sa time nga nahitabo na katong trash line katropa ni atong kinig May 20 ding tuiga, mga kaigsunan.
2: Pero naman to'y series of kining ano katropang jazz. Naghihimo nilang meetings no, para maisgutan ang situation no sa tuang landfill. Gani nagpasalig ang LGU ato na magsunod sila o muhatag pud sila sa katong penalties, kay na may mga penalties tungod lagi sa katong notice of violation. However, naabtan gyud mga katropa, naabtan gyud sa trash line.
1: Ayan mga katropa. Kabuli ra paminaw ha, pwede mo join sa to agay ginasgutan mga kaigsunan. Unsay diskarte ninyo sa basura karon? Da sa inyo ba kamo nagpaminaw karon? Unsay diskarte niyo da inyo ba nang
2: lubong?
1: Ilubong katropa o tarongo nagplastar diha, at least siya pag nanay collection sa basura. Dili pa mo mga problema diha.
2: Grabe naman katropang collection. Grabe naman katropang diha sa adlaw-adlaw ta diri sigig ingon nga magsegregate og basura nga pag makita nila lang basura dili gid nila isegregate.
1: Iusar man. Kay pag abot dito sa collection point, iusar man. Oh, baga inoon, depende na sa imo as imong personality lagi kung mutamod good ka sa imong discipline nga ako nang isegregate na no matter what kung dito sa collection bungkagon gyapon ni basta magsegregate ko sa balay. Ako man pud nga hago-hago ra man kog segregate diri pag abot manghiabot dito bungkagon gyapon ni dito. So duha na ka personalidad ka tropa, duha na ka attitude ug karakter mga kaigsoonan.
2: Dapat diri ka tropang Jason nag-comment. Si katropang Romelita Bacaro, good morning katropa Sir Jasper and Ma'am Juvet, always jugo na mino karon nagtan-aw sa inyong live watching from Bliss, Bagua Playa. God bless you all, mga katropa. Ayan. And reaction no, ni katropang Rolando Buscagan, katropang Jess. Good morning, katropa. Makaingon ko ba nga useless naman magsegregate og basura? Kay pagkuha sa garbage truck, kung kagon gihapon sa garbage boy, kay kalkalo nila.
1: Kaya mangita lagi ito.
2: Ita lagi na sila sa recyclable.
1: Sa basura lagi. Na,
2: so, kung ikaw, may nga nakasegregate na niha. Kini, mao ni ang...
1: Isulay, mao kini ang naghitabo sa kining ground, katropang Jovet. Bisa pag lagi ka, imunang iputso ng imuhang basura o kanang... Kanang pa ba? Balik bayan ba?
2: Wala gid bungkagon din.
1: Bungkagon yapon na dito mga katropa.
2: Sila. Say pwede pa nga mapuslan. Naka-observe ko ana diri sa may Sandawa nga collection point, mga alas 11 na to sa gabi or alas 12. Nagaulan ganito katropang Jazz no. Naagihapon gyud ginakalkal gyud nila no. Ginatan-aw. Ay uban dili mga garbage boy ha. Kanang mga garbage pickers nga naadara sa area, magmabote bakal ba? Ilang ginakalkal ang mga basura.
1: Ayan. Magi-update sa gawas katropa ko busa bada karon ang monitoring sa mga barangay, diskarte sa barangay opisyal, diskarte sa mga residente. Katropa na ito sa balita, katropang John Marata.
0: Live report. Live report.
1: Katropaga John, asang exact location ni mo katropaga John? O unsa pud ang diskarte, unsa ba nakita ni mo da karon sa mga basura sa barangay katropang John?
3: Katropa Jazz, na ato yung isuroy dito sa nagkadaayong barangay, adrilapita sa may Turil, gani, dito tagikan sa may Bago Aplaya. Ato mong nakita, ahuman, nituyok ta dito po sa Bago Galiana, katropang Alan, o nahidangat ta, din sa may Turil Poblasyon. Atong nilantaw ang kaning basurahan. Ang basurahan dyan sa may Turil Public Market, katropang Adjas, katropang Jubit, na ay naka-standby nga truck. I-standby yan siya og truck para ang basura diretso sa truck. Then, diri po sa may Lubugan, kagahapon nga katropang Jazz, di ba naman tayo gipasa po doon sa kagahapon, nakita na po na ako na ay isa ka-truck diri sa may Lubugan nga nagakoleksyon og basura. Og sa diyang gipangutana na to, ang driver ani katropan dyan, matod pa niya, mudiskarte na lang yun me para mahabuan. May kung wala daw sila diskarte, sama sa iyang kauban daw, nga adto pang Biyernes, na hantod karon wa pa mahabua eh.
1: Chao pasabot katropan John, ma-banter na ka, kung may diskarte, asa man nila, usang klase ng diskarte
2: no?
1: Na, ilubong mo nila na, ilabay, asa na wala.
3: Mahabuan sila katropang Alan, kanang diskarte nga kawat-kawat daw.
1: Asa po, asa po na ihabuan nila, kumbaga, diskarte sila, na isakay ng mga basura, and mapuno, and unsa sunod sa mapuno.
3: Mm-hmm. Ang ilang mga dito, ipundo pa mga dito na sa Los Amigos, katropang Alan, sa Carmen. Ang ila da, kung maglinya sila, ay hinay kayo aginod sa sakyanan, akanan sa truck, tungod sa kadaghan. O niya, ang problema nila kay inadlaw rin tao, akanang purbiyahi sila. So, maningkamot sila nga mahabuan ang adlawa o pagkaugma ba, basta dili sila maabdan o isang kasimana. Kayo saan na daw ilang pamilya. Matod pa niya, katropang Alan, mahabuan daw sila.
1: Yes, katropang Bricks.
3: Katropang Jazz. Ang ilang diskarte, mahabuan gyud sila, di daw sila kaabdan o duha ka adlaw. Basta murag sikreto na lang katrupang Jazz ba ang ilang diskarte ka para mahabuan na gyud bauna nga nakabalik pud sila dayon para kay purbiyahe man sila maning kamot sa dili lang kay sila lang ang naghimo ni ana katrupang Jazz to kay problema magud na to daw nila kay og magpundo sila dito di man sila kapahuway di sila katulog unsa baron kay mo di makapwedeng mudot-dot magyo ka. Mudot-dot na kayo, mahabuan ka, kasama sa iya, Biyernes siya, nagsugod o linya dito, o niya, hantod, gahapon, sa alas 3 pagin daw, ang iyang kauban, ay, may iyang istorya, hantod, gahapon sa alas 3, ay hapain taon daw, nahabuan, kung saon na lang daw, ang ilang inadlaw, na panginabuhi, at rumakalan, kay inadlaw, akanang purbiyahe man sila. Muna ay nakita na to, katropang Alan, katropang Jazz, katropang Judith, muna ito nakita, karo kanan truck nga puti, na nagkarga o basura.
1: Katropang Bal, paliyog ko na ko, muna na siya.
3: Lahi na sa kagahapon, katropang Jazz, katropang Judith, lahi po na. O niya, kanang na ay blue, mauna nga dito sa may Turil Public Market, nag-i-standby dito, katropang Jazz, katropang Judith.
1: Napuno mo na katropang John?
3: Wala pa. Ako mag-ilit ito, wala pa. Ako pagitan ang gabang driver. Murawa ko ha,
1: driver basigo, ito. Wala yung kalingkuran ang driver, kaya puno ng basura.
2: Puno na kayo, oo.
3: Wala. O niya, kanina, nangita po ko, katropang Jesus, no, nangita po nito ako mga sweeper. Wala ko kakita ang sweeper, kaya halidim, dahil rin ko. Ang punsa, abim na ako, wala na sila labok sa kuan. Nanang halidi. Pero wag ko kakita ang mga manilihigay katropang Jazz, katropang Jubit. Nga kay ato magutang mapangutana sila kung ang basura nga ilang ginasilig, isa pick up ang barangay ba o ang sendro. Ilaha man ang kwan. Wag magiging nakita nga mga street sweeper katropang Jazz, katropang Jubit. Ganina mo nang nilapos ko diri sa may bago. Ang kita katong area nga kwan, basura na ay nagbantay katropang Jazz o katropang Jubit na ay mga barangay tanod o mga barangay pangsunaris mao'y nagbantay sa basurahan katropang Jazz o katropang Jubit kay matod pa nila dili sila musugot nga mapundo ang basura kay daplin o karsada mo nang ilahan na lang pong gibantayan
1: kumbaga pasabutan na katropang John pasabutan na kung kinsa ang naplasta na dito ng basura dili na pa dugangan in yes, short
2: kung unsay makita nila dito maora dito ilang pick upon
3: kay ang nabi ay kuan po doon nga manakop gisla muhatag sila og say citation ticket diri lapitan sa lubugan sa Cruising Bayabas kanang sa Cruising Bayabas katropang Jazz katropang Jit mo na yung problema kay tulo na ka-Biyernes din na ako pong giadto si Kapitan Nugnug katagi ganina tua daw sa karaban sa Barangay Kamansi so wala to mabti katropang Jazz katropang Alan kapangutan na ano katulo pati pag yung bahua pag report ako kang katropang Alan kaganina sa programa sa Bullseye ay medyo nahanggap ko na ko naamanggoy tindahan tapad yung guys na igusang basura kanya mo na gusto na ko may buluan kung
1: ipangutan na ni mo katropang John katong tag-iya sa tindahan on sa reaksyon niya, kumbaga nagtapon og basura, natural gyud na reaksyon katro pangga John Bata, kumbaga unsay diskarte niya nga maapektuhan in town ang iyang kining negosyo.
3: Yes, katro pangga just no. Ato siya gipangutana kaganina kung iadto ra ba siya sa barangay, niadto ba siya og isa nga ang diha sila nagreklamo sa tag-iya sa building. Kanang naninda na nga kilama lang sila diha sa building, mo na ilang gihangyo tong tag-iya sa building nga ipakuha. Nagtuo magol gani sila katropang siya sa katropang jubit ka sa diyang gitingtsura na ako ni singgit na siya. Ay salamat, makuha na gina mong basura sa pagkatawag-tawag ayay
1: katropang nga John basin nagbutang-butang na mo ka sa inyong towels na nagsyol ka makalaan kang sindro
2: ay man sila kuy taga sindro jud ni
3: okay pagbalik mo to pag-interview na ko sa iya nihangyo gi siya in taon nga unta daw basig makuha-kuhaan lang yun daw na ang basura limang kagtulo na kabirnes.
1: Oo, kumbaga, ina si madam nga ma'am, dili man sa tag-iya sa building, adto ka sa barangay o baka sa city mag-angingon ani ma'am.
3: Kumbaga,
1: may labot sa tag-iya sa building nga sila man nag-ukupan daw, sila kumukuan sa ilang basura.
3: Maong. Kay, kung mag-una ka ng dumping area gina sa, ang mag-una basurahan, di ba?
1: Oh.
3: Sa kanto mag-una, highway na katrupang adjust, no, katrupang jubit, ang pasulod, anak mo ng Santo Niño. Unya na sa kanto yun kay mo mo ginibutangan sa basura. Unya na amang po'y naninda sa tapan. Mo na'y pertigin ang bahuwa. Pertigin, askin ako katropang jazz. Wa mo lang din ako makaya ang masingot ang
1: bahuwa. Bisang ganing karoon, katropang jun,
2: nag-report ka mo. Abot niya po, Derek katropang jun.
3: Pinawa! Pinawa! Ay, wala man ay problema.
1: Bitaway.
3: Namay kwan niya, kanang namay, wala ka ng uptick mukuha ng mga basura. Dito, katropang nga, Jazz, dito po tayo sa Maypuan area, wata makakita o no, bago apply area, wata po tayo kakita dito o basura na naa sa gawas. Naapoy din sa may barangay Bato, ang ilang basura, ilang gibutang sa gawas, pero tabunan o trapal.
1: Kana, may para.
2: Kana, para at least, no, dili makalkal o mga mga sapat, mga hayop.
1: Maglisod pa ang giniiro o humpid na ng trapal-katropang yes. John.
3: Kita, gibutangan pag itong bato. Ang kilid-kilid kay para di makaw-kaw yung taon. Mau po na discarding. Ang uban po na ni katropang Diyas, naan din sa ilang panimalay. Kay para sa Moa, dito sa among barangay ginakoleksyon magyapon sa sentro ang among basura. Di man bawal mapud dauban. So ipundo lang. Ug isa ka
2: nga ang inyo ding mga kayutaan dito katropang June. Pwede man to ilubong sa inyong kayutaan.
3: Pwede
2: pud may makilubong dito katropang June.
3: Pwede god basta inganaon na lang pud.
2: Pwede daw katropang June.
3: Matag usa. Mag-discarte na lang yung taon ta para malikay taon ta sa kahugaw sa atong palibot katropang Diyas. So, katropang Diyas o katropang Jubit, maulang siguro to sa atong pagpanubay-subay, dirigaroon sa area, sa southern area, sa Ngakling, Dakbayan, sa Davao. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jun Marata, XFM News. Live report.
1: Mat salam katropang Jun Marata, direktamente da mga kaigsunan mismo sa kining south area.
2: Mm-hmm.
1: Oo, katong ingon ni katropang Jun nga grabe ni Alice ngo nagito ang kining
2: nga
1: maong
2: bugyod no ang baho mga katropa. Of course no.
1: Mutuon ta ko katropang Jun, man mas katropang Jun di gud makloyo di katropang Jun.
2: Okay, muna na. Ay gagun na sila ba? Mga katropa kaya di na gid ba kaya.
1: Di pa ko kasugod sa report mo, extra na lang ko. Tay, medyo nila katropang Jun. Pero at least mga isunan, dahil mapapaagi ang mga mag-discarte katropang Jubit. Mm-hmm. Dito mabasol ko to sa damtra. Kung saan may makapuntin to sa kuan na magpila pa man sila katropang Jubit. Niya, di man po nila mga diskarga itong ilang mga basura nga karga mga katropa. Ayan. Alright. Ito pa naisigutan niya katropang Jubit sa tumagbalik. Unya po mga kaisunan, no? Kining minority nag-walk out sa Senado.
2: Hey.
1: Sabi na kung kini mga Avengers to.
2: Gani kay Dungan, Diyos kayo sila ka nang napas. Oh. Eh, paano ba? Ang effect bitaw?
1: Oo, ang effect niya katropang Jubit bang kumbaga...
2: Nagdungan, Diyos sila baklay bitaw.
1: Dugang yun sila kining ano, walk out mga katropang. Hindi na ito maganda. No? Isa na lang maganda dito, yung sinabihan katropa na mahal
2: na
1: kita.
2: Na mahal kita, sana on.
1: Ato na isgutan niya katropang laman sa pila ka mga pahinomdom oras mga kaigsunan. Alas 10:07 na sa morning.
4: Brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
5: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
6: Ayoy, baylo ang daling kalipay sa tibok kinabuhing pagmahay.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!
9: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!
10: Exciting!
11: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: experience. Plus, aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Santhon Plus Herbal Soap, para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santhon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Sister Pain.
10: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka-virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
11: Sister Pain, panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.

0: 4.
1: Alas 10:14, katropa. Rolando Buscagan, good morning kanimo sir. Good morning katropa. Makaingon ko nga useless man mag-segregate og basura kay pagkuha sa garbage truck. Abong kagon gihapon sa garbage boy kay kalkalon gihapon daw katropang Jubit.
2: Wala gina katropang Jazz. Dili na to masiguro ba mga katropa no? Kung pag-abot sa padulngan, dili na ba to tandugo ng ato ang gisegregate?
1: Kao ba na nakatropag Jovita, basura ka ba?
2: Bakit?
1: Ginabungkag mga. Lahin pagkabungkag. Good morning, katropa. Ayan, no? Ay, always ko nagpapinaw sa radio. Nagtanaw po sa live. Watching from Bliss sa Bagong Aplaya. God bless you, katropa. Yung pa ni Ma'am Romilita Bacaro. Good morning ka ni mo, ma'am.
2: Good morning. Ayan. God is good all

0: The time daw matod pa ni Ma'am Romelita. Good
1: Ayan.
0: Morning sa mga naga tanaw paghihapon karon katropang Jerry Innocencio. Good morning kanimo diha katropang Edgar Hempesaw naga tanaw gihapon sa tuang Facebook live. Kini mga nag-like pud sa tuang live ha. Apil gihapon ni sa entry mga katropa ha. Si katropang Rodelo Tantoy, good morning kaninyo og katropang Mamita Valderosa. Good morning.
1: Good morning po kay Ma'am Jenny Hamito Marata.
0: Ayan, oy,
1: ang
0: oh,
1: first lady ni ano Sir John, katropang John, no? Katropang John Sholboy Marata.
0: Mantogra na pangutana siya katrop. Ay naka-assume ang mga residente nga. Ay salamat.
1: Abot ng taga-sentro.
0: Abot ng taga-sentro.
1: Katropang John, pero naka-ano, naka-green to si ano, naka-green ba itong unicorn ito? Katropang alas 10:15 na ito, subayon po kay Subay Discarte, diri sabay Matina apply si Kapitan Nestor Sironay. No? Kay kung gipay mangnuan, okay lang gipay mangnuan. O Subay Discarte yun, kay kung gipay mang, no? Para na katropang jubit, kumbaga medyo passive, but unsa sabay active da karon nga kaneng pag-auhag mismo ni Kapitan nga sa mga iyang kabaranggayan. Katropa na ito sa balita, katropang Marvin Ibano.
2: Live report.
1: Marv, susabay pag-auhag ni Kapitan da karon sa iyang mga residente.
3: Yes, labo to sabat ni ining problema sa mga basura sa siyudad sa Davao. Ilabi na din sa may barangay Matina at Playa. At nahinabi mga katropa ang barangay kapitan sa maong barangay si Kap Nestor Sironay. O gibutyag ni ini nga lagawas ni ining pagpahibalong pugong sa di isa maglabay sa mga basura sa nagkadaiya or sa mismong collection point sa maong barangay. Gibutyag ni ining kinilaging maagi na mismo sa mga hamatag households kung paunsa nila pugngan o ang pag-aginot o ang paglimit nga magdaghan ang basura sa matag panimalaya ni ini. Gani iya po nagiklaro nga padayon ang ilang pag-auhag sa mga residenteng labot ni ining segregation, proper segregation ni ining maong mga basura at least no nga kini malimitahan ang mga ipang labay unya sa matag collection point point kung galing subli na maghatag og advisory ang Senro nga pwede nang mulabay dinhi sa maong collection point. Kini ang giklaro manggon ni Kapitan Sironay nga adunay 5 to 10 days gikan na mismo kagahapon nga advisory nga kinahanglan dili una mulabay o walay ilabay nga basura sa mismong collection point kay sanglit aduna po yung mga barangay tanods na ini ang ipakatag aron sa pag-monitor nining naisgutan nga mga area o posible nga ipang report nila sa Senro ang Sibisan Kinsa nga makalapas ni ini mismong kining hugot nga pagdili una sa paglabay ni ini mga basura sa
1: Marbs
3: collection point. So sa kasamtangan, yes katropan Jasper.
1: Kini nga na mention pa ni Kapitan pila ka collection point ang naa sa barangay Matina Playa?
3: So far katropag Jasper isa pa lang ang iyang natumbok ni atubangan mismo sa may barangay hall katropag Jasper kaya ang uban manggod is tinagitagi na lang sa kilid sa mga karsada pero kining collection point diri sa barangay Matina Playa isa pod sa ato ang nahinabi kaganina from Senro monitoring team mga katropa is kinidyong atbang sa may barangay hall ang center or kining collection point sa barangay Matina Playa samtang lahi pod ning diri sa may dapit sa may area sa Matina Crossing o sa unahan nga bahin mga katropa dinhi na dapit sa may SM area. Napoy garbage collection point ang Senro dinhaga dapita. So kini nga mga area mga katropa mao kini ang giauhag mismo sa Senro nga dili una palabayan samtang padayon pa nga ginasettle ang sitwasyon dinhi mismo sa sanitary landfill nga nahimutang sa barangay New Carmen ni siyudad sa Davao.
1: All right, ito pang Marbs, salamat sa kinig information na kapagutan.
0: Katropang Marbs, naobserbahan ako no, diha isa lang man ang collection point no na mention ni mo dira sa may barangay Matina Playa. Dako biya ng lugar dira katropang Marbs no. Sa pagkakaroon ba unsa nakadaghan ang basura nga na diha karon katropang Marbs and nakasako ba ang mga basura diha or kanang murag nagkalat nagkatag-katag rapod gihapon.
3: Ana klase-klase nga pamaagi mga katropaga Juvet atong naobserbahan ang pagbalot sa maong basura na uban naka cellophane ginagmay tagi-tagi na apoy uban nga sinako. Apan mo lagi gihapon kay ngalan nga ipangtapok gihapon kinitanan sa truck mga katropa nga pamaagi sa mga garbage collector sa Senro is ginapala sagol itsa sa ibabaw importante nga mahipos ang tanang mga basura. So wala tayong nakita nga dali or dira aktual nga pag-segregate paglahi ni ining mga basura gikan mismo sa collection point katropag Jovet. And atong namatikdan nga perting tapunog yun no ang basura kay pila ka adlaw manggod kini mga katropa gikan ang advisory nga pagsuspende no ni atong paglabay og basura sa sanitary landfill tapon og yun ang mga basura o gilauman na lamang no nga niini nga ni Kapitan Serunay nga kining padayon ang pagtamod no sa iyang mga nasakupan niining panawagan sa sentro aron usab malimitahan ang negatibong epekto niining pagtapon og sa mga basura sa nagkadaiyang lugar katropang Jemet.
0: Ayan, dagang salamat katropang Marvs no sa impormasyon diha mismo sa imong nahimutangan. Go ahead sa imong final report.
3: As mga katropa, mga katong impormasyon atong nahipo sa pagiginabi usab sa barangay kapitan din sa may barangay Matina Aplaya. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Katropa.
1: Dagang salamat katropang Marvin Ibano. Oh, isa lang to sa barangay mm-hmm. katropa Gadjabet, but halos same or same sila kining problema.
0: Yes, ang concern nila katropang just tapos lahi ang ilang pamaagi sa pagsulbad no. Temporary nga pagsulbad aning problema or concern mga katropa.
1: May nga buntag mga katropa ng kompanya Sir Danny Crystal Eco diri sa kiniga Toril PNP. Ayan, good morning sa mga katropa diri sa may Toril PNP. Musta da ang atong mga basura pod sir no? Apil batas na nag-monitor na karon sa basura within the Toril District tanan aning pagmando no nga dili una maglabay dito sa kiniga collection point mga katropa. Alright, sa tuwing isgutanan katropa Jovet minority nag-walk out sa Senado mga kaingsunan, ang isgutan ani katropa Jovet lagi kay usabon, utrohon, bagohon oh. Ang rules sa Senado sa pagtambo sa
0: Senate rules nila.
1: O plenary sessions pinagi sa teleconferencing o baka video conferencing alang sa usa ka dunay dakong rason matud pa katropa. Pero gipalagan kini mga isunan sa pila ka mga senador labi na sa kini minority bloc katropa kung asa tugod kay sumala sa rule 14.
0: Mm-hmm.
1: Tamba ka rule 14 section 41 sa Senate rules. Tugutan lang ang ubang matang sa pag-convene o paglusad og session pinaagi sa force majeure or dunay nahitabo nga national emergency nga gi-determina usab kini sa majority sa tanang membro sa Senado katropa nga Jovet nga maglusad og physical presence munang pwedeng tugtan nga dunay laing pamaagi but kining teleconferencing karon video conferencing but kung dili force majeure katropa o baga national emergency ang isgutanan dili kini
0: pwede.
1: So muni ang gibabagan o baka dili gusto nga mahitabo mga katropa sa kinig minority muna nag-walk out sila kay usabon nila ang pasabot ani usabon lang ba ang proposal o usabon lang ba ang rules mikan kay pabor nga to kay Senator Bato de la Rosa o sa katong gikaingon nga duha nga
0: posible pang mapasakaan og kaso
1: kining kaso o niya wala pa usay ka katropang Jebit wala pay committee ba sa Committee on Rules
0: pero ano katropang just
1: kining chairman
0: dili ba siya maging di ba na sila gingon nga justifiable reason dili ba maging justifiable reason ang kumbaga pagkawala no sa kung abot man gyud ang panahon no nga kining duha mapasakag kaso unya si Senator Bato unya na pagikaron nga naana na nay kaso katropang Jazz no so pila ka book sa ilahang senador ang mawala ana nga panahon so dili ba necessary nga maghimo or maging justifiable reason kana para magkandak og teleconferencing or video conferencing kasi matawag naman gihapon siya no at some point nga emergency kasi mga magbabalaod yan mga senador yan tapos wala during sa kining meeting. So, posible ba siya nga matawag na to nga maging justifiable reason?
1: Ayan. Committee on Rules holds jurisdiction over all matters relating to parliamentary rules, the creation of other committees, and the legislative calendar katropag na Jovet. So, importante ni ang kining Committee on Rules niya.
0: Wala pa sila ikuan.
1: Wala pa nabutang chairman dito kay bago lang ba yung mga kaisunan. O niya, anong basta lang daw kining iusabon, i-amend, unsa pa term ano nila mga katropa nga para lang yun nga musut in nga to sa ilang pagpabor no? Based na sa kining statement sa kining minority at napaminaw no kung asa nang gisulti pa ni SP Cayetano dinon na ay manifestation usab upang babagan na ni Senator Erwin Tolfo ang kining maong kwan ba kining motion katropa nga Jovet nga baguhon ng role sa kining Senado ilabi na sa sutanan sa kining pagtambong physically katropa nga Jovet or pwede mo tambong pinaagi sa video conferencing o baka teleconferencing.
4: have this inserted in section 41C para makaboto po kung sino man yung makukulo dahil sa announcement ng sa ombudsman na may lalabas po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam President.
5: Madam Chair, the gentleman is out of order because his question, san mamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it out. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the blue ribbon on gun control and mababanggit ka rin? You do not make that kind of statements here in the Senate because you assume good faith from everyone. That rule, hindi mo na-delay. May 11 pa ho yun. So, Madam Chair, I move that we divide the House.
6: And the voting will be done.
1: Nausapang magpag-divide sa House nga, di naman quorum
0: di naman,
1: sila.
0: Oh, di naman
1: ang,
0: sila
1: ang nabilin dito sa Senate Plenary o sa Katong Session, si ano lang, si Minority Leader Tito Soto.
0: Ang 11.
1: O iya pong game-motion nga, di man ta, quorum na. I-adjure nila ito ng maong session karon.
0: Kumbaga, ang katong 11, nag-walk out.
1: Walk out sila. Di sila gusto nga, I mean, lagi ka na usabon ang kining rules, ana ba? Okay. Kung sa tanaw sa uban, nga mo pabor kining kadto sa mga, di mo tambong da sa Senate ba? Kung baga physically ba? Kung pwede nga, mag-zoom ra ko na yung direk, kay pangita ang mga malao. Nga ako, ano man ko, dakponon po ko direk karon kay informasyon nga, ma-appeal ko sa katong flood control nga dakpon na di na po ko tambong, mag-video conference lang natin ko. Ano, bitaw ko sa pag-video. Hindi gusto metabo sa kining minority. Kay kaniad to lagi daw si Dilema, wa pa nga paboran to nga ito nga. Ito ba katong si Dilema na preso? Di man na pwede nga, ano lagi daw, mag-teleconference. O, kinikaron, Moni, ang punto sa minority, which is sa ilang side, katropa nga, padali ba? Nga ingon sa grupo sa minority nga ato na isugutan karon Lunes din let us nga pwede mi mo debate sa inyo ba ano nga mubuto na butuhan
0: naman butuhan da yon kumbaga magano sa sila isugutan sa unsay mga posibleng pwede mahitabo no kumbaga dili dayon sa desisyonan
1: gusto pero ako nakita ka tropang Jubit medyo shaky gyud ang leadership ni Akita no kay imagine mo
0: paglingkod
1: Senate president ka. Then nagyaw-yaw ka diha or na kay manifestation da ni nag-walk out.
0: Yes, kalain ka ayo no. Kumbaga sabi to ang nagahistorya to.
1: Istorya tapos nila ka ni ana pa to si Senator Subiri. Mura ka ng
0: nasay na nga.
1: Tana, go na.
0: Let's go na.
1: Hawa na ta dire kay di na ni maayo ni kumbaga pabutuhon na lang ta di pataka debate og tarong ani nila. Nga, napotoy mga kuan lagi, katropang yung Jupit. Nga, kumbaga, sa isigutanan nga, napotoy, medyo na-offend po itong isa ka senador kaya ing na mag-dili mang ka-lawyer. Ako, lawyer man ko. Sa'yo nga na nga, dili nga exact words yung ana ha. But, kumbaga, pasabot din nga, kumbaga, kung sa balaod lang, lawyer na din mo mga tingog gidi ay sa inyo aning diskusyon sa inyo na bitaw mga katropa na kung ani man lang di usaban na ninyo ang kanang inyong ano da kung managan mong senador dapat lawyer tanan
7: ang lamuro
0: may amend na ninyo
1: ganun sa congressman rin sa may kamara dapat
0: tanan lawyer
1: kung ani man lang dahil po ang dagan kumbaga actually ma insulting to sa nga to sa uban
0: yes,
1: ng mga
0: dili abogado
1: public official ha katong statement usab ni Senator Marcolita then muna ganahe ang uban nga mga senador kaysa katulagi ang dating mga
0: so kumbaga kung dili kami abogado wala kami katungod
1: wala kami katungod nga mo interpret no, nabalikan yun sa ni Tito Soto na rules akala ko magaling sa rules na kaya sa quorum sa kining Senado mga katropa anyway may isunan abi na ko gahapon katropa okay na ni sila ang minority o majority mga kaigsunan. Abi gud na ko katropa
0: abi na kaigsunan ilan na mangi ko
1: nangatawa na gini sila mga kaigsunan nangatawa na ni sila
0: dahil sa
1: Dahil sa pag kaning nung tumayo si Senador marapas si Aran Abayasan ng Tagalog ba? Nung tumayo si Senador Lito Silent Lapid. Ala pa si SP Cayetano. Pakinggan natin ang legendary ha.
0: Nitingog ragit siya mga katropa.
1: Supremo. Kay iyang gi-clarify katropa nga minority gud siya mga kaigsunan, no? Minority, no? onya na mga smile sa mga kumbaga sa grabing diskusyon gikan sa May 11 ba to?
0: Yes.
1: Karon pa ni nitingog si Supremo.
0: Imagine ka pila ka adlaw mga katropa duha ka semana kapin. Nagbisag daghan na kag nahitabo sa Senate. Silent tragedy.
1: Silent tragedy siya. Naagi siya sa lahi siya nga committee.
0: Silent committee.
1: Kumbaga na ay majority, na ay minority, na siya sa silent block. Nga nakatat sa minority. Anyway, katropa, ako ni Chilani. But ato pa binawang katropang balsa. Ato aga trending. Usa ato aga trending mga kaisunan.
7: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
1: Atong trending niya, si Supremo.
0: Si Supremo, katropa.
1: Atong paminawon, si Supremo, katropa.
0: Mahal kita sa Senado.
1: Oo, kanyang si, ni birapod balik si, ano, si Senator Pia Cayetano. Mabalik ko, katropang bal.
8: Senator Pia Cayetano.
9: I just like to comment, gusto ko lang magpasalamat kay Senator Lito Lapid na kahit na magkaiba na tayo ng partido, I think we have been, we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Wow. Maraming salamat po.
1: Tubag, tubag.
10: Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita.
11: What does the brother say?
8: No, I am trying to figure out bakit Maha Blanca ang binibigay sa kanya samantalang sinabi ko na kay Kuya Lito Lapid na ako'y umiinom na ng maintenance medicine para sa cholesterol pero sisig pa rin ang dinadala niya para sa akin. So
0: nagkatawa na sila.
1: Abi na ko ganang tension na wala na katropa. Tingala ko, okay na kayong sinado. Kapuni, kanindot ni kay Kuhani. Kumbaga nawala na
0: ang politics ba? Ang pagka-shaky kagahapon, ang tense, no? Sa tension within the Senate. Murag na ano ba? Nahupaw ba? Nahupawan? Nahupay? Ang tension.
1: Kumbaga nawala ang tension gumikan sa katong Maha Blanca movie. Sa Netflix.
0: May Maha Blanca movie na.
1: Maha Blanca starring nasa kaon
0: na Senator Senator Pien, Senator Lito. Ay, pero ano kanang in fairness katropang just saka lang gid siya ni tingog tungod lang gyud sa sa
1: kumbaga nawala kadali ang katong tension ba. Abi na kung tuloy-tuloy na lang katropang jobit na tingala kung nag-walk out naman ang kaning The Avengers. Or sa Justice League by tawag ano nila kay 11 man eh.
0: Kaya tinatawag siya na the legendary supremo talaga katropang
1: ako nabasa sa kining mga komento katropang Jubit ba ana man to si Speaker Tano ba nga yung majority walang unsihan. Wala kay unsihan kay nang walk out ang unsi ka buok mga katropa. Walk out sa Senate plenary man na kay
0: unsi kid mismo ang ni walk out mga katropa. Ang ilang porma gid nila sa pag walk out gapon katropang just kanang mura dyan sila Avengers bitaw nga dungan dyan ni Ataki ba kanang mga ganana ang dating
1: kumbaga katong naglakaw na sa gawas na gil sa session hall mga katropa kanang Justice League nga napagka-Avengers. Itaway, mga katropa. I don't know, kamanta ka ron, halidi man ta, ugma, o sabay,
0: o say, mahitabo.
1: Na ni ugma. O mahitabo ba nga, kung sample mag-abot sa kining impeachment hearing, o di ka na sila sa buto, mga walk-out po ni sila. Nag-practice naman.
0: Sige na lang, walk out, no?
1: Ay, nako. Mary Grace Crosada, good morning, katropang Jazz, Ma'am Jovet. Ayan, Juliana Liano, good morning, sir. Sir Jazz and Ma'am Jovet, behave si Senator Lapid.
0: Best behave daw siya. Siya ang pinaka-behave. Kung napalagi award, no? Kanamurag, during kinder ba nga, best behave,
1: gano'y. Anay, observers, katropang Jovet nga, gikan sa action, ang Senetflex ba? Senetflex, gikan sa action, tapos ang sa panika nang nag
0: drama
1: karon love story na po daw. Okay, ang tumulong.
0: Grabe, ang transition katropang Jazz, di ka kasagang.
1: Yung thriller na po.
0: Kung niya karon kayo na nawag ni Avengers.
1: Una thriller na po, dog na action pack na po ni Apohon.
0: Matod pa ang saya-saya na sana dahil kay San Lapid, bakit biglang nagkagalit na naman sila?
1: Bisa ako, natingala ko, Ana, Mama Juliana, nga abin akong okay na to sila kaghapon kay kumbaga nag, kumbaga icebreaker
0: kumbaga, ba? Love, love,
1: may
0: love
1: mong
0: lang.
1: Icebreaker si Senator Lapid kaghapon, si Supremo. Kaunsa man yung pagkaunsa, lagi mga katropa nga, ito nag-walk out naman yun ang grupo. Na, wala dito sa, nagpa-picture mo ng minority, wala dito si, basta deliver pa to sa Maha Blanca. kay wala kita dito.
0: Wala siya sa picture.
1: Wala siya dito sa akin nga grupo nga nagpa-picture mga isunan nga human sa ilang walkout drama diya sa kinigya Senado mga katropa. Oy, sa to ang huyo katropa nga Jobe, tawag na mo mga kaigsoonan.
0: Tawag na tawag.
1: Ang
0: kakaroon, wait lang mga katropa.
1: Atong,
0: atong balikan na to.
1: Atong huyo katropa Jubit, kinawala mo ganda akong kwandiri, akong gibulawang kristal. Alright, sige. Basa katropa Jubit, basa na pa yung mga minsayda.
0: Ayan, good morning ha sa mga pabilin paghihapong nagsubaybay sa tuwang Facebook Live. Katropang Jeannie Hamito Marata, ayan, ay si Ma'am Jeannie. Katropang Susan Subiliano, good morning kanimo diha. Katropang Sakar Yaso, nagtanaw po sa to ang Facebook Live karon. Ingon man kay katropang member Di Duerme, good morning sa inyo dra, mga katropa. O kay katropang Rodelo Tantoy.
12: Ngayon po baka ang iniisip nila ngayon, parang kami na naman ang masama. Hindi po nila. You just imagine this. Hindi po kami mga mature na tao na pag-usapan namin ito. Inoto po kami para pagdibatiin ang lahat ng bagay. Bakit ka mag-walk out?
1: Ayan, tawag mo katropa 0969-230-537.
0: Oy, si Sir Paul ng utana siya. Sir Paul, oh, nakita na ako yung Gcash. Sige, ito nang i-follow up, Sir Paul, ha? Ayan, nanay nagtawag. Ito nang tubagon. Hello, good morning, katropa. Hello? Uy, nawala. Sige, tawag balik ha, tawag balik katropa para matubag ninyo kung kinsa ang...
1: Kapatay, isa ka minuto katropa, tawag mo, 10:36 naman sa akining bundag katropa Ganjubet. Ayan.
0: Sige, paabuto na mo katropa, 1 minute na lang, no, para matubag kinsa to ang huyo karong adlawa.
1: Ayan, mga katropa.
0: Oh, wala na sa may tawag balik, sayang, katropang Jazz.
1: Napatay last 40 seconds.
0: Oh, mayong buntag katropa, timbayan ako ang mga kauban diha sa Kamasura Compound, Katalunan Grande. Ayan, sila Abloy, Jemboy, Junjun, Nilog, Lando, Buskagan, solid listener. Ayan, salamat. Good morning! Wala na, wala mo tawag, katropa. Kinsay mo tubag sa tuwang huyo, karong adlawa.
1: Ayan, ito na ipadunggo katropa, Jubit, kung may oras pa.
0: Sige, wala na tayong oras mga katropa.
1: Nadalata sa kining emosyon, sorry, sa kining mahablang ka.
0: Ang mahablang ka talaga, starring kasi mga katropa.
1: Alright.
13: Ano yun po, baka ang iniisip nila ngayon, parang kami na naman ang masama. Hindi po kami nakuha. You just imagine this. Hindi po kami mga mature na tao na pag-usapan namin ito. Inoto po kami para pagdibatihin ang lahat ng bagay. Bakit ka mag-walk out? Bakit ka mag-walk out? Yung mandato bang binigay sa'yo ng bayan, hindi importante yun. Natatakot ka bang makikipag-debate?
1: Natakot ka bang makikipag-debate? Ayan, hindi pa ni Senator Marcolita. Actually, ni mga nagtubag diri katropa niya Jovit sa ato ang live.
0: Kaso ano tawag na, tawag ang among gusto mga katropa. No? Kailahin po na ato ang prizes sa ato ang mga live viewers. So kung namina mo, tawag lang mo sa ato.
1: Si Rodilo Tantoy o si Ma'am Jing. Tama ang ilang ano.
0: O si katropang June Bacala. No? Senator Marcolita. Siya ang pinakauna nga ni tubag katropang Jazz.
1: Masa kung ganun sa aura ni Senator Marcolita, masuko.
0: Maragyo
1: siya sa ato. Mora na iyang
0: same
1: emotion.
0: Expression.
1: Pero nagisdong na. Parang tingog ka ng kulrak ay yung mga katropa. Actually, siya ang katapat ni Hontiveros bang bisa pag nasuko na kasutak, kulrakin kayo. Ano ba itong lalahanin natin.
0: Pero suko
1: tayo
0: na.
1: Tayo ay binuto ng ano. Pero suko na gudkaya na katropa.
0: Ayaw nyo ba? Takot ba kayo makipag-debate?
1: Lala isang emotion. Si Sentro Kiko kay
0: mutaas man.
1: Kakugin ang mata ba? Pero ayaw ko na itutong ka ito kay Senator Binoy. Kay,
0: ayaw dyan, ayaw dyan.
1: Sa Committee on Ethics yung ka. Ito, katropa, last chance, 39 na. Sentro. Sa tuaga, panagubanuban. Salamat kayo sa pagiguban, katropa. Gika na last 9, hangtuning oras, aning tungura. Bumano sa nimadugay ang rated PG. Mga musikang piling-pili alang kaninyo. Bisita atong page, katropa.
0: XFM Davao Katropa Digital atong Sentro Media Facebook page o atong YouTube channel Katropa Digital.
1: Ato ang mga taxi drivers, POG drivers, nagalibod suroy ang ato ang mga katropa na karon sa paghatag og stickers with Dian Big Shop, katropa. Stickers with Dian Big Shop na sa inyo, ha? Idikit ang stickers diha og sa puhon mo undas patud mi katropa kanang dunay mga stickers kasakyanan
0: ato na hatagan og pahalipay kana makita nato nga na stickers sa XFM tagaan ato nagpahalipay puhon
1: ayan katropa Usap o ni alas 12 in punto ato ang XFM News Nationwide na makauban ato makauban ang XFM Mega Manila sa mga balita katropa. Sa ngalan sa Kedibok Agapuersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
0: Alang sa nagkahiusam Pilipino para sa Pilipinas, kini niyo ubos nga alagad sa kahanginan katropang Juvet Espanyol.
1: Kiniusap si katropang Jasper Magoncha sa programa ka Sentro.
0: Kamatuoran ang Sandigan. Sentro.
1: Oras katropa, alas 10:40 na sa buntag.
14: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
15: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
2: XFM 89.1 Davao City.
16: Kaklarik sana!
0: Exciting!
17: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
18: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
19: Send money abroad quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
20: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
21: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanong now ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
22: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
23: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
24: M2C Graphics, Davao.
2: XFM.
0: XFM.
16: Kaklarik sana.
25: Exciting.
2: XFM.
0: XFM.
1: Oras ka tropa, alas 10:43 na sa buntag.
2: XFM, Davao. Kamatuoran ang sandigan.
14: Extra. Extra. Balita.

0: XFM 89.1.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Blas Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Blas Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as ka kalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santo Blas Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
4: Santo Blas Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: 5 nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyo koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tawo nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag nako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Paguli na ko sa balay makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
10: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
11: Kaklarek sana!
12: Exciting!
13: Rated PG!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Paulong Marcos Jr. nakikiisa sa pagunita ng Eid al-Adha. Mahalagang okasyon, binigyan din po ng Pangulo.
2: Net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bumaba sa first quarter ng taon. Rating na italang pinakamababa mula nang magsimula ang kanyang administrasyon noong 2022.
0: CIDG, inirekomendang kasuhan ng reklamo obstruction of justice si Senator Robin Padilla sa DOJ.
2: CIDG at NBI sinalakay ang umano'y hideout ni Senador Bato de la Rosa sa Angeles City, Pampanga.
0: SILG Remulla, nilinaw po na natiling search and rescue operation ang ginagawa ng mga otoridad dyan pa rin sa pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga.
2: Sa balitang regional, dalawa patay sa pamamaril sa loob ng mosque sa Zamboanga del Sur.
0: Balitang international, mga katropa, ang Cuba humingi po ng tulong sa United Nations laban sa Amerika.
2: Sa balitang showbiz, Bini, target gawing ambassador ng Pilipinas ayon sa DOT.
0: At sa sports, Oklahoma City Thunder, lamang na sa Western Conference Finals laban po sa San Antonio Spurs.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Wednesday, May 27, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Davao, at XFM Cebu.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Diretso na tayo sa detalye, mga katropa, ng balita sa XFM News Nationwide. Unahin po natin ang report. Pangulong Marcos na ikisa sa pagunita ng Eid al-Adha. At ang kahalagahan ng okasyon, binigyan din po ng Pangulo. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
1: Live Report.
3: Nakikiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Muslim sa Pilipinas at sa buong mundo sa paggunita ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pangulong Marcos na ang banal na okasyong ito ay paalala ng pananampalataya, pagpapakumbaba, debosyon at pagtitiwala sa kalooban ng Allah. Ayon kay Pangulong Marcos, itinuturo ng Eid al-Adha ang sakripisyong iniaalay ng may katapatan at pagmamahal ay nagiging lakas at pagpapala sa pamilya at sa komunidad. Hinimok din ni Pangulong Marcos ang publiko na isabuhay ang diwan ng Eid al-Adha sa pamamagitan ng kabutihan, pagkakaisa at malasakit para sa mas makatao at inklusibong bagong Pilipinas. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahang makikiisa ang mahigit 10,000 kapatid nating Muslim sa pagdiriwang ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifices sa Blue Mosque, Maharlika sa Taguig City ngayong araw. Maagaring nagtipon sa Quirino Grandstand ang ilang Muslim para dumalo sa scheduled prayer na nakatakda kaninang alas 6:30 ng umaga May mga kapatid na Muslim din tayong magdiriwang ng Golden Mosque sa Quiapo sa Maynila. Ang sagradong araw na ito para sa mga Muslim ay pagkilala sa wagas na katapatan at pagsunod ni Propeta Ibrahim kay Allah, kung saan naging handa niyang ihandog ang kanyang sariling anak na si Ismael bilang patunay ng kanyang matibay na pananampalataya. Hujat din ng Eid al-Adha ang pagtatapos ng taunang Hajj pilgrimage.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, sunod-sunod din po ang aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para sa kanyang unang araw din na state visit dyan sa Japan. Nagsimula ang schedule ng Pangulo sa welcoming ceremony sa East Court ng Imperial Palace sa Tokyo bandang alas 9 ng umaga. Sinundan niya ng state call kay Emperor Naruhito at Empress Masako sa Takinuma Audience Room. Pagsapit po ng alas 2 ng hapon, may pagpulong naman ang Pangulo sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League sa House of Representatives sa Tokyo. Nakatakda rin, katropa, ang roundtable meeting kasama po ang Japanese stakeholders kung saan magkakaroon ng Memorandum of Understanding at signing sa pagitan ng Ayala Group at Japanese companies, at magkakaroon din ng state banquet naman sa Imperial Palace mamayang gabi.
1: XFM News Nationwide.
2: Sumadsad sa poor negative 15 ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa unang quarter ng taon. Ayon sa Social Weather Station, 33% ng mga Pilipino ang nagsabing nasisiyahan sila sa trabaho ng Pangulo. Mas mababa ito kumpara sa naitalang 40% noong November 2025 survey. Umakyat naman sa 49% naman ng mga Pilipino ang hindi kontento sa ginagawa ng Pangulo mula sa naitalang 43% noong nakaraang survey. Ayon sa SWS, ito na ang naitalang pinakamababang rating ng Pangulo mula na magsimula ang kanyang administrasyon noong 2022. Isinagawa ang survey noong March 24 hanggang 31 na nilahukan ng 1,500 adult respondents na may margin of error na positive-negative 3%.
1: XFM News Nationwide.
0: Hati ang opinyon ng publiko hinggil po sa usapin ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa inilabas na datos ng Social Weather Station Survey, 35% mga katropa ng mga Pinoy ang naniniwalang nasa maayos na kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. 30% naman ang hindi naniniwala, habang 35% ang undecided. Batay sa datos, halos taga Mindanao ang nagsabing hindi naniniwalang maayos ang kalusugan ni Marcos. Isinagawa ang survey March 24 hanggang 31. Ilang araw din kasunod ng ulat na nagkaroon ng sakit na diverticulitis ang Pangulo. Nilakuan po ito ng nasa 1,500 na mga adult respondents na may margin of error na positive-negative 3%.
1: XFM News Nationwide.
2: Nirekomendang sampahan ang kasong obstruction of justice si Senador Robin Padilla at iba pang individual na sangkot sa pagtakas kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng protective custody nito sa Senado noong May 14. Pinakakasuhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa National Prosecution Service ng Department of Justice ang nasabing senador matapos lumabas sa masusing imbestigasyon na pinagplanuhan ng maigi ang ginawang pagsakay ni De La Rosa sa sasakyan ni Padilla para makalabas ng Senado. Natuklasan din ng CIDG na may isa pang sasakyan ang bumuntot o nagsilbing security escort at backup ng senador. Maraming tiniyak ng CIDG na walang magiging exception sa nasabing pag-iimbestiga ng kanilang hanay sa paghahanap sa kinaroroonan ni Bato.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinuntahan ng CIDG, Criminal Investigation and Detection Group, kasama po ang National Bureau of Investigation, ang isang bahay dyan sa isang subdivision na pinaginalang hideout ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito po ay sa Angeles City, Pampanga, kaninang umaga. Ayon kay Barangay Balibago Chairman Joseph Ponce, pagmamayari po nito ng tito ni Senator Robin Padilla, yung bahay na sinalakay ng mga otoridad. Bigo naman ang mga otoridad na makita si De La Rosa sa nasabing lugar. Sa ngayon, wala pang sagot si Senator Padilla kaugnay pa rin sa isinasagawang operasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Ping Lacson nanindigan sa minority walkout dahil

0: na talakayin at pagbotohan ang mosyon ni Senador Rodante Marcoleta na payagan ang online participation ng mga pagdinig sa Senado. Ipinaliwanag ni Lacson na naipasa na umano sa Committee on Rules ang mosyon ni Marcoleta noong May 11, kaya dapat Rule 24 ng Senado ang masunod at hindi Rule 136. Gayunman, sinabi niyang walang chairman at miyembro ang Committee on Rules matapos mabakante ang mga posisyon dahil sa pagbabago ng liderato ng Senado. Nagpas siya namang mag-walkout ang minority bloc matapos igiit ng majority bloc na ituloy ang motion. Binatikos din ni Lacson si Marcoleta dahil sa umano'y magaspag at mapangmataas nitong pagtrato kay Senador Risa Ontiveros kaugnay ng usapin sa legal na kaalaman at rules ng Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala naman si International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na bahagi lamang po ng strategy ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte lumiban ito sa kanyang nakatakdang appearance sa first status conference ng ICC Trial Chamber 3 na nakatakda ngayong araw. Ayon po mga katropa kay Conti, nakita na nito yung pattern ng kabilang kampo ni Duterte kung saan hindi pa ulit nagpapakita ang dating Pangulo kaya't nagiging mystical na ang entity nito. Sa kanyang pagtaya, bahagi po ng kanyang teorya na nanghihina na at nahihirapan na si Duterte sa loob ng detention cell. Sa kabila naman ng pagliban ni Duterte, ipinaliwanag pa rin ni Conti ang magiging takbo ng status conference kung saan dito malalaman ang petsa ng formal na paglilitis, magiging protocol sa korte, mga update po sa isinasumite na ebidensya at mga testigo at iba pang dokumento ng dalawang panig. Ang wikang gagamitin din ng mga testigo at kung may iba pang pwedeng makaapekto sa daloy ng paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinag-aaralan ng House Prosecution Panel na iharap bilang mga saksi ang ilang opisyal ng Bangko Sentral o ng bangko na nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado upang bigyan linaw ang ulat ng Anti-Money Laundering Council ukol sa kanyang mga transaksyon at alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman. Ayon kay Bukidnon Representative Jonathan Kate Flores, isa sa mga itinalagang taga-usig kasama rin sa mga ikinukonsiderang testigo ang mga kinatawan mula sa Commission on Audit at si dating Senador Antonio Trillanes IV upang patunayan ang apat na articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo na kinabibilangan ng maling paggamit ng confidential funds at seryosong banta sa buhay ng pangulo. Kasalukuyan pang inihintay ng lupo ng opisyal na sagot ni Duterte sa mga paratang bago magsumite ng kanilang tugon. Habang nilinaw ni Flores na hindi magiging hadlang o sanhi ng pagkaantala ang paglilitis ang kasalukuyang tensyon sa pamumuno sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinawag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na isang political fiction ang inilabas na video ni Senator Amy Marcos sa Senado. Layo ni lamang po manong ilihis ang pansin ng publiko mula sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din pa ni Asidre na mga aligasyon sa video ay walang sapat na ebidensya at puro haka-haka lamang. Kaya't responsable umano para sa senadora na magpalabas nito sa panahong dapat ay nakatutok ang legislatura sa mas mahalagang isyo ng bansa. Nilinaw rin ang kongresista na hindi aktibong pinag-uusapan ang charter change sa Kamara o sa Senado. Kaya't nangangamba siya na ang hakbang na ito ay isang paraan lamang para antalain o kaya'y i-delay ang proseso po ng impeachment laban sa Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Clearing operation sa Gumuhong Gusali mula muling sinimulan matapos ang malakas na ulan sa Angeles City, Pampanga. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Nang patuloy ngayon ng Hercules Mayo 27 ang clearing operations ng Gumuhong Gusali sa Barangay Balibago, Angeles City matapos itong maantala kagabi dahil sa malakas na ulan. Ay sa mga otoridad, maaaring nagsimula ang pagtanggal ng debris at pagsisiguro sa lugar na gumanda ang panahon. Kasabay nito, inaasang bibisita si Interior Secretary John Retribulla upang personal na makita ang sitwasyon at makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Noong Martes ng gabi, nanawagan si Mayor Carmelo Jan Lasati 22 sa kontraktor at may

0: rin ang gusali na makitagtulungan sa investigasyon. Giit ang alkalde, karapatan ng mga pamilya ng biktima ang kasagutan at karapatan ng publiko ang pananagutan. Sa ilalim ng Unified Command, nagpapatuloy ang retrieval operations gumagamit ng cranes at pabibigat na kagabitan ang Bureau of Fire Protection Special Rescue Force upang maingat na makapasok ang estruktura delikado. Sa ngayon, iniulat ng mga otoridad na may 4 na kumpirmado na sawi, humigit kumulang 16 pa ang nawawala at 27 katao na ang nailigtas mula sa guho. Para sa Rakakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursula Dar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, mga katropa, nilinaw ni Interior Secretary John Vicrimulya na nananatiling search and rescue operation ang ginagawa ng mga otoridad sa naganap na pagguho sa 9-story building sa Angeles City, Pampanga. Ito'y sa kabila ng naging pahayag ng Bureau of Fire Protection na inilipat na sa retrieval operations ang pagkuha sa mga biktima nang wala na silang ma-detect na buhay kahapon. Umaasa pa rin si Rimulya na may nananatili pang survivor na individual na posibleng na-trap sa loob ng gumuhong gusali. Inanunsyo rin ng kalihim na mayroon ng fact-finding team ang DILG para mag-imbestiga sa nagiging sanhi ng pangulo o pagguho at kung mayroon pang pananagutan sa batas ang may-ari ng nasabing gusali. Samantala, tumanggi naman ang namagbigay ng pahayag sa ginagawang pagsalakay ng CIDJ-10BI sa kinaroroonan ni Bato de la Rosa sa kaparehong lugar sa Pampanga.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Mga katropa, subaybayin nyo rin kami at pakinggan sa XFM Bacolod 103.9, XFM Cotabato sa 102.1, at XFM Davao sa 97.9.
1: Balitang Balitang Regional.
3: Unahin po natin sa pagadian ang balita. Dalawa ang patay, katropa, sa pamaril sa lupo ng moske sa Sambuanga del Sur. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
4: Nauwi sa trahedya ang panalangin ng dalawang lalaki matapos pagbabarilin sa loob mismo ng isang moske sa barangay Upper Sang'an, Labangan, Sambuanga del Sur, alas 7:18 kagabi, bisperas ng selebrasyon ng kanilang Fest of Sacrifice. Dead on arrival sa ospital ang 41-anyos na negosyante at isang 65-anyos na lalaki na kapwa residente sa naturang lugar. Batay sa investigasyon ng PNP Labangan, paintim o manong nagdarasal ang mga biktima sa loob ng moske nang bigla lamang sumulpot ang apat na armadong suspek at walang haba silang pinaputukan. Matapos ang pamamaril, mabilis na tumakas sa mga salarin sakay sa isang itim na Toyota Vios patungong Tukuran, Sambuanga del Sur. Agad namang rumisponde ang tropa ng Labangan PNP at na-recover ang basyo ng bala mula sa short at long firearms, gayon din ang bakas ng dugo sa crime scene. Lumabas din sa investigasyon na nagtamo ng isang tama ng bala sa likod ang 41-anyos na biktima, habang 7 tama ng bala naman sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 65-anyos na lalaki. Agad nagsagawa ng hot pursuit operations ang PNP katuwang ang mga karating istasyon ng pulisya upang matukoy at maristo ang mga tumakas na suspek. Mariin kinundina ng Sambuanga del Sur Police Provincial Office ang naturang karumaldumal na insidente at tiniyak sa publiko na gagawin nila lahat ng hakbang upang mapanagot ang mga salarin. Katropa mo mula sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, katropa ang Kenneth Bustamante, XFM News.
2: Fixer na nagpapanggap na LTO staff timbog sa entrapment operation.

0: pag-aayos ng mga traffic violations kapalit ng halagang 12,000 pesos. Kinumpirma rin ng mga otoridad na hindi konektado o otorisado ng Land Transportation Office ang naturang individual upang magsagawa ng anumang transaksyon para sa ahensya. Nakumpiska mula sa suspect ang marked money na ginamit sa entrapment operation at ilang dokumento kaugnay ng aplikasyon sa driver's license. Isinagawa ang operasyon sa pakikipag-ugnayan ng Criminal Investigation and Detection Group, Santiago City Field Unit, Police Station 3 ng Santiago City Police Office at ng Anti-Red Tape Authority. Pinaalalahanan naman ni Buendia ang publiko na dumaan lamang sa opisyal na tanggapan at otorisadong kawanin ng ahensya upang maiwasan ang panloloko at illegal na fixing activities. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Ito naman Katropa Nitso ni Yumaong Vice Mayor Romel Alameda sa pilitang winasak at binuksan na hindi pa nakikilalang individual. 10,000 pesos na pabuya inialok na ng pamilya. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
2: Patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente ng paninira at sa pilitang pagbubukas sa nityo ng Yumaong Vice Mayor ng Apari, Cagayan na si Vice Mayor Romel Alameda na naganap noong gabi ng Huwebes, Mayo 21 taong kasalukuyan. Batay sa salaysay ng kapatid ng Yumaong opisyal na si Isabel Alameda, nakarinig ang ilang residente ng Kaluskos at tila pagbabakbak sa bahagi ng sementeryo kung saan nakalagak ang labi ng dating vice-alkalde. Agad naman itong iniulat sa mga opisyal ng barangay, subalit pagdating ng mga otoridad ay wala nang naabutang suspek sa lugar. Ayon sa pamilya, may ilang gamit na umano'y nawawala mula sa loob ng libingan, kaya't lumilitaw ang posibilidad na pagnanakaw ang isa sa mga motibo ng insidente. Sa social media post naman ng byuda ng Yumaong opisyal na si Ginang Elizabeth S. Alameda, mariin nitong kinondena ang nangyari at umapela ng hustisya para sa sinapit ng puntod ng kanyang asawa. Nananawagan ang pamilya sa publiko na makipagtulungan sa investigasyon ng pulisya upang agad matukoy ang mga nasa likod ng insidente. Nag-alok din sila ng 10,000 pesos na pabuya para sa sinumang makakapagbigay ng mahalagang impormasyon. Matatandaan na si Vice Mayor Romel Alameda ay nasawi kasamang 5 pang individual matapos tambangan sa kahabaan ng Bagabag, Nueva Vizcaya noong Pebrero taong 2023. Noong Marso taong 2025 naman, 2 suspek na umunoy sangkot sa naturang krimen ang naaresto na ng mga otoridad. At iyan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: 15 anyos na PWD nasawi sa sunog sa Cebu. Lalaki pinagbabaril habang kumakain ng noodles. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
3: Isang 15-anyos na dinong person with disability o PWD ang nasawi sa sunog na sumiklab sa Sityo Kalinay, Barangay Poblasyon sa Bayan ng Sambuan, Cebu kahapon na. Ayon sa imbestigasyon na, natrap ang biktima sa loob ng kanilang bahay habang nilalamon ito ng apoy. Batay sa ulat ng Sambuan Municipal Police Station na, umalis umano ang ama ng biktima para pumasok bilang helper habang ina naman ay nasa trabaho. Naiwan umano ang binatilyo na kakandado sa loob ng bahay. Pinaniniwala ang hindi tuluyang naapulang baga ng uling ang posibleng pinagmula ng sunog. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad hinggil sa nasabing insidente. Samantalang patay nang idiniklara sa ospital ang isang 33 anyos na dating preso matapos pagbabarilin na 2 hindi pa nakikilalang suspek habang kumakain ng noodles sa Sityo Centro Alaska, Barangay Mambaling sa Cebu City. Kinilala ang biktima na si Dennis Umasdang, isang construction worker at dati nakulong sa kasong may kaugnayan na sa illegal na droga at physical injury. Ayon sa mga saksi, sakay umano ng motorsiklo ang 2 armadong lalaki na kapwa nakasuot ng black hoodie na pagbabarilin ang biktima. Lumabas sa imbestigasyon na kamakailan lamang umanong bumalik sa lugar ang biktima matapos makipagbalikan sa kanyang kinakasama. Patuloy naman nagsasagawa ng follow-up investigation ng Mambaling Police Station upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspek at ang motibo sa krimen. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunfone of Vitamin C, ang alkaline base of vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: At samantala, rider na umiwas naman sa checkpoint, katropa, patay matapos na sumalpok sa kasalubong na sasakyan.
4: sa tropa natin sa Balita Air Espinosa na XFM Iloilo.
5: Nasawi ang isang motorcycle rider na kinilalang si alias John matapos umanong umiwas sa checkpoint ng pulis sa distrito ng Arevalo, Iloilo City. Sa impormasyong nakalat ng XFM News Team sa nangyari, pinarahan umano ng mga nagbabantay na pulis ang rider dahil wala itong suot na helmet. Sa halip na huminto ay pinaharurot pa nito ng takbo ang kanyang minamaneho. Hinabol ng mga kapulisan ng rider hanggang sa nakarating ang mga ito sa Arevalo Plaza. Posibleng hindi nakita ng rider ang papalikong Toyota Wigo kung kaya't sumalpok siya dito. Nagtamo ng sugat sa ulo ang rider na dahilan ng kaniyang pagkamatay. Temporaryong kinustudya naman ng Arevalo Police Station ang driver ng sasakyan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
6: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippine Weather Update.
4: Katropang Brian, may LPA pa rin pala sa labas ng Pilipinas at namataan sa 1,230 kilometers silangan ng northeastern Mindanao.
1: Southwesterly window naman, katropang body, ang mararanasan ngayong araw ng mga katropa natin sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soccsargent, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan. Habang trap naman ang LPA, ang makakaapekto sa nalalabing bahagi ng Mindanao, kaya't pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa banta ng pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok.
4: Ingat po tayo, katropa. Ang index, ang init, grabe ngayon, ha? Nasa 46 sa Tuguegarao City, 42 to 44 ang Metro Manila, at manatili po tayong may baong tubig.
1: Samantala, mga katropa, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.20 ng gabi.
6: Balitang International.
4: Balita International, hatid sa atin, katropa, ng Santon Gold. Humiling ng agarang tulong sa United Nations si Cuban Foreign Minister Bruno Rodriguez Padilla o Parilla, katropa, para iwasan ang pagdedeklara ng krisis sa kanyang bansa na kasalukuyang gipit dahil sa pinapatupad na fuel blockade o pagbabawal sa pagpasok po ng langis ng United States sa kanyang talumpati sa UN Security Council. Binilaan ni Rodriguez sa international community kaugnay sa posibleng madugong labanan matapos magpahiwatig si US President Donald Trump ng planong pagsakop sa Cuba. Kasunod po na naging operasyon ng Amerika sa Venezuela noong Enero lang na nagpatalsik kay Nicolas Maduro.
6: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ng Department of Tourism na sinusubukan nilang kausapin ang Nations Girl Group na Bini para kunin maging tourism ambassadors ng Pilipinas. Ayon kay DOT Secretary Dita Angara Matay, parte umano ng kanilang pakikipag-usap sa Bini ang pagkilala sa grupo sa naging malaking parte ng mga ito para makilala at i-represent ang bandila ng Pilipinas sa global stage. Sa ngayon, wala pa umanong tugon ng Bini sa ginawang hakbang ng DOT dahil busy ang mga ito sa paghahanda ng kanilang signal sa World Tour 2026. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
6: Balitang sports
4: atid ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, katropa. Nako, lumamang na. Sa 3-2, ang lead po ng Oklahoma City Thunders laban sa San Antonio Spurs sa Western Conference Finals. Hindi binaba ng Thunder ang depensa sa apat na quarter ng laban para maselyuhan ang score na 127-114. Pinangunahan niya ni SGA Shai Gilgeous-Alexander ang Thunder sa kanyang 32 points, 2 rebounds, and 9 assists.
6: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na po ang XFM News Nationwide ngayong holiday, May 27, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
4: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
4: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
6: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. XFM 89.1 Davao City.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!

0: Exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya ng summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklare, sana.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
4: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
5: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
3: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong isyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sikreto kung paano po natin mas paiig tingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health, nakaagapay po natin sa pagpapalusog at pag-iingat ng ating pong pangangatawan. Sa mga katropa natin dyan, ha, mga kabayan natin na hindi pa nakasubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan na po ito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Nationwide ay pwede na ma-avail ang ating pong mga produkto, ha. Kaya puntahan po ang mga suking butika po ninyo dyan at ipagtanong-tanong ang ating pong mga produkto. Sa ngalan po ni Doc Remily Tuoy, atin pong CEO, ito po yung link ko, Doc Michelle Hines, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner na kasama niyo po ngayong araw ng Merkoles. Ayan. At syempre, atin din po mga kapanaya, mga isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, sa lahat ng ating mga katropa nationwide. Maraming salamat sa inyong pagsama sa atin dito po sa ating palatuntunan ng The Secret of Health.
0: Yan. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong programa, ha? Sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health, pwedeng i-text yan, ha, sa ating pong numero. Huwag pong mahiyang magtanong. Kung meron kayong mga iniinda ng mga karamdaman na inyong nararanasan, pwede nyo pong ikonsulta yan on air dito sa ating pong programa, ha? I-text lamang yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganun kamasala nyo po mga katanungan, ligyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa ating pong palatuntunan. At kumusta? Kumusta natin, Doc? Ating mga avid listeners, kumusta ang inyong pong kalusugan?
1: Sana okay sila.
0: Oo. Kumusta po ang ating pong pangangatawan? Nawa po eh malusog pa rin tayo, malakas pa rin. Bagaman maraming mga stress ang ating pong nararanasan, ha?
1: Oo, grabe ngayon.
0: Oo.
1: Pero ngayong panahon, stressful talaga ang sitwasyon ngayon. Kaya hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Sabi nga, we don't hold tomorrow. Kaya dapat nating laging pasiguro. Unahin natin ang kalusugan kasi ngayong crisis na nga, magkakasakit pa.
0: Nako,
1: ano kaya ang mangyayari?
0: Oo. Sa mga katropa natin, mga kabayan natin, see to it, ha, na nasa malusog tayong kalagayan, ha, para anytime na kikilanganin ng ating pong lakas, ano, ng ating pamilya, ng ating pong mga kapwa, eh makakapagserbisyo po tayo, ano, makakatulong tayo in any way possible na pwede nating pwede tayong makatulong at magamit natin yung ating pong lakas, ha. Kaya nga maganda, Doc, na suportado ng mga sustansya ang ating pong pangangatawan. Kinakailangan punuin natin ng sapat, ano, na nutrisyon ang pangangatawan natin, ha. Kung ito ay kulang sa mga kinakain natin, hindi natin nakukuha ng sapat sa ating pong mga intake na foods, ano? See to it na meron kayong mga suplemento gaya ng ating pong Ultimate Trio.
1: Yeah, yung ating Ultimate Trio ay isang set of supplement. Nandiyan ang Santon Plus Gold na may pinagsamang extract ng limang napaka-importanting herbal medicine, ano? At ganoon din ang vitamin C, which is napaka-importanting araw-araw ay meron ho tayo. Ganon din ang premium D3 softgel capsule na nagtataglay ng tatlong mahalagang sangkap na tumutulong sa atin, ano, dun sa mga posibleng nagiging dahilan ng pagkakasakit.
0: Yeah.
1: Okay, yan ang ating advocacy dito po sa Yes to Health, sa ating palatuntunan, na maging aware tayo dun sa mga pangangailangan ng ating katawan.
0: Mm-hmm. At dapat hindi natin po gawing last resort or kumbaga last option yung pagpapalakas ng pangangatawan natin. Dapat yan yung ano, Doc, yan yung top priorities natin, lalo na sa panahon natin ngayon, na ma-secure natin yung malusog na pangangatawan. Minsan kasi, Doc, pagdating sa ibang bagay,
1: mas nauuna.
0: Kumbaga yung kalusugan natin, tinitipid natin ng husto.
1: May mga ganun.
0: Oo, hanggat maaari na yung iba, 'di ba, nakakaranas ng iba't ibang mga sakit-sakit sa katawan nila, ano? Eh tinitiis na lang.
1: Ano? Iba-iba kasi yung ano ng tao preference eh. Meron akong mga kakilala, 'di baling simple ang pagkain, basta maganda yung damit. Meron namang magarbo sa pagkain, lahat ng masasarap meron, pero yung damit parang tinitipid. So dapat ano, dapat tayo ay naka-focus talaga sa pinaka-vital na ano ng katawan, yung elemento ng buhay natin, which is health. O, kaya nga ang naturopathy is nasa preventive side. Ibig sabihin ng preventive, hindi mo na kinakailangan hintayin magkasakit ka pa kasi mas magastos mga katropa. Meron akong kaibigan, nakita ko, nalungkot ako kasi siya ay na-confine. Siya pala ay may matinding problema sa dugo. O di, grabe yung sali ng dugo sa kanya. At sabi nga niya sa akin, napakahirap pala pa ganito. Ano? Kasi noong una, hindi nila nabigyan ng pansin. Akala nila simpleng simpleng pagbabalan ng dugo. Yung pala, ang trabaho pa naman, laging puyat.
0: Nako.
1: So sabi ko sa kanya, pag ganyan na lagi kang namumutla, kasi napansin ko namumutla, sabi ko, baka pwede ka mag-change ng work na pwedeng makatulog ka na maayos. Eh ngayon niya na-realize. Saka hindi siya nagtitake ng any medication or supplement. Tapos ang diet niya more on kung anong mabilisan na pwede niya kainin. So kaya ngayon niya na-realize na ganun pala kapag ikaw may sakit na, ang iniisip mo paano ka makabawi.
0: Tama, oo.
1: Ang problema magastos kung hahabulin natin yung kalusugan kung ito ay dahan-dahang nawawala.
0: Yun, no? Kaya sa mga katropa natin, mga kababayan natin dyan, ha? Dapat top priority natin. Kasi pag ginawa mong top priorities yan, mga kaibigan, no? In any way possible, gagawin natin kung ano yung kakayanan natin magawa para mapangalagaan talaga natin, ano? Itong natanging lakas at lusog ng ating pong pangangatawan, ha? Eh kasi no lang, Dok, yung pag-iingat sa katawan po natin, ano? Meron ka lang mga ibang isasakripisyo na kung saan yun yung way para maingatan mo yung kalusugan mo. Pero as simply as possible, Dok, maraming paraan na pwede nating mapangalagaan ang atin pong pangangatawan. Sa mga simple lang na nagagawa natin sa pang-araw-araw, ay pwede nating maingatan ang atin pong kalusugan, mga kaibigan, ha? So yan, ha, gawin nating topmost priority ang pagpapalakas at pag-iingat sa kalusugan natin kesa naman gagawin nating priority yung ating kalusugan kapag ito ay bumabagsak na o kumbaga pagka ito ay mahinang-mahina na.
1: Pag wala ka ng choice.
0: Oo, yun na nga.
1: No choice. Kailangan mo pumunta sa ospital or kailangan mo magpa-check up. Yun yung pinaka-worst scenario eh. Mas maganda yung may option ka. May option ka.
0: Ang hirap kasi sa atin, Dok, nasanay tayo dun sa tinatawag na sick system. Ano ba yung sick system? Tsaka ka lang kikilos pagka may sakit ka na.
1: Oo. Kumbaga, bihira yung mga taong nagbibigay ng, nagpopondo, nag-allocate ng budget for prevention.
0: Oo.
1: Yung mga pagtitake ng supplement, part ng preventive approach yan eh.
0: Oo.
1: So, ibig sabihin,
0: kumbaga parang investment yan sa kalusugan mo.
1: Kahit wala ka pang nararamdaman at malinaw naman sa'yo na tumatanda ka na, in your family, nandyan yung hypertension, yung diabetes, tapos ikaw ay nasa isang trabaho na stressful, you need to do something as preventive. Parang ganun yun. Di ba? Panagpapagawa ka ng bahay, ginagawan mo ng firewall.
0: Tama.
1: Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng pagpapagawa ng firewall, ay kahit walang apoy, ina-anticipate mo na pag magkaroon ng sunog, hindi masusunog yung bahay mo.
0: Oo.
1: Yun yung ano, yun yung the best principle ng pangangalaga ng kalusugan.
0: Yes. Oo. Yan ah. Kinakailangan yung tinatawag na pagiging proactive. Yun. Pagiging maagap, kung tawagin. Meron ko sabihan, Dok, di ba? Na
1: daig ng maagap ang masikap.
0: Ang masikap.
1: wag lang naman yung maagap tapos umuwi ng maagap din.
0: Yan lang.
1: Iba din yun.
0: Kasi iba talaga pagka naagapan natin yung mga karamdaman kesa sisikapin mo siya na gamutin kapag ito ay malala na o napabayaan na at nagdulot na ng samot-saring mga komplikasyon sa ating pangangatawan, ha? Kaya nandito ang programang ito, nandito ang kumpanyang Yes to Health para magtaguyod, ano? Itong mga preventive measures, katuwang natin yung ating pong mga powerful supplement na yan na pwede natin i-take every day, ha? With just one capsule, two times a day or three times a day ng ating pong mga suplemento. May mga katulong po ito, ha? Para ma-prevent natin ang napakaraming karamdaman na pwede maranasan na ating pong pangangatawan.
1: Kagandaan nito, partner, ang Santon Plus Gold, Santon VC, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay FDA approved na isang herbal food supplement. Hindi natin sinasabing ito'y gamot, pero ito ay malaki nagagawa pagdating sa tamang nutrisyon kasi yun ang purpose talaga ng supplement. Meron siyang high quality pharmaceutical grade extract at safe na inumin ng mga senior citizens, even ng mga buntis. Wala siyang harmful chemicals or anything na makaka-apekto, ano? At sa kahit sino na healthy man or hindi healthy, may sakit man o walang sakit na gustong uminom ng mga sustansyang pwedeng ibigay ng extract na nandun sa ating Santon Plus Gold. So, yun po yung sagot natin doon sa mga katanungan na madalas nating nababasa na kung sino pa ang pwedeng uminom ng Santon Plus Gold.
0: At sa mga sumaka-avail po yan, ha? Available yan sa mga pharmacies, mga local drugstores sa inyong lugar, sa ating pong online shopping store sa Shopee, pwede niyong i-order ang ating pong mga produkto. Ganoon rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic, pwede niyong mabili ang ating pong mga produkto, ha? Lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede niyong ma-avail dyan. At sa mga gusto mong makabisita sa ating pong mga wellness center, ay narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, Number 46 Finco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga dahil sa may collagen at glutathione nito. Sobrang nakatipid ako.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa. Mabilis ang mabuti ka. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Ang health information po nito ay headed sa atin ng Santon Plus Gold Coffee Mix. O, sa mga nakatry na ng Santon Gold Coffee Mix natin, Doc, ano? Baka nagtataka kayo pagka nagitimpla kayo ng Santon Gold Coffee Mix natin. May nakikita kayo na lumulutang na kulay green doon sa inyo pong mga tasa, sa inyo pong mga mug, ano? Ay, huwag kayong magtaka at mabahala. Ayan. Dahil yan nakikita po ninyo na yan ay extract ng isang powerful na compounds or herb na moringa, mga kaibigan, ha? At yan po ay beneficiary sa atin pong pangangatawan. Napakaraming benefits na may tulong yan sa pangangatawan natin. Kaya nga yan, Doc, ang isa sa mga main components ng atin pong Santon Gold Coffee Mix at Santon Gold Herbal Capsule.
1: Oh, paboritong gulay ni Kaindo at Kadoro.
0: Yan.
1: Itong moringa o malunggay, mga katropa, ang scientific name yan, Moringa oleifera. Ang coin name ng moringa ng malunggay ay Miracle Tree. Kasi mula sa kanyang dahon, sa kanyang tangkay, sa kanyang buto, sa kanyang balat, hanggang ugat, ay mayroong tinatawag na medicinal properties. Mula pa nung unang panahon ay ginagamit na ang moringa ng mga traditional healers until now. Nakitanan ito ng powerful bioactive compounds. Kasi ang nagdadala kasi ng diba, Santon Plus Gold or yung mga produkto natin, kung anong laman niya, yun ang may mga pag-aaral na nagsasabi na ito ay may benepisyo sa kalusugan. Una, mayroon itong mga potent phytochemicals. Pero bago natin pag-usapan yung mga phytochemicals, unahin muna natin yung kanyang nutritional value. O kaya tinatawag siyang superfood.
0: Gano'n ba ka-nutritious itong moringa na ito?
1: O just imagine, kaya nga tinawag nila na ang moringa daw ay kompleto. O, ang protina niya, ha, ito, minsan di tayo makapaniwala na. Ang comparison dito kasi is per 100 grams. Ang protein ng moringa, kung i-compare mo doon sa yogurt saka sa milk, alam mo yung 100 gram ng moringa, meron siyang 6.7 to 9.4 grams of protein. While yung yogurt, 1 gram. While milk, 3.2 grams. So, mas mataas pa ng dihamak ang protein ng moringa, ng malunggay. Kumpara mo doon sa mga, alam natin na marami talagang protina. So, huwag kayong mag-alala kung wala kayong pambili ng gatas, minsan, hindi nyo alam yung yogurt, walang pambili ng karne. Kung may moringa kayo, mga katropa,
0: may malunggay dyan sa bakuran ninyo,
1: may protein ito. Sa vitamins naman, ang vitamin A, napaka-importante niyan sa paningin natin, mga katropa, 3 to 10 times more vitamin A kumpara mo sa carrots. Ang pag-vitamin A yung pinag-uusapan or beta-carotene, laging na tumatakbo sa isip natin, carrots. Pero ang malunggay, katropa, ay 3 to 10 times more vitamin A than carrots. Sa vitamin C naman, 6 to 7 times more vitamin C than orange or citrus. Grabe. Minerals, katulad ng calcium, mataas ng 3 to 4 times ang calcium niya kumpara sa gatas. At ang iron content niya ay 4 to 5 times na mas mataas kesa sa spinach. Kasi pag iron, commonly spinach yung pinupost natin. Sa potassium naman, which is very important sa puso, at ang pinakang nangungunang prutas for potassium supplement, potassium source, banana o saging. Alam nyo ba na 3 times more potassium ang 100 grams of leaves ng malunggay kumpara mo sa 100 grams ng saging? That's based on study. So, hindi nagpapahuli yung malunggay pagdating sa nutritional value. Pagdating naman sa kanyang other function, meron siyang tinatawag ng mga potent phytochemical. Alam mo ba, ang pinaka most powerful compound inside moringa ay yung glucosinolates at yung isothiocyanates. Ito yung key compound niya, na doon sa mga compound na yon, yung isothiocyanate, yung moringin ang pinakang pangunahin na ito ay napakataas ng kanyang anti-inflammatory effects. Alam naman natin na most common problem ng tao ngayon related sa inflammation. Ang kanyang ability to help the body lower sugar is mataas din. At ang kanyang natural detoxification enzyme para ma-detox yung liver natin ay mataas din. At meron siyang natural ability na protection na ng katawan against metabolic syndrome. Ano ba yung metabolic syndrome? They call this syndrome X. Na kung saan tumataas yung insulin sa dugo mo kasi hindi nagagamit ng katawan yung insulin. Because commonly, yung insulin resistant na diabetic situation like type 2 diabetes, nagiging dahilan ng pag-trigger ng syndrome X or metabolic syndrome. Kasama na dyan yung obesity, hypertension, pagtaas ng cholesterol. Kasama yan sa metabolic syndrome. And also, meron pa siyang antimicrobial property. Isa pa lang yan, ha. meron pa siyang flavonoid na ang pinakasikat na flavonoid na meron dito yung quercetin at kemperol.
0: Mm-hmm.
1: Na napakataas ng kanilang ORAC value or powerful antioxidant quantity quality. Nakakatulong siya sa pag-relax ng blood pressure natin. At alam naman natin ang quercetin anti-allergy.
0: Natural antihistamine.
1: Yeah, yun yung ginagawa ng ng quercetin. Kaya nga sa nature, ang natural antihistamine ay quercetin. Mm-hmm. Meron din yan sa sibuyas.
0: Yes.
1: Oh. Meron din yan sa ginger at saka sa garlic.
0: Garlic, yan.
1: Oo. Saka mataas din ang nagagawa ng quercetin at kemperol against oxidative stress. Mm-hmm. Yun yung mabilis nagpapatanda sa tao.
0: Sa tao.
1: O, isama mo pa yung pinolic acid. Ito, lagi ko itong binabanggit, yung chlorogenic acid na isang pinolic acid na tumutulong naman kung meron kang mataas na blood sugar o meron kang mabilis na pagtanda. O, yan yung mga benepisyo na makukuha natin doon sa moringa. Sa usapin naman na may kinalaman sa puso, blood pressure, cardiovascular function, meron siyang natural alkaloids na nakatutulong naman sa suporta sa ating cardiovascular function. At speaking of carotenoids, especially doon sa dahon, mataas din ang beta-carotene at lutein nitong moringa.
0: Moringa.
1: Kaya magtataka, di ba ang mga carotenoids, makukuha mo lang sa kulay orange and kulay yellow. Pero bakit mataas yung carotenoids ng moringa?
0: Moringa.
1: Hindi nyo ba napapansin na pag ang malunggay leaves ay nagmamature, nagiging yellow ang kulay ng kanyang dahon?
0: Mm-hmm.
1: Sabi ng iba, ay tuyo na yan, itapon na yan. Hindi. Because meron talaga siyang carotenoid inside. Kaya lang, mas dominante yung chlorophyll.
0: Tama.
1: Kaya di ba nakikita nyo, hindi pa naman tuyo, pero yellow na.
0: Naninilaw na.
1: Naninilaw na. Kasi pag bumaba yung chlorophyll, lumalabas yung carotenoid niya, yung beta-carotene niya. Na trabaho naman yan, proteksyonan yung mata, i-boost yung immune system function, at pagandahin yung function ng skin, especially to avoid other problem like oxidative stress. To summarize, ang moringa, sa mga pag-aaral, hindi naman tayo dito nag-iimbento lang. Ito, you can do your research. Ang moringa, to summarize yung kanyang phytochemical, ano nagagawa sa katawan na posibleng makatulong sa atin, number one, reduction of inflammation. Ang daming sakit na pwedeng ang dahilan ng inflammation. Yung blood sugar kapag tumataas, moringa can really help us. Yung improvement ng cholesterol level, yung suporta sa kalusugan ng puso natin, yung pagpapaganda ng abilidad ng liver na maglinis o magdetoxify, yung pagbo-boost ng immune function, ganun din yung strong antioxidant protection. Kaya nga pala ang malunggay o moringa is one of the highly priced breeds the ball sa buong mundo. Kaya tinatawag nga nila itong tree of life and also superfood. Now you know bakit isa ang moringa sa pinili ng Yes to Health na ilagay sa ating mga produkto. Because ang moringa ay powerhouse of nutritional nutritional support sa ating katawan.
0: Mm-hmm. Thank you so much, Doc, sa napakaraming infos na yan about sa isa sa mga components ng ating po mga produkto. At ito ay tinatawag na common na sa atin, vegetables, or common herb dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Napakarami yan. Kahit saan, pwede kang makakuha. Lalo na kung itatanim ka, meron ka na agad dyan sa inyong bakuran, So, sa mga kababayan natin, yung iba, binabaliwala lang ito, Baga, hindi ganun ka pinapahalagahan. Pero ito po, mga katropa, ay punong-puno ng nutrisyon, punong-puno ng mga bioactive compounds na malaki ang naiutulong sa buong pangangatawan po natin. Lalong-lalo na kung nakukuha po natin yung mga medicinal properties niya. Marami kasing, dahilan kung bakit hindi rin natin napapakinabangan yung mga properties na nandoon sa moringa o dun sa malunggay, mga kaibigan, Like yung sa preparation nito, the way na i-ingest natin ito sa ating pong true foods, minsan nababawasan yung kanya pong kabuuan ng mga sustansya. Minsan naman halos wala na tayo nakukuha na sustansya mula dito.
1: May mga may mga procedure na ginagawa sa mga natural extract, mga substance na tama ka, it can change yung kanyang value. Kaya nga, as much as possible talaga ang gagawin natin, at least consume it doon sa kanyang natural form.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Ang kaganda naman ng moringa, matibay siya.
0: Yes, Doc.
1: Kaya nga, ito yung gulay na pag niluto mo, green na green pa rin eh. Di ba? Kaya minsan, pag kinain mo, buo, di ba? Hindi mo naman, hindi naman natin chinachap yung moringa. Paglabas, buo pa rin.
0: Yun lang.
1: Kaya, yun yung question. Napakita ba kaya natin yung extract ng, yung, ano tawag dito, yung sustansya ng malunggay, eh, kinain natin, tapos paglabas, buo pa rin, parang hindi natunaw. Yun yung problema.
0: Yeah.
1: O, kasi very tough ang, ano, matibay talaga yung, yung structure ng malunggay.
0: Malunggay.
1: Very dense. Kaya ang, ako, sa mga studies natin, sa naturopathy, ang pinaka the best form ng pagkain ng malunggay, either in dried form, yung air dry, extract or juice, at saka yung ginagawa ng sa ating product na dry, yung extract niya na talagang hindi dumadaan sa heating procedure.
0: Standardized extract.
1: Standardized extract. Kumbaga, mas enhance, well, isang capsule, how many milligram of moringa ang meron, halimbawa 50 milligram. So anong equivalent niyan sa fresh moringa? Napakalaki ng napakalayo ng agwat, oo. Na pwede nating pakinabangan yung extract na 'yon sa isang kapsula. Kaya nga I rather na ang supplement natin talagang go into category of supplement. Kahit pa masasabi mo minsan na bakit doc pag uminom ng Santon Plus Gold hindi naman yun gamot eh but parang gumagaling yung sakit. Eh kasi yun ang mechanism of ano, healing. Sa healing ang katawan ang nagpapagaling.
0: Yes.
1: Sa naturopathy, we believe that the body is capable of healing you. Anong kailangan ng katawan? I-equip mo siya. Anong kailangan ng katawan? Kailangan mo ng vitamin C? Okay, I give you vitamin C. Kailangan mo ba ng mineral? Okay, bibigyan kita ng calcium. So the body can use that to heal itself. Ganun naman ang mechanism of healing in the body. O, yun yung nagagawa.
0: Kailangan i-provide mo lang yung tools na kinakailangan ng katawan mo at siya na mismo yung gagamit nun, gagawa nun.
1: Tama. Kung maiintindihan lang natin mga katropa yung abilidad ng katawan to heal itself, which the doctors really know that, bakit ka nangangailangan o bakit dumarating sa punto na kailangan mo na ng maintenance? Panglaban sa high blood, panglaban. Yun yung punto na ang katawan mo, bumaba na yung kanyang natural ability. So, wala na siya. Mahina na siya. So, kung hindi ka gagamit ng maintenance medicine, eh baka magbarabara na yung daloy ng dugo mo. Kaya nga, kung ayaw nyo na mag-rely sa maintenance throughout your life, ayusin nyo muna yung lifestyle nyo, yung pagkain nyo. Kasi pag ikaw ay naging pasaway, pagdating sa pagkain mo, wala kang choice. Kaya nga lagi natin sinasabi sa mga katropa natin na may high blood, magpakonsulta kayo, magtanong kayo sa doktor, at ang doktor ay magbibigay sa inyo ng reseta kung kinakailangan nyo talaga. Pero alam niyo ang pinakang ano, kahit sinong doktor ang tanungin mo, ano po ang pinaka the best way para maiwasan yung sakit sa puso, high blood, diabetes, alam mo ang majority of answer, lifestyle change.
0: Yun.
1: Healthy lifestyle, healthy diet, exercise. Kasi alam naman talaga nila na yung maintenance hindi sapat yan. Kaya nga dami nagme-maintenance, nai-stroke pa rin, napaparalyze pa rin. Bakit? Kasi na-overpower yung epekto ng maintenance.
0: Tama po.
1: Di ba? Okay yung maintenance eh. Pag ininom mo, bababa yung BP mo. Ay, ang problema, tinapatan mo naman ng pagkarami-raming mantika. O, din ang mangyayari. So, yun yung ano, dapat natin ma-realize. Kasi sa totoo lang, hindi naman mahirap i-prevent yung sakit. Ang tanong lang, paano? Mayroon pa tayong simple knowledge kung paano natin nahadlangan ito. Yun ang dapat nating alamin. Araw-araw, dinidiscuss naman natin ito dito. Ano?
0: Yun, ha? Sa mga katropa natin dyan, kinakailangan ng combination, ano? Modification, yan, ng ating mga pagkain, and cooperation. Siyempre, meron tayong counterpart na gagawin. Not only relying dun sa atin pong mga maintenance medications, dun sa mga supplementation na atin pong iniinom, yung atin ngang favorite tagline, ano? Na kapag maayos yung ating kinakain, sakto, tama yung ating mga kinakain, hindi naman natin talaga kinakailangan ng mga manggagamot na yan. Kasi ano yung gagamutin sa katawan natin if okay naman yung ating pong pangangatawan through correct lifestyle and yung healthy foods na kinakain natin. Ano? But then, kung mali yung ating pong pagkain, mali yung ating pong lifestyle, mali yung ating pong mga habits, kahit na sino, kahit na gaano kagaling na doktor, kahit na gaano karaming mga gamot ang ating ipasok sa ating pangangatawan, it is useless.
1: Kasi nagre-rely din naman yung mga doktor sa katawan natin. Kaya di ba kahit gaano kagaling espesyalista ang doktor, kung ang katawan bumigay na, ayaw nang mag-response, ayaw nang mag-heal. Wala, namamatay din ang tao. Kaya ang bottom line talaga dito, if you want to live longer, balikan mo yung ano, yung previous, ano ba yung ano ng tao nung unang panahon? Bakit ang noon bihira yung cancer? Bakit noon bihira ang heart attack? Well, ngayon ang heart attack is number one. Pumapangalawa yung cancer. At alam mo ba ang nangungunang cancer ngayon based on latest survey?
0: Yes, no.
1: Worldwide, lung cancer.
0: Grabe.
1: Oh, lung cancer ang nangunguna ngayon. I think because of the pollution, etc. Pero ang punto dun is yung mga sakit na yan is hindi yan gaano katalamak noon ang panahon. So siguro dahil sa pagbabago ng lifestyle talaga ng tao, yung mga sakit na bihira noon, yun na yung dominant ngayon. O, kaya ang pinakang magandang gawin ngayon, back to basic tayo. Di ba? Maganda, kainin natin yung mga pagkain talagang alam nating natural, less processed, kasi hindi mo naman masasabing huwag kang kumain ng mga nagproseso na eh. Napaka-imposible nun. Kasi bumibili tayo sa market.
0: Tama, Dok.
1: May mga process yan. Kaya lang, the less process na gawin sa pagkain, much better.
0: Much better. Oh. Okay. So, mga katropa nyo, mga kabayan din, ha, na gustong makisali sa atin pong talakayan, sa ating programa, i-text siya lang ang inyong pong mga mensahe at mga katanungan sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ka rin ka masaya lang yung mga katanungan, lagyan ng pangalan at address para makatalin siya dahil dito sa atin pong programa.
5: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
6: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Zantong Vitamin C.
8: Zantong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
9: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
8: Premium D3 food supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Zantong Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Zantong Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
6: Zantong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zantong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
0: Sa mga coffee lover, na mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, yung hindi buo ang araw nila pag hindi nakakainom.
1: May mga
0: nakakahigop ng kape. At merong iba, Dok. Sinasabi nila, hindi ako mabuhay pag walang kape.
1: Eh, isip nyo lang. Ayan. Yun.
0: Sa mga kababayan natin, ang mga mahilig sa kape dyan, choose your coffee wisely.
1: Actually, yung coffee, it's just a coined word, a term used for something na iniinom natin that, you know, maraming klase ng kape. That make us, relax,
0: happy.
1: Oh. So, marami talaga na ganun. Kaya nga tayo, di ba, for example, yung pasyente, may high blood. Meron siyang sakit na pwede mag-react siya sa high stimulating drinks. Kumbaga, ako, personally, I'm not against. May mga research naman about coffee. But the problem is, kasi coffee is antioxidant. Kaya nga yung mayroon tayong yung Zantong Gold Coffee Mix, may coffee yan. Pero not too much. Kasi nga, may study din naman. Kaya lang ang problema eh, wala kang choice. Kasi may mga tao na talagang instead na maging okay sila sa regular coffee, tumataas yung BP nila eh.
0: Tama daw.
1: Nangangasim sila. So, not against any kind of coffee. But the point here is, hindi mo naman pwedeng sabihin yung tao na, "Uy, wag ka na magkape." It's a bad idea. Alam mo?
0: May ano yung kasi yan, Dok? May psychological effect.
1: Yes, at saka imposible. Sasabihin lang sa'yo, "Okay po." Pero pag-uwi niya, magkakape pa rin yan. So, ang pinaka-wise idea is to replace whatever

0: pay lang yung cravings mo.
1: Because of protein. Mm-hmm. Oh, may mga ganun. Pag-gising sa umaga, gusto magkape. So, ang ginawa ng Yes to Health, simple. Huwag tanggalin yung kape, palitan. Mm-hmm.
0: Palitan.
1: Habang hinihigop nila, nai-enjoy nila, masarap. Hindi sila mangangasim, hindi sila magpapalpitate. Mm-hmm. Successful. So, meron naman mga tao na ang problema nila, kulang sila sa calcium, humihina ang buto, mm-hmm. diabetic sila. Mm-hmm. So, inilabas naman natin yung premium D3 coffee yun, mix. No. Kasi, alam mo, yung vitamin D3 is essential nutrient, vitamins, for bone integrity. Mm-hmm. Hindi lang calcium, kasi yung mm-hmm. iba kasi nakafocus lang sa calcium. Hindi lang calcium, kasi yung calcium in D3, partner yan eh. Mm-hmm. Without each other, hindi yan magiging effective.
0: Mm-hmm. At alam niyo ba mga katropa, mm-hmm. ha? Konting fact lang, na ang calcium, pag lagi kayo nag-take ng calcium at yung calcium sa katawan mo, hindi nagagamit ng iyong katawan at dumadami lang, prone kayo sa calcium deposit sa mga kaugatan ng inyong pangangatawan.
1: Oh, yung kaya nga yung term na calcified, mm-hmm. calcification. Mm-hmm. Even yung gallstone mo, ang calcium yun. And,
0: even yung kidney stone.
1: Kidney stone, calcium.
0: Calcium oxalic stone, kung tawagin na stones.
1: Ibig sabihin, ang calcium, okay siya. Mm-hmm. Pero hindi siya okay kapag hindi siya na-absorb ng katawan.
0: Yan.
1: So, instead of helpful o healthy sa katawan, mm-hmm. nagiging abala siya.
0: Burden,
1: nagiging burden sa katawan natin. So, nilabas natin yung premium D3 coffee mix instead na yung na nag-iisip sila sa kaya ko hahanap ng pampalakas ng buto.
0: Mm-hmm.
1: Eh, sa tingin mo, alin ba ang pinakamalapit sa buhay ng tao?
0: Mm-hmm.
1: Yung pag-inom ng iba't ibang hahanap ka ng mga supplements mm-hmm. o yung kape?
0: Kape.
1: Kaya naisip
0: kasi ang kape
1: natin,
0: ang kape dok hindi nakakasawa.
1: At saka sabi nila sa isang pag-aaral, coffee is next to gasoline in terms of commonly traded commodities. Kasi gas ang pinakamataas pinakang highly traded.
0: Uh-oh.
1: Then alam mo next, coffee.
0: Kape.
1: Walang bansa sa mundo na hindi alam ang kape.
0: Mm-hmm.
1: At saka ang coffee is nagiging basis ng economy yun. Mm-hmm. Like tiyan mo sa Amerika, nung nagkakaroon sila ng ang kape natin, ang taas na ng presyo, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Oo. So, ibig sabihin, pinakamalapit yun sa kanila, pinakapamilyar.
0: Mm-hmm.
1: So, nilagay natin doon para hindi na kayo mahirapang humanap ng vitamin D3.
0: Mm-hmm. Yan.
1: Saka yung iba kasi, may mga psychologically,
0: yun nga,
1: wala naman silang sakit. Bakit sila inom ng kapsula?
0: Yun
1: nga. Doon natin sila sa punto na yun na huhulihin.
0: Mm-hmm.
1: Na magkakaroon sila ng benepisyo kahit hindi silang uminom ng kapsul, pero meron silang benepisyo sa pagkakape.
0: Mas napapadaling yun.
1: Yes,
0: yung pagkakapasok nyo ng mga bitamina sa inyong pangangatawan without any hindrances sa inyong pong isipan.
1: Another thing naman,
0: mm-hmm.
1: nakita natin na yung pag umidad ka na ng mga 40s pataas,
0: mm-hmm.
1: ang common complaint, sakit ng tuhod,
0: mm-hmm.
1: sakit ng balakang,
0: mm-hmm.
1: tapos nangungulubot, mm-hmm. pumapangit. Eh, sino ba naman ang taong ayaw manatiling maganda?
0: Oo.
1: Di ba? Lalo puhunan mo yung face mo. Di ba? Kaya nga, idol na idol natin si SM Buddy Oberas.
0: Yan, no?
1: Hulaan mo ilang edad ni Sir Buddy. Hindi ko mahulaan eh.
0: Mga may 60 na kaya si Sir Buddy.
1: Hindi ko lang sure. Pero poging-pogi pa rin, di ba?
0: Kasi kung makikita mo siya sa personal na talaga, batang-bata pa talaga eh. Actually, bata pa lang talaga ako. Sir Buddy na yan.
1: Parang di tumatanda. How to be you, sir? yun. Mahalaga yun.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang personality ng tao, hindi lang nakadepende sa ugali.
0: Mm-hmm.
1: Pwede rin tingnan yung appearance mo.
0: Yes po.
1: So, yun ang nakita natin. Ngayon, naisip ng management, especially ng ating bossing, na Dr. Militoy, maglabas kaya tayo ng coffee na habang hinihigop nasusolusyonan dahan-dahan yung nutritional requirements sa mga ganyan mga pananakit ng kasukasuan, pagpangit ng balat, pabilis. So nilabas natin yung Santon Gold Coffee Mix.
0: Yan,
1: Nilagyan natin ang 5 herbal extract na ang karamihan doon nandun din sa Santon Plus Gold. Nilagyan ng glutathione, at nilagyan ng collagen. So yun. So that's how we plan supplements and even simple coffee na pwede nyong ipatronize mga katropa. So, ibig sabihin, wala kayong ibang gagawin kundi to change kung ano ang nakasanayan to something healthy, something new, something adapted sa katawan, something that will not give you any palpitation. Kasi yung iba talaga, gustong-gusto nila ng kape, ayaw ng kape sa kanila. Bakit?
0: Marami nga nagsasabi, Dok. Ako talaga, hindi talaga ako nagkakape.
1: O, china-challenge
0: nila. Every morning.

0: Hindi talaga ako nagkakape kasi nga umaalma yung sikmura ko. And sabi natin, why not try Santon Gold coffee mix natin? Ha? At marami-rami na dok ang nakapag-try ng Santon Gold coffee mix.
1: Yes.
0: At nabago yung pananaw nila sa pag-inom ng mga coffees, mga katropa. Ha? O, sa mga kababayan natin dyan, na, kumbaga, yun lang yung nagiging hadlang para ma-enjoy mo yung paghigop. Ayan, ng kape, lalo na tuwing umaga. Ayan, ayan, napakasarap talaga magkape, ano? Yung iba nga, kahit tanghali, dok, nagkakape. Actually, meron ako ditong kape na tinimpla ko kanina. Ayan. O, anytime, pwedeng makainom, ha? O, subukan nyo yung Santon Gold Coffee Mix po natin, mga kaibigan. Baka mabago din yung paranaw ninyo about sa mga coffees, ano? Kasi ang Santon Gold Coffee Mix natin ay talagang swak na swak sa panlasa ng mga Pinoy. At ang kagandahan dyan, mga katropa, yung mga nararamdaman mo na mga contraindication sa inyo pong stomach area kapag ka umiinom ka ng mga usual coffees na nakasanayan po ninyo, ay hindi nyo mararanasan kapag humigop kayo ng Santon Gold Coffee Mix natin, ha? Okay, sa mga kaibigan natin dyan, sa mga gusto makasubok ng atin pong Santon Gold Coffee Mix, available po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin yan ma-avail sa atin pong online shopping store sa Shopee, or di kaya ay sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic, available po ang atin pong kape na yan. Napakasarap na kape at very beneficial na coffee, mga kaibigan. Ha? Santon Gold Coffee Mix. Ito yung atin pong friendly coffee. Lalo sa mga kababayan natin, ayun na nag-aalangan because of their sugar issues, ano? Yung sabi na doc, baka hindi pwede yan sa akin kasi ano, mataas yung sugar ko, Doc Algie.
1: Hindi nananakit ng puso yan. Friendly talaga.
0: Yun. Oh. Ay, maganda ang Santon Gold Coffee Mix natin kasi stevia ang pinangpatamis diyan, ha. So, hindi yan nakakapag alter ng inyo pong blood sugar level sa inyo pong pangangatawan. So, safe na safe inumin, mga kaibigan, ha? Okay, sa mga katropa natin, mga kabayatin, kung meron kayong mga katanungan at gusto nyo sumali sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa, huwag pong mahiyang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo, mga katropa. Doc, dito meron nagtanong. Mm-hmm. Ako po ay laging tagasubaybay ng inyo pong programa. Ako po ay laging nanghihina at malata kahit walang ginagawa.
1: Mm-hmm.
0: Parang lutang palagi. At minsan masakit ang ulo at nahihilo. Ano po ba ang dapat kong gawin at inumin? Salamat po. Malupo ito ng May Kawayan, Bulacan.
1: So maraming dahilan ng panghihina. Nakapagpa-check up na kaya si Ma'am Malu.
0: Yun nga, maganda makapagpa-konsulta.
1: Kasi ang daming dahilan ng panghihina. Kasi yung panghihina na tama, yung na-discuss na natin natin eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung sa totoo lang, mas marami yung panghihina pag wala kang ginagawa.
0: Mm-hmm.
1: Kasi una, lack of exercise.
0: Yung ba yung tinatawag, Dok, na pagod sa kakapahinga?
1: Yes, pwede yun.
0: Pwede yun.
1: Huwag ka namang magagalit nun, ha? Ano lang to? Just a discussion para matimbang-timbang natin. Kasi ang tao, kapag kulang siya sa oxygen, dahil mabagal yung kanyang circulation, dahil hindi siya masyado nag-exercise o nagagagalaw, pwede talagang bumaba yung energy production.
0: Isang key factor.
1: Kasi alam mo, katawan natin, adaptive siya eh.
0: Mm-hmm.
1: Pag kailangan mo ng energy, the body will give you energy.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kita mo yung mga ano, yung mga magsasaka, ang haba ng buhay nila. Bakit?
0: Opo.
1: Because every day, they use the body, they exercise. So, isa sa reason, yan, lack of exercise. Pangalawa, lack of sleep. Kasi pag kulang sa tulog, talagang literally lobat ka.
0: Oo.
1: Kasi pag kulang ka sa tulog, mga katropa, pag ang katawan mo hindi nag-produce ng maraming melatonin sa gabi, bababa din yung serotonin mo sa umaga.
0: Mm-hmm.
1: Serotonin production mo. Serotonin is for energy.
0: Mm-hmm.
1: Yan yung nagiging responsible bakit tayo energetic, ba tayo masigla sa araw, ba tayo malakas. Pwedeng poor nutrition. Commonly, iron deficiency, kulang sa B12. Kasi pag kulang ka sa B12, hihina yung nerve mo.
0: Mm-hmm.
1: Pag humina yung nerve mo, ang pakiramdam ng mga kalamnan mo, mahina. Pwede rin stress.
0: Tama,
1: kaya may mga taong, di ba, pag ikaw ay broken-hearted.
0: Mm-hmm.
1: Bakit tinawag nilang broken-hearted? Because mm-hmm. it literal na during the time na malungkot ka, yung puso mo, hirap na hirap, nagpapalpitate ka, tumataas yung blood pressure mm-hmm. mo. Pwede maging dahilan yun. Ano? Kaya pa-check up kayo, pwede rin may infection, pwede rin mababang hemoglobin mo, pwede rin ang sugar mo may problema, either high or low.
0: Mm-hmm.
1: Yun. So, ang maipapayo ko lang, una, magpa-check up kayo, ma'am, bakit kayo lagi nanghihina, at habang ginagawa niyo yung prosesong yan, subukan niyong uminom ng ating Ultimate Trio. O, yung ating Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Pwede kang uminom ng kasabay ng vitamin C natin, kahit 1 capsule once or twice a day. Then, yung ating premium D3 soft gel capsule, 1 capsule 2 times a day.
0: Mm-hmm.
1: Then, take more water, hydration. Kasi minsan, dehydrated ka pala, kaya ka nanghihina.
0: Yan na nga.
1: Oo. So, sana magpaano kayo. Minsan, alam mo, thyroid din. Thyroid problem.
0: Mm-hmm.
1: Pwede yan. Pwedeng, yung iba parang may tinatawag na sila ng psychological.
0: Mm-hmm.
1: May ganyan ako eh, na kaibigan. Psychological. Kasi alam mo kung bakit.
0: Mm-hmm.
1: Kasi lagi sila nag-aaway ng asawa niya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lagi siya may sakit, lagi siya nanghihina. To the point na lagi ng ospital. Pero nung yung asawa niya, mawala.
0: Mm-hmm.
1: Bigla siyang gumaling.
0: Mm-hmm.
1: Doon mo makikita yung psychological impact ng ano, ng stress.
0: Mm-hmm.
1: So, yun mga ano ha. So, yun lang, inom kayo noon, tapos kain kayo ng maraming ano, gulay at prutas, iwasan ang laging matatamis. Kasi nakapagpapabagal po yan ng yung iba kasi akala nila nagiging energetic sila pag masugar ang kanilang kinakain, mm-hmm. baliktad. Pwede kang maging energetic bigla tapos bigla magka-crash ka rin.
0: Mm-hmm. Babagsak din ka.
1: Babagsak din yung energy level mo.
0: So, yun ha, sa mga kaibigan natin na parang ano lagi, exhausted lagi ang kanila pong pakiramdam, ay kinakailangan ma-pinpoint kung ano ba yung kulang sa ating pangangatawan, ano ba yung nagiging root cause kung bakit yung energy natin ay ganun na lang kababa, mga katropa, no? Mainly yung mga sustansya na ating pong naipapasok sa ating pong pangangatawan ay baka kulang na kulang din, ha? So, na kailangan punuan natin ng sapat na nutrisyon ng ating pong pangangatawan. At yung mga nabanggit ni Doc, ano? Nutrition, water, oxygen, yung kinakailangan ng ano natin eh, dugo natin. At ng iba't ibang sistema ng ating pangangatawan para mag-impart ng energy, ano? Magbigay ng enerhiya sa atin pong pangangatawan. Kasi kahit na sapat yung ano, Doc, sapat mm-hmm. yung nutrition sa katawan mo, pero mm-hmm. kulang naman ng oxygen, manghihina yung mga tissues mo.
1: Yes.
0: Kapag kulang ka naman ng ano, kulang naman ng nutrition at sapat yung oxygen, eh hindi rin na maganda, ano?
1: Kaya nga binigyan tayo ng tinatawag na laws of health.
0: Ibig
1: sabihin sa laws of health, hindi lang isa 'yon, yung component ng laws of health. Pag sinunod mo yung sabihin natin, sinunod mo yung 7. Nilabag mo yung isa. Abay, magkakasakit ka pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang katawan natin, kaya nga tinatawag na holistic.
0: Mm-hmm.
1: Any deficiency, any weakness sa ating katawan, ramdam ho yan ng buong sistema. Mm-hmm. Every part of the body will suffer. Kaya sa atin, ang laging tinitingnan natin, ano yung makakabuti sa buong katawan.
0: Mm-hmm.
1: O kaya nga alam mo, pagdating sa mga ganong usapin, sustansya talaga ang pinaka-the best.
0: Yeah, so.
1: Kasi any nutrients na kainin natin, hindi lang isang bahagi ng katawan natin ang mabe-benefit, every part of the body will be benefited.
0: Mm-hmm.
1: That's the power of nutrients.
0: Mm-hmm. Okay. Eh, Doc, another inquiry. Doc, what about dark chocolate daw as substitute sa kape na kinakape niya? At is it good? Si Ma'am Testo, 72 years old.
1: Oh, yes, yes. Ang dark chocolate, ang actually yung cocoa, yung cacao.
0: Cacao,
1: which is the primary source of chocolate. Eh, healthy po yan. Mataas ang flavonoid niyan. Mataas ang kanyang nutrients for the heart, for the circulation. Pero stimulant pa rin ang tsokolate. Meron pa rin caffeine. Kaya wag too much.
0: Stimulante pa rin kasi.
1: Stimulant pa rin ang chocolate.
0: Oo.
1: Like coffee, it's a stimulant. Pero pagdating sa, alam mo, iba kumakain sila paminsan-minsan.
0: Mm-hmm.
1: Bakit dark chocolate? Kasi kulang yung sugar niya, less.
0: Mm-hmm.
1: Less yung sugar niya. Tama yung kay ma'am. Pero hindi naman tayo killjoy eh. Kung tinatanong natin may benepisyo ba? Yes, may benefit. Kasi isa yan sa pagkain na tinuturing kasi nila na malaki ang naitutulong sa katawan as antioxidant.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang kasi may mga pagkain, kahit gaano kaganda, kahit gaano kasustansya, mm-hmm. dapat ay in moderation.
0: Yun.
1: At isa yang dark chocolate.
0: Oo.
1: Kasi pag sinabi natin, ay oo naman ho, napakaganda ng dark chocolate. Baka naman,
0: baka nyo naman
1: baka nyo ng araw-araw yung chocolate na dark chocolate. Eh, hindi rin siya maganda. Mm. May certain rin po yan. Limit. Pero kung iniisip nyo, halimbawa, pwede ba akong kumain? Yes, pwede naman. Especially, hindi naman kayo, kumbaga, wala naman kayong issue pagdating sa nervyos na nagre-react sa possible ano ng ano. Pero less ang ano ang stimulant ng ano ng
0: kakao
1: compare mo sa coffee talaga. Kaya karamihan talaga ginagamit na ano yan, substitute.
0: Yun, no? Sa mga kaibigan natin, ha. Okay, ito another inquiry, doc. Pwede po ba sa high blood? Okay, binanggit siya na isang klase ng chocolate drinks.
1: Hmm?
0: O, hindi po ba ito nakaka-diabetes kung dalawang sachet araw-araw? Aba,
1: dalawang sachet araw-araw.
0: Mga chocolate drinks kasi, meron talaga yung
1: impact. Tingnan mo yung content.
0: Oo. Merong impact yan sa atin pong pangatawan.
1: Sacrifying yun eh, yung mga chocolate drinks.
0: Oo.
1: Di ba laging pinopromote yun for energy?
0: Mm-hmm.
1: Alam mo kung bakit? Mm-hmm. Ang taas kasi ng sugar content nun.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Ngayon, kung kayo ay marunong tumingin ng label ng nutrition facts ng inyong iniinom, check nyo yung nutrition
0: makikita
1: facts.
0: Makikita mo doon.
1: Gaano kataas ang kanyang carb, ang kanyang sugar, doon mo makikita po yun.
0: Total sugar niya.
1: Pag ang total sugar niya mataas, masyadong mataas, limitahan or hanap ka ng iba alternative.
0: Yan, oo.
1: Ganun yung suggestion ko sa inyo.
0: Mm-hmm. Eh, mag Santon Gold Coffee Mix ka na lang.
1: O, Santon Gold Coffee Mix, healthy ano talaga yan. Yun yung dinesign for dun sa mga taong may health problem na talaga.
0: Ang Santon Gold Coffee Mix natin, it will impart also lots of nutrients sa ating pangangatawan, plus yung collagen niya at glutathione. Kung ang iyong iniisip is para sa mga kasukasuan, para sa mga ligaments ng ating pangangatawan, ano, and overall health, eh, napakalaki na pwedeng maitulong ng Santon Gold Coffee Mix natin. Kung gusto mo naman, maging sapat yung protina, maging balance yung hormones sa pangangatawan nyo, nandyan yung ating ding Santon Plus Coffee Mix, mga kaibigan.
1: Okay, iba kasi yun. Santon Plus Coffee Mix. Actually, yun yung pinakang unang-unang coffee na nilabas ng Yes to Health. Yung soy-based herbal healthy coffee.
0: Yun yung kahit mga bata, doc, pwede makainom ng Santon Plus Coffee Mix natin.
1: Yung mga pamangking ko, ginagawa nilang pulburon yun.
0: Sarap kasi, no?
1: Pag binigyan mo ng ayaw nila nung titimplahin, gusto nila gawing pulburon. Eh, alam mo naman, di ba? Tapos pagkatapos sila kainin yon, iinom sila ng tubig, sabay magsayaw-sayaw sila. Parang tinitimpla nyo lang sa tiyan nyo. Ayan, joke lang yun, ha. Pagayahin nyo pag kumain kayo tapos uminom ng tubig at sayaw-sayaw kayo.
0: So sa mga kabayan natin, ha, na gustong makahigop ng mga alternate na drinks, ano, na gusto niyo po ninyong mainom pampalit sa mga nakaugalian po ninyo na mga kape or any drinks dyan, ano, eh subukan nyo yung atin po mga healthy choices of coffees natin.
1: Kung sila naman ay wala talagang hilig sa coffee, may mga ganun, eh. Hindi mo talaga mapipilit uminom ng kape yan. Sabi nila, doc, ano ako? Tsaa. Kaya naman naglabas kami ng tsaa.
0: Meron
1: hindi
0: din
1: pa,
0: tayo
1: hindi pa rin kayo makakalusot dyan. Meron kami yan sa Yes to Health. Yung Santon Gold Herbal Tea. Meron naman yung commonly yung mangosteen, meron siyang moringa, meron siyang cinnamon bark, meron siyang
0: turmeric extract.
1: Na kilala bilang natural anti-inflammatory. Maganda rin, especially yung sangkap nun sa mga mayroong problema sa daloy ng dugo, taas ang kolesterol. Maganda rin siyang pang-detox. Alam mo naman yung tea, subok na ng mga Chinese yan. Hindi lang Chinese, even Japanese.
0: Koreans.
1: Hiling nila sa tea. Kaya naman makikita mo yung mga skin nila. Grabe, ang kinis ng balat nila kahit ng edad, medyo matanda na, maganda pa rin yung skin. Kasi nga, ang principle nun, everyday, kung nagtsatsaka ka everyday, yung extract o phytochemical ng certain plants, direct mo makukuha. Ay, may kanya-kanyang binipisyo sa kalusugan yun, eh. Na, kumbaga, sino-shortcut mo yung proseso na binibigyan mo ang katawan mo ng mga direct source of phytochemicals na kailangan ng katawan natin.
0: Yun, no. So yan ha, sa mga kababayan natin, mga kaibigan natin, Santon Gold Herbal Tea, napakaganda yun, inumin every morning also as a detoxificant sa atin pong pangatawan, madetoxify atin pong liver area, atin pong gastrointestinal tract, mga kaibigan. Ang isa sa na-observe ko yan, Doc, pag makainom ka ng Santon Gold Herbal Tea natin, ma-observe nyo dun sa inyo pong pagdumi. Ayan, pasintabi sa mga kumakain ha. Yung mga dumi po ninyo, may kahalo, ano, na mga parang langis-langis.
1: Yes.
0: Oo. Ibig sabihin yun yung mga ano, excess na mga fats sa atin pong pangatawan na inaipapalabas. Oh, dahilan doon sa Santon Gold Herbal Tea po natin na yun. Ano? Kumbaga natutulungan na i-expel, i-dispose yung mga unnecessary na yun na fats kasi yan yung magiging pabigat sa atin pong sistema pagka yan po ay mananatili sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So yan, Santon Gold Herbal Tea, mabibili na rin po yan ha, sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The secret of health.
0: Para Dok, no, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, na mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Siyempre, maraming salamat. Ano ba sa Bisaya ang salamat?
0: Salamat din.
1: Salamat din. Sa inyong lahat mga katropa. Luzon, Visayas at Mindanao, na lagi ho namin kapiling sa ating pagsasahing papawid kada hapon, ano? Mula po Lunes hanggang Biyernes. Thank you. Sana po ay nakapaghatid tayo ng mga kaalaman, mga sikreto at solusyon para sa ating kalusugan, dahil alam niyo naman, importante talaga sa atin ang mananatiling healthy. Ako po ang inyong bantay kalusugan mula sa Yes to Health, Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli, magandang hapon sa inyong lahat, katropa.
0: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga katropa natin dyan, mga kababayan natin na lagi po nakantabay at laging nakikinig sa atin pong mga programa. Lagi po kaming subaybayan dito sa atin pong mga himpilan sa ganitong oras din, mga kaibigan, ano? Para makalikom ng samot-saring kaalaman sa pag-iingat at pagkapalakas ng atin pong pangangatawan. Ha? Katuwang natin ang Yes to Health. Sa kanan po ni Doc Remy Litoy, ito po ang CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon po laging dalangin, ang Panginoon na waan siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Taklarik sana!
4: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.

0: Long Have We Waited,
1: Tanduay First Five,
0: Zach Tabudlo,
1: Flo G,
0: December Avenue,
1: Parokya ni Edgar,
0: and Kamikaze,
1: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
0: Tanduay First Five,
1: brought to you by Tanduay,
0: the world's number one rum.
1: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
0: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
1: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
0: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
3: M2C Graphics Davao.
4: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawon.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
5: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Duma, gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo.

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!
9: X-rated sa XFM.
10: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Sa Clarix sana!
2: Exciting!
3: X-rated sa XFM.
4: Baguro ko ani na diagnose ba? Mao to kung gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin mo ang kalami o ang aroma sa kape.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santol Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday. Less stress. Tapos, di na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Santol Plus Vitamin C. Kaya na ko kaya siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
0: Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C.
2: Maglaruhay daw taninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos, sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. O dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
3: Premium T3, ang bago.
4: Di ay si Alvin, biker nga sa gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipun o nasubawan.
3: Premium T3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Yon Mari, sa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always hagiap na ito para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:51 in the afternoon. Mga katropang oras, hatid sinyo sa mga produkto sa Yes to Health na

mag-sip og kape. I realized na if I had to maintain a coffee, then I would choose the right coffee nga makahatag og kahimsog og kaayo sa lawas. Tungod kay ang kape nga Santon Plus Coffee Mix, adunay malunggay, soya powder og mangustin nga makahatag og laing-laing nipisyo nga kaayo sa pakahimsog ninyo katropa. Labi na ha, kaya ang malunggay ginatawag nitong queen of all fruit of queen of all vegetables. Yes, you heard it right. I'm right. Tama ang inyong narinig ngayon. Queen of all vegetable, tungod sa daghang klaseng benepisyo nga makuha niini katropa ang malunggay, adunay 7 times more vitamins than oranges, 15 times more potassium than bananas, and has calcium, has protein, rich in iron na makatabang sa inyong panglawas. And of course, has amino acid that helps heal and build muscles katropa. Dito pilang daan yun, daghan na kaikog makuha nga ka ng kaayuhan sa inyong lawas. Well, if you look for the best partner on your daily routine, labi na sa isgutan ng coffee game. I think the best partner ng inyong pangitaon sa mga butika nationwide, choose Santon, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide and sa ato ang physical store nga naadira ubo sa atong istasyon nga open daily and nagapahigayon po ta og free consultation and general check-up every Sunday mga katropa. Santon Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Nauni ang putul sa imong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa buhayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: di paandam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada, inig atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kaninyo sa X-Rated.

0: sugo sa may pamatasan. May labot ang mga way batasan. May hapon ka ninyong tanana. Tagwa ako sa pangalang Ana. Tigpaminawan din hi sa inyong programang X-Rated. 26 anyos na ko og taga Zamboanga. GRC, kining ako ang ipaambit nga sugilanon sa imong programa. May tungod kini sa ako ang karelasyon. O DJ, gugma na pod. Ayaw! Tuod man, nga daghang problema nga pwede na akong atubangon. Apan unsaon ako pag ikas niining akong sugilanon karon. Tinood ng DJ RC. Ini akong problema. Huwag ko kahibaw kung anaapay tambal ni ini. Pero tagaan ko ni og titulo. Nga baog. Og mao kini ang akong X-Rated Drama.
1: Congratulations!
2: Thank you!
1: Salamat din yung tanan, ha?
3: Unang nabiiron sa itong kasal. Muna kiningi kayo na. Gamaan ko na lagong yung lawas.
2: Jerome. Imo ang

0: Ay! Himaya pa, mapiang ko.
1: Pinakay ko naman po yan eh.
0: Ang tirong. Ang tirong.

0: nagpatanaw na mo sa doktor?
1: Ha?
0: Nagpatanaw unta mo. Aron ay sayran kun nga nung hangtod karon, wapagin mo'y anak.
1: Kuyawan mo ko, Jenny, we.
0: Ha? Ano ko taong kuyawan ka?
1: Kuyawan ko. Basig, ako niyang doon ay diferensya. Munang, di ko magpatanaw. Magpaabot ang giyod ko. Kanus ami makabatunog, anak.

0: Lagi kang Jerome. Nga gabiin naman kaayo.
1: Gulag-lag. Ngano? Di na pwede? Abigay minyo ko niyo. Di talaga pwedeng maglag-lag.
0: Jerome!
1: Ay, nang lingaw-lingaw na lang ako ang agong kugalingon. Kaya sa magunong na ako sa problema nga. Ang tod karon. Huwag ba kita, anak?
0: Jerome! Di anak ko, nakapalit ako gatong konsomo. Asa man ka?
2: Oh, maayo kay niya ka na.
0: Ma,
2: kain sa imong gipangita? Ang imong bana?
0: Oh, ma.
2: Wa na. Milakaw na. Ako na lagi pananghiran. Kay di siya gusto nga makakita nimo. Milakaw. O gitapos na kloniya ang inyong kaminyoon. At to na lang kuno siya mangita og anak sa laing babay. Kay inutil ka kuno.

0: Igo na ka na pagsigil mo, hilak diha. Wa ka na'y mahimo. Tungod kang imong bana, nagbisyo na. Bisag niya pa din siya, uban ni mo.
1: Ma, og ang iyang gihimong rason, nga nung nag-iningon siya ni Adto, tungod kay di ka makahatag og anak, mao nangita siya glain, Ana.
2: Sakit kay di nahitabo na ako. Sakit kay.
1: Emo na lang yun ang dawaton ang kamatuoran, Ana. Nga wa na ang imong bana nimo.
2: Tiyak.

Bet o gyud ako ang kalibutan, DJ RC. Tungod sa pagbiya sa ako ang bahanan ako. Dugay kaayo ko naka-recover tungod kay gimahal ko pag-ayo. At ako, mister. Pero sa inanat lang kadali, iya kong kitalikdan. Iya kong gibiyaan. Noon lang DJ RC, wala ko kahibaw kung asa magsugod. Pugunsaon ako magpadayo ni ining kinabuhi. Apan, isa kaadlaw DJ RC.

Buwan dahil lamitig ang kinapuy. Buwan na nagmahal ako. Buwan kapuso ko nalangin ako kinapuy. Ano matapos sa kinitanan?

0: nakasabot ko si Mundibati, miss. Maong gusto ka magpakamatay. Tungod sa dako ni mong problema. Doon na pa may sulbad, ana.
1: Ugon sa may sulbad, ha? Tubaga ko noko.
0: Basta. Doon na pa may sulbad. Tod. Taon-taon na ta naka-istorya. Kisa ganito yung mong pangan?
1: Ana.

0: Ariel, naun sa ka?
1: Baka naman ko gusto niya. Pamurag nagsikit-sikit makulog ka ng anak sa iyong silingan nga si Maria. Usa, kinaon?
0: Ha? Kisa ba nagsulti ni mo, ana?
1: Nakainom na ko ang mga tambay din sa inyo. O giingnan ko nila na pabantayan ka kay murag dunay something ninyo anang gabi.
0: Kisa ba nagsulti ni mo, ana? Kay ako nga tuon.
1: Ay, na lang ka. Na lang. Bantay ka lang, ha? Masakpan ganit. Kaka, bantay ka lang.

0: Ariel, manapat ka mang gode.
1: Huwag kayo makalagot ka. Diing nanta ka nga ayaw pagbubo-bubo sinina. Pero magtungman ng gita. Ha? Nagpasabot ba nga nagpaibog kang gabi?
0: Nabuuan ka na.
1: Nabuuan nga rin ko? Ha?
0: Agay! Agay!

karon ang dako na akong problema, DJ. Mangulata yung bana. Kapuyas yung problema dayo eh. Tungod kay di ko o tungod kinakalingkawas man tuod ko. Nauna na kong bana na mamunog. Karon napunta sab ko sa labaw pug kaseloso og mangulata usab DJ. Nag-uol na gid ko og wala gid ko makabaton og anak. Sa tinood ng DJ. Padayon gyapon na akong unahuna nga tapuso na nga akong kinabuhi tungod kay di na gani ko swerte sa manahimong laki na pagkuswerte pag-abot sa pagkainahan. Forever na bagid ni or pareha sa uban nga dugay lang nakabatunog anak. Pero sakalit lang na mabdos. Kaning pagsigi o pagdagmal aning ikaduhan akong kapuyo. Makareklamo ba kaha ko ani? Correct, oo. Di na na siya question day, makareklamo ka day. Namahal siya din na ako, DJ. Huwag ako ta siyang buwagan, pero dili mo sugot. Unsa may akong buhaton. Unsa may angay na akong buhaton, DJ, aron makalingkawas na ko. Inyong magtatampo, Inday Ana. Binhin na lang ko to bang ako ang X-rated drama. X-rated drama.

0: 2018 na. May pagpaminaw sa 98.5 XFM Canlaon, 101.7 XFM Bukidnon, Valencia, San Fernando, Malaybalay o Kabangnasan. May pagpaminaw sa 92.9 XFM Giholngayan, 95.9 General Santos, 107.1 Tagum XFM, 97.9 Davao Katropa Digital, and of course 89.5 XFM Pagaydian, 99.1 XFM Mati. Hello po sa inyo ha, di mga katropa, may pagpaminaw. I hope you're doing well. 102.1 XFM Cotabato, 99.5 XFM Zamboanga, 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Hello po sa inyo. May hapon. And yes, open na nga itong linya, 0995-994-6868. Ayog dugaya kay maugaya ni. Si Dayon tawag 0928-5508-727. 0928-5508-727. Hello?
1: Hello, DJ?
0: Kinsa man ka, oy?
1: Jordan, kagabakayan.
0: Hello, Jordan.
1: Kumusta naman? Kumusta DJ?
0: Kumusta man ka?
1: Pero,
0: niudto na ka?
1: Kanina ra, DJ.
0: Sama na mong gikawin. Kana ako. Ay, kana ako, be. Ano sa may gikawin mo?
1: Buwad.
0: Mura naman sa digbuwad po na ako. Akong gikaon. Aray, ano ba yan? Mga ibot ba nila itong mga kagamit? Mutik pa akong nasama dyan. Asan sa to? Asan sa gikaon mo? Buwad niya? Buwad suka sili. Sikwati? Sikwati? Asan man mo gisuso ang buwad?
1: Sa suka.
0: Unsa man imong suka?
1: Dato puti.
0: Dato puti, ay. Eh, dini endorsement. Nanay sili no. Lami kina nanay sili ba? Gimingaw na magkumuka og buwad, oy. Gimingaw na kay kumuka og buwad. Kaya ako dayong kuan nanay. Isuso dayon sa suka. Ni human. Mukha on din kag nanimahusang buwan. Ay! Pa ah. Ansa?
1: Pwede mo katila usay lang sa ninyo.
0: Ansa?
1: Wala ko katila usay lang sa ninyo kay ulitaw pa mag-o.
0: Ay! O, pwede ka katilaw og minyo, di ay. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kung saan may matambag ni mo sa atong letter sender diri, Jordan?
1: Matambag na ko, DJ. Dili na bugat nga, dili na bugat di problema nga walay anak. Masulbad naman na. Nga kato yung kabit, pwede ito makasuhan. Women's, but wala.
0: Sa women's?
1: Pwede sa kasuhan itong
0: kapit. Simbahan?
1: Di man siya kung pa sila kasado niya, bunugon ka.
0: Pwede makasuhan if ever. Sa paman yung machika?
1: Wala, makalingkawas siya.
0: Para makalingkawas siya. Sa paman, ano pa masasabi mo?
1: Ako po yung ana,
0: sa imo sa iya diha na lang ka sa imuha no. Unsa ka
1: unta kung pwede
0: ana kung nara ka diri sa Cebu, pwede ra gid si kuan, pwede ra gid si Jordan. Kung gihan ka ini si Jordan in taon, pagitan magi kog apple ani. May masasabi ka pa ba? O wala ka nang masasabi?
1: Marta, DJ.
0: Sige.
1: Shout out ko sa Buglo City, DJ.
0: Sige.
1: Nga happy fiesta.
0: Happy fiesta, Bugo. Padayon, Bugo. Dali ko
1: Marta,
0: din.
1: DJ.
0: Wala na kailangang isulti din hinako.
1: Happy kumpirma yung DJ, magkagadlaw, magkabati si Montego, minyatan nandiyan sa Ikrat M.
0: Salamat.
1: Mahalag mo po yung asawa, DJ, basta malinga lang ko sa atin, magkagadlaw.
0: Nalipay sa ko nga. Nalipayon ka nga, nakapaminaw sa among tingog. Padayon sa
1: amo, pag... Amo, magkakita ang personal.
0: Salamat Jordan.
1: Salamat sa
0: Katropa. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Nalipayon daw si Jordan pag makadungog sa among tingog. Salamat kay Jordan og salamat sad kaayo sa mga katropa nato nga uban-ubanan gid mi tawo ninyo sa inyong matag-adlaw sa kanunay. Malipay sad ko nga pinaagi sa akong pag-istorya o pagsaba-saba on air. Kay aduna ko'y napalipay. Pinaagi ni ining akong tingog. Tingog sa X-rated. Ana-ana po tayo tawag, Doc JJ. Kinsa man daw na siya, oy. Nakapalood siya. Hello?
2: Hello, may nga po.
0: Kinsa man eh. Gano na daw? Taga-asa ka?
2: Davao.
0: Taga-Davao?
2: Siya po.
0: Asa man ka sa Davao?
2: Sa Tibungkot.
0: Kusog ba meron diya sa Davao?
2: Aya! Saga?
0: Kusog ba may diya sa Davao karun? Kusog may tili?
2: Kusog kayo?
0: Madungog nila akong ago diya eh. Ha? Dungog kayo? Hoy!
2: Ayaw! Atay lang ang tambag.
0: Mat kag tambag? Tambag isa ko, B.
2: Ayaw!
0: Ganong katawa, mangga? Uy!
2: Wala na ko na. Asaw ba mga didi? Adit mo. Tambag.
0: Onsa-onsa?
2: Wala, iwan ko.
0: Ay, putol-putol kay kibog kuan ba? Giganahan na boy ako din hiog istorya nimo. Ya putol-putol imong signal. Unsay pangasa akong caller man? Pangita sa signal B kay masakitan ko nga di ta ka maistorya og tarong. Si Alex? Oh, Alex. Unsa may matambag nimo ani atong letter sender?
2: Mag-base
0: lang sa sige, wa ka kadungog sa kuan sa yung story.
2: Nakadungog mo nun.
0: Sige.
2: Ikaduwa.
0: Okay, sige go.
2: Ang ganyan ka po lang kumakaanap siya.
0: Pag-pick
2: up. Yung nag-pick up siya, nag-alim akong buhay sa sarili. Hindi ba siya mapasok? Hindi ba siya mapasok sa iyong plan? Mawiti.
0: Natukan man ka, oy. Doon na sang laway.
2: But, nakakampuli.
0: Putol-putol na po. Naputol na sab.
2: Ayaw!
0: Bago gani mo manawag sa ako ang programa. Paningkamot niya mo, ha? Nga, makapasigdal mo pag-ayo. Kaya mas pinot manggod kung lami ang inyong signal. Lami sa ng atong tawag-tawag. Nibalik ba si Alex? Wala na. Apan lahi ni nga tawag. Hello, kinsa mani?
3: Hi, did you read?
0: Ay, ang kinalamian sa dalagit. Wanay lain. Miss M. Miss M, may hapon.
3: May hapon, Daddy Ren. At Chineta, guwapa ang superstar.
0: Ay, ay. Nakulbaan ko sa akong caller, ganyan taga Davao ba? Murag nakulbaan siya kay first time doon niya naka-istorya, ginani daw nga DJ.
3: May hapon na ini Doc Daisy. Hi, Doc Daisy.
0: Agoy. Agoy.
3: Agay.
0: Agay. Anyway. Wala na pagkakataon yun man ko, oy. Mawala ko sa akong character.
3: Oy, mawala to sa
0: topic. Sige.
3: Balik-balik lagi na itong problema, mga way anak. Mawagit na yung problema niyo daw.
0: Sige, tambagi na lang ni Diri. Oy, ayun, nagdugaya.
3: Kuan ka na, musing ani?
0: Mabot lang.
3: Ikiha naman iyang kuan, oy. Total, di mara niya ba na? Bawal man, wala pa, oy.
0: Correct.
3: Bawal mangulata din. Kanang pagpuyo na lang malinawa kay kay mulang yapon makigilasin kag laki diyan lang yapon ka kay di makakaanak.
0: Ganahan siya kay kuni ni Miss M ay kay gahapon sa diyan tambag magpuyo na lang dog malinawa.
3: Ay. Mulang yapon masakitan man lang yapon siya.
0: Detaw.
3: Okay, di man siya kaanak. Gani sa iyang bana nga kinasal ganito siya gibyaan gani.
0: Nagkisa kay kay ko.
3: Giingon sa mga lalaki or babay nga una ta mo sunod sa kaminyon siguro on din ato mga atong partners makaanak. Basta ako ha, sure jud ko ha, makaanak jud ko ha.
0: Oo. Da, tistingi lang yun si Miss M.
3: Makaanak po.
0: Oo. Tistingi lang yun si Miss M kay di, ang uban, law mong basa, si Miss M babaw pa ni.
3: Ay! Pwede mag-iuling basa ah, kay bago ako naligo.
0: Da! Mula gini akong ganahan ka, Miss M. Fresco ka ayong
3: ito. Mutay ko ay!
0: Simutan!
3: Pwede magpakis!
0: Simutan dabe!
3: Ay!
0: Amoy!
3: Ang ganahan ako nung mukis, unta na ako, kaya ni nakatubag na ako, ba ganina?
0: Wala!
3: Joke lang,
0: ayaw, komedya din ha. Kaya kanila ba si Doc JJ? Basta imong komedyahan. Lain na ba na si Doc JJ? Doc JJ, kaya imong komedyahan, maninood na ba ni? Labi na, may, labi na kay imurang gingong, pasimuton lang. pila na may servisyos katauhan, uy. Mobile ni ang amo ang kuan.
3: Relasyon
0: oi. Oo, mobile ni among
3: git. Ang biyaan lang ta kay di ta ka anak.
0: Nda taw. Di ba po na sa nila good from the very beginning. Di ba?
3: Ani guro gid ko oi. Ako jud inyon ba kong naagoy mo yab. Karon nya ako jud inyon pa examen tang duha. Kaya ni na po iba o what na oi?
0: Examen di ay kung gitsuon na lang day pahansako na lang di ay.
3: Pagtuunin mo sa
0: ako, atis, Tim. Ay, sorry, good. Masuko mo na yung ka, oy. Para wala na exam. Pero wala na
3: ikasaka
0: na
3: kinilingring
0: na, wala mo na ito, ah. Akong, sa to'y pangutay na niya din, he. Namahad man daw si Kuan, namahad man daw si Arne, Ariel.
3: Mabay, ipapulis na.
0: Ipapulis, no? Ayaw, God, look, ay kung mapapulis ka. Naraman si katropang Eric Amaro nga ibalita ka.
3: Ay! Kasi nangyay mo kay Dili, ni mo siya pa na.
0: Correct! Ayay. Kana. Salamat kay Miss M. May ganun yung tukul Miss M. Ay,
3: okay.
0: Basta tinambagay, ginani, no? Ayaw, hapit kay Doc Gigi, ha? Pasig mo hapit sa kadiagkuan.
3: Ay, Dili! Ay, lalaki! Siguro anin nyo, ha? Nganyang kapartner. Mga anak ha! Kapag ito mula ang sabay! Kulata mo,
0: kulata rasod ko! Kulata rin si Miss M, pero kulatahon sa mo sa kalami. Salamat, Miss M! All the way from Dalaget ka, tropa mo!
3: Exciting!
0: Ayaw! gini aku ganang jamis emak gak si pata gitu ani nih. Bantai-bantai dia dok JJ ha. Murag berama nih ba, murag kanang karaang damang nih. Di ini damang sabalay, damang nih selati. Damang selati kayak bupu luput nih. Ayan, open ya po na itong linya sa mga katropa na ito diya sa may Bukid Noon. Ayan, unsa may dapat niyong matambag sa ato ang sender. Kay naguol siya, kay naminyo siya o nakaipon siya og lalaki mangulata. Seloso. Gika na gani siya atong lalaki nga utro sa mangulatan nga abtugya pong siya sa utro pong mangulatahay. Baksidor manguro imong past life. Nag-uol siya kay hangtod karon daw wala gihapon siya na mabdos. Forever na bagid ni or sama ra pud sa uban niya. Mudagan lang ang panahon, mukalit lag ka mabdos. Kidding aside, sa mga gusto mo tambag, open na nga itong linya. 0928-55-08-5... Ah, mali dahil. 0928-55-08-728. Hello po! May hapon! Kinsa man yung naasa o kinawala? Hello?
4: Hello, mga po, dipilin cinta.
0: Taga-asa man ni, kinsa akong kistorya.
4: Hindi mong idol, si Florencio.
0: Uy, nade ko'y idol?
4: Oo. Ako na bali, ito ay akong idol yan.
0: Ay, nag-inosara, yun akong idol din rin, no? Among tigsuildo rag yun. Oo, dito rag yun ko sa tigsuildo. Wow. Oo, okay, siyempre mo, may muhatag na kukwarta. Pero lain pa'y ato, Florencio. Katuman yung nangitag, uya ba?
4: Nangitag, kukita sa kinabuhi.
0: Ha? Ayaw sa pangita din niya. Kay tambagan lang sa nato. Tambaganay sa tadiri, di sa tamangita, okay? Magkurat-kuratan mo kung Florencio. Ay, sige, Florencio, unsa may matambag ni mo kay Ana? Nagikulata man kini.
4: Ako po ni Ana ng Bibi.
0: Sama.
4: Pahuwi na natanak niya. O pa niya sa mataga matit yung biniro nga ba na dahil niya.
0: Unsa man mo pahuwi sa dayon?
4: Pahuwi na sa pangitag lati ba?
0: Oh, bitaw sad. O sahay, bitaw kinala na ito pahuwi?
4: Pahuwi, mo rin lang sa bayas ang taga-agya ng kuwan bitaw. Ang niya ang tanang kinabuhi bitaw. Pero mungita sa kla, inara, tagko, andam na po pumudawat niya.
0: Ah, kay Mutira man day kaglas. Bitaw, luoy kay siya ay, ikaw mangula, kung inana, may bawaan ni mo ang imuang kuan, imuang pinalangga nga wala di ka anak, imo sa baring kulatahon.
4: Dili oy, panggaon mo na mabay, dili mo na kulatahon.
0: Dapat palamian ng pirmi. Tama, correct. At dahil dyan, Florencio.
4: Wala mo. Ito na ako matambang na natin dyan.
0: Wala na dyan lain, Florencio.
4: Wala na dyan.
0: Ay, uy, dili pa ko gusto nga putlo na nga itong tawag.
4: Ay, wala. Busy mo ako. Nagtrabaho ko mag-unig.
0: Ayaw, sok bang?
4: Ganahan ko.
0: Florencio pa? Ayaw, sok lock ko.
4: Tawag-tawag ba? Nakasulon na dito. Sa tingin akong tawag-tawag. Hindi, charo pa dito nakasulon.
0: Nasudlan na dito ko ni mo. Ha?
4: Bukas ka nda sa mong bana.
0: No, bahala ka diha. Ikaw, Rabitaw. Salamat, Florencio. Asa gani karon na nawag?
4: Sa Capitol Side, DJ.
0: Oh, shout out sa taga Capitol Side. Labi na diha kay Florencio. Katropa mo.
4: I love you. Exciting.
0: Napay, I love you. Nakasakay gani ang I love you. Balikan ako, open nga po na itong linya. Asa naman itong taga-Mawab? Asa naman itong taga-Kapalong? Asa naman ako mga katropa all the way from Maco? O naka-live dito mga katropa ha, nata sa Facebook Live. Kung nasa radyo mo, pwede kayo i-open na nga to ang Facebook Live. 88.3 XFM Cebu. Aron makita ko ninyo kung tinuod ba ang chismis. Ayaw! Kaya ako diri, ako rabag yung ipanabi nga lamion o guwapa ko. Siyempre, guwapa yun ko. Kaya ako may niingon. Magguwapa ba ko nga kamoy mo ingon ako? Masure man yun ko nga di ko nyo ingon nga guwapa. Asa naman ang atong tagapagadian, XFM? O nga nga to ang XFM Zamboanga. Walay tagag, walay mo tambag din ha. Grabe naman sad mo, oy. Regards ko ni DJ Chinita. Parehas daw may inchik. Kuan man ko kanang kuan naman ko kanang Mindan talaga Mindanao raman go. Hello Jerry Yan. Hello sa imo ha. Shout out ko sa gabiyahe tag Bilaran to Buena Vista Bohol. Jerome Aparicio. Thank you DJ. Ana Drisit, naara ko, naara daw siya. Okay. Balikoy na ako, open ang atong linya ha. Sa mga gusto mo nawa. O gusto mo gahin sa ilang oras o panahon para sa atong letter sender. Open ang atong linya sa 0995-994-6868. 0928-5508-727. Andam kong makighinabi sa inyo on air. Makag-chika-chika. Makiglabing-labi. Kung kabaw ko or kabaw magig ko nga init ka ayo ang panahon ayaw kaguol kay ako ang buhala bahala di ay akong bahala nga mupabugnaw sa inyo hang nag-init-init nga hapon. Pag-broadcast, kung ready na ka mag-minyo, DJ. Ay naman, oy. Andam naman dyan ko mag-minyo. Pero, depende sa kinsay minyoan. Muna di ko maminyo kay pilian, magkukugwapo. Muang ko na lang yung ko ay... Kesa sa lain pa ko makadungog, anak. Alas 2:41 na sa kahapunon. Isirado na nato ang linya. Dita mo dawat og tawag kay mahurot natong oras. Oo. Uma po, hindi mag-uol kay mo broadcast. Paman po ko, ugma, magdunggan na ilamang gihapon ta. Wala dyan ko kadungog kung taga General Santos nga mga nagatambag ay. Pero kung manawag nga karon, pasudlo na ako. Pero kung di mo taga dyan, stand by. Maldeta. Kaya wa naman ko igong oras. It's time for DJ RC. Advice. Day Ana, ang akong maingon, diha nimo karon. Kaadunay kay katungod nga isumbong ang imong kahimta. Ipa-blatter siya sa barangay. Aduna tayo women's desk din ha. Una nimong buhaton, magpatabang ka din ha sa inyong barangay nga ginakulata ka sa imong kapuyo. Pero kung di ka maminaw sa akong tambag, bahala ka diha, oy, naraban yung usay ni mga babae, no, nga maka-experience o pagpanakit sa ilang mga kapuyo o kaipon o karelasyon, bisan pagtambagan ni muna, dili nila buhaton tungod kay mula baw ang kahadlok dito nila. Apain! Dili ka na mahunong ang susama ni Ana ang pagpanakit diha ni mo day Ana kung dili ka muliho. Ayaw yung tawon. Ipalabi ka ng imong kahadlo kay usahay ka nang dili ka mamabdos isa sa hinungdan nina ka nang maabuso ang imong lawas. pag sobra ganing mabunog imong lawas, mao ka nang maabot sa punto nga basig isa sa mga hinungdan nga dili ka kaana, kay kinulata pong ka sa una. Namang ko'y mga lawas sa mga babae katropa nga kinahanglan amumahan. Kay dili ra ba gid sa yun ang magmabdos. Kinahanglang ready ang imong lawas. Mo nang kung stress physically ka, it might be one of the reason nga dili ka mamabdos. Mo nang kinahanglan nimo ilisan ang imong partner. Kana makahatag nimo oga peace of mind. Oo, dili lang sa una-una kundi sa imong physical kay kinulata ka man di ay. Sa ka man tawon day oy. Oo, dali ra ma'am, I know, dali ra kay para nako nga muingon ni ini ka wala man ako sa kahimtang. Pero balikon nako, walay laing makatabang nimo kundi ili ikaw ra gyud day ana. Asa ra man gud nang kalami ni Ariel sa una o kung karon ginapasakita na kaniya? Motay katumbas. Buwagi.
5: Ayaw!
0: Oo, ayaw. Kay dili ko nangandoy kang mamabdos, dili siya ang lalaking makabuhat ni anak ni mo. Kay tungod kaya ka manggani niya. Kaya ka manggani niya. Pasakitain. But pasabot, wala siya nahigugman ni mo ang lalaki. Bisa pa mag-unsa ka batig batasan sa iyang naasawa, dili na manakit. Oo. Kung wa naman aganahin sa imong bana, biyaan na lang kayo. May pagbiyaan. Sa tingin ko na mas maipang biyaan. Kaysa naman magpabilin mong mag-uban, pero kulata sab ka dito diri o ngadto diri, ngadto dito. Parang dili man sad maayo. Pero mura gid ako maingon dahil posible nga isa sa mga rason nga nung di ka mamabdos tungod kay physically abused and emotionally abused ka. And ang imong lawas kinhalag su tumang pagpahuway aron makabuot nimo ng imong gusto. Una isa sa mga sulbad ng imong angeng buhaton. So unsaon man na, palayo din ha sa imong kaipon. So unsaon man imo pagpalayo nga gibaharan ka man. Mangayo kag tabang. Planuha ang imong pag-ikyas nga dili mahibaw-an niya. Pangayog tabang sa barangay aron ila ka maproteksyonan. O kung dili gani mahimog, dili pa siya mutuman, adto sa pulis. Pagpa-blatter. Anaadya ang barangay Women's Desma, tambagan kailangan sa angay ni mong buhaton, ha? Mura gina yung angay ni buhaton ni mo. O ayaw ka wag paglaom. Again, na ay sulbad ang tanan. Salamat kay sa pag-uban-uban ako gikan alauna hangtod karong oras sa mga katropa, ha. Masunod na ang programa ang asintado kauban si katropang Eric Serres Manait. Gawa naman ko igong oras. Daghan naghilom kay nagpa-o. Hala. Ana si Sir Sylvester. Nga naman sad uy, wa naman ta naghisgot diri og palami. Ano nagpa-o man mo din, ha. Shout out kay Sir Sylvester. Salamat sa Sylvester kung tinuod gud ni follow ka sa amo ang page. Dapat lang mo follow mo kay aron para marami tayo ba, para maraming happy ganun. Okay na walay anak oy, kami ako asawa wala gihapon anak pero mas nindot gud kung naa, o de ba? Wa man gani nang ulata ni si Master Inchikoy. Oo, kana mga mangulata gani nga mga laki. Dili man na lalaki. Oo. Kulang na silag isa ka itlog. Sorry lang, uy. Kasi na ay masakitan ba? Nabay, hindi ko'y kailang nga kulag itlog. Hindi ta mag-humidyaan na, TG, ha? Kaya mga inana, wala na sila kapasidad nga mubarog isip lalaki. Ako, migo, dire si Wawi DJ Reyna nagpagahi ug-ugat. Nala! Di manghunaw ha, pagkahumay. Basta magpagahi, di manghunaw. Tungod sa imong kalami o sa imong ago, DJ. Na, tagungan na ha, di manghunaw. Ayaw yun pagunaw na og dawutan, Ana. Sige lang, mga kita, ralagi kag true love. Ang tambag na ako, DJ. Niya, RC, kay ipablatter niya og bulaga na ako na lang mo pangga niya kay... Kay kana ra ubos kalingawan og bunog. Loy, hadlok ani niyo eh. Hadlok gyapon. Hadlok yapon ang inyong bunugon ang ubos. Baba kay mo ay. Pay pangwala na lang ka nangita og laing lucky day ana nakalingkawas na kasauna imong bana karon nangita pa jud kag masakitan ka. Pagbalik may paari na lang ka nako day kay anong panggaon gid ka hangtod sa kahangturan ipablatoy na lang nato girl aron makalingkawas na ka sa lucky nga sige panapat nimo. Day ana Joel Jimenez besa ni from Bohol. Dra. Okay. Hanga ka to eh. Grabe tigi mga bulano makadag tambag ay. Salamat kis inyo mga tambag. Hinaot ko ni mo Diana, imo ning i-backre din hi Diana ha. Kay makakita ka diri ka ayuhan labi na kay mga maayo ni manambag ning utro pong mga tambaganan diri sa akong comment section. Oo, dili gina ko ikalilong na kay mo gina gi-enrollan gina nila diri sa akong university. Lagi pati YouTube ni follow na ko. Palagi ka ni follow sa akong page. Waman ni mo gi-appeal di Sir Sylvester oy. Ako ang DJ Reyna Chinita. Thank you so much. Sa ato ang nagkalain-laing istasyon all the way from different provinces and cities and municipality. Ganiuban ni ining ato ang pagsibya karong adlaw ng Miyerkules. Labi na kay naka-cross po, naka-cross post na karon sa XFM Tagum 101.7.1 XFM Tagum. Na di si Richard Gomez ag si Nining Arcelo Jimenez. Watching daw Laak Davao di Oro. Akong partners sa Pikas Lawak katropang Doc JJ. Hello po, thank you so much di Doc sa kanunay and sa atuang mga kaubanan diri sa istasyon and yes, atuang station manager John Lehman Chavez by King Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ Reyna Chinita para sa X Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo exciting!
5: Exciting!
6: XFM X-rated sa XFM.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to dili man masama ginong ko Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
7: Oh, mo ba? Tigamitan ang gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
8: Oh pa, maayon ni siyang imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang ug kalimot, sige pa jud ug kasuko.
8: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
7: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: C. Suntone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Julius, juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ng office mate ko ang Suntone Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
3: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Brea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU

0: Dag San Pedro.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Extra Drive!

0: That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: XFM 9.1.
2: Gladys!
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: Gladys!
3: Exciting!
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation.
7: Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: XFM.
2: XFM.
8: Kaklarik sana.
3: Exciting!
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health. Santo Blas Gold.
11: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung siya'y maayo o nigawas niya ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, si duwa ka simana, na kung nasyod kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
1: Santo Blas Gold.
12: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
10: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay pini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
13: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
10: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
8: Xanthon Plus Coffee Mix User.
14: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
10: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
10: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
10: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
15: The Secret of Health.
16: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
17: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
18: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Xanthon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, xanthon at agaricus mushroom. The best!
19: Xanthon Gold Coffee Mix.
20: Kabalo ba kamo nga ang Xanthon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
21: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: XFM
1: 9.1.
2: Clarex!
3: Exciting!
4: Beat the heat. Beat the heat and power up your savings by upgrading to energy-efficient appliances, switching off lights and gadgets when not in use, and harnessing the sun's power with solar panels or other renewable energy systems. Don't let El Niño drain your energy. Power up with these tips today. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: XFM.
3: Exciting!
6: The time now is 4:30.
7: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
8: Send money abroad quickly and easily with EnLulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at EnLulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through EnLulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at EnLulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
10: Long have we waited.
11: Tanduay First Five.
10: Zach Tabudlo.
11: Flo G.
10: December Avenue.
11: Parokya ni Edgar.
10: And Kamikaze.
11: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
10: Tanduay First Five.
11: Brought to you by Tanduay, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
10: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
11: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
10: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.
12: Kaklarik sana!
2: Exciting!
13: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
14: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
15: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
14: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
17: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
16: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
18: Mapalit sa mga butika.
19: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili nalagi.
19: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
19: Nung ba? Gimingaw ba yung kunin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
19: Dung.
5: Unsa man gyud?
19: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santan Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
2: Santan Gold Coffee Mix.
4: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, Osaka Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Pagpili sa mga butika.
5: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sa dinoon ang mga himantayon.
6: Kaklarex, sana!
7: Exciting!
8: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
6: Clarex!
7: Exciting!
9: Extra Drive! Extra Drive!

0: kak Klarik sana.
1: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina Aplaya. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C.
12: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang arang manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bintil. Ang sikreto ko, Santone Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
9: Santone Gold Coffee Mix.
0: Sister Pain.
1: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawa.

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators ug mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
3: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Unsaon man ang uyab nga buutan? Kung daghan sad batasang tinaguan.
5: Aw.
6: Kaklarek sana.
7: Exciting.
8: Exciting. Summer man nakatrupa.
9: Ang saya summer.
8: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
9: Katropa.
6: Summer na. Katropa.
9: Kaklarek sana.
8: Exciting.
7: Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Taklarik sana!
2: Exciting!

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City. XFM 89.1.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Oras sa XFM, alas 5, 16 sa hapon.
5: XFM, Davao, Kamatuoran, ang Sandigan.
6: Extra, extra, balita.
4: Gikan sa XFM Davao News Center, ania na ang ekstra balita ning orasa. Hatod kini kanato sa Zanthong Plus Gold. Unang detalye sa atong ekstra balita, PBBM gipalig-on ang pakigtambaya sa Japan ato sa state visit. Gipalig-on ni Ferdinand Marcos Jr. o Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang relasyon sa Pilipinas ug Japan atol sa iyang state visit pinaagi sa pagigtagbo sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League kung JPPFL. Sa iyang mensahe, gipasigdahan sa Presidente ang 70 katuig nga diplomatikong relasyon sa duha ka mga nasod ug ang ilang kumod nga baruganan isip maritime democracies nga nagsuporta sa libre ug malinawon nga Indo-Pacific region. Gibot siya usab ni Marcos nga ipataas sa Pilipinas ug Japan ang ilang relasyon ngadto sa Comprehensive Strategic Partnership nga may labing taas nga diplomatic partnership sa nasod ug unang higayon nga ipatuman sa Pilipinas. Matod sa pangulo, nagpadayon nga mas mulig-on ang panaghigalaay ug kooperasyon sa duha ka nasod taliwala sa nagkalain-laing hagit sa rehiyon. Sa busang enigma katropa sa atong ekstra balita, gisugda na sa International Criminal Court kan ICC Trial Chamber 3 ang unang status conference sa kaso ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Ipangunahan ang hearing nila ni Judge Joan Corner, Judge Kibong Pike o Judge Nicholas Gulo uban sa pagtambong sa mga prosecutors, defense lawyers o representatives sa mga biktima. Hinoon wala mo tambong si kani Presidente Duterte sa maong hearing human niyang giwave ang iyang katungod sa personal nga pagtambong o gitugutan ang iyang legal team nga mo'y mo representa alang kaniya. Sa hearing gibutsag sa ICC nga dunay 197 ka speeches nga gustong gamiton sa prosecution isip ebidensya sa kaso batok sa kaning presidente. Apan giingon ni Judge Corner nga posible kining sobrahan kung parehas lamang ang sulod sa mga pahayag. Nasayran usab nga nagplano ang prosecution nga magpresenta og 60 hangtod 70 ka mga testigo, lakip na ang 31 ka mga insider witnesses isip kabahin sa crimes against humanity case batok kang Duterte.
6: Extra, extra balita.
4: Alas 5:18 sa hapon mga katropa og buka ta naglangkob sa extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital o ang Centro Media Facebook page. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvette Espanyol, kamatuuran ang Sandigan.
6: Extra, extra balita.
4: Alas 5:19 sa hapon.
2: Kaklarik sa

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
4: Protect your health. You and your family can stay protected during El Nino with our top tips for keeping everyone safe. Beat the heat and shield against health risks like heat-related illnesses and pesky mosquito bites. Keep cool, stay hydrated, and arm yourself with insect repellent. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: XFM! Kaklarik sana!
2: Exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
6: The Secret of Health.
7: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
9: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
8: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
10: Santon Plus Gold.
11: Ako si Nikki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga ay Soflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
12: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
8: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
12: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
14: Long have we waited.
15: Panduway First Five.
14: Zach Tabudlo.
15: Flo G.
14: December Avenue.
15: Parokya ni Edgar.
14: And Kamikaze.
15: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
14: Panduway First Five. Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
2: Kaklarex sana.
16: Exciting!
17: Sis the Pain.
18: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
17: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Southern Gold Coffee Mix.
20: Ako si Fessa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
12: Southern Gold Coffee Mix.
21: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
22: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: XFM
0: 9.1 Clarex!
2: Exciting!

0: X FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka, kana pakahang gugma nga madughan yud ka.
7: Reset.
8: Kaklarek sana.
2: Exciting.
8: Klarek.
2: Exciting.

0: Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
12: ng Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang galang katikati.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one
13: sa presyo
12: magaan.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o bilikon pa dyan kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Spyro ng San Juan, masasabi ko, kakaiba talaga ang Santon Gold Coffee Mix. Sa lakat ng mga kaping natikman ko, sa lasa, at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
18: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: XFM time. It's 6 o'clock.
19: It's 6 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
20: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
21: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
19: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
20: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
22: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City. XFM 89.1.
18: Kaklarik sana!
1: Exciting!

0: Naayong gabi sa inyong tanan mga kaigsoonan o mga kaigalaan. O sa ingon manusab sa atong mga katropa sa nakalainlaing istasyon sa XFM, sa mga nakahook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, Bukidnon, Sambuanga, Bayugan, o sa San Franz, o sa Mati. So, Osborne ko, maayong gabi eh sa inyong tanan mga kaigsoonan, mga kahigala. Ani yan usab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Buhol, live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Mag-imbita na usab ako kaninyo, mga kaigsoonan o mga kaigalaan, sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa ato nga programa o sa tingog sa reformasyon. Magahiskot na usab kita sa mga mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa na to isgutan kanang mga butang ha, ato sa nga pasalamatan ang Diyos o nasa tanan. O ingon man usab sa nagahatag o kinabuhi sa ato nga programa. Ang mga kaigsoonan usab nato no nga nagasubaybay no. So ang ato ang CEO no, si Doc Remilito Oy, ato nga pasalamatan no usab sa iyang
1: Vice President
0: Ma'am Olibayan Oy. Usab ang ato ang General Manager Edwin Garing, Station Manager Arnel Cortez, maayong gabi sir. Ingon usab sa ato nga technician Sir Kenneth J. Batukan. So, maayong gabi no sa inyong tanan. O daghang salamat no sa inyong pagsuporta sa ato nga programa sa tingog sa reformasyon. O pasalamatan usab nato mga kaigsoonan, atong mga kaigalaan, mga kaigsoonan din nagasubaybay sa ato ang programa sa nagkalayang dapit. Nausab sa ato mga kaigsoonan din sa Tagum City, no? Aduna tay mga pipila ka mga kaigsoonan din karon nga din nagasubaybay sa ato ang programa. So sila Sister Wilma, no, naa karon sa Bisayan Village, maayong gabi sa imo area Sister Wilma. Inusab sa ato nga kaigsuunan din sa Garcia Bill, si Sister Connie. Inusab ang ato ang kaigsuunan din sa Sinanguti Uno, Robino Family. Inusab sa Sinanguti Dos, atong kaigsuunan diha Tagapulot Family. Inusab sa din sa Santol, no, nga banda, Brother Masangkay. So, maayong gabi sa inyong tanan, mga kaigsuonan, mga kaigalaan. Nausab sa mga nagkanilaing lugar, no, sama sa Mawab, Nabunturan, Maragusan, sa Mati, nausab sa Pantukan. No? Aduna tayo mga kaiglesyahan din ha, nga diin sa Gihapon sila nagapadayon sa pagsubaybay no, sa ito nga.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: XFM
0: 89.1. XFM! Sana!
1: Exciting!
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
5: Santon Plus Gold.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
9: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa Yestoy, na kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
8: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
11: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
10: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3 user.
12: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyahan kay ko. Say, magsige kong duka ko sa klase. Di guday lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
8: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo.
14: Ang pakusog.
13: Turbo.
14: Ang pagdugay sa away.
13: Turbo.
14: Doble ang kalipay.
15: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
16: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
15: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
16: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
17: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
18: Turbo, wagas ang lakas.
17: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
19: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
19: Santon Plus Herbal Soap.
7: Bili na!
19: Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
1: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayaw mo sakit. Tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
15: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Need pa ba og notification?
13: para magets nimo nga like ti ka. Kaklarek sana.
20: Exciting.
21: Exciting. Summer man nakatrupa.
22: Ang saya summer.
23: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
22: Katropa.
13: Summer na, katropa.
20: Kaklarek sana.
21: Exciting.
20: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Ka-Clarek sana!
2: Exciting!
3: Clarex kayo, mga katropa. Atong oras, 7:09. Ito si Sexy
4: DSK. DSK.
3: Sa TSK.
4: Tambayan sa katropa. DSK. Tambayan sa katropa. DSK. Tambayan sa katropa.
5: Tambayan sa katropa.
6: Sexy Angel. Sa TSK.

0: Katawan, katawan, ingatan ang inyong katawan, katawan, ingatan ang inyong katawan, katawan, ingatan ang...
1: Tambayan sa Katropa.
2: Sexy Angel.
3: Ayan, 7:19 in the evening. Hi, kumusta? Kumusta mga katropa? Ha? Tugnaw diri sa, ano, mura kog nasa Europe? Oo, pero mamaya mag-iinit tayo. Pag-usapan natin ang torbo! Ayan, maayong gabi sa tanan. Ed al-adha. Opo. Ayun ang pag-pronounce no, no? Baka magkamali tayo. Eid al-Adha. Oo. Sa mga Muslim, sa mga kapatid natin mga Muslim, they are celebrating Eid al-Adha, literally translate to the Festival of Sacrifice. In Arabic, is one of two most important holidays in the Islamic calendar. It honors an unwavering faith and obedience of Prophet Abraham to God. Ayan. So, sa lahat ng mga Muslim, mga brothers and sisters natin na mga Muslims, ayan po, happy festival sa inyong tanan. Opo, sabi nga dito, key meanings and values, submission and devotion.

0: Doon sa Saudi Arabia, yung bigayan ng meat, oo. Sana andun tayo no kay para mabigyan tayo ng meat. Ayan, so maraming maraming salamat sa nagapaminaw karon sa ilang mga radio. Oo, kung asa man ta karon, asa mo abot ang atong galanog-lanog, ang atong tingog diha sa atong mga kasilinganan. Opo, shout out. Ayan, shout out. Sabi nga dito, si Bukaw Team, sabi ni Leo Masa Herbolario. Shout out, sir. Kay Kagawad Taganas. Ayan po. Kay Sir King, sabi nga ni Ma'am Jing Pigarido, sabi niya, hi po, maayong gabi is sa tanan. Opo, tigpaminaw, God is good all the time, mga katropa. Opo, wow, sis, thank you so much sa ating, ano, yung ating editor-in-chief, sa aking editor. Opo, shout out kay Sis Belinda. Sis, thank you so much sa imang beautiful standby. Standby, ayan po. Sa lahat po ng bago lang, karun din sa atong, ano, sa atong tambayan sa katropa. Ayan, this is your sexy DJ Angel. Ayan po. So, nabatay mga idea unsa ang celebration karon, unsa nga nung holiday man. Opo. Oo, gipaano yun ni siya, no? Gipa-holiday, gi-proclaim yun ni nga. National holiday. Because of the Festival of Sacrifice. O, Eid al-Adha sa ating mga kapatid na mga Muslims. Ayan. Ang daming ano ngayon, no? Sabi dito, kasi nakakita ako kanina, guys, dun sa kanilang, sa Saudi, o charity and generosity. The holiday emphasizes helping those in need and sharing one's blessing with the community. Yan po pala talaga yun. Kasi ang dami pong namimigay. Main observances, o korbani, it means sacrifice. Opo, meat distribution. The meat is divided into 3 equal parts and 4 the family, 1 for relatives and friends, and 1 strictly for the poor and needy. Ayan po, saan tayo nabilong doon? Oo, sa ating mga kapatid na Muslim? Oo, mabibigyan ba ang hindi Muslim? Or sa Muslim lang ba talaga ang binibigyan po? Prayers, it means the day begins with early morning. Oo, yun nga. Yung sa kanilang sambayan. Okay po. So, yun po ang celebration. Sa big celebrations po sa ating mga kapatid na mga Muslim po. Ayan. Hi, request. Request si Ma'am Jing ng Diamond sa kantang Diamonds. Ano ba ito? Diamonds are forever. Ganito ba ito, ma'am? Shout out po sa mga nagpapa-shout out. Sa ating mga nagmo-monitor. Shout out sa ating, hi po sa aking mga ate. Ayan po sa Dedebek, Datu Bagu, Eagles Club, sa Region 6 po kami. Sa mga kuya, Dedebek, Datu Bagu, shout out po sa mga kuya. And see you mga ate. Ayan po. Magkita-kita po tayo sa ating mga ganap po. Ayan. O, magpapakita na po tayo. O, mainit ang Philippines, mga katropa. Ayan po sa mga kapatid natin. Opo, sa mga kapatid natin ngayon na ingat po tayo mga kapatid, mga ka-sexy, no, doon sa bukid, nagsigi og ulan, kusog kaayo, dako kayo ang tubig dira sa Tamugan, kusog kaayo daw ang tubig. Kumusta naman diha, Mr. Herbolario, ang tubig sa Tamugan? Unsa man dira ang update diha? Oo, basin bigla mo saka ang tubig niya, dili na mo kabalik kung asa mo dapit mo balik. Ayan. Dapat ingat-ingat po tayo mga katropa. Oo, kasi unpredictable po, lalo na kung nagatabok nagsapa, no? Wata kabalo na wala gaulan diri sa baba, pero gaulan dito sa taas. Opo, sa bukid. Opo. Lahi po nang magulan, umura po magbasa ang taas o dili magbasa ang ilalom. Gabasa-basa lang imong baba, pero ang imong ilalom ya hindi ginagabasa. Kaya sabi nga ni Sabi nga ng Torbo, sabi nga ng Torbo, gamita kini. 30 minutes usa, maglabing-labing. Opo, siguradong mas mulami. Ayan, mulami. Ug muligon ang inyong relasyon. Torbo Dietary Supplement for Men, mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Ayan, mapalit po niyong kaning Torbo diha sa Yuhan Pharmacy diha sa men... Sa mental. Opo, lahat ito nga mental. Mental. Ano, Cole? Asa na nakadto ni Ani? Ay, daw ka sudlo. Mukha mo na para mo, ano, kuya? Sudlot ako si... Ano? Sudlot ako si Andre nga. Instead nga mental na... Pero katig-atigan ang imo nga dila. Ga, oo. Galambot lang. Kung ga, malambot ang imo dila sa imo nga, ano, patigahan nato sang... Torbo. Ayan. Huwag kalimutan mag-torbo. Sulit kung nakatorbo. Makatabang sa sex life in ninyong mag-asawa ang Torbo. Guys, FDA approved po ang Torbo. Maong safe inumon. Mag-torbo na. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide. Ayan. Di ka maano kung asa mapalit ang Torbo, mga katropa, kasi naana siya sa Shopee, Lazada o sa inyong suking mga butika. FDA approved, very safe po pag Torbo na. Tapos i-check ka sa amin kung ano po ang nangyari. Joke. Private na po yan, mga katropa. O sa inyo na lang po yan mag-asawa. Ayan. Sige po. Meron po tayong ano? Request Diamond. Na ba yung Diamond, kuya? Ano ba yung Diamond? Ah, wala. Ano sis? Ma'am Jing, Diamond. Wala daw Diamond. Silver lang po ang meron. Ma'am Jing, wala sa ating playlist. Ang Diamond, ang Silver po. Meron Silver Bills. Ayan. Oo. Sige, flashlight tayo. Naata flashlight. Kung wala flashlight, Petromax. Ano? May arata? Wala din flashlight. Sige, Petromax na lang. Ayan. Sus, makaihi. Madyog ko din sa atong katambayan sa katropa with your sexy angel. Grabe. Wala ta flashlight. Mag-Petromax. Eh, kung dili masulo, magsulo na lang ta. Shoutout sa Coronadal City, si Sir Arnold. Opo, Sir Arnold, diin ka na subong. May ad na gabi. Ayan. Ano yun? Yourself. Ayan. Love Yourself by Justin Bieber. Bieber. Ito nga papat. Yes. I-enjoy natin ang music, mga katropa. Babalik po ako. Isang saglit lang po.
1: TSK. Tambayan sa katropa. Sexy Angel. All the time.

0: yourself.
1: XFM 89.1 Davao City.
2: Gladys!
3: Exciting!
4: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: XFM.
6: Kaklarik sana!
3: Exciting!
7: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
9: M2C Graphics, Davao.
2: XFM.
6: Kaklarik sana!
3: Exciting!
10: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
11: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, ha. Isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragbulin. Ulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
10: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
12: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
13: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
12: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
10: Vision X Plus, user, atong paminawon.
14: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sige raman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
15: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
10: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Oh, babe. Miss na miss na kita.
16: Uy, babe. Kisi.
12: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
17: Mag Turbo.
0: Oh, yes.
12: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
0: Mas lalakas ka pa.
18: 7 Plus Herbal Soap.
19: Yun is ko na Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
18: Santon Plus Herbal Soap.
20: Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis.
18: Santon Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain.
21: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
12: Santon Gold Coffee Mix.
23: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon.
24: Ow.
25: Kaklarek sana!
26: Exciting!
1: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
6: Kaklarek sana!
26: Exciting!
12: Tambayan sa Katropa. TSK. Tambayan sa Katropa. Tambayan
27: sa Katropa.
28: Sexy Angel sa TSK.
29: Shine bright like a diamond. Shine

0: Tambayan sa Katropa.
1: Sexy Angel.
2: Time check. Ayan. Balik ako. Saan ako galing? Balik po ako. Saan ba ako galing, call? Sa puso niyo po, kuya. Dugilog na dumog ko. Ano na? Ano? Dagi grabe. Ito ko nga. Sige ko manuklap. Diriga sa ako nga skin. Since gusto nyo magpa-skin peeling, oo, para habang naga-peel off kayo ba? Tapos mag-cue na pala na ikaw na. Ay, sorry po. Ayan po. So, yan, Ma'am Jing, yung diamonds. Tama po yan, kay Rihanna? Opo. Ayan, pwede request. Yes, Sir Leo. Ano po yung request, Sir Carlo? Hi, Kai! Dato pobre! Kai Julius! Kai Jewel! Balye! Mayang gabi eh! Ayan, mayang gabi eh sa Cloud Maru! Cloud Maru! Ayan, dyan po sa nag-iisang Jurassic Park dito sa Mindanao, Davao City. Dyan lang po sa Marahan. Opo, open po Monday to Sunday. Ayan, meron po silang weekdays. Weekdays po is 150 ang entrance. And of course, ang weekends, 200 po. Marami na pong mag-e-enjoy na po kayo sa stream, sa lahat. Madami pong amenities. Amenities. Ayan. Okay po, yung mga rides po sa Cloud Maru, hindi po siya kasali. Pag yung mga, ang tawag nito, gusto nyo ma-experience ang zip line ng 300 meters away. And then pabalik, sasakay kayo doon sa bike, couple bike. Opo, lisod po kung ikaw lang isa. So, dili boy dek, dili siya batang o couple. Ayan, bring your friends or bring your loved ones in Cloud Maru. Of course, yan po, ang saslami ang pagkain din doon sa kanila. Ayan po. And of course, shoutout po sa aking Wispy Beauty Salon na nagpapaganda sa aking lash extension. Oo, kay Ma'am Shella o kay Dang. Opo, thank you so much po sa aking lash extension. Shoutout kay Ma'am Shella o kay Dang. Open po ang Whisper Lashes Beauty Salon, 0917. Balik tayo dun sa number. Di ko mimiras, kuya. Ayan po. Ano yun? 0917. Yung sa kanila contact number. Oo. Ayan po, marami pong mga services ang Wispy. Okay, contact number 0919480537 sa kanila mga appointment. Open po sila Monday 10 a.m. to Saturday. Wala po silang Sunday. Nakalagay lang po Sunday. Close po ang Sunday, mga kabisiko. Mga katropa. Yes, ang request song po maging Sino Ka Man. Ay, nako po. Pwede. Maging sino ka man after sa request ni Sir? Yung request ni Sir Carlo. Sir Carlo Jose James Story Franca. Ang request niya po, I in the Sky by Alan Cayetano. Ay, hindi po pala. Sorry. Alan. Oo po. Hindi po Alan Cayetano, Sir. Now, Alan Parsons. Parsons Project. Oo po. Ah, meron palang ganun. Sige po. Ignorante lang kita, kuya. Hi, Sir Carlo. Sir Carlo. Sige po. Oo, patugtog natin, Sir Carlo, ang imong request, Sir. And susunod ang request ni Sir Leo Herbolario. Ang maging sino ka man. Ay, ito. Lintikan. Gina nga, sino. Maging sino ka man. Sino na, my God. Sino na, my loves. Ayan, sige po. Check it away, baby. Ang request ni Sir Carlo.
0: Tambayan sa Katropa.
1: Sexy Angel.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Sexy Angel.
2: Ayan, I'm back. Ayan po, I'm back again mga katropa. This is your sexy DJ Angel. Ayan. So sa mga bakaroon lang nagamonitor, shout out. Shout out kay Kuya Wooden ng OIC. Pasalamatan na to itong mga sponsors. O kuya, si Kuya sa OIC, Oro Integrated Cooperative. Kay Kuya Wooden, opo, sabi nga niya dito, shout out sa Ako Pamilya, sa Claveria, Miss Orr, sa Neri Family. Ayan po, sabi ni Kuya Wooden, Neri ng OIC, Claveria, taga Claveria siya na Miss Orr. Opo, si Kuya Neri po, nasa Ilustre branch po siya ng Davao City. And of course, shout out, headed by Kuya JP Redelosa. Ayan po, shout out po sa OIC, Oro Integrated Cooperative. Ayan po, ayan, OIC area 2, headed by Kuya JP Redelosa. Ayan. Sir Arnold, hello, may adagabi. Magandang gabi po all. The way from City of Coronadal. Request ni Kuya Ani, Sir Arnold. Passenger seat. Passenger seat. Meron tayo, Kuya, no? Passenger seat. Meron tayong passenger seat. Sige po. Yan po request. Sige. Standby lang po yan, Sir Arnold. Hello, Kai Hara. Hi, Igat. Sakata. Hello, hello, hello, hello. Shout out po, da. Yes. Request song for you. Ayan. For you, my angel baby. You're my angel baby. For you, you're my angel baby. Oh, you're my angel. Parang ito ata to. Parang you're my angel baby. Ito ata to. Tama ba ito? Oo, saan na ba yung monitor? Ayan. Ito yung request mo ko, Sir Leo Herbolario. Hi, Upline Rebecca! Good evening po! Kamusta po, Upline? Yes po. Yan po. Susunod po yung request nyo po. Yan, request ni Sir Leo Herbolario po yung You're My Angel Baby. Ayan. Sige po. Bid ko kasi yan, sir. Pabibid ko na lang yan, sir. Passenger seat, sabi nga ni Sir Arnold. Ayan po, haro ko, wow, ikaw na angel. Yes, Sir Arnold, pabati naman ng isang magandang gabi pala kay Miss Juvet Espanyol. Hi, Sisi Juvet Espanyol. Gandang Juvet, sabi ni Sir Arnold. Ayan po. Sige po, magbe-break po tayo. Magbe-break ba tayo? Ads ba tayo? Sige po, babalik po tayo sa mga konting paalala and patalastas.
1: Tambayan sa Katropa.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
8: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: XFM.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala. Welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
10: The Secret of Health.
3: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tao kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung maabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
11: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis giatake tungod sa akong high blood. Gi-recommendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ug ako jud na pamatud-an nga epektibo jud
12: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Dili ba kumpleto ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumpleto ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan nimo nga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-o kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
13: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Jeline, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayong akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
13: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Sis the Pain.
16: Ako si Roldan sa Kabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun, Sis the Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sis the Pain.
15: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
17: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
18: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
19: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
20: Kabalo ba kamo nga ang Shantum Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal panawalay kaayuhan? At tui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front.

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibo.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Tambayan sa katropa.
2: Sexy Angel sa TSK.
3: Ayan, I'm back again. Your sexy angel. Ayan po. Hey, sexy. Ikaw sexy ka? Ay. Okay po, shoutout po sa nang nagabaminaw karon. Po, sabi ni Sir King Michael. Ang dami niyang pa shoutouts po. Kay Charot lang. Good evening, DJ Angel. Ayan po, King Michael John, pa-shoutout sa mga Pitoleros ng Manila, Patrick Wood, Jude, Ong, Veli, and King. Salamat, sexy angel, sabi ni Sir King. Opo, hi, Leo Harbolario, shoutout sa imong request. Ayan, opo. Charot lang, pa-request na din, Unbreak My Heart. Yes po. I-prepare natin lang sa ating playlist, ha? Unbreak my heart. Say they love me again under this hurt. Ganun ba yun? Ayan, shout out po sa taga Dumalagdos, Esther, Badjo, Cheche, Hazel, and Hasmin. Shoutout sa mga neighbor. Happy birthday sa mga tanang nag-birthday karong mga orasa. O hapit na po, no? Hapit na po matapos ang 27th of May. Opo. Paano natin? Sino kayang nag-ano?
4: Kinsa nag-birthday?
3: Ayan. Kinsa nag-birthday? O, kinsa din nag-birthday? Opo. Wala nag-birthday? Ito, gusto ko to. Ay, whip pala ito. Opo. Etong Sounds F's Gone, katawan ni Glenn Bua. Oo, gustong-gusto ko itong mga, ito, so, ayan, iba pa rin laughter eh. Birthday songs, Spring Girl, Lawiswis Kawayan. Oo, gustong-gusto ko itong mga music nila dito eh. Oo, sa beats. Ayan, sige pa. Okay, shoutout po sa talang nagpa-shoutout. Na-shoutout na po natin lahat. Opo, yung Unbreak My Heart. To be follow po yung Unbreak My Heart. Kay Charut lang ang kanyang request. Unbreak My Heart. Oo, at ato lang ning pasalamatan ang mga nag-sponsor sa ato, ano? Ayan, sa Ayong Gulayan dyan sa Datu sa Lumay, Marilog District, Davao City. Pag nagawi po kayo sa Datu sa Lumay, huwag kayong makalimot mag-drop by, magbili ng gulay, na fresh na gulay dyan kay Ayong Gulayan. Fochon Vegetables, dyan lang po sa Datu sa Lumay, Marilog District, Davao City, Philippines. Kumusta yung ilo ko? Ayan po. Ang puti naman ng ilo ko, te. Kuya. Salamat po. Muti ka kung ilo ko. Nag-pillow ko, call. Sa lahat ng gusto magpaputi yung ilok, opo. Shoutout nyo po, ano po ako, PM nyo po ako. Sa atin pong ganap, this coming June 5, dyan po sa Dumalagdres. Opo, May. Balik, ekskwela po tayo. Kasama po natin ang XFM with Santo Niño Chapter Dumalagdos sa mga ka-womens natin ang mag-assist.

0: Diyan. Shout out sa Dedebek Datubago, mga ate, mga kuya. Datubago, Dedebek, opo, ng Eagles Club. Kumusta mga kuya? Ayan po. So, pat, ano, na-shoutout na natin ito, no? Sa mga, yung nagpapa-shoutout is Unbreak My Heart. Oko, Skyline Pigeon. Ano ba talaga, ate? Ang to request daw ni Danilo DJ ang Skyline Pigeon. Opo, mayroon tayong Skyline Pigeon. Skyline Pigeon Fly. Okay, sige po. Anong uunahin? Unbreak My Heart. Woo! Sige. Anong uunahin natin? Unbreak My Heart or Skyline Pigeon? Ask Unbreak My Heart. Check it out, kuya.
1: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.
2: Sexy Angel.

0: Kagilok, mga katropa. Mga katropa, kagilok. Ayan, shout out po. Oo, habang yan po ang tugtog natin, oh, magkasuyo. Shout out ko lang po saglit ang ating mga nagpapa-shout out ngayon. Yan po. Ayan, pwede request po sa Beautiful in White. Thanks. Opo, mamaya po sa ating closing song po niya, Beautiful in White, kay Jing Figueredo ang iyang request. Ayan. Request daw, yan po, Skyline Pigeon. And shoutout po kay Cheche Meow Action. Yan po. Hello, Beshi. Good evening, Besh. Shoutout to all brothers and sisters in Islam. Happy Eid al-Adha. Especially to my family, relatives, and friends. Sabi ni Princess Najjar Jomdaini. Ayan po. Eid al-Adha sa lahat po ng ating mga kapatid na Muslim brothers and sisters. Yan. Opo, sige po. Ayan, masdan mo ang iyong mukha. Oh yeah. Yan po mga katropa. Opo, nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Diri na ta sa Turbo. Siguradong dili makulangan og maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga dool sa inyong dapit. Opo, alam niyo po yung naglalabing-labing kayo tapos biglang napatigil si Mister. Kasi po, pagod na pagod po si Mister. Opo, kasi binuhat niya lahat ng mabibigat. Opo, nakulangan si Mrs. Opo, bago po kayo maglabing-labing, mga sir, mga mister, ayan po, gamita ang Turbo. Kini, 30 minutes usaka maglabing-labing. Ayan, kung Mrs. siguradong mas mulami. Oh, muligoy ng inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Ayan. Opo, huwag kayong makalimot ng mag-turbo bago maglabing-labing para hindi po kayo. Oo, para happy wife, happy life. Ayan, gamita kining Turbo. FDA approved po mga katropa. Huwag kayong matakot. Yan po. Mag-turbo na. Ayan po, sigwi ko lang po ang ating shoutout, Solo Mint. Pagkatapos ng mag-turbo, pagkatapos ng maglabing-labing kay Mrs., opo, pagod na pagod yung katawan mo, kuya. Opo, kuha ang Solo Mint, ang haplas na walang katulad. Ayan, ang Solo Mint, guys, kuya, ipakita nga ating Solo Mint. Ang Solo Mint, ito, ang ating Solo Mint, ang haplas na walang katulad, mga katropa. And then, habang haplas kayo ng Solo Mint, mag-eye cream kayo ng eye fern. And, opo, maligo kayo ng na may Aurora Soap. Solomon po ang haplas na walang katulad. Ayan. Maraming maraming salamat sa ating mga sponsors. Opo, yung Aurora. Opo, eye cream ng eye fern. Opo. Ayan. Magkasuyo buong gabi. Ano na, call, kuya? Wag po. Ano na? Ayan, magkayakap, magkatabi. Ayan, hikbi mo'y nawawala. Yes, kuya? Oo, may request po. Ano yung request ni Ma'am Jing? Opo. Yung request niya po, Beautiful in White. Oh, magkasala na tayo nito. Oo. I-enjoy sa natin yung magkasuyo, mga langga. Habang ano, habang kinikiliti-kiliti ako dito. Ayan, magkayakap. I miss you, my love. Hello, my love. I miss you po, cool. Opo. Bili tayo, Torbo. Hello po sa Sibukaw, Sibukaw, F4 Sibukaw team and F4 team. Sige po. Sige kuya, meron na tayong Beauty in White. Beauty in White. Beauty in White. Ano yung request niya? Beautiful in White. Beautiful in White na ito kuya. Sige po. Oo.
1: Tambayan sa Katropa. Sexy Angel sa TSK.

0: TSK, Tambayan sa Katropa. Sexy, Sexy Angel, Angel sa TSK.
1: Ayan na naman ako, kuya. Oo, parang saan ba ako galing, call? Opo. Ayan. Okay po, sige. Hey, sexy! Beshi, yung anda, ano ba yon? Yung request nyo po, Besh? Anda Manaya. Ayan po, ipapadownload pa namin yan. Wala talaga sa playlist. Yes, Sir Arnold. Kumusta ka, aking mahal? Last song po natin yan, Sir Arnold. Ayan po, sa lahat ng ating nakikiriot sa ating... Oo, Tambayan sa Katropa with your sexy angel, sexy DJ Angel. Maraming salamat sa inyo, Hurot. May ad na gabi sa inyong tanan. Damugin nga salamat, sir and ma'am, sa mga kasisi at sa mga kabeshi. And all my loves and my all my my bashi and my friends and my neighborhood, daghan kayong salamat sa inyong pagkuyog-kuyog sa akong programa sa Tambayan sa Katropa with your sexy DJ Angel. Sa sunod na po, dugugma na po, magkita-kita ta matag alas 7 sa gabi hantud sa alas 9. Ayan. Ayaw mo kalimot sa pag-tune in sa ating, sa inyong mga radio, mga langga, 89.1 XFM. Dagan kayong salamat. O magkita-kita na punta. O mapuhon. Mag-ingat-ingat and good night. And after sa kong programa, palungan na ninyo inyong radio. Adios. Anyway, see you tomorrow and God bless and good night. Daghan kayo nga salamat. May anong gabi sa inyo, hurot, sa inyo tanan. Love, love all.

0: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.
1: Tambayan sa Katrupa.
2: XFM. XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok nang buwak og babungog. Katul ka ayo to, dinom ra kog Santon Plus lang. Maote akong di-maintain, maayo kayo siya. Gamit jud mo Santon Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahi si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
0: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balom Antike. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Sansong Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sansong Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Daghan man laki nga seryoso. Nangita lang gid ka, gwapo.
7: Kaklarek sana.
8: Exciting!
9: Exciting summer man nakatrupa.
7: Ang saya summer!
9: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
7: Katropa! Summer na! Katropa! Kaklarek sana.
9: Exciting!
8: Exciting! Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

Morag ba remember na ko tong nakita na ko sa TikTok good na or I think sa Facebook yata to no kanang wag mong limot. Kuan dai ni hang naong kanang binakuan din ning naong ba. Pinapauti-pauti. Hello B, maayong gabi po. Kumusta naman ang inyong mga weather conditions diya karon? Grabe ra bagid ka. Oh, grabe ka kusog sa ulan, no? No? Sana all. Nabasa? Nabasa? Nabasa ka? Halaoy, halaoy. Okay ra na siya. Kaya sa una bitaw ka to mga, I think mga previous weeks, grabe nang kainit ang panahon. So namawi na gid ta karon. Panalod mo ha, kay wala ra ba tay tubig? Wala tay tubig, kabalo na mo, kinsa mo. Panalod mo diha or else magsag-ob gidaan ni Ron. Bito, imang gabi po sa tuang tanan and welcome sa tuang programang Putahe sa Gabi. Ako po ang yung makauban ng inyohang Disney Princess Bisaya version. Hang tulas on si Imagine kita ang inyohang Cinderella. Madungog live sa Tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usab kita via official radio stations sa Radyo Amigo. Maayong gabi sa mga nagbiyahe, maayong gabi sa mga nagbukot-bukot diha og habol. Maayong gabi sa mga nagparitdaan kaganina og turbo man enhancer kay tugno kay ang panahon sa pagbunok sa ulan kaganina o nagdali-dali in town siya og hapit sa mga pharmacy. Nangita siya og turbo unya na sold out ang uban. May gani kay nakapalit daw si Za. Ada, nindot kay ang imuha nga paminsar karon cool no? Cool. Kaya finally, oh, nakasuway na gid ka ang ato ang gitawag na Turbo Man Enhancer. Ang ato ang programa, yes, ipaluyuhan po sa mga produkto sa Yes to Health. Once again, ang mga produkto po natin sa Yes to Health are FDA approved and also halal certified. Uga, kanisya B, ang ato ang mga produkto sa Yes to Health, mutabang po gini siya nga magpaligon sa ato ang mga immune system. Ilabi na sa panahon nga init, ulan, dili masabtan ang panahon, no? So, lisod po kayo nga ang atong immune system, malibog usab siya. So, kinahanglan nga ato, kina siyang i-stabilize, kinahanglan ang atong paligunon, batok sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit kay nga panahon. I would strongly recommend, ilabi na sa mga hina kayong immune system din ha, adali ra kayo matakdan og mga sakit-sakit like ubo, sipon, excuse me po sa mga gakaon. Lisod kayo, labi nag-breadwinner ka, yung masakit ka. Nakubi, lisod, good kayo. So, dapat good mag-inom og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Mapalit kini siya sa mga suking butika nationwide. Pero kung gusto kong specific na listahan sa mga butika, we have that naata sa Mercury Drug Store. Available usab kini siya sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and of course, Generica Nationwide. Chismista? Chismista, ha? Kay sad iyahang kagabion ron. Bakit man sad ang bibi na yan? Oh, binakog nagbalik ng ngani. Oh, wala pa di ay. Sige, Dobby. Para po sa to ang Sir BB question for tonight! Oy, kanito ang Sir BB question, ha? Hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Curious ko, unsa daw or unsay gamit anang pilok sa kanding?

bitaw. Unsay na aaning pilok sa kanin para asa di ay na? O ginagamit ba na siya, sa ba na siya ginahimo ba na siyang lastiko? Oh, wala, curious lang ko ha. So, palihog ko pati na ninyo ni ako ang curiosity. Kaya basing unya uroy og kanang maparihas ni sa katong. Basing maparihas ni adtong salida gani nga bugel. Bugel. Okay. Unsay title adto? Swapped. Swapped. Oh, nga kanang tungod sa iyang ka-curious gani, oh, iyahang gi-feed ang mga Javan birds. Di ang ending nahurot sa mga Javan birds ilang food. Nakasuway kong dula og takyan. Para din na siya sa takyan, wala man ko kabalugod o kay ang nabalaan mong guna ko, pagtakyan, katong wrapper sa candy. Wala ko kabalo about ano. Mga nang ginagamit ang mong sauna, pag magkaon, may uga ng mga candies, di ba? Mga batang 80s, mga batang 90s, kabalo dyan kung makarelate dyan mo, ani. Di ba sa unang atong mga dula kay mga takyan, di ba? Ang ginagamit na to sa unang kuan, nga kanang, kung si tawag anak, nga kanang, ha? Si Ali, ragyod si Ali Vicente ang makarelate. Dobby. Si Ali ang master ano mga takyan. Oy. Basta kay ang pagkabalo na ako. Ay, mali. Abi na ko si Ali ang master sa takyan. Master siya anang pilok sa kanding. Pero ginagamit man kana siya sa takyan, ganang tinuod. Basta ang pagkabalo na ako, kung magkaon kag candy, ang panit sa candy mo, ito yung himuon ni mong takyan. Tapos ibutang ni mo siya at itong tag 5 cents ba ito nga naibangag sa ito nga. Sana, well. Moday na siyang imuong takyan-takyan dayon. It's either sa imuhang buktun, sa imuhang kamot, ana-ana. Or either sa imuhang tiil, niya pinabaktambling dayon. Sinay ganahan makigdulag takyan diha bi. Sinyo mga komento karong gabi una, pwede mo nga mag-react sa tong official Facebook page, just naka-live po kita sa 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Muhang yung sa inyo hobby, palihog ko pa-follow, pa-like, og pa-share. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Sibugay, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. And of course, madungog kita via XFM 88.3 Cebu City, XFM Giholngan, XFM Negros, XFM Bohol. Sige na ha, oh. Itong text line? B, permasas ko sa text line, baby. Imong i-transfer, pero mo orgay pang number. Sige. 0975-474-9153 Danny B. Cayetano. Thank you! May gabi e, Cinderella watching from Igacos, Samal Island. Uy, may gabi e po sa tanan. Thank you! Gimingaw na good ko magtagpisaw sa dagat sa Samal. Last na kong bisita dito sa likod man, sa may ano. Usi tawag ganun na din ha, Danny. Basta ka sa likod ko dapit nga area. Mami Jacqueline Labis, diha sa Hong Kong, miwang gabi po. Sa tanang mga OFW nga namina sa to ang programa o nagtanaw sa to ang Facebook Live, karon maayong gabi po or maayong buntag sa inyong tanan. Depende sa inyong time zones. Salamat po nga ako ang iyong gipiling nga makauban sa inyuhang pang-adlaw-adlaw nga pagpangamas-kamas, pagpaningkamot, o pag-grinding, grinding, whatever the term is. May gabi, or maayong buntag, or maayong hapon ba sa inyo ako unsa may oras diha. May gabi po, Junlin Ranz. Thank you! Salamat kay si Jillian Talisic Alegria. Good evening po, Radyo Amigo 88.3, Baganga. Oy, salamat po, connected daw po. Thank you! Marag first time na ako na din nakitaan si Ma'am Jillian. Babae ni si Ma'am Jillian, from the name itself. Namang yung mga pangalan karon sa babae nga pangalan din sa laki. Tanaw ang pangalan ni Ali. Si Ali. Ali Vicente. May gabi din ha. Akong manghod ni si Al Jane Adaya. Thank you. May gabi din ha sa imuha sa Tagum City. Sa mga katropa

0: panato karon nga naminaw bitaw o unsa man ang inyo mga gipang buhat-buhat din ha karon ilabi na sa mga magtiayon. Uy! Kay tugnaw man ang kagabhion because of dili ko sure kung sa inyong lugar gaulan basta diri sa mo karon gaulan man diri. So nindot gyud karon nga magbonding mo sa imong partner. Ipambutang sa naninyo ninyo mga cellphone diha good oy. O ayo sa mo pagsigig cellphone labi na kauban ninyo yung asawa or inyong bana para napod mo quality time with each other. Diba? Kapag ka na quality time o kabalo na mo asa na siya padulong pero what if kulang sa kusog ang baby kay gikapoy kay nag-overtime be importante yun nga ang imuhang kaugalingon ready sa tanang bakbakan sa kinabuhi ilabi na sa imuhang partner sa pakiglabing-labing ayaw kalimot available na po ang ato ang Turbo Man Enhancer sa presyo nga pangmasa gid kaayo 25 sorry naman lugi pa si boss malugi si boss nganong 25 man Cinderella dili na siya 25 ha 75 pesos po na siya sa mga pharmacies nationwide oh pero dependihan ay uban nga siguro na isolate prices like 85 pesos basta nag-arrange na siya from 75 pesos to 100 pesos per capsule. Dako kayo na siyang tabang sa inyo, habi. Wala kayo na siya side effect. The only thing na imuhang mapansin kapag ka ikaw mag-inom og Turbo Man Enhancer sa mga kababaihan, pampadungag kini siya og libido og gana sa pakiglabing-labing. Kapag ka naman po lalaki ang mag-inom, syempre duha or tulo ka adlaw nga sigigid na og panguhit. Okay, kuan man na siya, mag-strong man na, si Angkol. Duha or tulo ka adlaw, depende sa imong lifestyle ha, pero kung ikaw bisyoso ka, hiligi ka mag-inom, mag-sigarilyo ka, na ida kung posibilidad na basin dili na siya mo-effect sa imuha, basin na isa ka adlaw rin tao na, pero mo-effect gid na siya. And then, dili ka mabalakaan na kaya walay labad sa ulo, ayaw gid ka balakaan na, B. Kaya, ang ato ang Turbo Man Enhancer, it's also a healthy food supplement para makatabang na siya sa imuhang pang-adlaw-adlaw nga kusog. Munang para mas malipayon gid ang inyuhang pamilya, ayaw kalimot, naakitay Turbo Man Enhancer, available na po sa mga pharmacies nationwide.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka...
3: Pamasahirog sa'yo,
2: aron maka boundary.
3: Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak.
2: Konsumo pa sa balay.
3: So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement.
2: Akong gitistingan.
3: Aron malipay si Mrs. ba?
2: Grabing kumbate.
3: Si Mrs. ayos buntag. Dako kay Mrs.
2: Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas.
3: Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog.
2: Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa.
3: Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo.
2: Pag-turbo na mo.
3: Para gahi, pirmi ba?
2: Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
4: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Man, positive mga reviews. So, amog i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
4: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Makadungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na pano dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakule sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo niyong Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batian jud kag kakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One, turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan ni Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na to!

balik. Balik? Balik mo? Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Ug syempre live, gihapon kita ka masilip ninyo sa itong mga official Facebook pages. And once again, ako gihapon ang inyong makauban hangtod alas 11 si Emedja karong gabi una. Maayong gabi po sa mga naang gihapon sa live nato karon. Hi kay Dudong anak ni, ano sa man eh? Dudong anak Jimboy? Or Dudong anak ni Jimboy? Hi, good evening, Cindy. Pa-shout out, pindiri sa Mati. Guapa, good kay ka. Naakay may... Naakay may 20 ka. Ha? Wakay ko kasabot si imuhang giingon. Dung ba? Unsa man ni na ngayon. Mangayok kag 20 sa kuha. Dung ha. May gabi din ha sa inyo. Salamat ka. Ayaw sa inyo ang pagsilip sa Facebook Live. Ayaw kay pa kung ano nang ako ang kagwapa ron kay. Ituyo rin ako niya kung buhok ingon ani. No? Tapos wala akong mamulbos ron ha. Nag lip tint lang ko kay para puwa-puwa po niya to ang bil gamay. Lain pod kayo may ingon pa lang mo nga wala ko ang pingi. Char lang bitaw oy. Pwede gihapon mga mag-text ha sa inyo mga reaksyon karong gabi una about sa to ang Sir BB question na curiosity kills. Curiosity. Sa pronunciation ana basta kay ang kani akong ka curious karong gabi una ambot lang gyud kung unsao na lang gyud nato ni wala jud ko kabalo kung unsa gyud gamit ana basta daw kuno ninyo ana gi. Cindy, asa mapalit ang turbo capsule dress Valencia City? Sir, pwede ka nga mag-check sa Mercury Drugstore. I know na naay Mercury Drugstore din ha sa tawag ani Valencia South Star Drug, pwede sa sulod yata sa Robinson, no? Sulod sa Robinson's Mall, nakitay South Star Drug, so pwede nimo mapalit din ha. Hi, kay Ma'am Josefina Tinambunan. Thank you. Nagang salamat ka ayo 0975-474-9153. Hi kay Ma'am Maria Cristina de Miguelio. Hello po sa mga taga-barangay Tinayunan, especially to Carlito Narciso Jr. Stay healthy and take care. Alam mo? May pamanis sila kay naamanis sila. Unsa kay feeling anang kanang naay mag-greet sa imuha no? Alaoy. It's been a while ba? It's been a while ganyan kanang wala na gyud nag-greet sa kuha. Wala na po yung nagapangumusta sa kuman luod man sa taon yun. Kanya na siguro kumustahon ani ganang kwartahan na ko, char. Oy, biyo niya taod-taod ha. Tangin ninyo ang ato ang putahe confession. Maukin ni siya ang panahon kung asa pwede ka nga maka-express sa imuhang gibati. At ang iusab ninyo ang ato ang padula. Starting next week, na anak kita'y padula sa inyo ha. O manghatag kita'y papremyo sa inyo. O manghatag kita'y mga papremyo sa inyo ha. Simple lang gid kay inyuhang buhaton. Managna lang gid mo sa tama nga answer. It's either sa Facebook Live or naminaw ka sa imuhang radyo. Depende sa imo kung unsaon nimo basta kay naara gid na didto o nara pud ang answer didto pa abtikay lang gito og mga mataan ni bebe ha. Unya kanang ato ang buhaton siguro next week kung ma-okay na ang tanan. Kung dili ninyo ma-answeran ang ato ang patagna naapa na mo increase na siya pagkaugma. Wow. Kwartahan ni Cinderella wala oy. Wala tayo kwarta oy. Taod-taod gani once again ha. Gani no gani. Oh, at ang ininyo nga to ang putahe confession o sa kabibi na to ang nisalig na pod sa to ang programa nga magpagawa sa iyahang gibati. Og bi kung ikaw isa ka sa mga naay mga hinanakit din ha na akay mga gustong ipampagawas ng mga kasakit sa imong kinabuhi, libre kayo nga imuhaming i-message sa tong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. I-message lang ko, Dear Cinderella, may gabi i, mag-confess ko, pwede ragid ka ayo. Cindy, good PM, mo request ko og ikaw ang mukanta. Ha? Out of Nothing at All ni Air Supply ang nagkanta na si Robert. Robert ng Dumanjog. I will do kay kas kung lola. O si tono ganyan na? Just how to whisper. And I know just how to smile. O ba na? I know just where to find the answers. And I know
maulaw man to ay na lang uy. Kuan man kay nga mahadlo ko ngay gaulan-ulan. Gaulan-ulan may karon kay basigo niya umukan taga ni Ku Robert no nga basig ma wrong gani ang ato ang mga tunada. Mahadlo ko nga basig ma disappoint mo nya na sila maminaw sa to ang maglain na ilang mga buot, maglain pud lang mga sikmura. Lisod na kaayo. 0975-474-9153 ang ito agahapong hotline and text line. Unyan ang muta doon panawag kung ganahan mo nga manawag. Mas ma-appreciate kay nako bikong maghatag mo og tambag sa ito ang letter sender. Medyo sakit sa ko ang buot no nga kanang mohangyo ko sa inyo nga kung nga tambagin ninyo ato ang letter sender pero manawag mo sa ko kay maingon ra mo nga mo greet ko. Unya maingon mo sa ko, magingon mo sa ko nga baguro man ko naka kuan o naguba man gud akong radyo pero nagtingog imo radyo sa likod mo rag. Mga karaang style gid bang ingana ba? Ayo gid ba in town pag ingon ana no kay basig unya matinuod ba nga maguba gani nang inyong radyo. Ayo gid mo pag ayo mo pa makaksako ha. Ano, hangi lang jud ko sa inyo hano. Pwede naman mo maging honest sa ko pero mas maayo gid pud bitaw binga. Muhatag kita og tambag sa to ang letter sender kay from there mas ma-feel man gud nato nga naa kay ginapakita nimo ang imong sympathy and empathy sa to ang isig ka tawo. May it be nga wala man nimo tuod na experience, dili man ikaw tuod ang naa sa iyahang sitwasyon karon, pero what if mabaliktad ang kalibutan? What if ma-experience pud nimo? At least kabalo na ka o mag-guide nimo pud ang imong kaugalingon in the near future nga ingan ani akong buhaton kay ni-experience when nadungog ba na ko ni sa putahe confession ni Cinderella. Ingani ang nitabo sa iya ha. Gusto pud na ko nga maupod niya akong i-apply sa kong kaugalingon. Kay kita mang good nga wala naka-experience sa iyang na-experience karon are the best people na muhatag og advice sa mga ingon-ana nga problema. Diba kamantay ka nga pag naakay mga friends nga mo istorya sa imo, uy kabalo ka nagugoy problema ingon-ana. Kamantay ka ikaw ang hawd. Diba? Ikaw ang hawd nga muhatag og tambag. So ibig sabihin dako kay ka nga tabang o sa problema sa ato ang letter sender makahatag yun ka og dako nga o dako nga points, dako nga katinawan sa iyahang panghuna-huna. Dabi tanaw na to nibi. Wala pa layo pa. Sabi kana. Gamay na lang ang oras pino. Magsugod ng taon-taon na ito ang putahe confession. Hatod usab ka na ito sa Mommy's Child Maternity Clinic o sa mga mommies din ha ang padulong ng mga anak or magpa-prenatal check-up. Pero wala yung mga budget. Nako, bibisitahin ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic kapag ka ikaw usak ka ng nagahatag or nag-contribute ka sa imuhang contribution sa PhilHealth. Oo niya, updated pa dyan. Zero billing po ang mga anak sa Mommy's Child Maternity Clinic. Aha, man at nahimutang Cinderella, nahimutang lamang ka na. Dili sa Barangay Size, Corner Moreno Street. Kidid lang gid sa Arby's Bake Shop and Das Marketing ug atbang sa Terminal Pakanayan. Kana mga habal-habal, galit din ha. Mao na siya. Magpa-prenatal check-up ka, libre na siya, baby. Libre mga anak, libre pagid ang imuhang pedya sa imuhang baby ay ha mo mugawas. O libre ang family planning and counseling. Tapos libre ang PhilHealth assessment, libre pagid ang newborn screening. So unsa pa magipaabot nimo bi? Bisitahan na po ang Mommy's Child Maternity Clinic. For more details, pwede nimong isilipon. Pwede nimo silang i-message sa lang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic or Malaybalay Paanakan. Hi ma'am, bakit ganyan po? Ang alin po ang ganyan? Ang ano po ang ganyan, sir? Hi ma'am, Cindy, cute kay kagwoses makainlog. Daoy, ay kay tuuan na ha. O, di na ko maglangay pa biha. Pag human sa pipila ka mga pahinumdom, mabalik po ang ito ang programang Putahe sa Gabi, presenting our Putahe Confession para po sa ito ang letter sender o niya taod-daod. Ay mo pang hawa, lingkod lang mo din ha. Pagtimpla na mo og Santon Gold Coffee Mix, kay magsugod na taod-daod ang ito ang Putahe Confession.

0: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Makadungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. Try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, mga napahanap. Sigir man ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Alam na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Mag-turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, hapit akong duty. Pero saan man ni? Wala akong ikagasto.
9: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala gyot?
9: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo sa kagabi-i nga puno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: Ug kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, wag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay Kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome once again to Tuwang Programang Putahe Confession. Again, this is your safest wall kung asa pwede kang maka-express sa imuhang emosyon. Libre po ang magpagawas o hinanakit. Dimiga pa ngayon o bayad good na mong ginangutan, nagpila daw bayad. Wala, uy. Libre na gid kayo, biing mong buhaton na gid bino. Imuha kong i-message tong official Facebook page. 101.7 XFM Bukidnon. Again, libre lang po ang mag-emote. Wala pong problema, basta kay wala lang gid kay. Di ka mangulata, kira gid kayo. Dili ka magkuan, dili ka magwaras. Ha? Libre na gid kayo, bi. Ay kabalaha kay kanang imuhang identity, ato na siyang itago para dili po kang makaingon nga. Aloy, maulawan mo sa itong mga friends, Andy. Ay kabalaka, ako'y bahala magtago sa imuhang identity. May gabi po kang Sir Jing Pagarido. Thank you! May gabi isa mo ang Disney Princess. May gabi po sa ako ang bibing na mino rin haakaroon. Sir Jing Pagarido, thank you. Good kaayo. Ma'am Bobby, parami. Abi ni mo, dili lang gihapon, di ka madungog sa radyo, bisan unsaon, nakong liso-liso. Ma'am Babs, I think di ba nag-change man og frequency ang Davao 89.1. Basing ang imuhang gi search is ang 97.9. Nag-change frequency na po kami sa 89.1. Try ni mo ha, 89.1 madungog jud ko nimo diha, Ma'am Babs. Pero anyway, kung dili ko nimo madungog diha, naman to sa Facebook sa live, makita na lang nimo akong naong. No? Marumaura gina siya ang differences, makita gini mo akong naong, Ma'am Babs. Maulog yung kumang Bob's eye. pero naragyan din ha, i-try og search ang 89.1. Basi madungog ko niyo mo din ha. B-rated SPJ po ang ato ang putahe confession. Hatugay na to sa Santon Plus Herbal Soup. Ang sabon nga panglaban sa mga baho-baho sa kalawasan, like baho sa ilok, baho sa tiil, bahog singod. Perfect kid kayo nga imuhang gamitin nga sabon ang Santon Plus Herbal Soap. Ilabi na kung busy yun ang imuhang tibuok aglaw. Paguli ni mo sa balay, dili pwede nga manimaho talabinag na yung mamisito or mamisita kapadulog. Kinahangla lang ato ang personal hygiene, yun ang ato ang unahon. Pagligo ni mo, panglugod ikaw, maligo gani. Laing po rin mong landanon atong sabon. Di po na pwede. Maligo ka, maglugod ka, tapos magamit ka sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Rated SPG po once again ang putahe confession. Hangyo ko sa mga ginikanan. Paliwag ko guide sa inyong mga anak. Kaya basig na yung mga words na hindi na ito ma-control. Maingon na ito, tapos ma-confused sila. So, kamo na lay bahala, mga momshi and daddy, nga magpasabot sa inyo ang mga anak. Di na ko maglangay pa, kaya nagpanikad na po ang ito ang letter sender for tonight. Once again, welcome po sa programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug pag-iya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kini yawa, haslang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yung kasama mo?
1: Ong truga.
5: Ayaw ni ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Renato. Galibog ko, Cinderella, kung kinsang ako ang pilion between sa ko ang uyab or sa akong ex-girlfriend. Oh! Cinderella, naglibog ko kung kinsang ako ang balikan o kung kinsa ang akong pilion. Ingon bitaw sa uban nga wala mang gidoy maayong breakups. Pero ambot, Cinderella, sa amo manggod sa ko ang ex-girlfriend, okay man mi. Nagbulag mi, Cinderella, tungod sa amo ang gitawag na third party. Muna nagduha-duha gid ko kung ako siyang balikan, maskin pangkabalo ko nga na ako'y bagong uyab. By the way, Cinderella, usa og tunga katuig nga nagbulag mi sa kong ex-girlfriend. O ang akong bagong uyab karon, 9 months pa lang mi. Kini ako ang ex-girlfriend, Cinderella. Siya ang tipo sa usa ka babae nga grabe ka ma-effort. Dili lang sa kuha, kundi sa ako ang pamilya o sab. Naa siya nagtrabaho sa usa ka event industry, mo nang pagnaay mga birthday sa among pamilya, siya gyud ang nag-effort sa mga party surprises. Ambot, Cinderella, kanahan kay siya nga mabuhat ana. And that ang ako ang pamilya, kanahan pud kayo sa iyaha. Ang akong uyab bod, Cinderella, karon, usa ka introvert na babae. Dili siya ganahan maki-join sa mga family gatherings or even sa mga simple lang na tapok-tapok sa among pamilya. Dili gid siya ingon ana. Like sobra siya ka-aloof sa moa, Cinderella. Pag gina-invite na ako siya sa mga small celebrations, daghan kay siyag mga rason. Daghan daw kuno siyag lakaw. Daghan kay siyag ka ng mga rason nga ambot lang kung mutuo ba ko. Mutuo ba ko nga himo-himo niya? O mutuo ba ko nga tinuod gyud ang iyahang mga lakaw? Feeling magud na ko, Cinderella. Iyaha ka na siyang ginabuhat aron makaiwas sa ko ang pamilya. Kasi tinuod lang, Cinderella, dili ganahan ang akong pamilya sa iyaha. All of the sudden, Cinderella, nag-reach out ang akong ex-girlfriend. Una tong birthday sa kong ate, ug iyang giingon na gimingaw na daw siya og mga surprises para sa ko ang pamilya. Maunang karong tuig, nagsugod siya og effort, nag-prepare siya og birthday party sa ko ang pamilya. Tapos Cinderella, nag-join siya sa mga celebration. Pero pag naang ako ang uyab, dili gid siya nag-a-appeal. Pero Cinderella, aware siya nga ako ang uyab karon, dili nag-join sa mo ang mga celebration. Og Cinderella, ni abot ang panahon, ako na usab ang nag-birthday. Naghulat siya ko, Cinderella, nga himuan ko niya og surprise. Pero giingnan na ko ang ako ang ex nga dili ko niya i-surprise pod in respect sa ko ang bagong uyab. Ningon po lang ako ang ex, Cinderella, nga wala gido siya plano. Sa familia lang gido na ko siya nga gusto mag-effort. Maunang ako, Cinderella. Sa panahon nga nag-birthday ko, grabe po na akong expect na i-surprise ko sa ko ang uyab. Apan, Cinderella, nasakitan na lang gid ko. Kaya nga kong expectations kay surprise ko sa kong uyab. Niingon ra siya nga, sa sunod adlaw na lang daw kuno kami mag-celebrate. Wanang Cinderella, siguro sa ko ang kahiubos. Niingon na lang ko sa kong uyab nga mag-adto na lang siya sa balay. Kinaami gamay nga selebrasyon. Nitando siya, Cinderella. Pero mismo sa adlaw nga ako siyang giimbitahan para mag-celebrate na lang unta mi, wala gid siya miadto. Sakit kayo, Cinderella. Kay tungod ana,
Nawad ang ko ugana sa kong uyab. Ug niingon ang mga friends pod nako nga mas maayo na lang daw kuno kung mabalik ko sa ko ang ex. Kikabalo sila nga single na daw kuno ang akong ex-girlfriend karon. Ang nahitabo Cinderella, nag-cheat sa iyahang uyab. Ug ang ako ang ex-girlfriend, nag-cheat sa kuha sa una, tungod anang iyahang uyab. Mao siguro Cinderella nga nag-start na siya nga mag-reach out sa kong pamilya. Kay feeling na ako Cinderella, gusto ko niyang balikan. Mabawa ko Cinderella kung piliun na ko nga makigbalik sa iyaha. Paghuman ko niya binuangi sa una. Pero Cinderella, nakita na ako kung unsa siya ka-effort sa kong pamilya ron. Compared sa kong uyab, nadaghan kayo og reasons para mapalayo lang sa kong pamilya. Cinderella, family-oriented ko. Munang ang gusto gidunta na ako, nga ako ang uyab, or ma-future asawa na ako, close ako ang pamilya. Sa karon Cinderella, naglibog ko kung kinsa gyud ang ako ang piliun. Piliun ba na kung ako ang ex-girlfriend? Or ang ako ang uyab karon? Para sa Putahe Confession, Renato.

0: Zantone Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zantone Plus Gold. Kaya ito mga good sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalaka ko sir. Kay batin mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zantone Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
0: Zantone Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantone Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zantone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.

0: plus herbal soap.
1: Ako si Ken Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon plus herbal soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon plus herbal soap. Gamit na! Santon plus herbal soap.
2: Dong, pagpila inyong gasolina.
3: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Gidyon Galawiyo, taga napuntukan Davao de Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, pagputol, ay gabigyan na di ko matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami, nahulog na kayo ko. Kung sa pag-ihi, okay ra kayo. Garo na pag-kreatin, yun, 94. Alam ko ang nakapaminaw sa kong ipanulti ka. Sa kong nabalatian, yun ang kulayan na hulog ko sa Yesko. Realty mo kayo, matapang na sa inyong paglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakarapong ulcer. Pinagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-na.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kumyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita og kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Santong Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladalang akong mayuma. Salamat kasi kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig akong kung saan ang kopi, Santong Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santong magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni Dr. Sayestoy na kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
2: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbiyo, sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Permigyod gamuta mo ta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gid to kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an ug naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyang kay ko. Say, magsige kong duka ko sa klase. Dig yu day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depres sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pang pakusog.
6: Turbo.
7: Pang padugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santong Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santong Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: Santong Plus Herbal Soap.
15: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
16: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
15: Nga naman, unsay na adid to?
16: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
15: Ha? Tinuot? Wala gyot?
16: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
15: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
16: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
17: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
18: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
17: Unsa may akong gamiton, boss?
18: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, og makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Oras, alas 11 sa gabi.
14: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
19: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: You know when I look in your eyes, I still go crazy. Amiya sa mga feeling ni Ingo na ano ka nagumutanaw ka sa iya, niya kay crazy gihapon siya sa imo ka nang maskin pagpag-asawa na mo, maskin pag nandugay na kaayo mo, wala gi nag-usab sa iyahang feelings nga to sa imo. Mayong gabi po sa mga naminaw gihapon o sa mga nagsilip sa Facebook Live, especially kang Ma'am Bobby Parame. Hello ka, hello, thank you po ha. Lumaulaw mo sa tooy. Hello po sa imuhang apo nga si Thea Angela nga nagmata pagkaroon. Si Tribunalo Jordan Villanueva. Good evening, Ma'am Cinderella Guapa. Malipay man sa taan na oy. Inan ta og guapa ka nagmubagting mangyud nga to ang mga kuanan, mga dalungan ana. Salamat kayo Cinderella wig na imong buhok. Di man guta ka amoy. Natural doon na ako nga buhok. Gusto ka birahon na ako ni. Tinuod mong guna siya nga buhok. Dili ni siya wig, ha? Ano mag-wig-wig pa man. Hello po! May gabi o siya, Sarge. Nagtanong si Sarge ato. May gabi ide, Sarge Echo Lima. Thank you! May gabi po kang Tristan Wyatt V. Gulay. Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live. Hello po kang Dandan ng Jensen City. Mayang gabi o mayang pagpaminaw sa mga taga-Jensen, sa mga taga-Cotabato City. Thank you! Thank you, thank you, thank you so much. Uy, atong balikan ng atong letter sender kaganina, no? Sa to ang putahe confession, ang kaagi ni Renato. Kung kinsa daw ang iyang pilion ang mahal ko o mahal ako. Mahal ka, tagpila daig ka. Pero bitaw, na murag ko sa karon manggod, naglibog si Renato kung kinsa daw ang iyang pilion, ang iyang uyab ba daw nga walay pakialam sa iya ka lang every time na ay kanang itawag ng mga family gatherings or small celebrations, walay pakialam ang iyang uyab. Like, mingon lang na, ah, next time or next day, let's celebrate. Nga ka lang kita lang duha, something like that. Pero dili gyud nag-effort ang iyang girlfriend. Ooh! Now, here comes the ex-girlfriend. Aba? Todo eksena si ex-girlfriend, kaya grabe ang effort sa pamilya. O, diba? Na yung nag-iingon sa tuwang, kaning the easiest or the closest way to a man's heart is through his family. Dili po ko sure, ana. Kaya what if ang pamilya mismo niya may ingon, di ba may ganahan ni mo? Oy! Pamilyar? Pamilyar, no? Naigun, ana. So, kaning si Renato Manggod is a family-oriented guy. So, gusto gito niya nga, kung naman daw siya mauyab, gusto niya nga katong duol sa iyahang pamilya. O, karon, eh, na-remember niya nga si ex-girlfriend, gibinuangan siya, o, nag-cheat sa iyaha. Unya karon si ex-girlfriend, single na, kay gibinuangan siya sa uyab, nga dahilan, nga gibinuangan siya sa una. Ang gulo! Magulo talaga. Ngayon, eh, nawala naman siya gana sa iyahang current girlfriend. So, kinsa may piliun niya? O, kung ikaw, Renato, kinsa mangi matimbang sa imong kasing-kasing, eh, kana ang piliun ni mo. Kung kinsa ang tao nga naghahatag sa imuha og peace of mind, kung kinsa ang tao nga naghahatag sa imuha og ganang happiness, o, diba, happiness and contentment, mao na'y piliun ni mo. But again, I would strongly recommend kapag ka nag-cheat po sa iyo sa unang panahon, huwag mo nang balikan. Kay matutulad ka sa akin, tinolerate ang pag-cheat, kaya hanggang sa dulo ng walang hanggan, nag-cheat pa rin. Ayun na, uy, kapag nag-cheat na gani sa imo, Tagalog na yan ha, pag nag-cheat na gani sa imo, ayun na ginani siya baliki kay nga, no? Mausab o mausab, yun na siya. Naandan na manggod. And once manggod mag-cheat ang usa ka tao, that person needs validation sa laing tao. Which, kapag ka nag-cheat ang usa ka tao sa imuha, ibig sabihin, dili siya kontento kung unsa kaya ni mong ihatag sa iyaha, mangita o mangita, gidgihapon na siya o lain. Ang tambag nako kang Renato kanang ex na lang unya pakasal sila sa pari o maura na. Ingon si Armand ng Bohol. Hello, hello po kang Rudal Opinaldo ng Visayan Village, Tagum City.
2: Thank you!
1: Gikan kang texter 7205. Salamat kayo sa inyong pagsilip sa Facebook Live, sa inyong pagpaminaw po sa inyong tagsa-tagsa ka mga radyo. Abri na po lang to ang linya, biha. 0975-474-9153. Pwede na mo nga manawag sa kuwa kay basing ginahan mo nga maghatag og tambag sa tuang letter sender for its

0: Moday na. Oh, wala ko kabalo about ana ha. Karon pa pug ko kabalo, sige. Let's forget about the question. They'll be once again 0975-474-9153. Sa mga ganahan nga magtawag karong gabi una o maghatag o tambag sa tuang letter sender, pwede na gid kaayo o abri na. Basta kunyag manawag mo kay magpa-announce mo sa inyong number pang bukbukon tagid mo. Ha? Bunalan ko gid ng inyuhang mga tinkerbelling. Hello, may gabi
1: eh.
0: Maayong gabi eh po.
1: Ma'am,
0: nga guwapa, doon. Alo, mauwa mo sa taani. Uy, ma'am, hika ng hinay kay kadali lang, ma'am, ha? Ako sa nikusgan. Ah, ako adi. Hello po, madungog ko ni mo.
1: Nadungog, ma'am.
0: Ah, nadungog ni mo nga to ang letter sender kagaina,
1: ha? Ah, nadungog na so, ma'am.
0: Ah, sige, tagaig tambag, Bik. Eh. Naghulat mi siya tambag ni Nato.
1: Okay, ma'am. Gamay lang ako eh. Sambit lang sa iya, ma'am, ha? Ni Renato.
0: Mm.
1: Kung sa ako lang, ma'am, kanan si Renato kay nag-ibog naman yun na rin kay nasibagong uyam. Tapos katong dati niya ang uyam. Ang diferensya lang ato kay nangaliwang kuya ha.
0: Mm-mm.
1: Ano ma'am? Yan lang nangyayam po sa binuong ma'am. Kung sinsabigid ang tinuray nga yung ginugog ma, kung nakabot ng tungunan niyang uyam so nga nangaliwa.
0: Mm-mm.
1: Pero hindi naman siguro na siya mo otro ma'am kung sila magka kung ano dyan, yung niyak na dyan sila.
0: Hmm.
1: Oo, kung kaya nga na ma'am, sige naman kung kaya itong iyad niya nga bago. Kaya una, ang iyarang kung galingan ang iyang ginig ma.
0: Mm-mm.
1: Rinatura, ya, ang iyan dating iyad, ang pamilya niya, tibok niyang pamilya, ginigog ma niya.
0: Opo.
1: Oo niya. Usan siya ba? Kaya wala siya pili. Kung gigog man niya yung uyab, apin man niyang pamilya yung gigog mo.
0: Mm.
1: Ang ako lang, ma'am, ha?
0: Mm-mm.
1: Oo. Ang ako lang, kung ikaw ron, Tinder, kung naminaw man ka, eh, Renato, kung sa ako lang, timbang-timbang mo na nga ni mo sa mga kadaghan, kung sinasabigid ang bugat sa inyong kasing-kasing, oo, muna imong piliyon.
0: Mm-mm.
1: Pabaw ba sa inyong family o sa inyong kagaling, sa iyarang kagalingon? Pero may iyang gilin mo sa inyong bagong ayan.
0: Opo.
1: O ganun, yan lang ang pangayon sa pagin ng umam kong sinsa ba yun ang sinuray nga yung ibig mo sa estrada ng kababae? O ganun. O magpahinom mo din ko kanta kang Renato?
0: Hmm, ang siya nga kanta?
1: Tunay nga nagmamahal.
0: Tunay na nagmamahal. J Brothers ba ni?
1: Kasi ma'am, wala ang kayo kapatid. Hindi ka ma'am. O lang ma'am.
0: Ah, sige. Naakay mga gustong itimbaya ay hati ka buhian.
1: O na ma'am. Sige na ma'am.
0: O, pwede na kayo kayo. Sige po.
1: Sige ma'am. Salamat. Day, una-una dahil salamat dahil sa mga pagsabagan niya. Malimot mo ko dahil. Hindi rin ka nang pag-usap ma'am Anya. Dahil yan, itimbaya din ako ni family sa Samonti, si Jerome nga nandyan, o Audrey Dinesa, o kang Monica, o kang si Sumiyo, o kang Aying Andan. So, kinisanan-tanan mo ako nang i-director ang gabi yun. Ang gabi ka ninyo tanan sa taga-kwali ma'am, taga-sambuanga.
0: Ah.
1: Okay. Tapos sa din akong tanan ako ay, mga pamilya, ma'am.
0: Kani si Jerome sa Zamboanga, o sa ba ni imuha ning close friend or a very close to your heart?
1: Tipet lang, ma'am.
0: Okay.
1: Ma'am, basta din sa itinuya, ma'am, sa akong mga kaparintihan dito sa Cebu.
0: Sige pa.
1: Mga Mendez family, Arias, Pedrano, kana lang, ma'am.
0: Kana lang?
1: Pwede makarequest kanta, ma'am, sige. Alang sa katong itong timbaya na ko.
0: Sige po.
1: Ako, one day, ma'am, mag-request ko kanta nga ko, Closer You and I.
0: Closer You and I. So, isa lang akong i-play, Aniki. Isa lang ako mabutang. So, kanina lang akong i-play, ha? Para sa imo, ha?
1: Okay.
0: Sige. Salamat ka, Ayo.
1: Salamat, ma'am. Bye-bye. I'm single and nice.
0: Opo, bye-bye. Salamat ka sa imo ang tambor.

0: Mama, ano po siya gamay ra do yung itambag, no? Pero daghan ka siya kuan, oh, daghan ka siya natambag mo na kung ganahan. Kana mo ingon ba nga gamay ra kong itambag pero puno-puno oh. Pwede po siya mangita og lain. Libo gani siya no kung kitsa ipilion niya ayang girlfriend pero ex-girlfriend na. Imo pa jud na siyang ingnan nga mangita siya og lain unsa di Carmen. Hay. Go. Arman ha? Close-minded ka, Arman ha? Anyway, B, bito no, Renato, nadungog ni mo ang tambag sa to ang mga color no niya. Gustuhon man na to nga mo, entertain pa oglain, marag wala na mag-day oras. Pero Renato, it is actually correct. Kung kinsa man ang mas matimbang sa imuhang kasing-kasing, maugid to ang imuhang dapat na bilion. And then one thing, basta, uy Renato, lahir agad ako ah. Kung nag-cheat na sa imuha, yun nabaliki. Kasi mauulit talaga yan, Renato. Bahala ka dyan. Dili na gig ka, di gig ka magmalipayon, dudes. Kay, based on experience, you're poet. Pero ingon na nga itong last caller na kapag ka daw nga magbalik sila, naadod akong posibilidad na di na balikon ni girl ang pag-cheat sa iyahang uya. We don't think so. Okay. So, nahitabo man gud na siya nga. Siyempre, gusto magin mo balik. So, with all the flowering words, with all the assurance gud, imo gid ang ihatag sa imong partner para gud balikan ka. So, masking ako man, halimbawa ako ang nag... halimbawa, uyab na ako ni si Arman. Nag-cheat ko ni Arman. Niya gusto kay kumubalik ni Arman kay kabalo ko nga si Arman na ganyan nagapalangga sa kuha compared sa ako ang gipulis ihas una o na-realize na ako nga mali di ay ko. No? Kunya pag-abot sa panahon, okay na mi ni Arman nakakita na po kong bagong halugong di. Diba? So, may posibilidad nga patulan na po na ako o mag-cheat na po ko kang Arman. So, ambot, dili... Dili, wala pa. Rare pagid ka ayo ko. Out of napulo ka kuan, lucky. Ba, imam po ning iya ha. Pero out of napulo ka, lucky kay duhara gid ako nabalaan nga nag-usab. O duhara. Duhara gid. So, di po gani ko sure sa isa. No, ang isa noon, kabalo ko nga nag-usab gid to si Za. Pero ang isa, dili ko sure na. Hindi naman ko updated gud sa mga ingon anak. Hindi naman ko updated sa kong mga ex. Pasensya sa kayo, guys, ha? Sige, tagaan na itong chance ni last. Hello, may gabi, Binabana man, Banoy, binabana niya. Nag-effort ako. Nag-effort ko mo to bag. Sige, ugma na lang. Dili ko mo mention. Wrong, mangkodog i-mention ako. Pag ingon pa lang, kapapansin ko si iyo. Dili ko ingon na ana. Dili ko ingon na ana, B. So, let us respect his privacy. Clue? Ay, sa aha. Clue? Off air. Wait to be. Hello, my gabi.
1: Hello.
0: Hello? Oy! Ano man na imong tingog? Naumtsa mo na imong tingog, Arman?
1: Hello?
0: Arman, madungog ko ni mo? Arman? Ay, Arman, uy. Manawag ka gani man lang. Ging na, nagayin akong uyab na ko si Arman. Nanawag na dahil. Naol! Naol! Gipugos gid niya itong ihang tingog. Nagpagaw-pagaw gid si Arman. Gipugos gid niya iyang tingog. Kay gingnan mga uyab. Example lang mo to Arman. To karun ha. But anyway, bibita, wala naman tayo igong oras. So salamat kay sa inyong panahon. Renato, maura gid to ako maingon sa imo. Ikaw na gibahala magbalansi-balansi anak Renato, no? Kung kinsa may piliun mo sa duha, maski unsa pa'y tambag na mo sa imuha, kung imuha yung sariling, syempre imuha yung sariling desisyon ng imuhang sundon, kay lain po sundon mi nimo pag-abot sa panahon madaot na kami pa imong mahayon. So ikaw na'y bahala, basta kami naghatag rin sa imuha og clue and idea kung unsa'y mga maayong buhaton, unsa'y mga maayong dili buhaton. So ikaw na gid ang bahala nga mo finalize sa imuhang huna-huna. Na lang. Wala naman kita iigong oras, bi. Salamat kaayo sa inyo ang pag-stay with us ha, for a couple of hours. Singalan na lamang po sa Tibuok Press sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Visaya version. Yes! Cinderella gihapon para po sa putahe sa gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot, kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo, mahimong tinuod, bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner, o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1 Davao City.
1: XFM Davao Katropa.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.

0: Tá claro, Exana?
1: Exciting!
2: Bago pa man magshildo, wala namang kwekwartani, oy!
1: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, man ako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
8: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
11: Mayo pang petrolyo ni taas pa. Apan ang sweldo? Wag yun, may uminto.
12: Baklarek sana!
13: Exciting!

0: exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya na summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Ka-Clarence, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.
1: May buntag mga katropa, oras nato impunto alas 4 na.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso ng impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Mayong buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas. Atong mga kaigsuunan abroad, atong mga kaigsuunang OFWs, good morning kaninyong tanan. Or baka ha mga katropa, good afternoon or good evening kung diin man kamo nahimutang ning mga orasa, mga higala. Maayong pagpaminaw din sa ato ang programang rondahan sa kabuntagon mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Mga higala, ning adlaw na kita nga Huwebes mga katropa. May 28, 2026 mga katropa. Ay nasab nga hugna hukad sa mga balita. Ang atong idalit din ha kaninyo ni ininga orasa. Uban-uban ta mga katropa ha. Gikan alas 4 sa buntag hangtod alas 4:30 mga higala. Sa gyapon ako ang inyuhang tigronda, ang inyong tigbalita ning orasa. Katropang Marvin Ibano.
2: Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita.
1: May buntag sa itong makaigsuunan karon nga naglantaw sa ito ang Facebook page. Sa itong makaigsuunan nga naminaw, nakatune in din sa XFM 89.1 mga katropa. Mga igala sa itong makaigsuunan, kutub sa maabot nila ito ang pagsibyaha sa tibuok Davao Region. Kumusta man kamo mga katropa? Naot ha sa gihapon, nagpabilin na nga anaas sa maayong kahimtang sa panglawas mga katropa o sa ning hapsay nga mga panghuna-huna mga higala. Ug hinaot hang sa kanunay mga katropa, panalangin kanunay nga nagadagaya sa matag usa. Kalimtan mga katropa sa pagmata sa kabuntagon, magpasalamat sa labawang makagagahom tungod sa bagong kinabuhi sa pagbantay kanunay sa matag usa mga katropa. Good morning kang Ma'am Ruby May Fukuzawa. Maayong buntag katropang Marbs. Ayan, Ohayo gozaimasu, Mama Ruby May. Ayan, kumusta man din na sa Japan.
3: Good morning!
1: Ayan sa itong makaigsuunan nga naminaw karoon na dito sa Davao de Oro ha. Ay labi na dito sa may Manipungol. Ayan, ang barangay Manipungol, Mako, Davao de Oro. Nakatune in po na nga ito ang minahal sa kinabuhi din ha. No? O ang mama din ha. Ayan, good morning din ha. Amping-amping kanunay. Sa kumangho din ha si Blessy. Ayan. Kanina po sila mga katropa. Bukid na ganina sa Manipungol. Maabot gihapunta din ha mga higala. Dagang salamat. Ayan mga katropa. Good morning. Alas 4:04 na sa buntag. Kini ato ang time check. Ato kinika na ito mga higala sa Yes to Health Incorporated Products. Sama na lamang sa Xanthon Plus Coffee Mix o Xanthon Vitamin C mga katropa. Of course, itong makaisuunan nga buot mula ang mga higala. Uy, dako kayong panahon mga katropa. Pwede kayong kamo maka-live ba din ha? No? Labi na kung gibati na ninyo nga, murag di na ni magsilbi, di na makontrola ako ang pangisip ani. Namatag adlaw, toxic dito, easy to stress dito. Anak mga katropa ha, nga, kinanglan nga mahatagan o pagtagad ang ato ang panglawas. Laagpon! Noong mga nag-iingon mga katropa nga, unsao na imong mga pagpaningkamot, kung ang imuhang panglawas mga katropa, maupoy maabuso. Ang mga igalaw, saon ang imuhang mga sweldo? Kung simba ko sa ospital na modricho. Kung mga katropa, kinahanglan yun na nga, hatagag na akong pagtagad ang tuang health mga katropa. Pwede kayo kamo makabisita mga igala sa New Year's Peak Mountain Resort nga nahimutang sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Kana mga katropa, sigurado gyud ga relax. Mahimong relax mga katropa ang imuha mismong adlaw. Sa adlaw ihatag nimo duha ka adlaw. Buksimana pwede kayo mga katropa. Of course mabati nimo ang makakonekta gyud ka sa nature mga higala. So bisitaha ang New Year's Peak Mountain Resort. O baka mga katropa maki-inquire kamo sa ilamisong Facebook page ang New Year's Peak Mountain Resort mga katropa alang sa dugang impormasyon og inibitawong detalye kung sa ilang mga serbisyo nga gina-offer sa maong resort mga higala.
0: Ronda Balita.
1: Alas 4:05 dito ta maglangay may gala to nang abakan rondahan na nato ato ang mga panghitabo sa balita nga lokal.
0: Ronda Balita.
3: Local news. Local news.
1: Kumusta sa Davao City mga katropa? I'm sure mga higala ubay-ubay ang mga kasikas na pod. Nako mga higala, nanapoy sunog ang natala. Dini particular mga katropa sa Bababoom Inn. Barangay Matina applyan nako. Sa sobra siguro kainit, no? Sa kainit siguro mga katropa sa mga misulod sa maong in. Grabe sa kainit, nag-apoy. Mga katropa di basta-basta. Pero kini mga igala, adili baya kakumpiyansa in town basta talking about sunog. Mga katropa, wag ipiliin kining sunog mga higala. Muna mag-amping kanunay mga katropa. Muna gingon sa tong kabumbirohan na kinahanglan mag-igmat sa kanunay. Aron na mahimo nga luwas ang mataga-adlaw mga katropa nga pagkinabuhi. Luwas din sa Matina Playa mga katropa, sunog sab din sa may barangay Katalunan, Pequeño Davao City. Hindi nga mga natala mga katropa kagahapon kini ha. Ubay-ubay kini mga katropa samtang aduna sab. Lain din sa may Manggahan Barangay 76-A Bukana. Ako, grabe naman eh.
0: Ronda Balita.
1: Halos kada adlaw na lamang mga katropa. Bata, hopefully ha nga walay mga natala mga katropa nga mga casualty o guban pa dira nga mga kining wala damha or wala gusto ha nga mga paghitabo mga katropa. Kana lang kay talking about sunog, pinipiliin nga mga butang mga higala sunogon yun. Kani bisan siminto mga katropa, aw, makuan yun, mapulbos. Kana lang kay kinahanglan pa og dugay, no? Mga siminto usually mo ay magkasagaran mabilin pero kini mga pundasyon sa mga pangtauran sa atop ug daw mga katropa. Ano mga igala, amping-amping kanunay mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: And by the way, nahimong malampuson mga igala ang selebrasyon sa Idil Adha mga katropa, no? Kapon may igala sa itong makaigsuunang Muslim. Ibo ka mga kaigsuunan na itong Muslim ang ni-appeal sa congregational prayer mga katropa din sa may Rojas Avenue mga katropa. Ano mga igalahang sa kanunay karon? Patuloy balik trabaho na siya. Kagahapon lang ang regular holiday. Pwede niyo mag-extend og holiday. Kamunay na sayod. Mga katropa, hinon, hapit namang ting swildo. Ano mga katropa, ha? Mas 4-8 na sa kabuntagon, mga higala.
0: Nagarunda, nagabalita, runda balita. Runda balita.
1: And by the way, mga katropa, talking sa ato sa ambakan na sitwasyon sa itong panahon.
3: Weather update.
4: Weather update.
1: Nagabi, mga katropa, doon na kita yan na sinati, no? Na kining ginagmay lang hinoon. Ha, mga katropa, nga nakaulan, madrasan yung mga area, mga higala. Ito sa sentro, mga katropa, mga hapon to, no? Hapon ni bundak ang ulan, mga katropa. Kung subay sa report sa City Disaster Risk Reduction Management Office, inanong kita mga katropa sa weather system nga localized thunderstorms mga katropa. Kung asa kagabi inatala ang mga pag-ulan diri sa may Bunawan District mga higala. Noon na dali raw sab kini or wasab kini nagdugay mga katropa. O kansang mga kasapaan nato sa syudad, nagpabilin kini nga naa sa safe level kung code green mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: By the way, sa Picas Bahin, mga igala, din mismo sa area. Sa Davao City, by the way, gibutyag sa Davao City Police Office, mga katropa, ha? Nga sila, mga igala, magpahigayon kung kining pagpangita o pag-aresto kang Senator Bato kung aduna na kini madawat mga igala na kamanduan o dokumento gikan sa higher headquarters mga katropa. Karon kay wala pa man, igo pa lang sila mag-monitor. Aduna sila ay mamatik ng presensya ni Senator Bato. Sila mga katropa ang himuon lang sa DCPO mao ang pag-report ngadto sa higher headquarters. Man may galag ipasalig ni ini nga andam sila nga mo assist sa NBI. Kung unsa may gikinanglan sa NBI mga katropa nga legal ang mga lakang mga katropa kung asa gikinahanglan ang kooperasyon sa PNP.
2: Ronda Balita.
1: Ayan sa pikas bahin mga katropa ang kini mismong hisgutanan sa landfill area di sa may barangay New Salumay. Ay, barangay New Salumay, tarawar lagi ah. Barangay New Carmen. Laago naman ko din taong ko katropa. Sa barangay New Carmen, may gala, duha ang kumpirmado na nga na-recover nga pateng lawas. Mga katropa, standarte family yun in town kini mga higala. Kapon, mga katropa or animilabay adlaw mga higala. Recover na sab ang pateng lawas ni Luisa Estandarte. Not mistaken mga katropa, 78 anyos. Na-recover na pateng lawas mga higalang natabunan ni ining gabukid nga basura sa sanitary landfill sa barangay New Carmen mga katropa. Na na-recover sab ang pateng lawas ni ining Isim Estandarte mga katropa. Samtang usap paghihapon ang nagpabiling missing, ipailalom sa search and retrieval operation.
2: Runda Balita.
1: Samtang sa pikas bahin mga katropahan, na-recover na sab sa mga otoridad ang pateng lawas in town ni ining mga mag-amahan mga katropa. Dari ka na sa may Kalinan area. In town mga higala kining isa ka amahan ug duha ka mga anak niya nangaligo sa sapa mga katropa dihang kalit na lamang nitaas ang tubig ug gipang-anod kini mga katropa. Og unang na-recover kahinumduman ha nga unang na-recover pateng lawas sa 4 anyos nga batang lalaki. Dayon pagkagahapon na sa pasado alas 6:30 dito na mga katropa sunod na recover ang pateng lawas ni ining amahan nga si Jerry. Uga iyaha mismo nga anak nga 8 anyos mga katropa. Dili na kana sa may irrigation canal mga higala sa Kalinan area. Mga katropa amping-amping kanunay. Akong mugamit man sa kasapaan kay ato makigsuonan magod sa sapa manglaba. Mga ligo ang uban, labi na ang uban magbanding-banding kauban sa pamilya. Mga katropa di yun in town dapat magkumpiyansa. No, kung mamatik dan mga igalang, uy, nag-ulan diri sa kasikbit nga bukid. Dapat di magkumpiyansa sa sapa, mga katropa, kay anytime. Baka na ipiliyon, mga katropa, kung kinsa may naadira sa sapa. Ay, labi na, mukusog na ang tubig, mga katropa, anuron yun ka na, mga higala. Ang ganun ay mga katropa, hindi kalimutan, mga higala, mo na gitawag nga double A. Ampu-amping.
2: Runda Balita.
1: Alas 4:13 na sa buntag mga katropa. Kalamig yun in town mga pi mga higala. Sa tumakaisuunan ha, nga nang pinaning mga oras sa siguraduha mga katropa ng inyong kapiginom, kanang healthy of course. Sama sa Zanton Plaza Coffee Mix. Kay sure ko si Ma'am Leia Manalaysay nakapangapi na karoon maayong buntag.
4: Good morning!
1: Si Ma'am Jing Pegarido nagbata na sab. Good morning mga katropa. God is good all the time, mga katropa. Ayan.
4: Good morning!
1: Sir Martin Navaris Manggiran Vlogger, good morning!
4: Good morning!
1: Ayaw sayawan na taan ni nga buduts ni katropa nga Martin. Basta-basta. Ayan, Sir Martin. Ma'am Nita Valderosa, good morning, Sir Marvin. Yan, may hapon din ha, Ma'am Nita, sa Canada. Yan, mga igala, dagang salamat sa pagpakiguban. Alas 4:13, mga katropa sa pikas bahin atong ambakan, dini sa area usab mga katropa sa Tagum City. Sa Tagum City, Davao del Norte. But before that, ha, okay, aduna po na ay nahitabong disgrasya mga katropa. Pasado alas 7 kagabi dinhi sa may area, sa may barangay Katalunan Grande mga katropa. Kung asa ang nalambigit o sa ka-private SUV o motorsiklo mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Ang amping itaon kanunay mga higala sa inyong matagkarunog unya ng mga katikaran mga katropa. Labi na sa mga biyahe mga higala amping kanunay. Inusab sa panghitabo sa Tagum City, Davao del Norte mga katropa. Gibutyag sa Tagum City PNP nga naitabong pagpamusil mga katropa sa usa ka KTV bar mga katropa sa Pirido Mankila mga igala Di ang hinungdan matod pa is tungod sa busya.
2: Uy! Runda Balita.
1: Sa mga busya katropang Marbe. Shabu!
2: Runda Balita.
1: Una ang gagikumpirma mismo mga katropa ni Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan mga higala. Nga lalaki mga katropa nakaangkong kini og mga samad pinusilan. Okay, samtang ni bisita lamang unta kini sa iyang ka live-in nga waitress sa maong bar. Ang kalit kini nga gipusil og hinungdan. Kayod kamo. Tungod matod pa sa unsihan sa droga.
2: Runda Balita.
1: Nang unsihan mga katropa, kamo ni bahalag sa botian na mga katropa. Pero pa sa tungod sa illegal nga droga. Siyempre mga igala, transaksyon labot sa shabu. Sa mani mga katropa, nabayran baka ni or wala? Kana mga igala ang padayon pa nga ginasubay sa to ang mga otoridad. Ina mga katropa ang kining cellphone. Aug posible ma pagpangita usab mga katropa. Ani ini matud pa nga matud ni Police Lieutenant Colonel Bahan. Rason matud pa sa biktima nga wala kini makabayad sa gibiling shabu.
2: Runda Balita.
1: Awa lagi mga katropa. Oga wala pa sa mi bayad ang iyang gihatdan. Hinungdan mga katropa nga lakip kini. Sige panubayan karon sa mga kapulisan. Labi na ang nalambigit sa transaksyon na nining illegal nga droga mga katropa. Dili matod pa usab nga makadirekta makatubag ang biktima sa pangalan sa mga suspek na nasa conversation sa cellphone mga katropa. Nagihuptan karon sa iyang kalibin nga padayon pa usab kining gipangita pati ang libin mga katropang misibat na sa
2: Runda Balita.
1: Na may galatong atangan ang dugang detalye na sa pagpanubay sa XFM Tago mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Alas 4:16 na sa buntag.
2: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.

0: Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita.
1: Alas 4:17 na mga katropa. Agoy pagka-exciting sa mga panghitabo sa ito mismo nga area din sa Davao Region. Ito mga kaigsuunan ng mga electric consumers, mga katropa. Before na ito ang bakan, ang ato ang, or before na ito rundahan na ito ang balitang regional. Asa nagpahibalo ang Davao Light Power and Power Company, mga katropa. Nga sila na ang maningil, mga katropa. Ito sa ito mga kaigsuunan din sa Davao del Norte. Ang mga katropa, ang Davao Light na ang maningil sa inyo ha mismong mga balay runon sa kuryente. Sunod bulan. Aka-epektibo matod pa May 26. Subay sa ilang dokumento nga nadawat gikan sa korte, mga katropa. Sila na ang adunay katungod nga maningil. Ngalan nga sila na ang ni-take over, mga katropa. Ini matod pang kining mga operasyon ay labi na kini mga kagamitan sa Nordeco, mga higala. Actually na ay pipila ka mga barangay. Ang ibutiyag mismo ni DLPC spokesperson Fermin Edilion. Kabilang na din na. Nakatagalog si katropang Marvin. Ang Atagong City, mga katropa ha. Mga konsumante din ha. Nagpahibalo ang Davao Light nasa DLPC Nakamor. Sa Davao Light Nakamor magbayad, mga katropa, sa inyuhang mga billing. Actually, paabutan lang, no? Kaya doon na matunpahimoon nga house-to-house visit ang Davao Light sa inyong mga lugar, mga katropa. Tular sa daghang mga area din ha sa Davao del Norte, mga higala.
0: Runda Balita.
1: Alas 4:19 na, mga katropa, dito maglangay, mga higala, atong abakan, mga katropa, ang mga panghitabo sa kasikbit nato nga mga lugar din sa Mindanao ug uban pa nga area diri sa tuag nasod Pilipinas.
0: Runda Balita.
1: By the way, mga katropa, sa tuang mga kaigsuunan nga naminaw karon. Oy, unahon sa nato day kini, mga katropa, mga update sa NCR, mga katropa. Update sa palarong pambansa, mga higala, din nga naitabo sa Agusan del Sur, mga katropa. Kumusta man, ha? Kini ato mga kaigsuunang mga atleta. E naman gigipagula, mga katropa. Nga update labot ni ini ato pagagisubay. No? At least masayan ito mga kaigsuunan. Labi na talking about ni ining Davao Eagles, mga katropa. Kay grabe mga pagpaningkamot nila aron makabot, mga higala, ang kining gold medals sa palarong pambansa. Subay, mga higala, sa palarong pambansa update. Nanguna, mga katropa, karon sa ranking ang National Capital Region kun NCR nga aduna nay 28 ka bulawang medalya, 12 ang silver, 17 ang bronze. Nga dunay total 49 medals. Ang Region 4A, mga katropa, nagsunod kini or ang kining Calabar Zone. 14 gold medals, 3

0: samtangan mga katropa, as of 7 PM, ang Region 11 aduna pa lang 3 ka mga gold medals, siyam ka mga silver medals ug 5 ka bronze medals. Totals mga katropa, totals tadawa, total 17 or 17 ka mga medals pa lang kita mga katropa. Taas-taas pa yun ang labangunon mga higala. Ang mga naklabayng tuig mga katropa, ang Davao Region na sa top 4, tapos top 3 mga katropa pagkanindot sa ranking. Karon na doon mga higala, maybe sabaya in town kita mga katropa, pero so far di man po nato mapugos ang panahon, no? Kaya lahi mangunog kapasidad, no? Ang kini mga atleta mga katropa, pero hinoon, no? Kapasidi ay wata ka balo mga higala. The ball is rolling, the earth is round. Masin unya mga katropa, naanata sa top puhon-puhon mga katropa. Ronda Bandida. Alas 4.22 na mga igala, di ata maglangay. Ato na dugang sa ito ang rondahan mga katropa. Panghitabo sa kasikbit mga igala nga mga kining rehiyon. Sa sultan mga katropa, diri particular. Ang vice mayor mga katropa, dinhi sa Cotabato mga higala. Nagpahayag kini og pasalamat mga katropa ngadto sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Government o BARM Government alang sa padayon nga pagsuporta nga gihatag kanila or gihatag sa komunidad mga katropa og sa mga programa nga nakatabang labi na sa komunidad labot sa gipahigayon nga Idil Adha. Labi na mga katropa, nahimong feast mga katropa. Ilang nahimo nga feast human mismo sa maong selebrasyon. Samtang 3 ka mga individual mga katropa ang samdan tungod ni ini laging a clash sa mga otoridad mga katropa og drug dealer dinhi sa may area sa Raja Buayan, Maguindanao del Sur mga katropa. Ito ni naitabo mga igala ha sa maong pa-inkwentro tali sa mga otoridad og sa kini mismong mga drug dealer mga katropa. Samtang mga higala dinhi usab sa area sa Bacolod mga katropa ang dengue cases iubos kini og 50.8% sunod sa 5 ka bulan sa tuig 2026. Kana good news mga katropa. Nagi ka na sa mga pagpaningkamot sa lokal nga panggamhanan og even sa mga barangay labot ni ining anti-dengue task force. Mutabot na sila ana mga katropa. Kana good news mga higala ha. Kana gikumpirma mismo sa Bacolod City Health Office mga katropa. Samtang sa Pikas Bayan mga igala dito maglangay alas 4.24 na gyud paspasa sa oras. Rondahan ang panghitabo sa to ang nasud mga katropa. Ronda
1: Bandida. National News. National News.
0: Ang ato ang mismo nga nasud mga katropa padayon gihapon kay sumala sa PNP. Wala kinihatang special treatment para kay Senator Bato de la Rosa.
2: Ronda Balita.
0: Ni may galang gipasalig sa PNP ngadto sa publiko nga walay madawat nga special treatment si Senador Bato. Taliwala mga katropa sa giatubang ni ini nga ICC warrant of arrest mga katropa. Kini mismo ang gipasalig or gibutyag ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nga pabiling mutamod ang kapulisan sa konstitusyon subay sa balaod mga katropa labi na ni Police Operating Procedure. Professional procedure batok sa senador nga padayon nilang gipangita ni ining mga oras.
2: Ronda Balita.
0: Sa Pikas Bahin mga katropa. Ay by the way mga igala ha, sa Zamboanga na mga katropa duha ang gikatahong namatay diyang giatake ang muske mga katropa. An mga higala diri na hitabo kada sa Zamboanga kagapong adlaw mga katropa. Usa matud duha matud pa ang nasa patay. Nakip na usa ka negosyante mga higala diri sa may moske sa Labangan Zamboanga del Sur. Aning milabay nga Martes sa gabi kini mga katropa. Na ang update mga higala sa itong mga otoridad labot silang gihimo nga investigasyon ay naitabong pagpamusil subay sa pag-obserba sa Islamic holiday nga Idil Adha mga katropa gikinin gitawag og Feast of Sacrifice.
2: Ronda Balita.
0: Alas 4.25 mga katropa sa kasbahin mga higala. Ang kini mismong ICC sublima katropa nga gimando ang bag-ong pagsuta or assessment sa health

0: panglawas ni FPRRD o ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte mga katropa. Na may galadungan po sa pagdeklara na ang pagtaral kang Duterte posibleng sugdan sa Nobyembre 30 ning tuiga. Okay, mga update mga katropa. Ito na sa gihimo nga labing una nga status conference kagahapong adlaw sa kaso ni FPRRD. At open up mismo sa kampo ni FPRRD nga kinahanglan usab nga kining hatagag pagtagad ang status panglawas sa kanhi presidente kay maula gini ang girason nga tigulang na intawon ang panglawas luya na sa uniya pagbarog sa pagtaran. At mga katropa ang update mga higala. Samtang sa pikas bahin mga katropa si Senator Escudero or Chief Escudero nag-atubang karon sa kasong plunder complaint mga or sa plunder complaint or sa kining pag-akusa or akusasyong plunder tungod sa aligasyong 586 million pesos nga kickback. Marabi minilyon mga katropa. Samtang sa pikas bahin ibutyag sa Malacanang nga ang resulta sa survey dili kini makaapekto sa performance ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Runda Balita.
0: Muna mga igala ang gibarugan o gibutyag mga katropa ni Palace Press Officer Claire Castro mga igala nga ang presidente pabilin o mismo ang administrasyon ang administrasyon Marcos mga katropa ha pabilin o padayon kini nga makapokus mga katropa sa paghatag og serbisyo ang mga katropa ngadto sa katawhang Pilipino di kini magpaapekto kung unsa man ang migula sa survey mga katropa. Alas 4:27 na mga igala, wala kita'y igong oras sa itong pagpanaguban-uban. Dagang salamat mga katropa sa inyong pagpaminaw at ang iyong musunod nga programa, ang Exciting Pilipinas, kauban si katropang Bricks Flores mga igala. Good morning, Sir Randy Santisas, listening. Ma'am Munda Lapore, mayong buntag, Sir Marvin. And good morning, Ma'am Munda. Kung sa aban pa na itong makaigsuunan nga naminaw, naglantaw sa ito ang Facebook Live nining mga oras. Nakatuntin sa radio mga igala, dagang salamat. Sa ngalan na lamang sa kinitibukang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa likusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, katropang Marvin Ibano, kumagaingon, kamatuuran ang sandigan.
1: Runda Balita.
0: Oras katropa, Clarex, kayo alas 4:28 na.

0: exotic sana.
1: Exciting!
2: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga makompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alaunas hapon sa XFM Davao.
4: Life Talk, with Angel Hill. Andam na ba mo sa usanapod ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips og kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas og pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
3: Alan Abay sa XFM Davao.
4: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran og dulay sa impormasyon ngadto sa katawhan, gawa sa accuracy ug maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media, kinahanglan nga adunay kaisog, pasensya ug integridad.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
5: Alan Abais, Andy Causon.
3: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita. Marvin Ibano sa XFM Davao.
6: Importante ang paghatag og insakto og kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pag kamay tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan. Mas gipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nag-arunda, nag-abalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod o patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya og Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
0: XFM.
1: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Exciting. Summer man nakatrupa.
9: Ang saya summer.
8: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
9: Katropa.
10: Summer na, katropa.
9: Kaklarik sana.
8: Exciting.
9: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM
1: 89.1. Oras XFM Davao Philippines Standard Time, alas 4:36.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Good morning!
1: Igala, Luzon, Visayas ug Mindanao, mayong bunta!
2: Atong... Atong pagpakan!
1: Yay!
3: Rex Flores, sa exciting Pilipinas!
1: Mayong buntag sa tanan nato nga mga kaigsunan dinhi karon sa tuwang nasod sa Pilipinas. Mayong buntag mga igsoon natong Pilipino. Likewise dinhi karon sa tuwang mga kaigsunan sa dakbayan sa Davao, kumusta mo? Ikan sa tulo ka mga distrito nga galangkob sa siyudad. Mga probinsya nga galangkob sa Davao region, kumusta? Ayaw ba nga itong buntag karong adlawa, mga kaigsunan? Hoping ha? I hope so. Maayo ang ato ang adlaw, pagsugat nato sa adlaw nining buntaga. Welcome na sa din karon sa panaguban sa programang Exciting Pilipinas. Kini yung alagad ka, tropang Bricks Flores.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Standby mo sa itong mga top stories sa nga itong ihatod karong buntaga, mga kaigsunan, din sa itong panaguban. By the way, adlaw na ikaroon nga Huwebes na. Pizza 28 na sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Uy, hapit na po ting tingtano, mga kaigsunan, no, sa itong mga kaumahan. No? Medyo murag gaulan-ulan naman din karoon sa Davao region. Oh, dire karon sa tuang rehiyon, mga kaigsunan, murag makasinati dagway tag mga pagpangulan. Gumikan kay diay bagyo mahigala nga naga okay di bang low pressure area nga mupadulong na ngadto mahigala sa bagyo. Inon dili kuno ni mag landfall mga higala diri sa tuang nasod. Buhagi lang nimo hi and say lang ni siya og hello. Are you there? Oh, ana na siya. Ano man ang mga pinanggas Ginoo, mga kaigsunan, ba? Nang dilipit at tapantuson, mahigala nga manglugti na nang ato ang kayutaan, mahigala gumikan sa sobrang kainin. Alright, so mga kaigsunan, maukini karon ang ato ang mga panghitabo, mga kaigsunan, no? Dinhi karon sa ato ang nasod sa Pilipinas, mga kaigsunan, muraga ang uban, nawadaan na uga pag-asa ba, nawadaan ang paglaom, aning sistema karon. Magpakawala sa paglao, mahigala, let's fight. Kamahin na sa itong pagpakabuhi aning kalibutan na, mga kaigsunan. Ha? Ipili man nato ang pagpakabuhi, mga kaigsunan. Ipili man nato ang pagtuhak, mga kaigsunan. Para nga di tamatikio. Diba?
2: Ato!
1: So, buti masabutan na, mahigala nga, pag once na mukaon pang tao, mahigala, gusto pa na mabuhi. Gusto lang tao ka ng kalinaw. Ato ta simenteryo eh. Basta ngawa dito. Dinikaroon sa to mga top stories, mga higalang ato ang hatagan o pagtagan o sabi.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Sa to mga top stories nga itong hatagan o pagtagan, mga katrupa, Duterte trial, mamahimong sugda na. Karong bulan sa Nobyembre, pizza 30, mga katrupa. Sumala pa karon sa taho nga nakuha na ito gikan sa International Criminal Court. Okay, kagahapong adlaw, mahigala, gipahigayon mga igsoon ang trial. Hindi ba ang conference sa mga kaigsoonan sa kaso ni former President Rodrigo Duterte, mga kaigsoonan, dito napita sa International Criminal Court sa Hague, the Netherlands. Dara ho! Bagyong Jiangmi! Pura man eh, gibaling nga pangan ba, no? Masa makusog ba? Mukusog mga kaigsunan, padulungan to sa Tropical Storm Category na. Hindi nga panahon na karon mga kaigsunan. Samtang piktado, sab din ko nung karon mga kaigsunan ko ang ato ang Isla Dres Mindanao. Sarong ang pangbahin, mga kaigsunan, dinikaroon sa to ang mga balita. Senator Escudero, nagatubang karon o plunder. Muatubang karon mga higala o plunder case. Gumikan kuno sa mga aligasyon nga 586 million ka pesos nga kickbacks. Samtang ang ICC gimando mga kaigsunan ang pinakabag-o nga pagsusi karon sa health ni former President Rodrigo Duterte. Mayantawag doon na kayo sa Pilipinas, maigala si President Rodrigo Duterte mga kaigsunan. Kay hatanong tala ito ni kape mga kaigsunan, Santon Plus Coffee Mix. Kayo eh, kinahanglan pa tamang higalag pila ka oras sa unya mutigong kagadaghan ng kwarta para ipliti ni mugroplano padulungan to sa Hague the Netherlands. Muna karon mga higalag ato taning matagad mga higalag kiniyang kalagsik sa iyang panlawas mga kaigsunan. But anyway, karon nagmando na ang ICC nga tanawan ninyo ang mayong panlawas sa itaral nga kanhing pangulo sa Pilipinas. Kay nagsige na labanig kahugmak ng iyang pagmubarog, mukalit lang ni katumba dito napita sa iyang karsel. Mga kaigsunan, dini karon sa uban pang mga balita nga tong hatagan ug pagtagad pinagi sa tong Express Pasada.
4: Express Pasada. Express Pasada. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Dinikaroon sa ito ang mga balita, mga kaigsunan sa itong Express Pasada Headlines.
4: Express Pasada Headlines. Headlines.
1: Sa itong mga headlines, una karon sa itong mga balitang lokal. Kini ato mga balitang lokal atong ihatod mga kaigsunan pinagi sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kapina tambal pa. Sa wala pa nakainit karon og tubig mga kaigsunan para sa pantimpla sa inyong kape, hala pag init na mo mga kaigsunan. Para nga sugato nato karon ang ato ang adlaw pinagi sa ato ang maayong panlawas mga kaigsunan. Inumi sa Santon Plus Coffee Mix ato kini mapalit mga katropa diha karon sa Mercury Drug Store, South Star Drugs, TGP ug Generica Nationwide. Una karon sa itong mga balita.
4: Express Pasada.
1: Sa itong mga balitang lokal, patayang lawas sa senior citizen na kalutana gikan dito napita sa midahili nga basurahan sa New Carmen Landfill.
4: Exciting Pilipinas. Express Pasada.
1: Na-recover sa mga otoridad ang patayang lawas sa usa ka 78 anyos nga lula nga nailhan sa pangalan nga si Luisa Estardante Filami. Usa sa mga duruha sa mga natabunan in taon nga mga tigulang nga namising human nga nahugno ang likod nga bahin sa sanitary landfill na ito nakalabay nga mga adlaw. Nagpadayon pa ang search and retrieval operation alang sa laing usapa ka kaubanan ni ini.
4: Express Pasada.
1: Sa banpang bahin karon mga kaigsunan ko sa pagkatod karon sa ito ang mga balita.
4: Express Pasada.
1: Amahan og druha ka mga anak dini nadala sa kusog nga current sa tubig baha dito sa Maykalina, napalga na lamang kining patay na.
4: Express Pasada.
1: Naputol ang kahago sa pagpangita sa tulo ka mga biktima nga naanod sa kusog nga current sa tubig baha sa Talumo River sa may barangay Kalinan poblasyon.
4: Headline. Express Pasada.
1: Nakita na ang patay nga lawas sa 38 anyos nga amahan o ang iyang 8 anyos nga anak nga lalaki dito napita sa may dam canal sa National Irrigation Administration NIA. Una na napalgan ang lawas sa 4 anyos nini nga anak sa milabay nga adlaw.
3: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
4: Express Pasada.
1: Itaon ang ngayon nga magkumpiyansa lagi mga kaigsunan ini nga mga pagbaha karon mga kaigsunan kay ako medyo makurat po kong jutay aning panahon na karon mga katropa no and atong nakalabay nga adlaw nag bahis-bahis ko aning syudad sa Davao nagihan ako ni dire dapita pag uli na ako dire dapita sa may Sarayni sa may GSIS halaka naunsa naman mga katropa daw swimming pool naman dapita mga kaigsunan dire dapita sa may kilid sa kuan kini bang land bank sa GSIS.
0: Good morning.
1: Mabitaw nang matingala ta mga katropa, what if kung matukod na ning kuan no mahuman na ning giingon diha nga ilisa subdivision Di ba kan imang lunop na didapita mahigala sa GSIS? So, of course, ha, mukusok ang tubig ana mga katropa gikan sa kini bang ginatawag na roof water. Labi na sa kini mga pagpangulan, ug kusog kayong ulan mga katropa, di kusog pud ang volume sa tubig ana nga gikan sa mga taksa-taksa ka mga panimalay. Unya bakilid gunay dapita sa Serene Hills. Asa man padulong ang tubig mga kahigala ato ginasa ubos. Kinsa man ang naa sa ubos kini mga taga GSIS. Oh, hinay ra na sila silhigon des tubig mga kaigsoonan. Ambuton sa puig gihimo ni Tek Ocampo ana mga katropa sama kunoy chairman sa Committee on Environment and Natural Resources. Sa dugang ang pangbahin mga katropa dinhi karon sa to mga balita atong lantawon karon ang ato mga balitang regional mga kaigsoonan dinhi lamang karon sa to ang panaguban. Sa ato mga balitang regional bagong bagyong Jangmi nagpaduol kuno ang drop ni nagadi nagdala kini og ulan dinhi padulong sa Mindanao. Oh, una na matikdan nga low pressure area LPA gawa sa Philippine Area of Responsibility or PAR. Bisya lagi nga nahimong tropical storm nga do na international name nga Jangmi. Ah, samtang wala kini gilauman nga direktang mo landfall apan ang trap nini mga kaigsoonan sa bagyo nagsugod na sa pagdala og mga pagpangulan sa nagalain-laing bahin dinhi dapitas Mindanao lakip na sa Davao.
3: Bangas. Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: Kato mga naadap nanimuyo mahigala daplin sa kasapaan, ha? Kato mga naanda dapitas mga bakilid nga bahin pangandam in taon mo. Lantaw-lantawa lagi inyuhang palibot mga kaigsoonan. Kato mga naa sa kasapaan, bantayin ninyo inyo mga kabataan nga dili magpatuyang sa pagdagandagan kay na tastas ang ato ang naandan nga pagpaulay gikan sa kanunay nga pagpangulan. Okay. Now, gikan sa mala, padulungan to sa pagbasa mga kaigsoonan, posibilidad nga dali matuhop ang ulan kung pananglit ang tubig, no? Ulan ngadto sa kayutaan mga higala nga diin makapabugat kana sa yuta nga mukos mahigala og landslide. Delikado, delikado kayo na. Amping ta kanunay mga katropa. Sa tigas gabahin sa pagatudpa sa to mga balita.
4: Express Pasada. Express
1: Pasada. Davao Region nakakuha na sa unang bulawan sa Palarong Pambansa 2026.
4: Express Pasada. Express Pasada.
1: Nakasungkit ang Davao Eagles og bulawan nga medalya pinagi kang Liz Jane Timbal gikan sa Mungkayo. Sa Davao de Oro humaniya na lampaso og malampuson nga naguba ang record sa secondary girls na 2000 meter walkathon sa Palaro Pambansa 2026 nga gibagayan dito dapita sa may Prosperidad na Agusan del Sur. Giurasan ni Timbal ang iyang lihok 10.769, mas paspas kaysa record sa milabay nga 2025.
4: Express Pasada.
1: Na congratulations karon alang ato sa to mga atlet sa mga katrupa, no? Dinapita sa may Agusan sa Caraga Region. Samtang nanguna karon ang NCR, ang Region 4A, ang Region 6 sa Visayas, Western Visayas. Diya karon sa talaan mga katropa sa kuan no sa nagpadayon karon nga Palarong Pambansa 2026. Sa ban pang bahin mga katropa dinhi karon sa tuang mga balita nga tong hatagan og pagtagad dinhi karon sa tuang mga balitang nasyonal. Sa tuang balitang nasyonal mga katropa,
4: Express Pasada.
1: Kasong plunder gipasangat batok ngadtok ang Senator Jinggoy Estrada.
0: Good morning.
1: Grabe, usa-usa karon mahigala kining mga kuan no, mga naa sa oposisyon mga katropa. Gikan kang human nga nahimong majority mahigala ang kuan no, ang team nila ni Jinggoy Estrada, ni Padilla, ni Bongo, ni Senator Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano. Karon mga kaigsoonan na bininyo. Oh. Jingo Estrada dunay kasong plunder. Chisis Cordero kasuhan ko ng plunder. Kay na sila sa minority. Majority karon mga katropa no. Human nga na malampuso nila nga na pakanaog ang kaning liderato mahigala sa Senado si Senator Tito Soto. Para baga buot nila ipasabot mahigala nga dili nila ni hulga ni para sa ilahang kaugalingon sa pag atubang karon sa kuan ba kanibang impeachment trial alang ato kang Vice President Sara Duterte. Ano to mga kingsunan, sino ang magaling? Di karon sa Senado mga katropa, gumikan kay testing kini sa kinibang kining pagsalig sa usa ka tawo mga higala og pagtuo sa usa ka tawo ngadto diha karon sa iyang kaugalingon. Isip usa ka mambabalaod sa tuang nasod sa Pilipinas. Gikatak ng ipasaka karong adlaw sa Office of the Ombudsman ang kasong plunder batok ni Senator Jingo Estrada tungod sa gikaingon kuno nga kalambigitan nini sa usa ka dakong flood control scandal. Sa tong nahibaluan mga katropa ang leader da kuno ani ingon pa si Saldico si President Bongbong Marcos. Ano naabot man ngadto kay Jingo Estrada mahigal lang nga usa lang ka senador. Diba? Ang nag-approve sa budget ang presidente kuno. Nganong nga nadamay maning nakaroon sa tuwang legislative mga katropa. Tungod sa gikaingon ko no mga katropa nga kinibang kalambigitan sa dako kay nga flood control scandal. Idog ang usab nga posibilidad nga magatubang og laing kasong plunder si Senator Joel Villanueva. Oh? Og ang duhan ini ka lain pa nga makobanan ini sulod sa sunod nga semana. Ini ang ikonpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ngadto sa mga tigbalita. Ano giyaw-yaw mahigala ni kuan ni Senator Erwin Tolfo mga kaigsunan nga giingnan ni Senator Alan Cayetano it seems parang nahitulad rin sa ano sa questions of pagka mag-act kuno ang Blue Ribbon Committee ay lumilitaw ang pangalan ni Erwin Tolfo. Morabag hapit na giingon mahigilan lambigit mabugag malita ko. Samtang sa dugang pangbahin o katapos ang bahin state visit ni President Bongbong Marcos sa Japan, nagtumong sa negosyo o papangayog tabang sa problema nga gitubang sa Pilipinas diha sa West Philippine Sea.
4: Express Pasada. Express Pasada.
1: Human sa malampusong state call uban sa Imperial Couple sa Japan natong Mayo 27 kagahapong adlaw, dinadawat ni President Marcos Jr. ang Grand Cordon o ang Supreme Order of the Chrysanthemum, ang labing taas nga dungog sa Japan. Ning gilauman nga ipadayon karong adlaw ang mga panag-istoryahay alang sa dugang investment o pagpalig-on sa relasyon sa depensa sa West Philippine Sea.
3: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
4: Express Pasada. Express Pasada.
1: Naabangan na to mga kaigsunan ang pagbalik ni Presidente Bongbong Marcos gikan sa nasod Japan kay doon pa man sila pag inistoryahay dahil karon mahigala sa Prime Minister dito na pitas Japan no? Mahigala bigitan, mahigala sa iyang katuyuan dito nga mag-inganyo o mga negosyante pero murag hasta kapila naman ni siya nakabalik dito na pitas Japan. Nato mga kaigsunan nakapasalig ni siya nga o ang mga Hapon mububo pamuhunan dito sa Pilipinas. Wapa mo ko inamatikdan mga kaigsunan ko nga nakabubo na og pamuhunan ng mga Hapon mga ilas Pilipinas. Diba? Oh. Na ganyan mga Hapon mga katropa nga buot nga mo invest dito sa Pilipinas lisod-lisuron man. Wala no, ini pauli. Pauli sa Japan mga katropa.
4: Express Pasada. Express Pasada.
1: Ha? Kumikan kay kangkaang ni ato ang sistema sa pangguberno karon mga kaigsunan sa nasod sa Pilipinas. Ni Hinaot ang mga katrupa no, nga mas mapagaan sa administrasyon ni President Bongbong Marcos ang sistema sa pagsulod sa mga negosyante padulungan ni sa tuwang nasod sa Pilipinas. Kaya isod kong palista nila mahigal ang mga investors kay once na musulod ang mga investors dili, of course, magdala nag eksakto o igo nga pundo. Sistema nila karon mahigal ato ang nakuha mga katrupa nga pag once na musulod ang mga investors, kinahanglan nga makipag-partner base diha karon sa tuwang constitutional mandate mga Ikson nga ang mga negosyanteng langyaw kinahanglan nga dunay sharing agreement sa mga Philippine businessmen. All right. 60-40 na agreement mga katropa. Then moadto dayon ngadto sa land bank. Unya mga negosyante may kailangan no. Dili na pwede. Ha? Doon na may kwarta. Mangutang mamian ang inyong land bank. Mga katropa, munay punay ego mga higala kining uban ng mga negosyante. Hindi nila masabtan ang sistema mga katropa. So dapat liliyo na karon sa administrasyon ni Marcos pasinugusan ni sa mga butang makapalisod gumikan sa huot nga sistema kunuha di karon sa kuan kinibang patuman nga pamalaod mga kaigsoon sa tuang nasod. Manang hinungdan nga malisdan po sa pagsulod ng mga negosyante. Oy, para sa ito mga kaigsunan, karoon nga, kuan ha, wala pa naka-init karoon og tubig. Hala, pag-init na gani mong tubig, dihabi. Kaya ito nang inumon mga kaigsunan ng Santon Plus Coffee Mix, ang pamansang kape ng Pilipinas. Santon Plus Coffee Mix, mga katrupa, dili kayo ni lisod, pangitaon, gumikan kay naaran ni diha karoon sa mga butika doon sa inyong mga dapit. Pwede nga atuan ninyo, diritsuhan ninyo karoon ang atuan Mercury Drugs, mga South Star Drug Stores, TGP o generika nationwide. Nadiha karon mga katropa, kinibang mga produkto sa Yes to Health Incorporated, lakip na ang Santon Plus Coffee Mix, kapi na tambal pa. Mahini mahigala karon nga pamaagi mga katropa, gumikan kay why mga produkto ang Yes to Health Incorporated, mahigala nga dili makaayo sa tuang panlawas mga katropa. No? Ituyo ka na sa pagmugna, gumikan kay pinangga kamo sa Yes to Health Incorporated kana inyong kalawasan mahiga lang nga dili magsakit. Na malayo kita gikan sa mga sakit mga katropa. Mao gani mahiga lang nga kada inom nimo kada sip nimo sa lamian nga kape ang Santon Plus Coffee Mix. Imo na dayon nga giluwas ang imuhang lawas mga katropa no gikan sa mga sakit o gabalatian. Gumikan kay doon na kini potent, mahigil ang antioxidant. Doon na pa'y anti-inflammatory effects. Mapaligon ang atong immune system. Mapanindot pa ang atong kutis. O na siya nakalindot diha mga kaigsunan. Gawas niya na, nagasuporta sa kini. Di akaroon sa maayo ninyong pagbawas. Gumikan kay doon na'y suporta nini ang atong para sa atong digestive organ. Busa mga kaigsunan ko ang naminaw namati diha karon sa inyo sa tagsa kamapan ni Malay ato nang usaron mga katropa no ang pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix kape na tambal pa pamansang kape ng Pilipinas. Kubalik ta dinhi sa to panaguba naman lamang sa mapaybalogikan sa technical department alas sa 5:01 na sa buntag Philippine Standard Time.
2: Time Check brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
5: Katropa, malipong man kog mubarog, uy. Kulang guro ni Gakus ba?
6: Baklarek sana!
7: Exciting!
8: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
9: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon! Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
10: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka cyclist, permigid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik firme ang ako mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
15: Dili na lagi.
14: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
15: Sa muka, oy.
14: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na akong.
15: I'm tired. Stress.
14: Dung.
15: Unsa man gyud?
14: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
15: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usaka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: XFM.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
9: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.
10: Nindot man ma in love, pero mas nindot jud ning kitay gilove.
11: Kaklarek sana.
7: Exciting.
12: Exciting Pilipinas. Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas. Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga. Dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas.

0: Balik na mga katrupa, dinikaroon sa topa na guban. Alas 5.07 na mga higala sa buntag, Philippine Standard Time. Dapat ko i-akuan sa inyo, ha, tambag karon sa to mga tigpaminaw, mga katrupa. No? Kilibitang pagpangandam, pagprotekta sa tong lawas, gikan sa mga balatian. Uy, kinahanglan ang mga katrupa. Muni number one na itong tubango, no? Pagbango na ito, gikan sa itong higdaanan, yan ang alam nga nato nga pagkatulog sa milabay nga mga inuras sa mga katrupa. Atubago na ito. Ato ang atubangon ang unsa may gibati sa ito ang lawas. No? Doon na may mga pagngut-ngut nga mong gibati dahil ibuwag na pangita at tambal eh. Diba? Sa muna eh, ato ang kultura, mga kaigsunan ko nga, kanabang instinct pod, no? Pag once nga doon natin mabating ngut-ngut, no? Imo ginang pangitaon unsa may hinungdan ani ha. Be, tos di konti ka. Di ba? Ay importante diri karon mga kaigsunan ko nga mangandam ta. Di atay mabitaw na nga tong ginaingon mga kaigsunan, ang kusog nga inflammatory mga kaigsunan ko mo nay usa sa mga cause of danger kana na siya, no? Kung pananglit dili jud ka makapangandam diha karon sa pagprotekta sa imong lawas, mga kaigsunan. Magngut-ngut ng imong lawas, taas imong inflammation, inflammatory, mga katropa, no? Mahangtod nga batio na nimo nga, uy, may cancer ka na. Simba ko lang in town. Palayo. No? Manay tinguha, mga higala sa Yes 12 Incorporated, nga nagmugna kining mga produkto para sa kaayuhan sa tanan. No? Mabitaw na mga higala nga, doon ay mga benepisyo tanan kining mga produkto para sa ito ang maayong panlawas. Ang kape, sama sa Santon Plus Coffee Mix mga katrupa, nga mo ang kanunay nga giauhag diya sa inyo, doon na mga benepisyo gikan sa mangustin, gikan sa soybeans, gikan sa malunggay, so on and so forth. Muna ginaingon na ito mga higala nga, dili lang ni siya simpleng kape, nga ingno na ito kape na kape pa. No? Kini mo kini ginatawag mahigil lang kape na tambal pa. Gumikan kay dunay ay ang mga matag ingredients ni ani. Dunay ni siya ay katuyuan para diha sa pag amuma, pag-atiman sa to ang health status mga kaigsunan. Sama na lamang sa pag pugong, no, sa inflammatory effects da karon sa to ang lawas. Hatagan niya og remedyo, ha? Kining ato ang lawas mahigala nga dili mag mabiktima sa kinibang taas nga inflammation or inflammatory. Ha? Muna mga kaigsunan kong atong inumuni. Dili po sa pikas gabahin. Maayo pong tandem ni ani mga kaigsunan kining vitamin D3. Hmm. Gawas nga paligunon po ng atong immune system ni ani mga kaigsunan. Mo regulate po ni sa imuhang mood, mga igsoon. Musuporta po ni sa imuhang neuromuscular health, ang kinibang condition, mga kaigsoonan, no? Mupalig-on sa imuhang mga muscles, mga katropa. Gawas pa niya na, doon na pa ay kaayuhan kining itanyag diha karon sa pag-atiman sa imuhang kaugalingon away from virus. Diba? So muna mga kaigsunan ko, datay premium D3 soft gel capsule mga katropa, nga kanunay na tuning inumon para nga maligon ang atong kabukugan. Delikado, mahigalag mo question mark na ta mga kaigsunan, no? Kay pagka once na mag question mark na ta, mahigala luya, latoy, imuhang kabukugan na na. Ang premium D3 soft gel capsule, makapaligon ni sa ito ang kabukugan. Mohatag po ni og immediate energy di akaroon sa imong lawas once mo take ani ani mahigalang premium D3 mga katropa. E doon na kini siya ay vitamin D3 mga katropa. O nga mupaligon si mohang bone strength, doon ay muhatag ka ni mo ng bone strength mga kaigsuna, mupaligon si mo bukog, immune system, mohang immune function o function mahigala medyo iyang tarungon, tuliron. Muna mga higala, karoon ang ito mga produkto din karoon sa Yes to Health Incorporated, ang premium D3 soft gel capsule. Oy, good morning day kay Brad Dante Bakong of Canada. Good morning ni mo ma, Brad. Si Ma'am Kwan day, si Ma'am Mart, kisa pa to ha? Nita Valderosa of Canada po. Good morning day ni mo di, Ma'am Nita, no? Namina man siguro karon si Ma'am Nita Valderosa di adapita sa Canada. May buntag ni mo di, Ma'am. Alright, mayang oras. Okay. Si Sir Ilmer Curioso Cabillo, good morning Sir Briggs. Good morning po ni mo Sir Ilmer. Di adapita sa asa ka man dapita karon sa laak pa paghihapon.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Good morning dihat ninyong tanan ha. Si Uncle Dars Onet sa mga katropa, good morning watching live from Hinatuan, Surigao. Motor Jack, good morning Sir Briggs. Good morning po ni mo Motor Jack. Basta-basta ni mo hanga pangalan kay Motor Jack pala. Ma'am Jing Pigarido, good morning mga katropa. God is good all the time. Si Ma'am Munda Lapure, may buntag Sir Briggs. May buntag po ni mo Ma'am Munda Lapure. Si Sir Bikieta Hinubiagon, happy 73rd araw ng malalag karong adlawa. Mo ba? Bakieta Hinubiagon. Gusto mo naman punin mo na imong pangalan lagi, Sir Kieta Hinubiagon. Pagpita sa may malalag, happy araw ng malalag, ha? Ako mga brad, ha? Pertindaghanan ako mga brad, ha? Ang napita, mga kaigsunan sa may malalag sa Davao del Sur. Nandiya si, ako brad, ha? Mga kaigsunan si Eric Lim. Si Gideon Cabaluna, mga Rusas family, no? Diyan napita sa may malalag, no? Mayong buntag ninyong tanan. Johan Sukite Lim, good morning sa tanan. Alright, mayong buntag Brad, si Brad Dante Bakong, mga kaigsunan, diyan napita sa may Canada, mga katropa, no? Mingaw na siguro ning mata, no? Kay Muraga, doon ay post ni si Brad Dante Bakong, mga kaigsunan, nga nasis mata na. Gimingaw na ning mata nao ni. Managin na ingon mga kaigsunan, I can't wait for tomorrow. Ikaw maday mga kaigsunan, magkuanta diya, dapita, doon natin ipang punapod nga mga bullpen, papel, lapis, erasers mga kaigsunan, bags, sa para sa kuan mga kabataan, mga kaigsunan sa usa sa mga barangay sa may Matanao, Davao del Sur. Na-excite na si, kuano, si paring Rinilo Garcia, mga katropa. Ako ang mga classmates dihang napita, mga kaigsunan, na-excite na. Alright, good morning kaninyong tanan diha, mga kaigsunan, no? Sa tanan nato nga mga igsoon nga naa diha karong napita sa may Matanao, good morning kaninyo. Sa may Barangay La Suerte sa Matanao, asa naman tong ako ang kuan diha, ako ang suki diha napita sa may La Suerte sa Matanao. Sa may Barangay Buri, Matanao. May buntag ninyong tanan. Alright, dirita karon mga kaigsunan sa ato ang hisgutanan be. Kagahapong adlawa, doon ay ginatawag mga kaigsunan kong confirmation of former President Rodrigo Duterte conference case, mga igsoon, dito sa International Criminal Court. Sa ilang lagi po, kana bitaw nga dili excite wala kay excitement diha mga kaigsunan ba sa unsa ni treatment kay lahi ang ato ang sistema diri mga kaigsunan, murag nag ang ato amo go mga huwis diri mga kaigsunan, murag naghatag og motor ba sa usa ka tawo bitaw nga para dili luya amo tan-aw si may ilaha dito mga huwis mahigla porting latuya minon nimo latoy kayo. Hindi lang lagi muubo mga kaigsunan, wag yun. May nilang gani kay muubo. Ha? Wala ka pahatag sa tog kuan ba kanang kadasig. Ay salamat kay muraga giubo mga katropa. Bitaw sa pikas kabahin mga kaigsunan, daghan na nga pangutana, no. Do na bay posibilidad no nga do na bay dakong pabor posibilidad no nga makuha dini karon ang ato ang kaning presidente. Sa kaso nga iyang giatubang didto karon sa International Criminal Court. Crimes against humanity, mga katropa. Now, bisan pa og moingon ta mga katropa nga he offered his life para sa tuang safety, security ng mga Pilipino. But, di mga tao mahiga lang wala na please mahiga lang diha karon sa iyang gihimo. Kini ginatawag niya nga kamay na bakal, mga kaigsunan. No? Kay kung wata na ka-presidente o may naay kamay na bakal, mga katrupa, gingon sa uban, nahimo ng zombie nation ang Pilipinas. Zombie nation. Buno na kunog mga drug addicts, mga katrupa. Sa bagay, kung ato ikumpara, mga kaigsunan, doon naman comparison na good na ni God, no? Ang kaniatog ang karon. Karon, mga kaigsunan, murag ni kuyanap, mga katrupa, ang illegal drugs. Yet, as I see, mga kaigsunan, no? Para bang good ni kung iunani ang mahitabo. Because ang mga tao mismo, makakumpara, mga kaigsunan, kung unsay maayo, unsay nakahatag o kaayo ni atong kampanya ni Presidente Rodrigo Duterte sa Pilipinas para nga ang bagong henerasyon gikan sa daan nga mahenerasyon, mga katrupa, maprotektahan away from illegal drugs proliferation, mga kaigsunan. Now, doon na ba yung mga argumento na ni Mahigala karon nga naka maingon ta makahatag og jutang pabor, mga kaigsunan, sa gialagaan nato nga tao, gipangga nato nga tao, mga kaigsunan, gumikan kay iya maputang gipangga gikan sa mga dautan nga mga elemento, no? Former President Rodrigo Duterte. Now, mamahimong gamitong pabor kini Mahigala, no? Kining adunay ligon nga legal nga mga panlantaw diha karon, Mahigala, no? Lalis argumento, mga kaigsunan ko, diha karon sa sistema sa kaso ni Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ilabi na kining gihisgutan karon, Mahigala, nga isyu sa jurisdiction. Ang ginatawag nga due process ug ang sufficiency of evidence. Moni karon, Mahigala, ang tulo ka mga corners, mga kaigsunan, nga gibanatan, no, ginatutukan, mga higala, sa International Criminal Court. All right. Kining mga sunod-sunod, mga higala, nga mga kuan ba? Kinibang prayers ni former President Rodrigo Duterte dito sa International Criminal Court questioning on his jurisdiction, mga higala, nga walay jurisdiction ang ICC para nga i-carcel siya di adapita, mga kaigsunan ko, sa ICC. No? Gumikan kay gina-shortcut, sila mismo nga taga-ICC nag-supak di karon sa ilang mga patakaran, sa ilang balaod sa Rome Statute nga ginatawag. Doon ay mga sections, doon ay mga articles da sa Rome Statute, Mahigala, nga nakita sa mga legal nga mga eksperto nga gilapas kini, mga kaigsunan, diha sa pag-aristo ni former President Rodrigo Duterte. Former President Rodrigo Duterte nag-ingon nga wala siya gidakop kundi gikidnap. Gidagit siya, mga kaigsunan. Ha? Diba? Now, ilabi na sa mga isyu sa jurisdiction, due process o kinibang sibo nga mga ebidensya, igo nga mga ebidensya labot nga to kaniya. Now,

kay mga katrupa nga giingon nila diri nga nganong naabot man na diha nga sa bukid man nagapasaan man nagarmalay. Unya de sa pag-abot de sa kuan na pag-abot de napita sa ICC giingon nga iyang igsuon na usa sa mga nahimong biktima sa kamatayon ni kuan ni President Rodrigo Duterte bidaw kutkuta daw tong imuha ba tong dugo. Oh, dapat dunay mga forensic examination diha eh. Ha? Abi niyo giunan nilang kasayon mga kaigsoonan ng presentation of evidence. Kumbaga, muna ginaingon mga kaigsoonan, sayon kayo mahigala verbally, masulti, mahigala mutulisok o mutudlo o sa katao, mahigala nga kinisya saipan, doon na nilalapas nga balaod, doon na nilalapas nga katungod. But, unsa ni mo pag-pray ba, mga kaigsoonan? What if kung maingon karon ang kampo ni President Rodrigo Duterte, can you provide me the forensic evidence nga kining tawhana gikuan kana bang gitorture bago kini siya namatay? Di ba? Oh. Now, ang pinakakusgan nga punto diha karon mga kaigsoonan ko nga pabor sa kampo ni Duterte mao nga bisan pa og adunay strictong timeline ang ICC dili kini nagpasabot nga ligon ang kaso batok nga to kaniya. Sa tinuod, ang hingpit nga evidentiary deadline mamahimong nakahatag hinuon kinig pabor ngadto sa kaning presidente. E dili na dali nga magdugang og bag-o mga aligasyon ang prosecution. Tiyaw mo na mga kaigsoonan before sa kinibang conference mga katropa, nag-ingon pa ang taga ang prosecution dito na pita mga katropa. Ito mga legal counsel kunuhay sa mga biktima sa EGK nga nakunoy mas grave mga kaigsoonan diri sa Davao. Di sa may maa, sa may usa ka quarry kuno mga kaigsoonan. Gikot-kot naman na kani ato panahon mga higala sa Commission on Human Rights sa Chair nga si Laila De Lima. Doon na ba sila nakot-kot dito mga kaigsoonan? Ha? Idudahan pa ganito nga dili man siguro tao gipangitaan ni Treasure man siguro. Kumbo, kadugay na nagikot-kot na gihimo na ng quarry diyan napita mga kaigsoonan. Pila na kabalay ang natukod na diha. Pila na kamo kalsada na paligo na nang nahisgutan nga quarry sa kinibang laod na quarry mga katrupa. Ikaduha mga kaigsoonan, mapugngan ang ginatawag nga fishing expedition. Oh, tanawa, kining ilang ginahimo diri mga kaigsoonan ko nga dunay mga allegations nga dunay mass grave gumikan sa extrajudicial killing mga katrupa. No? One of the fishing expedition na kita nga mga niad diri sa Davao kaniadto mahigala. Nakadungog ba ta mga higala nga dunay ginalutod-lutod diha mga kaigsoonan ko nga mga minatay? Gumikan kay nakutkot ni Dilima mga kaigsoonan natong panahon nga nag-imbestiga siya sa EGK. Ngawa man say kaso gani mga kaigsoonan. Gagasto-gasto lang sa kwarta sa mga Pilipinong buhi sa mga Pilipino mga katropa. Sa aeroplano ari diri sa mga mahalon nga hotel, patawag sa mga witnesses kunuhay. Tapos wa man gihapoy nakita mga kaigsoonan nga dunay gipang lutod-lutod nga mga minatay dihang napita mga kaigsoonan sa may magtuod kuari. Di ba? O sa kinibang laod kuari mahigala diri sa may maa. Adjacent sa Shrine Hills sa Matina. O kay katulo, mapugos ang prosecution nga musalig lang sa klaro o mapamatud ang ebidensya. Mabitaw na mga kaigsoonan nga kining ilahang gihimo karon mga kaigsoonan is purely ano ba? Demolition. Oh. Gigamit pang ICC mga katropa para lang i-demolish ang mga Duterte. Si Duterte mahigala ang former president. Now, adipinsa pikas sa pikas nga bahin ang dipinsa mahigala. Mauni siya karon mo punto no nga ang tinuod nga ligong direkta ang ebidensya batok sa kanhing presidente. Kinahanglan unta nga walay daghang procedural adjustments o dugang mga witnesses management nga gihimo sa korte. Mm. Muna mga higala karon ang pugngan sa depensa. Oh. Kay magkuha sila karon og mga witnesses nga bag-o, mga katropa no. Another round of pagtuon na pud karon protection kinibang depensa na pud ang himuon karon sa kampo ni Duterte. Mga kaigsoonan. Now,
tuyo diri karon mga

0: kaigsunan ko sa ICC ko no nga mapadali mga kaigsunan ang kaso, kinahanglan nga doon na yung mga timeline. Si former President Rodrigo Duterte camp, ang camp niya mga kaigsunan, itagaan o mihatag o tagal, no, si Heinz sa mga kaigsunan, si Heinz, ingon siya nga October 30, isubmit ko no nila mahigila karon ang ilahang mga evidence. Oh. Now, ang unang depensa mahigala, ang ilang banat diri karon nga mi-withdraw na ang Pilipinas gikan sa Rome Statute niya tong 2019. Oh, questionable pod ang jurisdiction sa ICC sa padayon nga kaso batok nga to kang President Rodrigo Duterte. Oh, mana karon ang posibilidad nga banat mga kaigsunan nga pwedeng gamiton karon mga katropa. Eh abi man gud nila mga kaigsunan ko once nga kuano. Kini bang nag-withdraw na Pilipinas ingon magkaroon ang ICC nga pwede pa. Bisan katong panahon nga nag-withdraw ang Pilipinas panahon nga membro pa ang Pilipinas sa ICC, dito ta magsugod sa investigasyon. Oh. So mao na karon mga katropa no? Nga gikuha nila ang time service ni Digong gikan sa pagka-mayor niya sa Davao hangtod nga nahimong presidente sa 2022. So dito kay nihawa si ang Pilipinas 2021-2022. No? So 2019 I mean. So dito sa kutob sa 2019 gikan sa pababa no. Oh, mo ni gihimo karon mga kaigsunan ko nga argumento sa International Criminal Court. Alright. Now, legal man kining gubat, gira, mayon na to mga kaigsunan na presentation of evidence kini karon mga kaigsunan. Diyan ni magdaog karon sa presentation of evidence. Kung kining tao mga kaigsunan o sa katao nga nagtinguha nga ang iyang nasod mamahimong luwas gikan sa illegalista mga katropa. Illegal, no? Kay kung ato bayang lantaon mga kaigsunan, kung hisgutan nato no, kinibang kalabot mga igsoon da karon sa ICC o kinibang illegal drugs, kini, crime against humanity mahigala. Kini bang extrajudicial killings nga issue diri karon is wala lang ni gahisgot mahigala nga kada bang tao nga giyanong pagpamatay. Action ni sa mga police, action ni sa government mga kaigsunan against illegal drugs. No? Now, ang atong ikahadlukan diri mga kaigsunan ko nga dunay mupatigbabaw ba ang paglaban mga kaigsunan ko sa kinibang drug war mga kaigsunan o kinibang druga. E may una to, ang druga pwede makapausob mga kaigsunan ko sa kalibutan eh. Illegal drugs. No? Natay mga na hisgutan kaniyan to mga kaigsunan. May kalambigitan diya karon sa illegal drugs, no? Kung kinibang illegal nga druga, mga kaigsunan ko, pwede bang mapalit? Makapalit ba ni sila mga higala o gahom? No? Pwede nila mga kaigsunan, gumikan kay na, doon na ni mga istorya gikan sa other countries, magila Mexico and uban pa. No? Nga, ilang nasulayan mga kaigsunan nga pwedeng ang bisan ang mga taga-federal mga kaigsunan, mutakingking mahigala sa panahon nga mahatagan o salapi mga kaigsunan sa illegal nga drug. Ang ultimo ang ato ang mga otoridad takingking gihapon mahigala sa illegal nga druga. Gumikan kay dunay kwan, dunay para bang mafia ba, no? Dunay mga godfathers mga kaigsunan. Oh. Nga pwedeng i-control mga katropa ang panggobyerno pinaagi sa kwarta. Sapi ni. Kwarta ang iskutanan diri mga katropa, no? Gumikan kay naka-plaster na sila og todo, ha? Naka-buylo na sila, abin mo, unsa lang ka, easy lang mga kaigsunan, unsa lang ka, kung ano, unsa lang ka, tamumoy mga kaigsunan, tamimi ning mga drug lords? Dili! Ha? Kaya kung imuhang lantaw ng Mexico, ultimo mga pulis ito, nahadlok sa mga, kuan eh, sa mga thugs, mga illegal drugs thugs. Oh, kana mga armado, mga gala, mga goons, sa mga drug lords dito nga, na nag-iaw, cartel, mga kaigsunan ko dito na pita sa Mexico, sa uban ng mga kanasuran. Oh. So yun na nakakuyaw mga kaigsunan, kini sila. No? Now, hoping na dinikaron sa nahitabo ni President Rodrigo Duterte na no, makakuha ta mahigala o mayong kuan din iti mailhan nga dili diya karon sige kaingon mahigala nga way daotan nga mupatigbabaw. Mupatigbabaw gayud ang kaayo mahigala dinikaron sa tong kalibutan. Because once mudaog mahigala kining mga tao nga diin na mupakulong o mupasilot nga tos kamatayon, aning ato ang kanhing presidente, daog ang illegal drugs diyang dapita mga kaigsunan. Mayroon siguro ng uban nga naman na katropang BRICS, doon na ba dahi kuhan diya karun? Doon na ba dahi, na-appeal ka ba diya karun sa kuhan? Kinibang danger sa illegal nga droga? Mga kaigsunan ko, bisan pag sa imo pagkatulog mga kaigsunan nga ikaw na pahulay, ang hulga sa illegal nga droga naa. Ano na yung gapaduol nga to sa uban nga mga tao. Gumikan kay dili lang ni mahigala, ingunta nga physical nga moabot sa imo akong dili, dadong ka sa tentasyon, ani gumikan kay it talks about money, mga katropa. Ha? Naghisgot ting kwarta. Once nga mamaligya ka, dako kuno ka og kita. Ang ilang gigamit karon mga kaigsunan kong argumento is, gaan kini, dako kag income. Kaysa mananom kag mais, mahigala nga, pasano ni mo 60 kilos, purting bugata, mga kaigsunan, gamay kita. Di ba? Okay. So, muna mga kaigsunan ko, ato lang abang-abangan kay November 30, posibilidad na kuno nga sugdan mga kaigsunan kining kaso ni former President Rodrigo Duterte. Kanila, mabalik ta mga kaigsunan, dinis ato ang panag-uban, naman lamang sa mga paibalugikan karon sa atong technical department, samtang kining atong oras, atong gihatod mga katrupa sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Ang kaabag sa itong mga mag-uuma, mga kaigsunan, alang sa abunda o mayong ani, mga kaigsunan, kita, gikan sila mga pagpanguma. Alas 5.34 na sa Buntag, Philippine Standard Time.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
3: Kaklarex, sana!
4: Exciting!
5: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Crop Gold ba?
5: Ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kaya ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
7: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
8: Kaklarek sana.
4: Exciting.
9: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
10: Edwin Barsinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Ni alibyo gamay ng akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Na-control po jyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
9: Zapon Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
11: Sa mga mahilig o
6: uminom ng kape. Mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
8: Vision X Plus, user, atong paminawon.
11: Ako si Rigor, 57 anos, taga Matina, sakta driver. Kali ato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa kong newspaper, di kayo na ko paklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos sidikit na lang ko ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang din ako. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive kong sakinan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper, o garon, spasa po kayo kung mo reply. O chacha ko mga po, ganahan na po kung mag-drive kay klaro namang din akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Mahilig ko sa sports, maong pirmi kong nagapag-audition sa akong lawas. Apil sa akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Pagamati.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
13: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
14: Dili na lagi.
13: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
14: Sa muka, oy.
13: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
14: I'm tired. Stress.
13: Dung.
14: Unsa man gyud?
13: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
14: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Nanami gin.
1: Santan Plus Herbal Soap.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
9: M2C Graphics, Davao.
10: Sister Pain.
11: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
12: Usa ka call center agent.
11: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
12: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
11: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
13: If symptoms persist, call the doctor.
10: Bili sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi,
10: Southern Gold Coffee Mix.
15: Nak, merienda time na.
16: Wow! Akong paborito na merienda. Sa Dian Bake Shop, lami, humok o humot.
17: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pan design, ube cheese design, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ugang handa natong na cakes. Sa imong birthday ora sa D&B Bake Shop ginato na ginakuha.
16: Paborito gyud na ko na ma mga pan ug cake sa D&B Bake Shop.
0: D&B Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. D&B Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
18: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
19: Long have we waited.
20: Tanduay First Five.
19: Zach Tabudlo.
20: Woji.
19: December Avenue.
20: Parokya ni Edgar.
19: And Kamikaze.
20: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Tanduay First Five.
19: Brought to you by Tanduay, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets. Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
21: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pakahai mong I will stay.
22: Kaklarek sana!
6: Exciting!
23: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
2: Alright, balik ta mga kigsun. Nandinig karoon sa ito panaguban si Brad Antibakong. May buntag, Brad. Mingaw na jud, Brad. Mingaw na gid kuno kayo sa Matanaw. Ilang, Brad, nana magkita. May na lang karoon kay doon na makita na ni mo through video. Nga mo din ikahimtang sa muang lugar. Kani ato mga kigsunan, mura lang ka maghanghangad lang ka sa kuano, panganod mga kigsunan nga mura mag-draw ka nga kining lugaraha mo mag-gidni. Ha? May na lang karoon mahigila kay grabe ng innovations karoon mga kigsunan in terms of communication mga kigsunan. Dili lang kay makommunicate ni mo via voice, no? Makita pa ni mo via bisan pag video mga kigsunan makita ni mo, no? So para lang bang naalang gihapon ka sa imuhang yutang natawhan. Ana siya brada Dante, no? Jan Rambo sa Mindanao, kumbate! Ah, kumbate, oy! Only manalaysay, morning, Sir Briggs, Aid Mubarak to all my Muslim brothers, colleagues, at sa Maternity and Children Hospital. Only manalaysay, good morning ni mo, Ma'am Leah. Sa iya kuno nga mga kuano sa iya kuno nga mga Muslim colleagues sa mga kaigsunan. Asa man nga sa hospital? Asa gani nga hospital ni Ma'am? Good morning ni mo Ma'am Leah. Okay. Pa kay si Ma'am tepat. Nara dere si Juan Sokite Lim, no? Good morning. Sa tanan karon mga higala nga namati na minaw, good morning kaninyong tanan mga kaigsunan. Kadali lang kaya tosang i-check karon ang mga balita, reports gikan sa tuang mga sister station sa XFM Network Philippines Mindanao area. Ato na to karon ang report mga higala gikan dito na pita sa may lugar sa Davao del Norte. Wanted tungod sa kaso sa kalapasan sa Republic Act 7610 ay gay ka nasiko pragyo dinaw sa kapulisan. Katubang mo sa balita si Katubang Gabalas. Good morning, please come in.
3: Live report.
4: Nasikop sa mga otoridad ang usa ka gila lamang sa alias nga Dudong atol sa operasyon sa pagpatuman sa Juan Antobares sa lungsod sa Sawata, Davao del Norte. Base sa report, gikan sa Sawata Municipal Police Station, naitabo ang pagdakop alas 2:10 hapon niya itong milabayang adlaw, pinagi sa inisang pwersa sa tracker team sa Sawata Municipal Police Station. Kauban ng mga pwersa gikan sa Regional Mobile Force Battalion 11 o 1st Davao Norte Provincial Maneover Force Company. Ang suspect na dakpan pinagi sa Juan Antobares alang sa kasong paglapas sa Republic Act 7610 ilalom sa Criminal Case Number 34594-05-2026 nga gi-issue ni adtong Mayo 22, 2026 sa Korte sa Tagum City, Davao del Norte. Sumala sa kapulisan, gipaybalo ang dinakpan sa hinungdan sa iyang pagdakop o sa iyang mga katungod sumala sa balaod sa pinulungan nga iyang nasabtan. Sa pagkakaroon, anana sa kustodiya sa Sawata Municipal Police Station ang dinakpan alang sa dugang investigasyon o legal nga proseso. Padayon usabang panawagan sa kapulisan nga ligunon ang kampanya batok sa mga wanted person isip kabayin sa pagmintinar sa kalinaw o kaluwasan sa komunidad. Katropa, kaping healthy o dunay glutathione ng collagen ay imong ipangita mag-Santon Gold Coffee Mix na. Katropa, pa mo sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News.
3: Live report.
2: Salamat karubang Gabalas sa report mga kaigsunan sa kadapusang bahay di ay report karon gikan sa Bukidnon. Motorista patay human na bangga sa natumbang nga kahoy nga nagbabag sa kalsada. Karubang mo sa balita si Katrubang Michael Ricabo sa XFM Bukidnon. Katrubang Michael Ricabo, good morning. Please come in.
3: Live report.
13: Nabawian sa kinabuhi ang usa ka wala mailing lalaki uban na disgrasya ang gimanihong motor niini niadtong Martes, Mayo 26, 2026, pasado alas 5 sa buntag sa sitio Kiuntod, Gampuan, Maramag, Bukidnon. Sa investigasyon na siren nga samtang nagbiyahe ang biktima paingon sa Quezon, Bukidnon, dihang pag-abot sa mga lugar, party partikular sa subidahon o kurbadang bahin sa dalan. Wala na matikdan nini ang natumbang kahoy nga nibabag sa dalan. Hinungdan sa iyang pagkabangga, gumikan sa itabo ayong pagkaangol sa driver. Kinsa daling gidala sa Bukinon Provincial Hospital sa lungsod, apan gideklara kining dead on arrival sa nihiling nga doktor. Padayon pakarong ginaila sa mga otoridad ang biktima o gipaabot ang pamilya aron sa pag-claim sa patayng lawas ni ini. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yesto Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Caratoricabo, XIP News.
1: Live report. Live report. Live report. Live report.
2: Dan salamat karubang Michael Ricabo sa report na nanukad gikan sa XFM Bukidnon na mga kaigsoonan wala na matay oras din karon sa itong panag-uban. Hantun ugma po na usap sa tuang programang Exciting Pilipinas. Kini si karubang Brix Flores sa magbiling kanyang usa ka may buntag. Dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines sa ugmoingon. Kamaturan ang sandigan. Alas 5:50 na sa buntag, Philippine Standard Time.
1: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. This portion is brought to you by
23: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Kaklarik sana!
5: Exciting!
7: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
24: Pia Sasel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iyan, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
25: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
26: Ako diay si Annabel, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naaday ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours. Among tindahan. Kapoy Kayo. Sakit imo. Lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
25: Premium D3 Coffee Mix.
27: Premium D3 Coffee Mix.
25: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
28: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
29: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, patinase, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Kaya raw, unya, nagdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Joseph, uy sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko, ha? Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
6: Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
10: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
12: Sa Clarix sana!
13: Exciting!
14: Exciting! Summer man nakatrupa.
15: Ang saya
14: sa
15: summer.
14: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1.
16: 89.1.
14: Ang inyong katropa.
15: Katropa.
17: Summer na. Katropa.
18: Ka-Clarence.
17: Ana.
14: Exciting.
15: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.
1: Oras sa XFM 89.1, alas 5:59.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita.
4: Headlines. DCPO, anda mo assist sa NBI batok mga armas ni Senador Bato. Pagmonitor sa senador, nagpadayon. Duha ka lalaki, gipamusil sulod sa moske, patay. Dulan 30 ka individual, napatay sa bagong Israeli strikes sa Lebanon. Oklahoma City Thunder, lamang na sa serye batok San Antonio Spurs sa 3-2. B-pop group nga Bini, laraw himuong tourism ambassadors. Pulis sa Japan, aristado sa paghimog bomb threat, aron likayan ang kaugalingong despedida. Alang sa health alert, colon cancer, sagad mabatunan sa edad 45 pataas, dili hustong lifestyle, lakip sa rason.
3: Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaa. Dinhi sa XFM Express Balita.
3: Express Balita.
1: Luzon, Visayas, ug Mindanao, higalamay buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw nga Huwebes, pitsa 28 na ni bulan sa Mayo, tuig 2026. Kami inyong mga tigbalita karong oras.
6: Katropang Andy Causon.
1: Ako sa inyong katropang Alan Abais sa atong balitang lokal.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ang atong balitang lokal, hatungan na to sa Santon Plus Coffee Mix. DCPO, anda mo assist sa NBI batok mga armas ni Senator Bato de la Rosa. Ang pagmonitor sa senador nagapadayon. Ang Express Balita Manugada ni Marvin Dibano.
3: XFM Report.
4: Nagpadayag og kaandam ang Davao City Police Office kun DCPO sa paghatag og tabang ngadto sa National Bureau of Investigation kun NBI kung gikinahanglan. Nunot sa laraw sa NBI nga ipakansila ang lisensya sa mga armas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sumala ni DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero, naghulat lamang ang opisina og kamanduan alang sa posibleng koordinasyon.
7: Yes, ang mga Davao City Police Office no, sa mga level as per instruction sa ato ang City Director Police Colonel Peter Bo on Mantria, kung nanatay papilmang no, or coordination with the National Bureau of Investigation kung kailangan nila o ka ng tao from the Davao City Police Office to ano para i-implement ang katong subject for the pagwala sa lisensya sa ato ang Senador Bato katong 100 nga license, ma'am. No? So, ana lang Davao City Police Office to assist just in case ang NBI mag-coordinate sa ato po, ma'am.
4: Nagdumili na sab sa paghatag og reaksyon ang buhatan, labot sa pamahayag sa NBI nga armed and dangerous si Senador Bato.
7: No, comment lang for Davao City Police Office kasi mo ang iyon, ma'am, former GPNP ang ato ang Senador Bato kunya daghan po ng respeto sa iya, ma'am, kabalo po ta sa iya pagkatao. So with a statement nga gipagula sa NBI, no comment on that, ma'am, but sa Davao City Police Office kung saan ang instruction coming from our GPNP, from our regional director, especially from our city director, ma'am, ng Police Colonel Peter Bauzon Madria, mo na mong tamanan.
4: Sa karon, bugtong ginahimo sa DCPO mao ang pagmonitor o pag report kung galing mamatikda niini ang presensya sa senador sulod sa area of responsibility.
7: Honestly, ang Davao City Police Office wala dito makareceive ngayon niya copy sa arrest warrant from ICC, ma'am, no? So nga mo ang ginabot as per instruction, ma'am, no? Mag-monitor lang ni sa presensya sa ato ang senador Bato dari sa ato area of responsibility. May instructions ang ato ang 19 police station commanders and also ang ato ang mga heads of offices dari sa ato special unit sa Davao City Police Office.
4: Mahinumduman nga Mayo 14 ning tuiga, dihang nibiya si senador De La Rosa gikan sa Senate building ug pabiling walay impormasyon kung diin kini posibleng nahimutang ning kasamtangan. Nasayran sab nga gisugda na sa NBI ug CIDG ning milabayng adlaw ang pagronda sa ginudahang gitaguan sa senador pinasikad sa warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
6: Samtang sa lain panghan ay sa balitang lokal, gipasiugda karon sa Davao Light and Power Company o DLPC nga dul-an na nga natapos ang ilang Phase 2 underground cabling operation, partikular gikan sa Suazo hangtod Magsaysay Park sa Davao City. Sumala ni DLPC spokesperson Fermin Edelion, ana-ana sa 90% ang accomplishments sa operasyon samtang in place og operational na sab ang Phase 1 gikan post office hangtod na sa Suazo area. Malampuson sa ang gihimong testing sa underground cables ug subli nang nag-operate ang mga apektadong establishmento. Matod ni Edelion, tulo ka tuig na gikan gisugda ng operasyon apan nalangan ang pagtanggal sa overhead lights tungod sa traffic. Giklaro sa DLPC nga ang operasyon gilusad subay sa underground cabling project sa Davao City LGU.
1: Duga pang hukad sa tonga balitang lokal, formal nang gipahigayon ang ribbon cutting ceremony alang kini sa Kalinan District Reservist Mobilization Center sa Barangay Poblasyon, Kalinan District, Davao City, kagapong adlaw, Mayo 27 ning kasamtangan nga tuig. Gipangluhan sa headquarters sa 1105th Community Defense Center, 11th RCDG Rescom Philippine Army ang maong kalihukan isip kabahin kini sa pagpalig-on sa Reservist Mobilization o Community Defense Operations sa distrito. Kitambungan ang seremonya nila ni 10th ID ADA o ADCRRA Colonel Romeo N. Bautista III sa Philippine Army, Colonel Calixto Cadano o Cadano Jr., Ronaldo o Colonel Ronaldo Valdez o Colonel Riandro Robio o Barangay Captain Pedrito C. Angko. Sa mensahe ni 11th RCDG Group Commander Colonel Calixto D. Cadano Jr., gibutyag ini nga ang mobilization center magsilbi kini nga city area alang kini sa pagdumala sa mga reservista ilimina kini sa panahon sa kalamidad, emergency situations, humanitarian missions ug uban pang community defense operations. Samtang giingon usab ni Colonel Romeo N. Bautista III nga pinaagi sa mga pasilidad, mas mapalig-on pa ang kaandam sa mga reservista alang sa disaster response, rescue operations, security assistance ug suporta sa lokal nga gobyerno ug komunidad mingon man sa panahon sa panginahanglan.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Alas 6:07 ang lain panghanig sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Pagtukod og unom ka civilian military training center sa Davao Region giplano sa 10th ID. May Express Balita si katropang Juvet Espanyol.
3: XFM Report.
8: Gibutyag ni 10th Infantry Division Assistant Division Commander for Reservist Retiree Affairs kon ADCRA Colonel Romeo N. Bautista III sa pakiginabi sa XFM News Team nga nagplano sa pag-establish og unom ka Citizen Military Training Centers o CMTC sa Davao Region. Matod ni Colonel Bautista, target nga dunay usa ka provincial civilian military training sa matag probinsya sa rehiyon ug usa sab ka training center sa Davao City aron mapaligon ang community preparedness ug seguridad sa komunidad. Gipasabot niini nga ang maong proyekto makatabang sa pag-andam sa mga sibilyan sa panahon sa kalamidad, emergency situations o guban pang hulga sa seguridad pinaagi sa military orientation o disaster response training. Sa pagkakaroon, anaa pa lamang sa duha ka mga CMTC ang natukod lakip na ang usas sa Malabog, Pakibato District, Davao City o usas sa Santo Tomas, Davao del Norte.
9: Of course, may plano tayo na gumawa ng citizen military training centers for every province. And of course, for every major cities. No? So, sa buong area ng 1090, we plan to put up sa region 11, 5 provincial citizen military training centers and 1 for the Davao City. So, 6 lahat. So, right now, out of 6 planned citizen military training centers, dalawa pa lang na-establish namin. Established meaning na-designate pa lang, wala pang construction.
8: Gibutsag usab ni Colonel Bautista nga mga training centers mahimong venue sa training sa ROTC cadets, CWTS students, reservists, responders ug uban pang sibilyan nga gustong makaton og basic military training ug disaster preparedness. Samtang gihangyo sa opisyal ang publiko nga makigtinabangay ug makigiusa sa mga programa aron mas mapaligo ng kalinaw, seguridad ug resiliency sa mga komunidad sa Mindanao, partikularmente sa Davao region. Mga katropa ron kanunay boosted ang immune system batas sana sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
3: Express Balita! Express Balita!
1: Ato na kita yung 9 minutos na balabay si Kaalasay sa Buntaga. Doon pang hukad sa itong balita nga lokal, nakapod-apod na ang Department of Agriculture 11 o 3.9 milyones ka pesos nga balor sa hybrid rice seed interventions sa Banibanay, Davao Oriental. Sa pamahayag sa ahensya nga mukabat sa 787 ka mga bags sa hybrid rice seeds ang nadawat sa local rice farmers sa naisigutan nga lugar. Tumong nini nga mapalambo pa ang rice production alang kini sa umabot nga cropping season. Nagadawat usab ang ubang rice farmers og inorganic foliar fertilizer ug asa ang 300 grams pack kaya kini nga malukop pa ang usa ka hektarya nga basakan. Samtang gitakda usab ang laing distribution activity karong adlaw Mayo 28 sa Lupon og Governor Generoso Davao Oriental.
3: Express Balita! Express Balita!
6: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, ulahing insidente sa pagpamusil sa KTV bar sa Tagum City, onsehan sa droga sigun sa kapulisan. Express Balita, si katropang Lars Sanyol.
3: XFM Report!
10: Gikumpirma sa kapulisan sa Tagum City nga onsehan sa illegal ka droga ang hinungdan sa ulahing insidente sa pagpamusil sa usa ka lalaki gawas sa KTV bar sa Ferido Street, Puro Galingan, Mankilam, Tagum City. Ginatawo niya Dumayo 24 sa hapon sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan. Base matod base lang padayong imbestigasyon, nasayran nga ang biktima gibinlan og droga sa suspitsado duha kasi man ang milabay sa dili pa ang insidente o sa diyang wala kini na karimit nasuko ang mga suspek.
11: Ang wala pagrimit sa maong may isa nga kwan personal gunner gihapon kay wala sila remit, nagunsihan sila sa tawagan ni sa remittance.
12: Unsa nga remittance sa drugs lang?
11: Illegal drugs.
10: Matod ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga girason matod pa sa biktima nga wala kini makabayad sa gibiling Cebu. Sanglit wala pa usab bibayad ang iyang gihatnan. Butang nga lakip kini sa ginasubay sa kapulisan aron ilhon ang ubang dalambigit sa transaksyon sa illegal nga droga nga misangpot sa pagpamusil.
11: Ang as per statement niya is katong personahe nga nagpusil sa iya ha. Ago gibilinan siya og item dito sa iyang live-in partner then ilahan pong gipasa sa kaila nila
10: dugang sa opisyal nga dili direkta matubag sa biktima ang pangalan sa mga suspek nga naa sa conversation sa cellphone nga giuptan sa iyang kalibin nga para imong gipakita sa awtoridad kansang giisip nga yawe aron masulbad ang krimen. Kahinumduman nga ang biktimang si alias Michael 33 anyos lumulupyo sa Purok Magcupa Barangay Visayan Village Tagum City igo labang may bisita sa iyang kalibin nga usa ka waitress apan human kini naka istorya sa duha ka lalaki kalit kini gipusil gamit ang punto 45 nga pistola.
11: Gibalikan siya kay naningil na sa bayad wala man siya ikahatag o pamampun nag-remit katong iyahang gitagaan. So mao na to nga giinan siya nga manggawas na ta. So dito sa gawas diretso na siya gipusil.
10: Sa pagkaron nakapokus ang presensya sa kapulisan ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Bahan ngato sa Ferido Street diin galinya ang mga imnanan pinaagi sa pagpahiyan og oplan bakal sita og oplan kapkap aron mapunggan ang posibleng mga krimen. Aya kumpiyansa sa sakit sa atay kay kini siya makabatay pagsugod ba sa mga sintomas kutukuto nagsuol inumdayon og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
3: Express Balita! Express Balita!
1: Ato na kita ay 12 minutos ng paglagutok sa Ikalasay sa Buntag. Karon sa mga hanay sa balita, Balitang Regional.
3: Balitang Regional! Balita sa Regional!
1: Ang ato nga Balitang Regional, hatog na to sa Santon Vitamin C. Duha ka mga lalaki gipamusil, sulod kini sa moske ang patay. Niyang Express sa balita manugada ni Stanley Duñas.
3: XFM Report.
13: Patay ang duha ka mga lalaki human gining gipusil sa wala pa mailang mga suspek sulod mismo sa usa ka busge sa Barong Balibayon, Barangay Abersang-an. Labangan sa Buang Rosor, alas 7:18 ang dagna sa gabi. Gilang mga biktima nga usa ka 41 anyos nga negosyante lalaki. Kauban ang 65 anyos nga lalaki. Pulo sila mga residente sa lungsod sa Labangan. Base sa initial nga investigasyon, nag-ambo madurbang mga biktima sulod sa busge sa dihang. Kalit lang nga misulod ang upad ka mga wala pa mailang nga mga suspek. O gipamusil ang duha sa nagkarayang bahin sa ilang kalawasan nga may resulta ngadto sa kamatayon. Sa pag-responde sa mga kapulisan sa Labangan Municipal Police Station, na-recover sa crime scene ang mga basyo sa balas sa mugbo o tag-as nga armas. Nasuta nga ang 41 anyos nga bigdima nag-aanggon ginig usa kasamad. Pinusilan siyang likod samtang ang 65 anyos nga idaran nag-aanggon ginig grabe kadaghang pinusilan sa kalawasan. Hugot karon nga gikondina sa Sambuang Rosor Police Provincial Office ang maong madugoong insidente o gipasalig sa publiko nga padayon ang operasyon aron madala sa ustisya ang mga responsable. Katrupa mo sa balita gikan sa 89.5 XFM Pagadian, alang sa nakiusang Bilibino para sa Pilipinas. Ako sa katrupang Stanley Duhenias, XFM News.
14: Express Balita, Express Balita.
6: Sa katapusanhan ay sa balitang regional, Senador Migs Zubiri nangayog pasaylo sa katawhan sa Bukidnon. May Express Balita si katropang Hanilu Tabios.
14: XFM Report.
15: Nangayo og pasaylo si Senador Juan Miguel Migs Zubiri sa katawhan sa Bukidnon sa pagpili niini sa pag-uban sa minority bloc sa Senado, kung diin daghan ang nadismaya kaniya sa wala pag-uban sa majority group. Kini ang gipamahayag sa senador atol sa gipahigayon niining press briefing adlong Miyerkules, Mayo 27 sa Malibalay City, Bukidnon.
16: Sa tada nagmahayo na suko ganargo na wala pag-uban sa majority group, pasaylo eh. Kaya na ako makitrabaho sa dili na ako kapamido. Kaya na ako makikistorya sa mga dili na ako kaparehas o kitahong itahonan. Nabuhat na nato di sa una pa sa Masawan Bukidnon.
15: Kahinumduman nga una nang gipanindigan ni Zubiri ang iyang desisyon uban ni Senator JV Ejercito nga magpabiling independente atol sa pagbag-o sa liderato sa Senado ni adtong Mayo 12. Human sa usa ka semana, nagbago ang desisyon ni ini ni adtong Mayo 18 o gipili sa pag-uban sa minorya nga nagdala sa kinatibuk ang miyembro sa minority bloc ngadto sa 11 nga nagbilin usab sa majority nga dunay 13 ka miyembro. Gipadayag usab ni ini ang iyang kadismaya kang Senator Amy Marcos, Senator Ronald De La Rosa, Senator Bongo o ga Senador Ruben Padilla. Humanibiya kaniya hinungdan nga nalagpot siya sa pagka-Senate President o napili nga presidente si Senator Cheese Escudero.
16: Huwag ka natin mo. Kaya napili na lang itong panahon na 3 days after my birthday, 8 na lang din nalilit sa akong group. Kung walang sinanabiya sa ako, itong upat si Aini, Bato, Bongo, kung bisan ka ni si Ruben Padilla, namin na lang ang kontakt ng panan. Hindi ko makantan. Isip presidente sa Senado magigikan sa kinila. Tungod sa ilang pagluin sa ilang portraidor na wataan ang Senate President ang Bukidnon.
15: Mga katropa, para healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Beauty Soap. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
14: Express Balita, Express Balita.
1: Ato na kina 16 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntag o karon sa mga hanay sa itong mga balita. Balitang nasyonal.
14: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Ang atong balitang nasyonal, hato ka na to sa Premium D3. Detalye sa tuwang balitang nasyonal, manukad sa tuwang sister station, ang XFM Mega Manila.
17: Nakuha ng Administrasyon Marcos ang kabuuang $3.4 billion o humigit kumulang 210 billion pesos na investment commitments matapos ang roundtable meeting ng Pangulo kasama ang mga malalaking korporasyon sa Tokyo, Japan. Ang naturang pagkikipagpulong sa mga mamumuhunan ay isa sa mga naging engagement ni Pangulong Marcos sa kanyang apat na araw na state visit sa nasabing bansa. Inilarawan na Malacanang ang resulta ng roundtable meeting bilang isang massive visual vote of confidence para sa economic agenda ng kasalukuyang administrasyon. Ang pondong nakuha ni Marcos ay galing sa mga nakiisang Japanese corporations at inaasahang magpapalago sa iba't ibang sektor ng ekonomiya sa Pilipinas.
14: Express Balita!
17: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng mas matibay na ugnayan ng Pilipinas at Japan sa kanyang pakikipagpulong sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League sa Tokyo, Japan. Ginawa ng Pangulong pahayag sa gitna ng tumitinding tensyong geopolitical, problema sa supply chain at mga banta sa international rules-based order kung saan plano niyang iangat ang relasyon ng dalawang bansa sa Comprehensive Strategic Partnership o ang pinakamataas na antas ng diplomatic ties. Kasabay nito, pinuri ng Pangulo ang malaking ambag ng Japan sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region, partikular na sa mga usapin ng seguridad sa karagatan, defense cooperation at economic security.
18: Express Balita! Express Balita!
17: Sa ibang balita naman, maraming pinabulaanan ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang mga naratibong nagkukumpara sa kanyang nakaraang pagkakakulong sa kasalukuyang hiling ng ilang senador na payagan ng remote o online participation sa mga sesyon ng Senado. Sa isang opisyal na pahayag ng linaw ng dating senadora na siya ay mapayapang sumuko at nagpa-aresto sa mga otoridad sa loob ng Senado noong 2017 nang hindi tumatakas o nagdudulot ng gulo. Kaliwas sa mga aligasyong ginagamit ngayon ng grupo ng majority bloc sa Senado para sa kanilang pansariling agenda. Binigyan din ng mambabatas na bagamat naghain ng mga resolusyon ng kanyang mga kasamahan noon upang payagan siyang makabahagi sa mga deliberasyon via teleconferencing, ang mga ito ay hindi kailanman naaprubahan at walang nangyaring shortcuts o railroading sa rules ng Senado para lamang ay paboran.
18: Express Balita! Express Balita!
17: Nanindigan si Senador Amy Marcos na itutuloy nila ang pagpasa sa mosyon ni Senador Rodante Marcoleta na payagan ang mga senador na mag-video call o mag-online voting kung hindi sila makakadalo ng formal sa sesyon ng Senado. Nagtatakang senadora kung bakit marami ang umaayaw dito ngayon. Gayong naghain din naman noon sina Senador Risa Ontiveros, Senador Kiko Pangilinan at Senador Ping Lacson ng parehong panukala para makaboto si dating Senadora Leila De Lima. Kasabay nito umapila rin si Senador Amy Marcos na magkaayos na sana ang majority at minority bloc matapos ang mga nagdaang awayan at debate para matigil na ang pamumulitika at matutukan na nila ang kanilang totoong trabaho sa bayan.
18: Express Balita! Express Balita!
17: Hindi manghihimasok ang palaso sa desisyon ng Senado tungkol sa mosyon ni Senador Rodante Marcoleta sa o napayagan ang online voting sa mga sesyon ng mataas na kapulungan. Ayon kay Palace Press Office Undersecretary Claire Castro, kaya lamang pinayagan ang mga online meeting at botohan noon dahil sa COVID-19 pandemic. Kaya wala siyang nakikitang dahilan para ipatupad pa ito ngayon, lalo't mahirap magkaroon ng botohan kung wala ang mismong tao o senador sa pagpupulong. Gayunpaman, nilino ng opisyal na ibinibigay pa rin ng palasyo sa mga senador ang buong kapangyarihan para magpasya at mag-usap kung aaprubahan o ibabasura ang nasabing panukala.
18: Express Balita! Express Balita!
17: Walang katotohanan at labag sa batas ang mga balibalitang itutuloy ang pambansang halalan sa 2028. Ito ang naging matigas na paninindigan ng Commission on Elections o COMELEC upang linawin ang naglalabasang balita tungkol sa isang no election o no L scenario sa bansa. Ayon kay COMELEC Chairperson George Irwin

0: farewell party. Sa imbestigasyon, nadawat sa usa ka restaurant sa Saga City ang tawag nga nagiingong bumba nga gitanom. Inungdan sa pagkansila sa nakatakda nini nga despedida. Apan nadiskubrihan sa mga otoridad nga ang pulis mismo nga sa ulugan unta mao ang nagplano sa mao nga bomba scare. Giangkon sa suspect nga yang gihimo ang insidente kay dili siya gusto mutambong sa iyang kaugalingong farewell party.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:27 sa Balitang Panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Colon cancer, sagad mga batunan sa edad 45 pataas, dili hustong lifestyle lakip sa rason. Hugot nga gipahimangno karon sa mga eksperto mga katropa nga ang colon cancer mahimong mabatunan tungod sa genetics, edad ug dili husto nga lifestyle. Sumala sa pagtuon nga ang pagkaon og processed food, tambok ug kulang sa fiber makadugang sa risgo. Madugang usab ang pagpanigarilyo, alcohol ug kakulang sa ehersisyo sa posibilidad sa sakit. Gipatinaw sa mga doktor nga ang abnormal nga pagtubo sa cells sa colon mao ang hinungdan sa cancer. Mipasalig ang mga health experts nga mahimo matud pa kining malikayan pinaagi sa husto nga pagkaon sama sa prutas, gulay ug high fiber foods. Likayan ang sigarilyo ug sobrang nga alkohol. Sa mga nag-edad din ha og 45 pataas mga katropa, isugyot ang regular screening matud pa sa mga doktor.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Og higala mo itong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Huwebes, pitsa 28 na nimbulan sa Mayo, tuiga 2026. Good morning mga katropa.
2: Maayong buntag mga katropa. Let's take care sa atuang panlawas tungod kay mahal ang magkasakit karong panahon na busa. Sugda na to itong adlaw sa pag-inom og healthy nga kape, ang Xanthone Plus Coffee Mix, ang pag-inom sa atuang Vitamin C, Xanthone Vitamin C para ligon atong immunity, ingon man ang atong Xanthone Plus Gold. Maayong buntag katropang Jing Pegarido, katropang Thea Alcaraz, Elmer Corioso Cabilio, Ma'am Annalisa Bracho, katropang Mary Grace Cruzada, katropang Randy Santisas, Martin Navarez Mangiran Vlogger, ugang Ma'am Leia Manalaysay, ingon pa siya, good morning Sir Alan ug Ma'am Andy, Eid Mubarak to all my Muslim colleagues at KSA.
0: Good morning katropang mga kaigsoon ng Muslim, mga katropa, uga syempre sa dugang pagdetalya sa toa mga issue uga ng mga health tips mga katropa. At ang iyan ito nga programa, The Secret of Health, masunod na, kaupan ito din na si Doc Remily Tuuy. Huwag yung programa nga bulsay, alang sa mga issue, purisyo, trabaho lang, walang personalan. Sa ngalan sa tuang kritibok ang Puwera sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
2: Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Andy Causon.
0: Ako sab yung katropa, katropang Alan Abais, kami magaingon.
2: Kamaturan ang sandigan!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
6: The Secret of Health. Santo Blasco.
7: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
6: Santo Blasco.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
6: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health.
5: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
6: The Secret of Health.
11: Zanthon Plus Coffee Mix User.
12: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie di ini, taga Panabo, office worker.
3: sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zantone Plus Cafe Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: The Secret of Health.
5: Ang Pinoy pirti gyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
5: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The Secret of Health.
5: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa kanang Southern Gold Coffee Mix dahil always kong gising sa trabaho at alerta sa buong shift. Paborito ko na to.
4: Southern Gold Coffee Mix.
13: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
14: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels? Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Kaklarek sana!
15: Exciting!
16: Exciting summer man nakatrupa.
7: Summer!
16: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
7: Katropa!
15: Summer na! Katropa!
7: Kaklarek sana!
16: Exciting!
15: Exciting!
7: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM
1: 89.1. Oras sa XFM 89.1 Davao. Alas 6:42 na sa buntag.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katiringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye!

0: morning!
1: Good morning!
2: Higop pa imo.
1: Good morning!
2: Imo pa'y higop. Ana lang na siya mga katropa. Good morning, good morning, good morning mga higala, mga darling. It's Thursday today. Throwback time, no? Padayon ta mga katropa sa tuapod na paglawig nga to sa unahan. Bullseye! Pangamusta mga katropa? Kumusta mo sa lamang gyapo kita mi amigos i amigas, welcomes mga parikoy, mga parikay. Ato mga kalomon mga kaloman sa matagal lugar. Uga probinsya, nagtulon ko o ganang kape. Og probinsya sa Rion. Ipog niyo god, ha? Ngayon ang kape. Basta buntag mga katropa, ang atong pagtimbaya, pinaagi dyan sa pagpangape. Kaya lami kaya itong kape karong mga panahon na kay Santon Gold Coffee Mix. Agay. Ba. Murag init-init pa marini. Nagbukal pa marini ito ang tubig nga gikan sa puset. Elisa na ba na? Engineer? Ito ang galon diha nga grip side of the place. Asa nagikan? Grip side, sir? Grip side? Grip side? Grip po sabak. Ewa pa man tagapalit. Grip side. Wag anggar na. Grip side, ha? Ilobis na pa grip side ni mga tropa. Number one, ang atuang tubig di sa Kmesanabaw. Kalami. Munang dinit ka angay, mabala ka. Mga katropa, unya tapos itimpla ni mo sa tuang Santon Gold Coffee Mix mga katropa, pwerte ka nanam. Oh. Ah, maugyo ni ang partner katunay sa itong programang
1: Bullseye! Bullseye!
2: Sa mga balita o ka-impormasyon at magasawahan tungod ka, importante man ang mga balita. Ewata masayod mga katropa o madamlag, ikaw ako na po namay mong unod sa mga balita. Apan sa dili pata magapabuhagay sa mga balita ug impormasyon mga katropa pagtimbaya una sa tuang mga kalomon diri sa tuang mga kaigsoonan usab ug mga kababayan po natin. Dito sa atin sa Dakbayan Sarabaw ang 182 tato ka mga kabarangayan ning ato nga Dakbayan. Good morning. Yan palakpakan po natin ang ating poong may kapal. Lord, thank you.
1: Good morning. Thank you.
2: At dito na naman po kami at nagpapasalamat po sa inyo pong gabay sa bawat isa po sa amin at saka sa sarap ng aming tulog. At kami po ay masaya ngayon dahil Thursday na naman. Lapit na po. Ano bang araw ngayon? Thursday nga. Ano bang pitsa ngayon? 28 na po. So, hapit na po. Natapos ang bulan sa Mayo. Ako mga katropa, di ko gusto nga mahuman ang bulan sa Mayo. Nga naman, muna ako ang birthday month. Oh, way gana. Diri sa mual, diri mga katropa sa kini nga XFM. Ha? Bisa pag niingon sila mga tropa nga kalayo ra nang inyong XFM sa mua mga ratings dere. Oh, inyo na nang inyong mga ratings dia. Sama nang mga di man jud mi musikat jud diri sa Davao City kuno matud pa. Pero tingala man mi mga katropa nga mas tagdon pa man tag unang kaysa katong uban. Diha sa field mga katropa. Kaya muta na mga katropa, oy kanana diri ang atoang mga clerics. Clerics sa. Clerics sana. Ah. Ka clerics sana. Pero nga mo adri mga tropa nga iga pasigarbo. Ha? Nga wa mi pasagdi diri sa tuang nga labam kagagahom og naghatag siya og iyahang pinadala. Alang diri sa tuang mga tropa nga kining panginabuyan. Kini atoa mga tropa nga gihatag pud nato ngadto sa unahan ang kining impormasyon ang mga kaayo ning atoa mga produkto diri sa Yes to Health Incorporated. Mga katropa, way gana mi diri mga katropa kay kung mag-birthday ka mga katropa, 5,000 lang. Asa ka man ang kung ana ako gikan akong dakong network. Mag-birthday mga katropa, inulag happy birthday to you. Ano na? Ikaw may mo gasto. Diri mga katropa, lahi. Ikaw, gana si boss. Ha? Lahing kay si boss kay tagaan makag 5,000. Bahala na kag imuhang gastohon og dili mga katropa. Kung malipay ni amo adri nga oy hala si Ma'am Lucy de no. Mother Lucy. Get well soon di ay kay Papa Cards yang husband mga katropa kay na ospital dito. Amo ning paimnon og Santon Plus Gold. Lisod in town og ginhawa. Mga katropa ha. Pag ikaw nag nakay medication, nakay maintenance, unya, dili yun ang musalir ang imuhang maintenance kung ugaling mga tropa, wala po kay discipline sa imuhang sarili. No? dapat na kay 3Ds, kaning athletic heart ba? Kung athletic heart ka, na kay 3Ds. Mga nagitudlo sa tuwa sa labam kagagahom, apply this 3Ds in your life. Number one dia is dapat determined ka. Determinasyon. Ikaduha mga tropa, dapat na kay dedication. Once you are determined, you are also dedicated on how to do it. No? Kani-kani mga plano sa tuwang kinabuhi mga katropa, nagplano ka na nga, but you are not determined to push your plan. So, wala lang gyapoy kay mahimo, ana. Bisa pag naa kay faith, but faith is dead without action. No? So, the action of, your action is the act of your faith. No? Is the evidence of your faith. So, mga katropa, ang ikatulong nga didiha ka ng discipline. So, I learned that from our kini mga athletes. Labi na ron kay palarong pambansa, mga katropa. And ako makaistorya na kanunay katong dati nga chairman sa kini nga tuang sports commission. Chairman, mga katropa, si Sir Butch. Sir Butch Ramirez. Sir Butch Ramirez. Yung siya, the athletes has this kiniganing motto in their life and applied this kind of discipline. Number one diha is dapat determined ka, dapat dedicated ka, and discipline. So sayang magod mga katropa, determinado ta nga maayo ta sa itong mga balatian, pero wala kay gitawag og dedikasyon kung saon kini. Onya, kung wala kay, kung ana kay dedikasyon, kulang po kag disiplina. Mao na nga bisan kung saon ni mo kaon ani amo ang mga food supplement mga katropang Santon Plus Gold. Ingon nila maayo ang Santon Plus Gold para diya sa mga diabetes. But nanatay product, nanatay ingon ani nga makapaboost sa tuang immune system, but you are not determined, no? Nga maayo ka. You are not dedicated nga maayo ka. And you are not disciplined mga katropa para maayo ka. Dapat i-apply po nato ng determinado ka, dedicated ka, o disiplinado ka. Kaya pa rin ito ang produkto, di yun igapahambog na ito mga katropa, no? Epektibo kayo ni siya mga katropa kung ikaw disiplinado po ka sa iyong sarili. Magunsa man magsigi kag kaon, ano yung amo ang mga food supplement. Ako nang asaba, ha? Ako nang asaba, dire. Magunsa man kung imong kauno ni gatibo ni ato ang mga food supplement mga katropa, pero sige kag inom. Sige kag panigarilyo. Sige kag kaon og kanang mga tambok mga tropa diri sa maghatag. Away gyapon. Wala lang gyapon mga tropa because you are not determined nga maayo ka because lack of discipline pug ka.
1: Bullseye. Bullseye.
2: Kami diri mga tropa kay disiplinado man medika pikapi lang. Pagkanana mga katropa. Lord, thank you Lord for this opportunity nga makainom kami og Santon Plus coffee mix. Nakakapi ka na, natambalan ka pa. Available yung mga katropa sa tuwang mga butika nationwide. Labi na sa kining butika Mercury Drug or South Star Drug and TGP, lakip na ang generika nationwide. Ang atuwa mga katropa, mga produktong herbal gikan sa Yes to Health Incorporated na po ni available sa tuwang clinic diri mga katropa, Martes o Lunes o Martes diha si Doc si Jenny Droda inyong makauban mga katropa, magpa-check up mo libre diha sa atuwang clinic mga katropa, nahimutang kini sa atbang lamang sa Kawayan Drive pero GSI sa Heights ni Nanukan mga katropa, pero kung gusto mo palit lang mga produkto, available po itong produkto diri. Oy ma'am, Dori Franca ma'am, naanagyo tay Santon Gold Coffee Mix. Kay Moni, hot cake karo mga katropa. Nga naman, unsa may naa sa itong Santon Gold Coffee Mix mga katropa. So, ang sangkap sa ito ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa, epektibo, garantisado, crap gold mo rin ako nabasa. Epektibo, garantisado. Sa ang ito ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa, doon na niya mga sangkap, kaning maruringa, nanamagyo na. Nanamagyo ni mga katropa ni ito ang turmeric na po ng moringa, kining mangustin, no? Ang kini mga katropang pangpagana Ariel o pampagwapo Ariel, pampagwapa po Ariel. glutathione mga katropa o collagen. Ang pagpabata po sa to ang immune system mga katropa, ma-detoxify ka. Labi na ning ato ang colon, panggaon nato ni atong colon. Kay ang health news kaganina ni Andorina Causon, katong nag-edad ko numatod pag 45 pataas, prone ko no na sa colon cancer. Nga naman, ba, di na kaya kabawas. Ako mga katupang karoon, no? Wala na niniingon o tototototot ni si Engineer Lito. Direto naman ako sa trono ron, white throne judgment o karoon. Ako na sa ngipungan na katupang lit, kaya murag nagtototototot. So, nani mga oras sa mga katupang, tinglingkod ako sa trono eh. Makukul siya. Labi na, makainom ko, ani, ato ang Santon Gold Coffee Mix, pagkalami kay bawas.
1: Bullseye!
2: Pero galing, pag-abot nyo mo sa CR mga katropa, wapag ganit kakalingkod, gilamian ka na? Galing mo nang wapag kalingkod, gilamian ka na? Kanya, pag-awas nyo mo mga katropa, may kag, success! Kanta-kanta ni kag, ay, Klison. Ano mga katropa ha? Hey, mga katropa, sa to po ng mga gusto magipa-like o magi-share, maka... uy, huibis naman tayo karoon mga katropa. Another na puntang around mga katropa. Ugma sa to ang mga raffle sa kape o gastication din na mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort. I-grab niyong opportunity kaya hindi naman ito palagi. Ay, kundi pa nimo ni ma-avail karoon mga katropa. Edi, by the next month, kung na nakay ticket nimo din na mga katropa that within the year period, nimo kini nga magamit.
1: Bullseye!
2: So, like, share, and follow sa to mga katropang mga live streaming karon sama sa to nga programa nga Bullseye mga katropa. O kato mga naga-monitor nato diri karon asa ta nga dial sa to nga FM band mga katropa nata karon sa 89.1 XFM. Sabi ko na nga sa inyo eh, ito na nga yung ating bagong tahanan. Mas gipaligon, mas kitutukan, mas gipalambo mga katropa, mas gipahayag mo nyo. Sama sa kahayag sa kuwang agtang. Ang ato ang dial sa tuwang FM band 89.1 mga katropa. Gadiat na magadunggan ay karon sa tuang radio. And buntag dia kay Jing Pigarido, Martin Navarez Pangiran, og Titong Vlog and Nilia Libertina. Good morning katropang Alan Navarez watching from Los Amigos sa Tugbok. May buntag mga pita sir, yung Titong Vlog. Yes, doon ako yung kapitre. Martin Navarez Pangiran, imong kapitre, duha na ni kabak sa kanusam ni mo ni kuhaon. Saad kong muagi ko dia sa inyo sa bangkalo, ambo ko katultol pod. Jim Pigarido, good morning. Nakuha na ba ni Muni? Muhang daog dire? Kung di ka ganahan na niya mo ang mga daog, inyo ang mga daog, eh, hatag sa kuwabe. Kaya para kay dili na kami libre dire mga katropa, kami labot ano. Para sa inyo, hani, kami dire na kami bayad.
1: Bullseye! Bullseye! At
2: sila to, mga katropa, ka, sila diya sa XFN, ha, libre na, kay Muni mo na. Nami bayad, oy! Discounted lang may, dili may full. Okay, hinangyo pa ganitong pag-discount. Natay mga exemption, so bawal ang amuadring mga taga-XFM maka-avail ani mga tropa kini mga staycation mo na sa inyo hagyo na mo ni o niya karoon din nyo kuha on dire eh gikapoy mo siguro magsaka ang uban siguro layo-layo pa mag-message mo kay para at least malaman mapangandaman ato mga tropa kaya at least malaman magkita ay puta dire
1: Bullseye!
2: Kabalik-balik kari ka na ganing saka si Ma'am Tori Franca. Salamat ma'am ha sa imo hapod nga mga ayuda kada saka diri magdala og kana ganing munay pang pares sa kape. Available na po ma'am ang ating Santon Gold Coffee Mix. Ito yung hotcake sa amin ngayon mga katropa og ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa kay lagi kung Santon Plus Coffee Mix ka white ang kining iyang box. Ang Santon Gold Coffee Mix siguro gold golden po ang iyang box, no, di ba? So mo na timailahan. Pero naapoy uban mga katropa nagpanggid-anggid nato diri kining ilahapon mga katropa nga produkto Santon ko no matud pa. Yung sir nakapalit mix Santon. Ug tatanawang tatak Y2H kining logo diri mga katropa nga color green. Oo. Na itatak na Y2H walay lain nga Yes to Health Incorporated kay daga naga imitasyon karon mga katropa. Nagdala-dala sa tuang pangalan pero wa daytoy unod ng ilahang gipainom. Napa ilang kapsula mga katropa gigikagod sa kilid. Yes, sila nga panimalay. Ano yung makadaot sa tuwa hinong immune system? Inay nga mayo ka, maboosted ang imong immune system, madaot na hinong ka.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Saba ka, katropa. Wala ko nang kasaba. Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Kasi masarap ang kape namin. Ah? Mm. Ah, dili na magkapasok. Bugna-bugno na. Standby tayo mga katropa sa tuwa pag nga pag-agilod nga to sa unahan at delikatan ng mga headlines. Ganun mga oras ha?
0: Headlines! Headlines!
2: Ato ang unang buhagay sa ito ang mga headlines sa DCPO. Anda mo assist na NBI batok mga armas ni Senator Bato.
0: Headlines! Headlines!
2: Alam mo diyan kung saan nyo ng armas ni Senator Bato, ibaligaan nyo mga tropag iparaffle. Underground the cabling sa Ramon Magsaysay, 90% na ang nahuman. Palagpakan po natin yan ng ating daga DLPC. Dito kami sa, dito sa amin sa Davao City, maganda talaga pagka nagipag-tie up ang ating LGU sa ating mga taga Davao Light and Power Company kasi wala naman tayong ibang service provider ng ating pong energy, ang DLPC. So ganito ang lamang po kapag pag may PPP po tayo, no? Public-private partnership. At saka sinasabi po ng ating taga DLPC spokesperson, mga katropa, underground cabling po natin sa Ramon Magsaysay Avenue ay 90% na ang natapos. Eh maganda po yan. Bakit mo tinatagalog yan? Kasi mga taga Manila kasi, si Ate Claire, sinasabi niya, wala namang ano eh, ganitong Davao City eh, para sa mga ano eh. Negative na lang ang pag Davao City yung ano mapapakinggan nila. Ah, negative talaga sila sa atin. Alam natin kung ano at ano ang atin. Alam natin 'yan.
0: Headlines. Headlines.
2: Headlines Moneda. Kalinan District Reservist Mobilization Center formal nang giablihan mga katropa.
0: Headlines. Headlines.
2: Pagtugod og unom ka mga civilian military training centers plano kini sa tent ID.
0: Headlines. Headlines.
2: I trade rice seeds gihatag kini sa mga ricer farmers sa Davao Oriental.
0: Headlines. Headlines.
2: At pamusil sa KTV Bar o KTV Bar sa Tagum City, unsihan matud pa sa droga. Mo na ni giingon nako. Ha? O niya mo ingon sila extrajudicial killings na ni kay gipatay itong addict.
0: Headlines. Ha? Headlines.
2: At ni butang sa museo dito sa Senado kay di tuwa dito nagbutang og museo po si Senador Riz Ontiveros. Mga addict na patay. Kurbida. Ang pulis ang gipatay sa addict sa operation. Wa yung gibutangan og museo. Ki Barbara Koy.
0: Headlines. Headlines.
2: Headlines Marita. Duha ka lalaki gipamusil pod sulod sa mosque patay pod.
0: Headlines. Patay, headlines.
2: Lord, ha? Grabing patay Lord. Senator Migs Zubair na ngayon pasaylo sa katawan sa Bukidnon. Ano mga taga Bukidnon, pasayloon po ninyo. Kapag ka mangayo gani kag pasaylo, buti pa sabot mga tropa, nuna kay sala. Oo. Alang ang mga kag pasaylo, wa kay sa.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Dapat ka nimo, Senator Migs, muadto ka nga to sa entablado, mga katropa, sa inyo ha, sa lugar sa Bukidnon. Mayroon ka nga, akong sala! Akong sala!
3: Pinawang!
2: Ang sasala nimo, sir, anong mga ikat pasaylo? Mga ikat pasaylo, pero mag-justify sa mga gihimo. That's not, ano, dili na siya tiunay nga repentance. Ang tinuod nga repentance mga tropa pag mga kag sorry kung tinuod nga nagarepent ka, turning away from what you are doing at present ba, turning away from your sin. Pero igo lang ka naga mga ipasaylo mura kag si Judas mga tropa ngayo og kana ganing sorry pero remorse lang, walay pagtalikod sa iyahapon nga gihimo. Dapat kung nangaya ka pasaylo, you recognize nga naa kay gihimo nga dili mayo.
0: Headlines. Headlines.
2: Og imo nang talikdan ang imong gihimo nga dili mayo.
0: Headlines. Headlines.
2: Migs Zubairi. Unsa may imong pangayo pasaylo katong imong kanga? Hey, manggawas ta, manggawas ta, manggawas ta. Mo to imong pangayo og pasaylo?
0: Headlines. Headlines.
2: And you are proud of it to say nga ito'y ginagawa po namin para sa aming kababayan. Eh nga nung mga iyo pa makapasaylo?
0: Headlines. Headlines.
2: Headlines pala kita. Bantay mo.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Balitang regional mga katropa, duha ka lalaki po, kipamusil, sulod sa mosque, patay. Oh, Moni, si Senator Migs Zubair na ngayon, kinipasaylo sa katawan sa Bukidnon. Dulan 30 ka mga individual, patay po sa bagong Israeli strikes. Usang patay, nine ang siya mga ngaw, ang natani. Ang-angol natani.
3: Pinawang!
2: Siya mga angol. Human sa ang-angol, manggot. Ang-angol. Siya ang patay, na slip, kwanta, nagkaringin yung power, tongue twister ta, kay ang-angol. Isang patay, siya angol na lang. human sa pagkahugno sa planta sa Washington.
0: Headlines, headlines.
2: At kung naglangkob sa tuwang nga headlines karong mga orasa sa programa Bullseye.
1: Bullseye, Bullseye.
2: Alas 7:30 mga katropa, mga balita atong hatagan ng pagtagad. Dungod kay importante man ang mga balita. Kaya wat naman sayod mga katropa, ikaw ka kuna po mamimong unod sa mga balita. Atong atangan mga katropa, ang mga update sa itong palibot karon aga panikaisikay sa tuang mga patrollers mga katropa. Diya sa lugar diin kita karon mga katropa, mag-aninaw kung kumusta na ba nga tuang mga kanal ni nga tuang dakpen sa Davao. Nga nabahaan biya tatong milabay nga adlaw mga katropa sa pagtagaktak lang sa tuang ulan. Ha? Bisag nihilak lang kadyot ang langit, nibaha na dahil mga katropa, gumikan lagi ni atong mga kanal. Damay pa, puno paglapok.
1: Bullseye! Bullseye!
2: So dito mga katropa, kaya doon na tayo at imanon nga balita mga katropa. Hulat-hulat makatambay na si katropa nga Sabrina. Si Jovette Espanyol, katropa nga Lito. Kaya doon na balita nga ang pagtukod kuno og kanal brigade sa matag barangay alang kini sa flood preparedness ang giauhag kini karon mga katropa. Actually, dugay naman ang kanal brigade. Katong si kanal brigade commander mga katropa nga si Jim Lani pa. Pero may gaangga na niya nga, from now on sir, you are... I may call you Canal Brigade Commander. Kay Task Force Davao, co-commander man siya sa Task Force Davao the time, panahon ni Del Rosario. And si Jim Lani, mga katropa, usap po ni sa mga nagpatukod ani mga madrasa school. Gipush niya ang madrasa school, mga katropa, sa ito ang mga kaisunang mga kining Muslim o ang kining mga Bajaw, nga nahimo ng mga Gujaw. Din na mga katropa sa Boulevard. So sa dihang gi-assign kini mga katropa sa kining panghinlo, pagpang-demolish mga katropa ning atong dakpen sa Davao, gianggaan ako ni siyag Canal Brigade Commander. Alimang kag siya lamang nagapa-demolish mga katropa sa 2 million pesos nga e-park nga gitukod din na sa may Boulevard area mga katropa, kay bawal lagi tabunan ang kanal. Nga gibutang magganang e-park mga katropa diha, projecto ni the late Boy Nograles, demolish ni Colonel Jim Lani, hurot gibutan ang kanal mga katropa. Siya karon, sir, kumusta naman ang kanal? Gisiminto karon kay diagi-agi ang Coastal Road.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Engineer, ay ang baba lang, Jovette. Ha? Okay, sir, nakataw. Ha? Oh, Jovette, basahon ako na imong baba. Okay, kayong lista-lista pa eh. O niya, hanap pa yun kay imuhang kuandiya, kaya imuhang pintelpen nga huwag ka kaparit, huwag bago niya. Kung sa mga Jopre na nga mong pintelpen niya, huwag man imo palitig bago niya. Bawa na ka nga, doble vista pa niya ito ang kalimutan. Kaya nakainom ta mga katropa o kanaganing Vision X Plus kaya para clear na clear kaya na ito ang pananaw. Pero actually mga katropa, kaya ako antipara kasi mo tuo mo ka ng dinadyugo. Walay grado ni, pero papugi na yun ni mga katropa. Pero pag muana ko, mas hayag po siya. Walay grado, pero pag musuot ka antipara, mas hayag. Ano alam mo na ko, mangita kong mas hayag. Jovette Espanyol mga katropa, sa ito ang nag-istorya ang kagina mga katropa, ang pagtukod o kanal brigade sa matag barangay alang kini sa flood preparedness ko na matod pa. Mone ang giauhag karon.
1: Bullseye!
2: Ato ang balita mo kada Jovette Espanyol.
0: Live report. Live report.
2: Why Jovette?
3: Di awag karon sa Davao City Auxiliary Services Unit kon ASU aga tanang barangay sa Dakbayan na mag-organisa og kaugalingong canal brigade aron na mapadayon nga limpyo ang mga kanal ug malikayan ang pagbaha panahon sa tingulan. Gani matud ni ASU head Paul Bermejo, dako og tambang ang mga brigada aron mapaspasan ang clearing operations sa mga kanal ug dali nga matangtang ang mga basura ug debris human sa kusog nga ulan. Gipasibdahan sab ni Bermejo katropa ga alan no nga maayong ehemplo ang barangay Dalyaw Turila nga dunay aktibong kanal brigade. Gani matud pa sila dunay organisado, kompleto og uniforme og dunay saktong personal protective equipment kun PPE nga nagatuyok kada adlaw sa ilang mga purok. O gagani nang hinaot no si Paul Bermejo nga sundon usab sa ubang mga barangay sa syudad ang maong inisiyatiba sa barangay Dalyaw Turila. Dugan pa niini nga dili lang dapat sa garbage collectors magsalig no alang sa waste segregation. Tungod kay kinahanglan matud pa magsugod kini mismo sa matag panimalay aron nga maminusan ang residual waste nga madala ngadto sa dump site. Padayon usab nga nagpahinumdom ang aso sa publiko nga magtinabangay sa pagmintinas sa kalimpyo sa komunidad aron malikayan ang pagbara sa makanal o pagbaha sa panahon sa kusog na ulan. Mukha na itong nahipos na informasyon gikan mismo sa itong Ancillary Service Unit Bridge Dakbayan sa Davao. Katropa mo sa balita, Juvet Espanyol, FM News.
0: Live report! Live report!
2: Diga, salamat niyo mo katropa nga Juvet Espanyol. Doon na kita yung 8 minutos na palabay sa kalas 7 sa buntag. At to sang ambakan mga tropa ang balita gikan sa tuang sister station sa XFM Bukidnon. Lalaki nga nitambong lamang kini og vigil gidungga patay sa Damulog Bukidnon. Ang express o ang ina to ang balita manukad sa tuang patroller katropa nga Rostom Villa Franca.
0: XFM report.
4: Patay ang usa ka lalaki human gidunggab sa iyang nakalalis pasado alas 11:30 sa gabi, Mayo 26, 2026, sa May Porok Gis, Old Damulog, Damulog, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Fonso, 34 anyos, samtang ang suspect giilang si alias Edgar, hamtong apangidaron, og residente sa naisigutan nga lugar. Base sa investigasyon sa Damulog PNP, nga samtang ang biktima ni tambong og vigil sa ilang silingan, nagkalalis matod pa sila sa suspect atol sa panaglalis. Ang kalit nga nibunot o kotsi ang suspect o gidunggab ang biktima tumong sa iyang dughan. Gisulayan pagdala sa ospital ang biktima apan gideklara kineng dead on arrival sa attending physician. Samtang padayon pa ang gihimong hot pursuit operation sa Damulog PNP alang sa pagsikop sa niikyas nga suspect. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca, XFM News.
0: XFM Report.
5: XFM. XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maopag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires na kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
10: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Kaklarik sana!
5: Exciting!
0: XFM 89.1.
1: Bullseye!
2: Alas 7:11 na mga katropa, kamo namin ang karon sa tuang sibyanan sa 89.1 XFM Davao. At usang ambakan mga katropa ang balita gikan sa tuang patroller katropang Marvin Ibano. Davao City Police Office gipasalig ang patas o patas kuno nga pagpatuman sa balaod ug walay ma-violate ang katungod. Ato ang asayro ng kumpletong detalye manukad ni katropang Marvin Ibano.
0: Live report. Live report.
2: Red Mark.
11: Gipasalig karon sa Davao City Police Office kung DCPO nga wala sila'y ma-violate nga katungod sa mga subject o mamahimong target ipay mga operasyon. Sumali DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero, atas ilang pagpatuman sa balaod alang ni bisan kinsa, mataas man umubo ang estado sa katilingban. Sa sitwasyon matud pa ni Senator Ronald Bato de la Rosa, iklaro ni Caballero nga walay gipili o ginapigan ang kapwisan ug pung aduna na kini madawatang legal nga dokumento gikan sa partner agencies o gikan sa chief PNP ilagay yung ipatuman ang balaod batok sa senador. Ipasaligsab ni ini nga walay himuong pagtuman o walay himong pagtuman ang Regional Director o bisan ang hepe sa DCPO kung maobserbahan nga questionable ang kamanduan o ang maong katuyuan. Pagpasalig sa DCPO nga sa publiko nga kanunay kining nagtuod sa Police Operational Procedure ilabi na sa pagsiguro nga wala kini maligsan nga katungod ni bisan kinsa nga individual. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Live report. Live report.
2: Ato na kita 13 minutos ng paglagutok sa ikala 7 sa buntag, mga katropa. Storage room sa Talakugon Gymnasium gituohan kini nga nasunog tungod daw kini mga katropa sa upos sa sigarilyo. Ay katropa ha. Ato ang sayron ng kumpletong detalye manukada ni Ray Alenton.
0: XFM Report.
7: Gikulbaan ang mga bisita, atleta ug mga opisyal sa dula human kalit nga mibutho ang mabaga ug maitom nga aso gikan sa storage room sulod sa Talakugon Gymnasium kagahapong adlaw. Dali dayong miresponde ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection Talakugon aron palungon ang kalayo ug mapugngan ang pagkaylap niini ngadto sa tibuok pasilidad. Sumala sa inisyal nga impormasyon, adunay usa ka individual nga nanigarilyo dapit sa venue ug posibleng nabili niini ang upo sulod sa storage room nga gituang nakasunog sa foam og mga kahoy. Gipasabot ni Fire Officer 1 Gerlin Missy Cades nga sukwahi sa una nga mga hungihong nga wala pa makumpirma gikan sa condenser unit sa aircon ang sunog base sa nagpadayon nga pagkisusi sa ilang buhatan. Tungod sa abtik og paspas nga paglihok sa mga bumbero, daling napalong ang kalayo sunod lang sa pipila ka minuto og wala na kini makadaot pa sa ang bahin sa gymnasium. Gikumpirma sa mga otoridad nga walay bisan kinsa nga nasamdan o naangol sa maong hitabo og luwas ang tanang delegasyon nga anaa sulod sa pasilidad samtang padayon gihapon ang laom nga investigasyon sa BFP aron masayran ang insaktong hinungdan og kantidad sa damyos sa maong sunog.
12: Nagunog sa gawas ka ng storage area nila naman nagatulog dira ang sir nga mentally ill daw nga tao.
7: Ang tipik sa pamahayag ni Fire Officer 1 Gerlin Missy Cades katropa aron kanunay himsog ang kalawasan batasan na gayod ang pag-inom sa santo na vitamin C. Alang sa Legasyong Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: XFM Report.
2: Alas 7:16 na mga katropa, dito sa toa mga news trends sa karong mga oras ha.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Dabawin niyo sa mga katropa ha, giauhag nga sabton lang una ang kining sitwasyon sa tuwang basura ng tuwang dakbayan sa Davao. Kaya matod pa nila, bagnot na kayo o kining baho na kunong atong syudad, blah, blah, blah. Kabalo ka mga katropa, nga doon natin hitabo diri karon nga dili angay. No, napoy landslide dito sa barangay New Carmen. Bisa pa matood nga ato ang ginakulito dito mga katropa ang kining update din ha. No, at least malamang doon na yung mga off-air ng mga pahayag. No, ang ilahang kining membro din na o sa sakop aning barangay council din sa barangay New Carmen. Mismo sila po mga katropa affected po. Nga naman, ilaman yung mga tao, yung mga naan, yung mga scavengers sa palibot. Pero, atong sayron nga, giawag ta, nga, kanaganing antos at nagnapulo ka adlaw. Total, dali raman ng adlaw mga katropa. Ayaw sa ninyo ilabay inyong mga basura, bisang pamantood yung naka-schedule na kini, umulonis baka, up to Friday, kay ang ginasiguro lang sa tuang taga-Sinro karon ang kining mga naa diha visible sa dalan dili gani makuha pud gani ni tanan yan ha. Pero ang pagsabot din na to mga katropa sa sitwasyon na to karon mo ni atuang ipakita nga kitang mga dabawinyos disiplinado ta.
1: Bullseye!
2: And then, speaking of DCPO sa report mga katropa ni katropang Marvin Ibano, nag-agad ang DCPO sa ilang labaw labot sa pag-aristo sa Cangbato de la Rosa. At ito na paminaw na engineer kining pahayag ni Captain Hazel at Wazon. Okay, para masabtan na to nga, uy, DCPO ra bagi ka ni si Bato niya. Karon, unayon sa to ang mga pulis sa DCPO. Wate mahimo diyan mga tropa. Kung ugaling, aduna sila mga mandato, sikan sa higher ups nila, igo lamang sila magtuman. But for now, from now, or for now, and from now on, wala pa. No? Wala pa daw ay kiniganing tawag aning mandatos, no? Nabala tong video diya kay Kuan, kay Captain Hazel Engineer. Sige daw. Kanya na lang na engineer. Kaya 18 minutos ng palabay si Kalasyete sa buntag mga katropa. Dirita mga katropa sa kininga panawagan karon sa Northern Davao Electric Cooperative.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ang Nordico mga katropa na nawagan kininga respetuon ang mandato sa Korte Suprema. Onya ang Davao Light and Power Company kung DLPC gipakuminto kini sa naisgutan nga petisyon. Mga katropa, no? Naamanggoy, yes, sabto na to nga ang position mga katropa is with the DLPC. Mao na nga writ of position diha ang gi-order karon sa local nga RTC kanang Regional Trial Court mga katropa. But ang gusto siguro nga ipaabot nga impormasyon para dili malawgaw ang kini mga konsumante mga katropa o kanang user din na sa Nordico mga katropa diya sa Tagum City and sa Davao del Norte. Di mo mga libog yag asa mo mabayad, wala pa ni dili pa final o executory ko no. Bisan pag ang RTC mga katropa doon ay writ of position, paspasan yun nila nga mo position sila. Mas tamis mong kuning magka-position kaya tapos mag-atang na lang ka kung sa decision sa Korte Suprema, di ba?
1: Bullseye! Bullseye!
2: But gusto nga ipahibalo lamang sa Nordico, mga katropa. Oh, mas lamang mong gusiyag mo yun ang ato ang korte nga hawa-hawa mo diya o ganing ila-ila-ila na yun. Pero ang katungod nila karon ato nakita eh. Katungod nila mga katropa nga mo pasaka o ganang question dito sa Supreme Court nga ipaklaro daw ni ang order. No, ipaklaro daw ni ang order nga kining writ of position nila. Ownership na ba ni? Pati ang amo ang posti, ilaha una. Pati ang amo ang mitruhan, ilisan lang ilang mitruhan. O niya maurang linya, ha? Niya ang among mga building, agyanto, sana mo o kanang paayo o kanang pag-build, gigastuhan o minilyon, niya sila na yung mag-position. Private pa na sila niya, kani gobyerno man ta. Bot bang ipasabot karon ang mga ari-arian sa gobyerno atong i-turn over nga to sa private?
1: Bullseye! Bullseye!
2: Dili ba kahapon mga katropa ang government karon maingon nga uliimi sa among gasto, di ba?
1: Bullseye! Bullseye!
2: So mo ni ang gusto na ako dili man bot pasabot nga kung ipamugos sa Nordico nga dili gusto sa mga katropa maingon ang korte dili man sa makapamugos ana. Maingon pug ko mga katropa nga ang DLPC di pug gusto sa DLPC no. Ipokrito pug ko mga katropa kay taga Davao ko. Nga maingon kog DLPC walay ayo no dili pod. Nga naman kabalo na man pud ta sa services sa Davao Light and Power Company.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ang nahitabo ani karon mga katropa, ang DLPC nagapahibalo kini nga sila nakaroon ng posisyon dito. Walay problema na. Kaya kamumay nakapabor din na sa Kongreso mga katropa kaya giuyunan mo sa mga tongrisma at tongrisman, mga kongresista.
1: Bullseye!
2: Ang kailangan natin ipaklaro ba? Nga nung magdali-dali man yun mo, nga napaman di ay mga katropa ay petition nga to sa Korte Suprema.
1: Bullseye!
2: Nga nakapalugaw karon sa utok na mga tao din na mga katropa kung asa sila kung matupang magbayad.
1: Bullseye!
2: Okay,
1: bullseye!
2: So ang papaklaro, nga ang position is with the DLPC. Yes, but the ownership is different. Ang position mga katropa iya kini sa Davao Light and Power Company pero ang kining ownership karon wa pa may tawo ownership. Ano, kamo ni tagiya sa Nordico? Di ba? Kamo ni nakaposisyon diya magtukod magposti daw inyo. Magtukod mo din og kanang inyo ha mga mitrohan. Og kung naay mga apply dito mga katropa ng mga taga Tagum City, di pa apply ninyo. Pero ang nakalibog ani karon nila

0: 4-4. Og dili pa kuno kini final ang tanan mga katropag ay ang tanang gihimo sa DLPC dili pa kini final.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ipakomento pa ganin nun, napulog adlaw. Kagahapon, nagpa-press ko na po sila. Next month, kami na ang maningil. O niyang ilang gibit-bit mga katropa ang kining rate of position lang sa RTC Gikan. O niya, ningon ang Nordico nga, hulaton sagod na toon sa version sa Supreme Court. Kaya kumingon ng Supreme Court, tama mo diha. I-attest nila ang kanang gipagawa sa RTC. Di wala mahimo ang Nordico niya. Pabukid mo. Ay magpasyudad ang private kamo, magpabukid ragyod mo. Alas 7.23 na mga katropa. Okay, atong balikan, engineer. Ang atong pamahayag mga katropa sa Davao City Police Office. Captain Hizel Tuason, mga katropa. Sige daw, engineer, kung na-ready na.
2: Comment lang for Davao City Police Office. Kasi mga gingon, ma'am, former GPNP, ang ato ang Senador Bato, kanya daghan po ng respeto sa iya, ma'am, kabalo po ta sa iya pagkatao. So, with a statement nga gihatag, pagwala sa NPI, no comment on that, ma'am. But sa Davao City Police Office, kung saan ang instruction coming from our GPNP, from our regional director, especially from our city director, ma'am, Police Colonel Peter Bauzon Madiria, mo na mong tumanon, ma'am.
0: So, papaklaro lamang kini mga katropa nga dili buti pasabot nga dili sila mutuman mga katropa kung mga taga-Davao kini si Bato, no? Nag-aagad sila sa kung si mandatos nga to sa ilahang higher up. Alias 7.24, mabalik ta mga katropa. Human lamang sa mga pipila ka mga reminders at itong master control. At itong balikan mga katropa ang kinipong minority block nagpakitabang kini sa Korte Suprema kung ipamugos kung matod pa ang pag-usab sa rules din na sa Senado. Ato ni Surian mga katropa sa itong pagbalik sa programa nga Bulsay. Oras alas 7.25.
3: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
4: Ay, pila man day sugal anang true love, oy? Kay akong budgetan.
5: Paklarek sana!
6: Exciting!
7: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: New Year's Peak, your perfect escape above the city.
10: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain. Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your Mountain Day Tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
12: M2C Graphics, Davao.
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation.
14: DX3 Trucking

0: Kak Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Lina at Inilio, mayo ang Santon Plus. Lima na tinik sa tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, maglamgo na good ko. Kanya to dili man, basta mag-inom ko ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dai si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na assigned sa field. Ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho. Kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulo ka adlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas nawala sad. Usa epektibo dining coffee day ining Premium D3 Coffee Mix. Kamo mga kauban akong trabahante sa Water District. Nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mao ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
9: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina? Makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
7: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Kung ang siliha lang, I miss you lang.
9: Kaklarek sana!
3: Exciting!
10: Bullseye! Oye, la 7:36 na mga katropa, no? Kumusta mo din na? Ah, Randy Santisa sa Raksaman de la Piña. Good morning po diha, mga taga Mawab, Davao de Oro. Davao de Oro. Junior Carniete from Bayugan City, Dan Shear, salamat kayo. And Raul Caluoy, good morning mo diha. Happy kaway-kaway, Raksaman de la Piña. Yes, God is good all the time. And good morning, katropang Sir Alan Abais. Always watching your program sa Bullseye from Mawab, Davao de Oro. Ronnie de la Piña from Mawab, Davao de Oro. Nilia Libertina, good morning po niyo mo din ha. From Los Amigos, Tumbok. Oga Titong Vlog, good morning po niyo mo din ha. Mga piko, no? And diripunta sa Picas, bahay na to mga katropa, no? Yes, Leonardo Craniete, good morning katropang Alan, watching your live always from Bayugan City. Dan Shear na po. Jing Pigardo, good morning. And Raul Caluoy, sa tanan ng mga namainaw karo mga katropa, good morning na to tanan ha. Ay, para at least malamang pagpabugnota, salamat sa to ang mga nag-share mga katropa, kay para mabugnawan ta diha sa New Year's Peak Mountain Resort, ha? New Year's Peak. Kapoy na baka sa kainit o kasaba ni atong dagpan sa Davao. At ito sa New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District. Dito, mabati nimo ang bugna o priskong hangin sa kabukiran. Uban sa mga nindot kayong atalanaon nga makaparelax kini sa imong hanona o lawas. Mas malingaw pagyud ka samtang nagtilaw ka sa ilang delicious nga buffet meal. Nga dunay view sa kabukiran. Perfect kini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel. Planuhan na ang imong sunod nga day tour. New Year's Peak Mountain Resort. Imong pahulayan, ibabaw ni atong dakbayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort na imutang kini sa barangay Dato sa Lumay, Marilog District na itong dakbayan sa Davao. Pagkatua, bisitahan mga tropa ang ilahang Facebook page sa New Year's Peak Mountain Resort. Alam po kini sa dugang papod nga mga impormasyon. Ito ang mga katropa, kalomon o kaloman na itong mga katropa. Pag magkato mo sa mabugnang lugar, pagbalon mo kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Para mas nanam, mas lami, para matungkanta para na po. Kami nalagay mo pag-like, pag-share kaya para makalibre ta o kape mga katropa kay kuna, hatod ka na to sa Bullseye Program.
11: Bullseye! Bullseye!
10: Para kayo mga katropa, nalapoy winner sa kape mga katropa. Horot-horot na ba rin kape na to na-claim din? Kanya, nalapoy bago ni abot. So, kamo mga katropa, makapalit po magbarato din mga katropa sa tuwang sibihanan. And libre pa yun pa-picture ni among Red Ford White dire. Okay, dire ta mga tropa sa topon nga lain pa pong nga isigutan ha. Kadyot ha kay natoy gipangita dire. Ah, tara. Ato na timbawa sa mga katropa. Kabalo ka gagahapong adlaw o sa milabing adlaw o gato ganing a day after atong nag-walk out ang kini mga banggiita nato nga mga senador nga sila radyo tama mga katropa nga gilalang diri sa tuang nasod da Pilipinas. Nga sila radyo kunmato panggimahal sa taong bayan sa ilahang pag-decide mga katropa. Muras lang mga Avengers. Ang mga Avengers mga katropa, nag-ingon sila mga katropa nga aw, kung mausap ang rules aning Senado, kinahanglan gyud nga amo ning ipaabot ngadto sa Korte Suprema. Korte Suprema. Muna yung pamahayag mga katropa ni Senator o dati kanhi Senate President Soto. Nahimo man ni noong pong nahimuot ko ani mga katropa ni Soto kay unang-una nag-decide ang Korte Suprema iyahagan ning gisaway. Nani daw mao? Wa daw kasabot sa rules mga katropa diha sa Senado. Ingon siya nga kini mga justices din sa Korte Suprema. Hindi na intindihan ang mga rules namin dito sa Senado. And different ang justice kaysa sa ato ang legislative. Karon lagi mga ngano mangayo mamo ditog tabang ito sa inyohang pagpugong anang di mausab na inyohang rules din sa Korte Suprema. Eh sumala pa ni Senator minority leader mga katropa nga si Soto, dating Senate President, ingon siya, magpapatulong sila sa Korte Suprema kapag baguhin nitong Magic 13 ang rules kung namatod pa nila dyan sa Senado. Ang ilang magumpatakaran dyan mga katropa, nga kaning online nga tawag ani mga katropa nga appearance sa mataga session, panahon lang kung matupag ka na sa pandemic. Nga nakalimot sila mga tropa nga sila na po'y nag-aproba kaniadto kang Laila de Lima. Nga pwede maka-attend og session online lang. Bisag napriso na! Napriso na ganito ha! O niya, kinipot si Erwin Tulfo, iya pong ina-project mga katropa nga gituyo ko na matupag kini kay lagi na ako na'y magatubang ka na og warrant of arrest. Dakpunon ko no sa sangguniang sa Sandigan Bayan. Murabag ka nang wala sila pakialam sa damdami ng kanilang mga colleagues. Ano ba talaga yung gusto ninyo? Na mawala ito sila? No, di ba? Kumbaga, divisive na ba talaga kayo dyan kasi nasa minority kayo at ayaw nyo sa majority?
11: Bullseye! Bullseye!
10: Eh bakit nung nagiging minority yung na majority na ngayon, eh bakit nag-abide sila sa inyo? Kaya lang, meron sila mga tanong. Bakit hindi makakapursige itong Blue Ribbon Committee Chair na tapusin itong investigation patungkol po sa flood, ghost flood projects?
11: Bullseye! Bullseye!
10: Trilyones po yan! Wala man lang nakasuhan, pero ang ironic ano karon mga tropa, ang ilang ginakasuhan karon ang kato na may noon po nagreklamo o nagpursige, mga na may noon po ni ilaha karon nga ginaipit. Ha? Sa kanila lang ang DOJ, sa kanila pang ombudsman, sa kanila ang Sandigan Bayan, sa kanila na lang lahat. Tapos magsabi sila, amin din ang mga madlang people.
11: Bullseye!
10: Kasi ito mga Avengers na ito, ay paglabas nila doon sa Senado, akala nila masaya na po ang taong bayan at sinasabi po nila na ito ay para sa taong bayan.
11: Bullseye! Bullseye!
10: Sabihin nyo, ito ay para sa taong bayad.
1: Pinawa!
10: Hindi para sa taong bayan, kundi para sa taong bayad.
11: Bullseye! Bullseye!
10: Saba mo diyan. At usan ay padapli mga tropa kay ang mga Avengers no, sagit sa mata. Marabog na si Kinsa sila rin nahibaw mga katropa nga mapatuman kung namatod pa din na sa deliberation sa city, sa Senado. Pero ang mga tao, mga katropa, divisive na karon tung gumikan kay sila po mismo divisive man. Dito mga katropa, me. Ato sa balikan niya to ang mga na-address at nagpain sa Davao.
11: Bullseye! Bullseye!
10: Davao City, dili epektibo kung namatod pa ang war on drugs tungod kay daghan ang nadakpan. Sumala pa ni Attorney Claire Castro, tropo ni mga katropa. Kamalo ka, ang katong nadakpan nga, pinato 15 million worth of illegal drugs, mga katropa diyan sa Maymaa. Kadumdum niya ito mga tropa nga ang katong dati po nato nga DCPO commander nga hapit mailisan pero napabilin hantod nga nailisan na yun ni Madria karon mga tropa. Niapil po ito sa last operation niya kining gipa si Atab nga nakasungkit sila, nakadakop sila, nakahold sila, nakadakop sila mga tropa o kanang worth 15 million na kung wala ko nasayop sa figure ha, na correct me if I'm right mga katropa, correct me if I'm right man gyud ha.
1: Pinawa.
10: After na to mga katropa, nagmando si Natatis nga i-pull out sa Davao City mga katropa ang katong dati nato nga DCPO commander. Karon syempre na highlight ito. Kabalo ka unsay mga gihimo sa mga propagandista? Ako nagtuon jud ko Madam Claire nga galing po sa inyo itong mga trolls talaga. Diba may binabayaran po daw kayo ng mga trolls na ang bukod tanging layunin lamang ay hahanap ng mga butas ito ng mga balita sa amin sa Davao City at saka ipapahighlight nyo sa social media at pipinturahan nyo kami po ng itim.
11: Bullseye! Bullseye!
10: Kahit na kayo ay may bikining itim, kami po ay nagmumukhang itim na rin. Kasi alam ko yung color ng underwear niyan si, ano eh, si Franz Castro eh. Yung oso ngayon. Ha? Ha? Unsa iya? Isulat. Kaya, kabalo po deka, Engineer Lito? Ha? Kasi may mga panahon ito, nagsisiksi itong si, nagsisiksikan na. Kasi mahilig ito magpintura ng itim sa amin eh. Ano kaya, may bikining itim kami dito? Ha? Clade? Saan na siya? Di makita. Idikit. 7? Ha? Tanong na, 9-7. Tambol na. Unsa na siya? Matay di man makita ni Samin man? Mureplik man akong naong engineer? Ha? Ang akong naong may makita, di ba? Tumuhangat ko diyan, akong naong may makita sa amin. Ano mo ang giwarawara diyan, hindi ako makita. Gawas imong agtang, kiklaro kayo. Idikit na diyan sa salamin, hindi ko mabasa. Mureplik man good, kaya ako ang nakita diyan sa amin na mga katropa, no? Mura po ni ka ng mirror.
1: Baka kungan!
10: Ang sa amin nga murag mirror, mapakakon yung tani.
1: Baka!
10: So, grabe naman ni si Attorney Claire, oy. Ha? Gusto niya talaga tayo mapinturahan ng itim. So, para bang nagbibikini tayo ng itim. Alam ko yung kasuotan mo eh. Itim yan. Oo. Oso yan sa mga babae ngayon, kahit anong siksi nila, nakasapaw ng itim. Ha? Ang tawag niya. Eh, ba't tayo napupunta sa mga itim-itim na yan? Ibig lang po nating sabihin mga katropa, lahat na lang ng mga galaw natin dito sa atin sa Davao City, may mapapositive man o hindi, ay talagang pinipinturahan nila tayo ng itim.
11: Bullseye! Bullseye!
10: Para magmukha sila ng puti. So tama ba, ipapalagay po natin na ito, ang sinasabi talaga ni Claire Castro, kung totoo daw, bakit mo tinatagalog si Claire Castro? Hindi nakakaintindi ng Bisaya. Katulad nung tumatawag sa akin dito, umiiyak pa nga. Ikog mo kong sigawan! Gusto ko nga, Claire Castro, abogadang guwapa pero way buot. Ah, grabe po na.
1: Pinawa!
10: Grabe po na. Ayaw ko, bawal bastos lobe at naroon. Sigma, demanda ta dire karon na ni.
1: Pinawa!
10: Ako dire mga katropa, binabasa ko lang po itong binabasa ko lang po itong sinusulat po ng amin pong kasamahan dito na si Roger Kapampangan. Kung may papakulong dito si Claire Castro, sasabihin ko si Roger at si Lito yan. Wala po ako dito. I'm just reading sa kanilang mga sinusulat. Ikaw, Claire Castro, wadok ibot!
11: Bullseye! Bullseye!
10: Matuwa mo nga naman katropa, ngaway buot na. Ingon na naman ganyan. Ako, i-justify ko lang naman eh. Bakit tayo nagpagsabi ng ganira eh, no? Ingon siya mga katropa, dili daw epektibo ang war on drugs sa Davao City. Kay naa daw'y nadakpan worth 15 million!
11: Bullseye! Bullseye!
10: Sa mangibutang ni Attorney Claire Castro ng iyahang utok mga katropa na ana sa iyahang lapalapa. Ha? Siguro maglakaw ni magtuwad mga katropa kaya utok ani baliktad.
1: Pinawa!
10: Unsa niya peace and order niya mga katropa. Bot may pasabot, bariya sa Manila nga wine na dakpan. Parehas mga katropa sa ubang mga barangay o mga lugar, mga syudad, mga katropa nga way, mga kasikas, mga katropa nga dinakpanay sa illegal nga drug operation.
11: Bullseye! Bullseye!
10: Dapat gani magpasalamat ka, Madam Claire!
11: Bullseye! Bullseye!
10: Naaktibo ang ating mga authorities dito sa dakpan sa Davao. Nahulihin itong mga adik.
11: Bullseye!
10: Hulihin itong mga drug pushers.
11: Bullseye!
10: Hulihin itong mga nagbibit-bit po ng droga dito sa atin sa Davao City na bulto-bulto na ngayon kasi alam nila protected sila.
11: Bullseye!
10: Ayun, pagka nakahuli ka ng drug peddler, sabihin mo, walang epekto kasi may droga pa pala. Hindi epektibo yung war on drugs kasi may mga nahuhuli pa. Kasi andyan kayo eh.
11: Bullseye! Bullseye!
10: Paano maubos itong mga ganitong klase ng mga problema para sa ating mga next generation mga tropa nga ma-preserve sana natin itong ating mga next generation ng mga kiddos na to kung inaani ang utok ani mga...
11: Bullseye! Bullseye!
10: Abogado pa naman eh. Ano ba, yun sa pag-unahon na niya, sa ito pa dilipiktibo ang ato mga otoridad na nakop.
11: Bullseye! Bullseye!
10: Dapat wala na yung madakpan kayo para pag wala yung madakpan, buti pa sabot, wala. Ana mo maghuna-huna pagka BOTO ninyo eh.
1: Pinawa!
10: Aon sa talk na safety? BOGO di ay. Pagka BOGO na lang ninyo, dali BOTO. Lain man ito. Kaya ito man punig...
1: Pinawa!
10: Basta baka ni ako pa ni mo Madam Claire, magturo ka na lang. Palitan mo si Teacher Franz. Si Teacher Franz Castro kasi pareho naman kayo ng apelyido. Maganda ka kasi na magturo ng mga bata. Bakit? Kailangan mo ng visual aid.
11: Bullseye!
10: Visual aid agad. May visual aid agad. Piniprint talaga. Oh, ito yung ebidensya, oh. Oh. Ano ito? 15 million worth of drugs na sakote sa Davao City. Ang ibig sabihin nito, hindi epektibo ang war on drugs. Asa man yung magibutang ng imuhang utok?
1: Pinawa!
10: Sa dalangganin na kutsarita. Ano yung magibutang? Kasi mong agtang. Ha? Usa na lang ari ka kutsara na imong utok, imong pod yung ibutang si imong kibot.
11: Bullseye! Bullseye!
10: Unya pagutot ana wa na jud. Wa na imabilin.
11: Bullseye! Bullseye!
10: Di ba ka mo ingon ta nga napaka-epektibo naman talaga ng ating mga otoridad diyan sa Davao City kasi hindi talaga mahuhuli talaga nila itong mga drug peddlers nito. At saka kung itong 15 million worth of drugs ito, kung hindi ito nahuli, ay mapunta ito sa mga kabataan. Mapunta ito sa mga kahit sino na mga Pilipino. Ha? Na mga adik. Buti na lang nahuli ito at saka napigilan. Hindi pala epektibo pag napigilan.
11: Bullseye! Bullseye!
10: Para sa iyo, Claire, hindi epektibo pag napigilan?
11: Bullseye!
10: Pigilan ko kaya yung mukha mo. Asa naman ito ang gibutang mo, ang alingag nga ganito. Mo naman katropa, may ingon na yung mga kailan na ito. Ma-stress yung kuani nila. Uy, ayaw mo ka-stress, anak. Sila na lang atong ka-stressan.
11: Bullseye! Bullseye!
10: Nga, puro na lang na baliktad, puro pagsaway-saway mga katropa nga way ayaw ning Marcos administration. Yung karon kay nabutang sa pwesto mga katropa, pero ting ayusa na. Ayusa na yun.
11: Bullseye! Bullseye!
10: Ito na ako nabasa kanunay sa social media mga tropa. Medyo may katuturan din naman ano. Ingon pa nila mga tropa. Kaniadto ang mga Davao Ditch squad naman noon eh. DDS ba?
1: Pinawa!
10: Ang mga Duterte diehard supporters ay kasama nila si Marcos. Ngayon na nalaman ng mga Duterte diehard supporters na kurakot pala si Marcos, ay iniwan na nila. Noon, ang mga pinklawan ay sinasabi nila na never again. Never again sa mga Marcoses. Ngayon na nalaman nila na si Marcos at kanyang administration ay napakakurakot, malimalita ang kanilang ibinobolsa at tinatago at pinabribe ang ating mga congressmen. Ano ang sabi ng mga pinklawan? From never again ay together again.
11: Bullseye! Bullseye!
1: Pinawang!
10: Nagkasama na sila. Together again. May pa'y mukanta mo mga katropa o gatong kanta ni Roger Kapampangan nga Together Again. Andama na lang yun na ng imong kanta diya by Roger. Ha? Kadungog na ba kuha ng imong kanta nga Together Again, pero ang tono kay dalhon ko ikaw sa lubnganan.

0: heart. And together again. Ano na karo mga katropa? Ang mga pinklawan, together again na sila. Nung una, never again. Eh, may never again pa ba sila ngayon? Oo. Oh. Buti na lang ito mga taga diehard supporter ni Digong. Nung nalaman nila na kurakot pala itong administration ito eh. Iwa nila. Bullseye! Bullseye! Alam mo din na mga katropa, ha? Oo. Hindi ka ba malimutan? Hindi kita malilimutan? Hindi kita pangpatay man diyan. Imo na siguro pong unsa may but pa sabot ni Moani imuhaning kantahan o kanaganing bata-bata para ba ni si Franz Castro kay murag kaedad na siguro nato ni. Si Franz Castro murag kaedad na sila ni kuan eh. Ha? Sana si Buying Rimulya na lang ang atong kantahan na ng hindi kita malilimutan kailan may di pababayaan. Dikit nga major, murag ganang kuan. Sana siya? Hapit na daw. Eh si Buying? Wala, nihangyo siya kang Satanas. Ano naman, nihangyo siya nga Nas, paliguna sa kunas, ayaw sa kukuhaan nas. Ano man, wapa na priso si Jinggoy nas, wapa na priso na si Villanueva nas, wapa na priso na si Chisis Gudiro nas, wapa na horot ang Magic Katerti nas. Grabe ni kasatanas. Kasatanas yung mga trupa, gitubag po niyang pagampo. Bullseye! Bullseye! Murag nilingko na may noompod balik ni si Buying Rimulya. Pinood yun rin masamang damo, matagal mamatay. O baka ha, nag-take ni mga katropa o kanang droga sama sa gitake siyang anak. Tambal biya to. Ha? Marijuana? Tambal ng marijuana? No, no, Bullseye! Bullseye! Sa Pilipinas lang na dili tambal mga katropa kay illegal drugs na. Drugs gani. Illegal lang. Si Liam Analaysay, keep watching ko no. Lovely Con Lucernas, good morning sa Alan. Wala gyud otok, patakal lang og yaw-yaw. Mga pinalang taan eh, para di ta ma-high blood taan ng mga panuhak. Pinawa! Loran Matt, sir, ginalagin na ako, madungog inyong tingog sa radio. 89.1 ta, ha? 89.1. Sa dial sa tuwang FM band, nanatakaroon sa 89.1. Bullseye! Bullseye! Nita Valderosa, good morning po ni Muriha. Mary Ann Martilino, Raksaman de la Piña, Randy Santisa, listening mga katropa. Well, sa tuwang pagbalik mga katropa, sa nang biyaan sa si Claire kay Way Claire. Eh. Moro ni Claire nga no clear. Baliktad ug utok.
1: Pinawa.
0: Anong baliktad ug utok mga tropa imbis kay nakadto mga tumong awtoridad ibig sabihin epektibo ang atoang war on drugs mga tropa kay wala ni makalusot og nabara kini sa tumong mga authorities ingon siya hindi pala epektibo eh. Kasi may nahuli. Ki barbara koy. Bullseye. Bullseye. Attorney Claire BOTO kandako. Atong pagbalik mga tropa outro pod ni Operation Bato gikasak kini luyo sa walay search warrant sa mga pribadong luna pwede din ha. Ato na istorya mga tropa sa atong pagbalik atong oras mga tropa sa atong secret of health mosunod na.
2: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Ay, pila man day sugal anang true love, oy? Kay akong budgetan.
5: Paklarek sana!
6: Exciting!
7: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.